Akeith Sweat, go le sedia FM, tsa male authenticate, but it's all nobody. He leng a tlapela mo bo. Ke semito nka etsa tsohle, nka etsa ntho tsohle moratuwa. Hore ke tla ke belo wena. Nka etsa ntho tsohle. Re shimane metso mina metso tso ka marora ya bobedi, mabedi tsebele tso ratwang. Mametsele sedia FM, la ka le bitso ke mzwakhe wa hakatshela, e motso moratuwa to le batata tso ka mala. Tlo lo seng go nne ke Sara. Ke mo tsana bitwa motsane wa fan service re sa botonki high tobe ke rumelisa hantle go dingena ya bohlano ya motsiano nge tlhola matsatsi ma shume ka jeno a mabedi a lana metso e robong le mo nsena sa dikete pedi ma shume dilo metso tsile tsin tumele happy ke ya ka pakai ke tle ke di boga masedim phatlalatsane na le di ya meso ra ba sa feeling mo gana wa khotso e reng ha bula o se motho ya tlakwalang ha kwala o se motho ya tlabula eya e arbeseng hape a re fa mongetla ka jeno re tlotla re go kahangwa mo ke maqhubuwa gaso go tshoha go phila ke mohau ke lebohe go mena ha neng ka nnete ke e boloke ka tiba fubeng sa ka hlompho kananelo teboho kananelo ke lebise go tsholo le o kaoke ke a leboa kweto sebeditse RQB a tlwa lena go rengelo shono tsimme di futlala go renya bobedi ke a leboa metapile tsa mo phumula o sebeditse o tla ba teng hape se ya le moyeng nane la dipapadi mo qabelo bekeng o seke wa fetwa ke ya leboa kwete o sebeditse ke ya leboa ba bile tsebele tswela sedi le shumelo tsebe hlalometse tso ka mora ra o bedi ntumele ke tle ke re ho wena ke la ba hlano ka jeno e ha e bona go na hala ke na le ntswele phefa ke ne ke tla re ke tsatsi le mona la e weekend wa nahi e be la pe mmono wena wa nsekenela he o tla kena ga tinwe go tla kena ga thena e ke yona thena e tla kena ka baso ke ba ga tono ke ne ka first part ke ne ka se first part ya bobedi tla ba second part ke alto ba bile tsebeletse e ratwa ke ntumela ke tla ke le a lela ka jeno tlo tsebo rona ke di fetse o tla di lebella tere metsung e mashobedi le metsume hlano ga se bala tsebo phelo bo botla go le jwang se hleng sena sa Maria ga tsela ma dibuo ka qalo ra boraro ge jalo komo re a petela o re nya bone o teng sa jene ka gedi tlo shebana le dikahlo le tlo tsa molao le mosebetsi o motle o etswang ke sepolisa province of Free State re boela re fumana dikeletso hape mo tsomo ga tuwa re itsireletsa jwang e o re tle be le hlakolla molao kana go tsohle hamfela ka morao mo go fa monyetla o tloetse motho letsatsi ka jeno ke mo gore panneng ka teng e le tebele ka jeno go tlo di khanna jwa le ge tshofe ka nkana ka magetle tebele a fihle re nyane ya hlano mo ke tla di siya teng mo ifong wa makumani a mona le mane boso sela nyaka lauthabi sudumele eng ka pa eng hutswe gotswe hao are tshofe monewa thato o tsamaleshati dumela.

0: ai wa tla mona ti sense motho wa tikiti tikiti tikiki ai wa tla mona ti tsebele swinga le sedi la bohlano baking a re vuma dumela ee dumela dumela ga tolaka dumela dumela dumela re vuma vuma vuma vuma vuma vuma go le sedi fm mashobe le metsotso la metsotso hlano re bile o reng ya boraro mabedi a tsebele swi ratwa ke nako yane he ya o re tle she bane ele taba tsena
1: dula o phetse hanntle go bane bo phelo ha bo rekwe ka ho mamela tsa bophelo itlhokomele le naneo la dikalaneng fela
0: go bane bophelo ga borekwe dula o itlhokometse ka nako tsotlhe mamelo ya tshebeletso ya lesedi go bohlokwa gagolo go dula o itlhokometse go bohlokwa go dula o phetse hantle mme go bohlokwa nakong ena kapa setlheng sena sa maria se se ntse se le setelele gagolo go ba se tla fela mane kgoding yane ya e ka pele go e tlang ka phato ke phato ke phato ke phupu ye motshomogato ke phupu ee maria tla fela ka kgwedi yane ya phupu athe metseng e mengwe e kapa ditoropong tse dingwe province tse dingwe aa ga tla bona a tswela pele jolo ka mona ke tseba gore a qala pele o nako a santse a le teng sontse o bataolo mamadi go botlhokwa go itlhokomela go botlhokwa go dula o phetse gantle ka nako tsotlhe gobane bophelo ga borekwe ei ke sa pheta le ka jeno gore maria tjena a re fokotseng mafura re fokotseng letswai re fokotseng tswekere beke fetileng ke ne ke le go motswalle mongwe wa ka ai ga ke tsebe gore ntho ena ya gore ga o nwa tee kapa kofi tšhe batho ba motlhomo ba ka re e motshomogadi wa rona e re natefelwa ka tsela e fapaneng hei go na le batho ba tlopotlang tswekere go na le batho ba kgonang go tlopotla tswekere a e tshele ka ga o na o sasa ko fetsa nnete go na le batho ba tshelang tswekere utlwe moqenehela utlwe moqenehela jale ka nako ngwe motho o tshaba le o bue o tla tho buelela dijo batho bangwe motlwelele o tlatsa-tlatsa mo nanag ga bue motshomogatua ga bue le dijo ga komakome ga komakome ke o na le batho ba kgonang o e tshela tswekere ko go bone o tsitsipana le o ba lea le mmele o naga o moshebile a tshela tswekere ko ga keta o phoka teng mo nana a nnaga wa batse batho bao ga keta o enwa mona o batlo e utlwa ga le tswekere e le ga a sa qedile o nwa teena kapa kofi o bone ntse e saleletse fatshe mane a sa e fodisa le o e fodisa ai ke mathata kovetsa nnete jale ga re itlhokometa ba tsena tsa tswekere ngata letswaile le ngata le mafura e o na le batho ba bangwe ba sa kgoneng go ja dijo a sa tshele letswai le a lentse le tshetswe ga le utlwa ntle a le mo ke mo tsebalelapeng mane tlameya nnage a fafatse ka letswai tlame a nna fafatse age o ka nako tse dingwe bekere hei ko utlwe mmele ono wa ka o baleya kofetsa nnete ko utlwe mmele ono wa ka o baleya kutlwe ke motshwetse parata kutlwe ke motshweretse parata o e le tebele baneng bogale bo bokanakana dijong ba letswai jale itlhokomele mamelo ya tshebeletso lesedi itlhokomele o je hantle diperesente tsa ba lekgolo ke bone tsa disiki tse re tshwarang ga di re tshware gobane mohlomong di re tshwara ka baka la o seje hantle bongata ba disiki tse re tshwereng ko betsa nnete di re tshwere ka baka la go seje hantle mathata re nang le ona ke a dijo mathata a mangata e re iphumana re na le ona ke ka lebaka la dijo ga ya re jantle o hang ga o thoje gantle ga o thoje turo aa ga o thoje gantle o thoje turo batho ba bangwe ke tlhokometse le tabeng ya di-allergy utlwe motho a re ha ke se eng yang kudisa wa yi ah o nalo mo shimane mong ana ga to meletse mme wa hae a sa batloja mirojo le kira mo shimane no mpa ba pala fela alla la kudisa ke ga hae yo ntwe ke mo shimane na o bone pele bana ba ka a bona go gona ba pala hlong ya hao ga o tla o yemela le tebe ga o tla o yemela o ge ga o le tjena o se ka tseba o tswa le kae ka metse ke ga mamso mošimane ona o bone ke go o bone o gaa o tlhoe bone o lebele o tla bapalela o wena mo ke ga mošimane wa ija khabetšhe mošimane a ijile khabetšhe ena ijile sethunthong ke re tšhi ga a fitlha gae ga batlo ja khabetšhe wa tla o na le bana ba jalo na le bana ba jalo a ikonke ene ngwana o tshwanetse mo rutele le mošimane mone ke mo fetsa ke mo itsa hlelefu ke re wena o nana bophelo bona ke papadi mo tsela o dintho dinka te lefatsheng mo ke nnete ngwana ga wa tlama mo qobelela gore a jeng a se ka jang fela he mmabida tshelo tswele tsele go na le dijo tse leng tse re di bitsang di-basic na dijo tse re di bitsang di-basic seo ga motho a re ga dijo dipotse dipotse gorena motho o batla bogeng jwale ga a re a je ntho tse wa tsa motho a kampa ga ke rate ntho itseng motho mo na tshwara a motse mo ratuwa ga re sa phela nakong ya gale hehe hebeche ke re lokile ga sa phela nakong ya gale fela dithuto tsa motheo e tla dulang tse dithuto tsa motheo be ke fetileng ne ke bua mona ke re re jele dikgatsela ga ja dieng ga ja dieng ga re a kula ga re a šwa le o šwa mme ga o se o ka waiwa wa googola mona wa sheba taba tsa gatsela di boima taba tsa gatsela ga re a kula ga re a šwa re ntse re phela jale ga re itlhokomele mabelo a tshebeletso le sedi ka tsela go ka kgonang ka teng go itlhokomela le ka tlong ka mono ga o phebue ga o jwe gantle ee seng papa le dijelelo ditsena motho a kgone o bona ka nkane ja ntle ga o sa goga o tshele gape e seng ga ditlwa fela be sentse ditlwa le mollo be re sa o bone le wena plate mo ga go o bone tshela gantle ee o e tlhana ke senna ga o sa goga o tshele gape ee ga tsebo ntate o tlhoya lelapa ko wena a pheka ko wena rekang dijo fela ga re jeng gantle re kgone o dula re phetse gantle ka nako tsotlhe dijo di a kodisa ke batla go fetsa ntse dijo di a kodisa mmabelo tshebelo tse le seng di a kodisa ga re pote ka mona seponono ke tseo he tsena ko o tshwaratse tsona ka jeno go tsena tsa bophelo bo botle
1: dula o phetse hantle gobane bophelo ga bo rekwe itlhokomele lenaneong la dikalaneng fela
2: hello my brother from another mother 806 eod emaxhoseni amen bhuti wam masegope siyentse bedo qebela
3: kgotso e motsho mogatuwa kgotso ko mametse ka lethubu la 87.7 o bua le sediswa mofana ka mona ka diversdorp dangos
4: e motsho mogatuwa dumela sponono sa lesedi fm sponono sa nkgono mmekileng kgono saga o dumediswa ke re ele monga phofu dipnotumario ka motsedi wa botlhokong betlehem ya o mametseng o sabc plus ga re iphushe kweta ga re iphushe go ya goreng ya o qetela e leng goreng ya botlhano motswalle wa kwete ke kwete mozwake wa akatela tanko
5: hashtag atowa dikalaneng le mozwake kashela nomela e motshomoratuwa go mametse ke madiba ka okni maqhubu ke 92.9 mo ho fitla ho ga bohlano danke Good morning, good morning, Mzoake. Molebeng tumeng ka tumole parisi o mametse. Ka dikeletso sentle tsa bohlokwa ke la bohlano. Thank you.
6: Kojo, kojo, kojo sponono. E motho moratuwa, ko mametse ke le ka mona ka petana rates until the last hour. Ke Petrosi Zingele, Mantodin section.

0: 90.3 ke lekhubule o kotsi lang ka tsabe ke le go lona ke le kara toropo ya Botterville kara ntorontoro nna ke ntse ya makgaba wa lebakanea metsekatsela ke na le wena ngwaneso o fitlhela goreng ya o katela ke go dumeletse mošhaneso ke na le wena
1: e motsho moratua o bua le molai motsi moemane makgwatho ke o mametse ka 88.0 ke na le wena o fitlhelela hora ya bohlano gose
2: Dumela, spona no, ke se thatis mo hloma ka temelo ding Virginia le khou ke 89.4. Ke di tlhona til 5 o'clock o tanko.
3: Ke mo se go ratwa. Ke ga ina di, di na di ya. Ko mo me se ga le khula supa. La robeni supa. Sarelo ndade. Ko mo me se ga le khula Robedi, super Robedi Kankane. Ke kenda te ita wa underscore khamona wa tsavero. Ke a le wo.
4: Moni, amatumaratua. Kukubuki 89.9. Tabila mna Bloemfontein. Tiba tabila rango ya zenga umamezi.
5: Tumela, amatumaratua. Kumamezi huu 89.4. Ke le ka re tsipaka ke Maria Majwang ke a le boe motshomoratu.
6: Ke motshomoratu a bua le Seletso ka mona ka Vlakfontein ka Gauteng. Ko mametse ke na le wena.
7: Zwake ke saba tamile ka mona ka Khinzweni Binene ngwane Simpala Pink mane mbilini Fijini ya ngwane mametse ka le thule le hulula 88.4. Ka mona ka binono Gauteng ngwane so ha re ho ya bohlano ngwana mme
8: ya ha la mosampi e khutlile e tshisa ho feta pele bona ha se moketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa ke moketi ka moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Saner Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Tisetsa Mullo Busan Fest Tsena Tsohle Itabedi Yetsahala Mokebelo Wala Mashume Amabedi Yana Lemetso Supile Mbukcha Sun City Super Bowl Menyako Itabulu Wakahora Yabobedi Motsia Ditikete Tsona Difumane Hau suncity.co.za Le ticket pro hok alaga 350 rand that's a soul safety kizi akala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziakala mo Sun City
9: mabede tsebeletso ya lesedi fumana ticket ya ha hona jwale ziakala mo Sun City gilo ba mmoho e kama le ka Sun City be monate a golo ka nnete. Hey, kimetsi Sun City. Big Zulu. Kimwali bini, it's a thing. Tika patsi, tlaba ting, kamonuka Sun City, mabila tsebelo tswala sedi. Kupona tikiti ya hawa na jwala. VIP, hey. Hawa batla kwa lulu ya mani, di solo romani, hey. Enebe, excuse me. Hey, abuti unutri trinki kina. E fumana jolo tikiti ya hao 1750 ati tikiti ya ukiena yo nake 350 randa se solo fela putlaka uye mali tikiti bro uye fumana le tikiti ya hao hulu wa munati ya hulu chibide la napuina ya chisa kishibide muna hulu enko ai enko ba nhlatswa pelo ke metse lo bona zik unzunza ke batla bona le nzunza le phuputjane ka la mashe a ihlala matsatsi mashume jela metse so pileng Sun City Super Bowl le mabele tsebe tso ratwa ka thuka latela o ka etela velo suncity.co.za ba ke nsa di nhla tse felletseng ke lo ba mmoho ka mono ka Sun City ke Sun City ntle ntle ka tseleng o e kgethileng jole ha re lo ba mmoho ka mono e monate ya golo mabelo ya tshebeletso ya lesedi lesedi ya fa mdumela kgotso
10: a monate
9: le kae moratuwa wa pelo ya ka
10: tsetengwa makhulu
9: o ntse o phuka metsi a chesanga kere
10: ha ka ga mzwaki
9: tangi ga tolaka
10: a mzwaki wa go putsa ntho tsa gale wa khubulla bo khatsela e ka be mpididi ba o tseba ha ba o tsebe le mpididi bana ka jetse
9: o hang
10: ha ba tsebe le mfehlo
9: ah ke gola ke gola ba o tsebe
10: ha ba tsebe le botsebane
9: ngwaneso
10: ai mzwaki so go lukile mdima o yetse hantle ka mohau ke ya leboa ke mama khubo qala botsa halala
9: o tlobe mafelo a be ke ya hlonolo fetseng khubo
10: lo wena go bejwa le mzwaki
9: le sedie famikela hau dumela khotso
11: o motumratwa
9: le kae popinyana hle
11: ha o tsena ka matlakeng ha tsone
9: ha o popiki
11: tsong go nuska jo
9: eh ya mogatuwa wa pelo yaka
11: ai go mametse 88.4 ya leboa ka dikeletso tseo tsa gao o re le mosa ore letswai mafura re balele gole le ona letswekese
9: nana
11: ke a iteboela morwaki
9: e seporolo se ya leboa kere
11: thank you
9: ke leboile
11: bye
9: le sedi FM dumela kgotso le kae ka monate mohlompei wa tseba o tlo phile ntate
12: Bantu pile selwela ngalizo.
9: Mweta pile.
12: Kumana tsika kuya 7.4 ndate ya batho.
9: O hlompuwe mgana ka kire.
12: Ha ndi tatwa.
9: Ndate le sedi. Khotso.
12: Le kana emiso.
9: Le ga ndatwa ka.
12: Ndate ke a pila ndata ke zwi wena ndate.
9: Wa tsiba ha o phetsi tshe le nna ke fumana matla matsha.
12: Ha a bo ndate ka matla a maholo le tekele.
9: Mweta pile.
12: Ndate tsi to ha tekete.
9: Dade.
12: Ei, dade mo swage. Na ga nete le tswa ya le tsaka magwale. E tsa go go le go timo.
9: Haulu, haulu, haulu ngwaneso.
12: A nete mo so kuma metse ka HP pantse go gera ka mona ka nna ka mapras. Ya le wahle sponono.
9: Ke ya le wanda. Dile sedie fa mdumela khotso.
13: Ee, lande ke mo swage ka tsela ka ngwaneso.
9: A mla tlhile ka kwete.
13: Ke la ka tsho ka re ke tla o fumana matleng go sile matleng kwete ke nna yo na ke matleng le
9: nna wa. Irwalo, irwalo metafile.
13: Ke ite wena kwete, kwete ku bua le skeme ke menta tona le linke nyana ka mafatla neng pele mona ko mametse ka 89.2 le mafatla neng pele ntate kwete. Ntse ke le matleng ke ite wena kwete u khotla ka.
9: Ntate ke le wile, ntate se ke mike, mi.
13: Ntate majaba jaba.
9: Pila mweta pile. Le sedi dumela khotso.
13: Yele yele ba bibi.
9: Ntate o phetse.
13: Ha bona ke motho ana ya mpitsa sa sile la tshi fela. Ha le tsa bosi mo rena rante ba di ya. Ke ka o di babula ke ja makhape ke le di makhape le ke ke le botle ke botlhale ke le tsi ke sa na. Ei,
9: di tla matla ma di monate ntate di le thisi tso tsa di cucumber.
13: Monate mo di kom ko borse ntate di le thisi ke tso monate bo le shwa bo tsa ke bo ntate bo di nawani.
9: La ka bona ka fitini sa o hla monene ne mona ka bona a tshe. E monne no ja khasonto ja khasonto.
13: Buta ala fela madi go go tlo ke tsaisa na mo se ga o tswa fela o tsile ka le ka ra ha di ga na.
9: Da de.
13: Ka di bodono.
9: Ke le wi le se di khotso.
14: Patinya le.
9: Le ga e mo ga tuwa.
14: Mamshe tsa go tsaka yela ga khatara ibile ba di ibile ga itseka wa tsela. Patinya la. Re ke le ba fela ga mna di popi.
9: A o se ga tola ka tsatsi le monate.
14: Dangi mo pinyana.
9: Dangi mo gatuwa. Le seri dumela.
15: Hela kwete.
9: Phila monga ka hlentle ke ha u phila ke ya phila.
15: Wa itokela le godi nthwana wa malobogo location wa Lesanda wa.
9: Ntate.
15: Ke o jile ka tsebe ke le Kimba le Diamond mona ka 99.9 kwete.
9: Mweta pile.
15: Dangi kwete.
9: O tlobeletsa tsile monate ya kere.
15: Lwana fela jolo kwete.
9: O dumelise bashanyana mo no.
15: Ke tla etsa yolo go tlo wena o fihlela pe mo no phamiseletso.
9: Ke tla etsa ralo le seri. Mela.
16: Ake.
9: Hey la, waneso.
16: Ake ke le kamini lo ka kopisika mona.
9: Ntate.
16: Jale yo a fumana le motseng ka pa se ho zwa mo o sa jile ha.
9: O etsa jang?
16: Jale o ja jile plekia, ga re bona honna. Eh matama raro. A le kana le boksa mo lo se car. Jale ha tsika plata o ka ena le le sale. Ene jale le na ke ntile la go se se le.
9: Ei.
16: O kumeka le na la.
17: Paul Magauka ka mona ka Durban reservoir ke o bone ngwana so ke a sheba nna ke a kamaka ke tsana no mo shagetsa ji o ka mema ha ha ona na ke tla thula e ke ne ke o eya o ngwana wa ntho a matangisi o e o ya tsantsi o tla ngutla o ngutla ngutla handle ke o ontsa le teng o e ya mona a ke a thula ke ne ke shebe ke kamaka ke shebe kamake ke shebe ke shebe ke shebe tla utla ke tla o kitla o phethela ke tla o phethela hona le ngwane mong a ke leng go tswa nke tse die jena ngwane wa ke tsika bona tene ile ka bona ho no itsalang ka ene ho bona ntwe ya batswadi ya hore ha re tshakile mo fumane botho a ngwana o tla emella kwa a go etse mo etsa a ke ba ke thula ke re tu go thwa re tsetse dimo o nna we yo wa itse ba kalaka abokeng a yo o e ngwana ska yetsa kalaka kalaka itse a fihle mona ga a tshwenwe so nna ke a lebo a tsa nna ke mo futo jwa ha ke motho eno wa re dijo eng e o tsa nga cha tima e dijo e nna ke sa batle ntwa ke batle a ke batle ene ke a o jwetsa nna ke la ha ha o ke ga a sego ke a ikgantsha ma ena yona le di moetapele a tšhe ka nnete go na le restauranteng kileng ka ya go yona mona ba tlisa kofi mona ka kopio e bonang e mefophodu e jwangjwang e jwangjwang kape ke botsa mmeno ke rena o ne o tlo ithabela wena ga e ne tlisa wena o tho wena o enwe o ne o tlo ithabela na ga o tswaka kitšhining o tlisa kopie tse ya kofi go nna gore ke enwe o reng o reng dintho tse dingwe ga o tshwanetse o di dumelele ka nako ngwe wa fumana o gakue mona o hakuwe o hakuwe mona o sa tsebe gona ho etsala fumana ho khono lo hema ha o qeta o ja chidisi eno ha o heme ha o khono lo hema ke lo tla mo hlobetse motho ga eletebel ene ke motho lo ga ke ha ke sa go ganna ke a o vetse gore ke kopa ompite di jo tsena tsa di mona ke tla go be fa nnete ke he di a hlabosa di jo tsena ke kopa ompite ha ke na nthuni hore nna ke a kopa ompite mpete di monate dijo ga le dimpe ke tla go fetsa kere ee a mo ratua letswa ga leyo mona ga utlwe ga lena re jang mo sebeletso ya lesedi ke ya ga o dumela kgotso le kae mtlhompe ga monate le kae kgotso lesedi dumela amonate le kae kgetsi diaka
18: amona ke ke le tsoi le ku tsimare o tla bolela motho go yena le tsoi ya lutlo
17: e nna ke tla bitsa a ke re bela ke go ha so ha ha re go le tshele a ke re ge re go le tshele fela ke fela o ska le tlopotla
18: ke utla
17: e ha le balance sentence ya le balance ntenzu na motho a ga tampitsa je
18: na
17: wena
18: amona tiro
17: o rata ho
18: nna go bolela go phetse kwe down a mushango tla re ke kopaletswa ya utlwa
17: otsho wa dihata
18: ke etsa bonnete ba gore letswa ile
17: utlwayoke eng o e hatang a golo e tlhiba o tshepelang yona mo ha ndenzeni moo
18: ke mogoga
17: o tliwa o otla ona
18: ga monatea
17: a ndenzi re tla ke re bone re tla ke re bone motlhang ka tšhakang
18: ee tlabo
17: yaleboa ndenzi.

0: wana sojele bui wa tseba
1: thank you man
0: o ntse ra radio e la mnati ba la bohlanotse
1: ha mnati jwa ha
0: le sedi dumela khotso
2: yela yela yela spolo la mnati le ganda
0: ha mnati le ganda twaka
2: o hlompile ntate wa ka
0: ka mari ke tsa ka mo
2: madota ke mona mari ke
0: ntate
2: ko mametso 89.5 ko hlompile spolo no ka di research se ka ofela ka paka di rati tse hore fantsa
0: o tu play dia hound ntate ka mari ke tla ka mona o tu ithibela tsatsi
2: ntate wa ka ga di sonta mona ya play dem na di empani ne na ke rata zwae a ke tla tsa ka di tasio
0: nda
2: ke tla so re bel tsa la le kang le ba bang empa ke tla me fetela tsa hinda
0: ntate wa dona
2: o kompile mo tsa
0: le seri
3: eh ma pigi
0: eh la ma zwizwija
3: Hey,
0: but you were in town, not going to the city.
3: I'm not going to the water. I'm not going to the water.
0: Ga bona ntse tswa mme go fela o di ntatollela o tlo mme ntse thibe bana ga e halle o tukin
3: a ona motaka tandi yo la ka motsa ga tindi yo to e bila tswa a
0: o ka bina pino sa o tlunga ke se wa di binela go ete
3: le mme a po bo le tlo ba ke ga motse go botsa go mme ke mo ma me se go ete go gata ka le gato le le go
0: ke ya le bo wa le sa di dumela khotso
4: Hello.
0: Le kae?
4: Eh anta tumi le tsaka ke.
0: A mona ding dadi.
4: A mona ding dadi, o le tshaba tshaba la ka mona ka phumuleng le maluko, ma metse ya khule 9.9.
0: Wane eso.
4: Ke le tswa ding dadi.
0: Eh ntate le tswai.
4: Le tswai dadi.
0: Wane eso, le sedi. Dumela khotso.
5: Bona no.
0: Le kae?
5: O tshile ntate ka tsena le kae?
0: Ntate wa tsa ha o phila o mfa matla tsabe ya.
5: O ma me ke phele tso mtau makwane ko manetsa 88.2
0: mo tapile
5: thank you ntate
0: ya dikile buile ga di yo dumela khotso le seri
6: e la mzwa ke
0: le ga ntate
6: a e tinga ka mukwena ka mona ka bolata taba di mahla taba di ngudi
0: ntate
6: mo manetsa 88.2 hey wa taka wa gwantu ulaka wa jamo wa tebi
0: Hey, aholo.
6: O tshele e yena e talanyane. E mozwa ke ne ko phea ke di dintondo, man o tle ba nna ba. E a tlhonle ke o tswa mokwena o peileng. Ke a leboa e motho mo a du.
0: Ana wa gona o tswa ka tswa le kono folo a ke.
6: Ai kono folo ha ke itse bi o le na ke tiba e ne ko ke ka yo.
0: Oh, ke a leboa mongaka.
6: Thank you,
0: Dad. Oh, kuno ha ke tsebe batho bang ha ba irate fela ibeng kha mona togo le yona e kuno fulu ena o ire o ire o ire kuno fulu ge ke tsena ga tsebo matha spono hey ge diwe mona tihle hey mamedi ke bona di tshwaelo sentse di kena ka kwana mamedi wa tsheya o thabile e mafifi re na le wena ka mona ka kwa lusaka ke a le wa tello double star wa le sanda wa na ko bone mozwake ke we ke na le wena hle ke puleng e motsi kwa hama force mona tuwa radio ka labohlano e motsomoga tuwa hle dumela motswake gabane e ke u bone ngwane se ko bone le sedi dumela khotso le sedi FM dumela ai pale le sedi
7: eh na de usiu
0: eh la moeta pele
7: eh u ba mata pele wa
0: ha mona tile kae
7: la de majabaja
0: wa tswa u tlophile ha u phela umfa matla
7: Ah, le na se ngwana me jujuje wa ka hanga makli ha ha u kitse hanga jithe.
0: Ngwane eso.
7: Ah, ngwana me 8.9 ngwana me. Ah, se ngwana me na itse ya ke motho le tswa iho ha.
0: Ei.
7: Ka khona ke ba ka se hanga fela ngwana me le tswa i. Ba la ka ke ba ke le tswa i ya ke mogo. Mm. Ja ke motho a tlhagiela msigura ka o fela.
0: Ana o rata nama motho le nama.
7: Ha o lu malamohodi.
0: Hey.
7: E malamohodi ya ha ka ntshaka ka mono ka le dombolo ngwana mme ka le tabekwa.
0: Jole malamohodi ya wa gata a etsa ga dikuwe. Sone ka o sa gate mogo.

0: ka motsong ga tuo ela nna ke apeya motsong ga tuo ke tolang masoka ka mona ka ketogiši nna ke apeya wena e motsong ga tuo ke apeya ngwanantate ke ya letsela letswai ke letshela gantle ke letshela gantle utlwale gore tšhe ke dijo ke a ipela ande dijo ke a dija ka lebaka la gobane ke rata dijo agolo ke tseba le o ipela ee le ga e kwana e gaa ke dutse ga e kwana ga ke le ga e kwana gote ke kemo ya ka ya go pheya a jale ke dihate jale ke dihate ke dihate utlwa bantse ba tswaga e kaka di apewa ke motho wa ntate
1: ke re ka metlha le matsatsi nna ke re o bona ntho ya gore ga ke tsebe o pheya o le ntate o le mme a ke taba fela gore ga o batle taba ya gore ga ke tsebe o pheya ga o le bo mme a yona e sempa fela le taba ya gore motho a batle ga e seyo ntho eo gona kane mone ke mofetse mona TikTok re ntse re bua kare a ausi wena ebile wes o shebela le di-tutoriale tsa di-make up jalo fela ka o shebela o kgona go shebelela tutoriale tsa make up o ka kgona go shebelela tutoriale ya o pheya jalo fela ka o kgona go sheba gona ga o etsa make up o etsa le ya o pheya fela jalo ke o fetsa nnete wa kgona aiyo ntho e ne go ga ke tse bo pheya aiyo aiyo ke a e gana nna wa ithuta lesedi
2: mafifi
1: ndare
2: labae mafifi
1: a monate ka mohlompe
2: a monate mosake momete mofokeng ka placeng tsa mashine casino mona mosake ka 80.8
1: ndade
2: ya komametse mafifi o fitlhela go kenya botlhano
1: ke a leboa
2: tanki ndate
1: lesedi kgotso
3: e motshomoratiwa
1: le kae
3: a monna ke motshomoratiwa ke mme malebogo mokeki mo nabelkomo ko mametse ka 89.4 ke a leboa mo e motshomoratiwa tsatsi le monate
1: tanki buruburu lesedi
4: a motshomoratiwa
1: le kae
4: a monate le kae
1: ke malekere
4: rata mare a mona silesko
1: ngwaneso
4: o tshwere ka lekhubula 90.3
1: kapa wa dumela maria go gona le batho ba sa tse bongwe pheya kapa e sempa motho a sa batle
4: ai empa e le go fela motho a batle o pheya
1: ee wana ona ntho sa go ga ona ntho e kekeng wa kgona ithuta yona kere
4: yona jale bophelo ntho mo lengwe motho
1: wa ithuta
4: ka nnete
1: tanki rato laka
4: kile oile sponki ponki
1: lesedi le kae
5: ela ke teo kae mosemoratiwa
1: a monate
5: ee ke marekanal ke ka mona ka e resmete ka mona
1: phela moetapele
5: ee ko mametse kubula 88.8
1: ei wa utlwa e bokolola monate bange diela botlhanoše
5: a empe agolo ka la botlhano tsena kere ga ne o itse garlike gontate mokwena ka moka kwakwa ga o kona folo o ebitsa ka afrikans ga o itse garlike a kana utlwile ka pelenyana go bua ka ene
1: o jale ke itse kono folo
5: ee ga o moetsa go tshele garlike morogo mono ao
1: number one ke batla utlwa gore he ntho e monate ena a o itse kono folo o
5: a o nyana ebitsa ka english wa re garlike a ka ba ithute ka pelenyana gona o bua ka ene
1: kwete
5: tanki lapeng ke botlhokong batlhile ana kwana ngwana mme
1: ke a leboa lesedi dumela ngwaneso ke a leboa lesedi dumela le kae a monate mama
6: a monate
1: again
6: ke manetse ka ditlhobo 89.9 hospital dark
1: tanki moratuwa
6: tanki e motho moratuwa
1: tanki manana lesedi
7: motho moratuwa
1: le kae
7: a tsena le motho a sa tsebo phe tsapa no tlhoro ke ha phile ya le khone o ja mang wena o phile ai o nne ka nna
1: fela o nana o rake ke a ithuta ha ka ipha nako a nana ke ke a kgona o fitlhele tšhe le ga sa tloba jwale ba french chef francois fela ga ka ipha nako nana ka se tsebi ngwaneso ke go na le batho ba iphela ntlhotlhe ba iphela moro yang kwanatlhe bona ba teng ne motho a gate pizza o re a e gate o re ke ka mafumo ona o tla batla go tladiela tladiele a tladiela a tladiele sedi
8: e motshumoga tiwa re tende kae
1: a mo rata dikae popi
8: teng a nna ka itshepa ka itshwara pitse motshumoga
1: o tsho
8: a ka itshwara
1: ha o motho a tla batla putile mogomo
8: a ke phentwe e u ka go lwenla o feta tsile mmano o ka gae e ka nka go kota monyako ka kopa o nwe metsi
1: nne re mphete
8: e motshumoga tiwa ko mametse ka leqhubula 89.9 ke le face 60 Bloemfontein o bua le masentle ga marumo tankosi
1: ke a leboga ka tolaka
8: bye
1: lesedi kgotso
9: e motshumoga tiwa
1: le kae
9: re tenge le kae
1: amnate
9: ntate e tlholang ke mokopu ma
1: yo o tlholang ke mokopu
9: ore bua le 90.3 ka maokekrestat
1: ga o je mokopu kapa ga o rate
9: a ke a o rata gao
1: oho
9: e motshumoga tiwa
1: ke a leboa
9: danke motshumoga
1: bontate mafelo ana a beke yana ke a le phephetsa ke le pheyeng a ke di ditshwageng a ke di ditshwageng bana ba ke ba phomole le mosadi ya ke a phomola a ko ditshwage le tebele o tla nketsetsa sms o ntswetse ore e motshumoga tiwa batho ba se ka thaba e a ke ditshwage ke bontate mafelong ana a beke a ke ditshwage ke bontate bontate ditlhogo tsa malapa e a ke di ditshwageng mafelo ana a beke o shebe dirisepe o google o google ga e bo o sa tsebe o botse bonkgono bonkgono ba na le dirisepe ba na le dibuka tsa dirisepe a bona ga e be e teng ntho e re sa tlamehang go latlhelwa ke yone ke ntho tse tsona le tseno mamelo ya tshepe bo dirisepe dibuka tsena tsa dirisepe ga re a tshwanela go latlhelwa ke ntho tse ka gantsi tshwanetse ke tlo di fetisetsa melokong wa tseba o na le go phe mokopu fela wa tseba mokopu wa mama kapa mokopu wa nkgono wa mmangwane masenki o monate hampe go na le batho ba ka beyang nama fela wa tseba go nama pitsene ga e ka fumana ka gadinoko gadinoko tlo e otla go na le batho ba na le tlolo eno ga utlwa dijong tse itseng go na le batho bana wa tseba nna ke a tseba hi mane ntini wa phehle ntini ntini wa phehla matumelo wa phea ke a tseba wa phea o tlwa ke sala monyane motho o ne o boba jena monyako teng ga a tloetsa mafatshe thuthumela e motho o ne o boba jena monyako o boba jena o ne o boba jena ntini ga pheile ke a tseba gore oo ke tlo ja ga monate ke tlo ja ga monate le tebe ee seo ntse tla fumana dijo tsena da ditlisiwa mone ga ditlisiwe le ka lerato le plate ena ya teng ya lla ya bokolla dijo o tlwanetse ga o dija o di pheile o di phee ka legato la o tsholela batho ba tsholele ka legato o fetsa nnete ba tla re motshomogatio o rata dijo masome a mararo metsotso ka morago ga ya boraro yo mafifi bone motho o rata go phela a iphele ntho e ikelang kwana wa laela le mafung o tsebe o tla mo utlwa ka jeno ya botlhano o tla fihla ka nna tletlebe batho ba setse mongwe phea ba rata go tletleba mo fe pitse eno o tlo bone e mo raya go ba boi ba church fela ga tlo tletleba mo go shota ga le a tshela ntho ka mone go a shota ba rata le o dulantse ba gwatha-gwata pitse mono o tla gwatha-gwata-gwate aya gwatha-gwata-gwata-gwata-gwata ke ka ona bona mafummo ona a bona ga ebe lepato le gagago kapo se se mafung fela le moketeng se ka dumelela batho ba nne ba tshware pitsa ba le bangata o mo botse motho ne nna ke tla o botse ke go batlang jwa le moo a ke go ntse o phea mmentho o batlang moo o fumana pitsa ya bogobe e bokanetse ke batho ba leshome kao fela ga o kata o tladiele ene go tladiele ene ga o kata o tladiele ene go tladiele ene ga e sana mong a yone.

0: ba bile tsebele tswale sedi ntubelle hle ha ke tlo senya nako ke bile tsebile mona tia ho lo WHP ya revolo futubolo re ha yeme mona metsotso ya ka seponono jole ke tle ke fetela o sajane ka gele re tlo shebana di ka hlolo ditlolo tsa molao re boele hape re iphumanele dikeletso re tse bang itshireletsa kana go tsohle re tle ke tse tsena ho hopotsa molomo ditaba
1: tsoba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenanong la dikalaneng fela le emotsho moratuwa.
0: Sajane Kareli, ere ko amohele mongaka tshebeletsong ya lesedi, ke a tshepa hantle ha ke senye nako mongaka dithapo ke tseo.
2: Ngwaneso re go dumedise, mme ke dumedise le baamedi ba lesedi botlhe mo Wellington, mme ke re ka nnete ke tshepa gore ba ntse bonnete ba gore difestegele tsotlhe di kwetse ngwana mme, mme pele ba robala maobane pele ba tlhaba lekolekula mona jareteng naebe tsotlhe ntse di tsamaya hantle. Ngwaneso re tle ke wele tsona ha ka dipotsong motho o buile ka taba ya motho wa lore ula mo kenela ka tung mme motho o nna tshwere sethunya mme ya ba ena gobane le ena o nala sethunya ile a kgona gore ka nnete a thume motho eno a kese kapa mo bolaile kapa mo ntshitse kotsi mme ya ba o se o thwe ka nnete ena o phoso. Taba ena ngwana mme wa tseba e na le di-elements tse ngata o pole ha e le gore motho o kena ka tung go thwe seo wena o ka se etsang kapo seo wena o ka reactang ka sona e tshwantse e be se batlang se lekana le se motho ona a kenang ka tlong e ba kore se bang o se tshwere kore ke bolelela gore ga e ba o tla ka thipa kapo o tla ka sethunya wena o tshwantse le reaction ya gago e batla e lekana le ya motho eno e le gore o kena ka tlong ya gago. So ha e le gore o tshwere sethunya ka nnete le yona o tshwere sethunya o fitlha mothunya wa tlhokala kapa boa ntho mo e tsalang ka ena a sepetlele wena o botshwarwa ngwana mme o tshwanetse o botse ba gore ka nneteng o tla kgona go ipuelele hantle taba ko gore ga o fitlha magoteng a dinyewe mane ka nnete o tlo kopana le batho e le gore ba badile mme ba kgona gore kore ba thunye masoba o bopaki bo le go tla o bua ka bona le ya le gore wena o tla bo o tseba ka nnete ore bua nnete empa taba a ke re kore bona ga ba bua ba tla ba buelela motho eno ya le gore kwa bona jale o tshwanetse wena o tsebe fela gore ahe ke eng se eneng se etsagala mme ile a re ga ke mmona ya ba o ile a tsala eng mme ke ile ka kgona gore ke reacte ka mokgwa ono ka baka la gobane o na le ntho tseno etsaetseng jale go tswa ka gore naele ka nnete wena o le motho ya tobaneng le motho ena le gore ka nnete o kene ka tlong o ikutlwa jwang ka nako eno ka gano kala o reacta o ya ka seo se bona motho na a se tshwere jale e batla e ba thata gore nka re o phoso kapa ga o phoso gobane taba ke gore tshwanetse o tsee gore wena o tlo ikarabela ka goreng ga o fitlha magoteng a dinyeo ke lebatho ba ngata ba rata gore ba eketse ditaba gona statement mane o tla ba kinya ntho tse ngata tse e le gore oa tseba gore a di a etsagala a shebile fela gona gore a tla kgone gore a itshireletse e ba mathata a fitlha magotlong a dinyewe a tlamaya gore a diphete jalo le ba jalo o sa lebetse tse dingwe tsa dinto ke le kona mo mathata a saang teng jele ga e le gore ntho e etsagetse ngwaneso e tsa bonnete ba gore o santsane o gopola nkapeno ngwala fatshe o ngwe le gore na go etsagetse eng mme e tere ga nkwa le statement o tseba gore o gopola le dipoint tse itse tse itse tse itseng mme re kgone gore ebe tsone tse di tsenya statementeng mono se ke wa bua maaka gobane maaka ano wa buang gao a tla qetelela jale a sa o kentse ka gare a tšhankane ka baka la gobane ile a bua maaka tlalong mme ebe ba ga o se o tshwana ka bopaki ka kgotho o bua tse fapaneng oya ka moo le gore o ngotse mane statementeng sa gago jale ke tsa bonnete ba gore motho le a ka kena ka tumo ga gago ya pele a ke re ke tshireletso lelapa la gago le wena ka tlong ka mone jale se o tla se etsa ka nako eno se tla tswa ka gore na ebe ka nnete wena o ikutlwa o bolokile ka ga kae mme le danger ya batho be le gore o dula le bona o ikutlwa ka nnete le gore e jwang jale ga re kgone gore re ka leta gore mothume kapo motlhabe ka thipa kapo e tsa tena gobane go tswa ka gore na ebe ka nnete situatione ya mofuta o feng ka nakong e motho o ne a kenang ka tlong ke nana a utlwagala monamme Ke ka ho hape o tlo fumana hore

0: hobane ba tseba hore ka nnete batho bona ba ne ba amana, ke ha ba ba tlohela, ba ba tlohela hore ba tle ba buisane. Mme ba re ka nnete ha ba keta ho tsamaya ba ba siya morao, ha ba hetla ba fumana hore abuti ke ona o ka hodima ausi, ntse a hlaba ausi. Mme ba kgutle ka nnete ba re ba leka hore ba thusetse, mme ba ba founela le seponisa, ya ba ka nnete abuti wa baleya ka nako eno. Empa he mafokisi a rona a ile a kgona hore ba mo tsome ho fihlana be ba mo tshwara, mme he kono he o a tlholetse ho hlwaditshangane ditšhakane dilemo tse 25 ka morao hore a tlhabe e no e le ka nnete nne le girlfriend ya hae ka nako eno. Ha ke tloka mono ke ka mane ka botsatsi teng he sa baka nkatsa ya dilemo tse 30 motso mong o ile a hlolela ho phela bophelo bohle ha hae habedi. Ke two last sentences. Sena se tsaetse ka mora hore a hlaba kake Russell Dacier ya na dilemo tse 28, a mo hlaba kake ho fihlela a ba hlokahala. Ha o se bua ausi eno ngwana mme o fumantsha le hore abuti ona mo hlabile masoba a 17, e le hore kannete a ile a fumana mmele mmoho ausi. Jwale abuti he o ile a hlola a hlolela tjhankaneng two last tense. Ka baka la yona taba ena re be kaneng dule a hlaba ausi a mo hlabe 17 times, a mo hlaba mmele mona. A tloka mono ka Botaville ke ka mane ka Bellefontein teng maponisa a rona a antigen ngwana mme kannete ba hlile ba sebetsa, mme ba tlile hore ba tshware banna ba babedi e leng wa dilemo tse 44 o mong na dilemo tse 58. Sena se etsahala ka morao hore ngwaneso batho bana ba fumane ka dithethefatsi matlong a bona. Mme ba fumana jalo ka dithethefatsi ka morao hore maponisa a rona ba fumane lesedi la hore batho bana ehlile hantlentle ka ona ka mono ka phahameng ke bona ba rekisang dithethefatsi tsena. Jale kannete ka morao hore maponisa ba ba tjhakele mono matlong a bona, ke ha o fumana tsona dithethefatsi tsena tsa moetsi wa Mandrax le yona Crystal Meth ka ona ka Bellefontein, mme ba ile ba tshwara ba le babedi ka baka la taba ena hore ba fumane ka tsona dithethefatsi tseno. Ha ke toka Bellefontein ke ya ka mane ke tla ka kwana ka Bellefontein. Hei ngwaneso, ya ba ka nnete matsoa a rona a tlala ka mantaha ho thwe ke shutdown. Jwale re ile ra makala ha re utlwa ho thwe jwale di-tuckshop-o se di qala di hlaselwa, mme sena se ile sa kgopisa le yona provincial commission ya rona e leng ntate Thabang Masia ka general wa rona. A re ka nnete hohle ka ofela maponisa phallang ka kwano ka Bellefontein ka mo dilo tsa bonnete ba hore taba ena ya shutdown ena ntlile re phekuphekula. Tjhe, ka nnete re ile ra tsona mme ra sebetsa mme ka tshebedisano mmoho le public order policing ya rona ka kwano ka Bellefontein o ile a atlelwa ha tshwara batho ba 166 mme 166 eno 27 ke batjha ngwaneso, ke bana ebile ke bana ba ka tlase dilemo tse 11, mme ho leng hwa makatsa mme ebile ho swabisa ke hore bana bana boholo ba bona ba ile ba tshwarelwa ka morao hore ba fumane ka hare ho bottle store mme ba lobitswa bojwala. Jwale ke sona se ile sa etsahala, mme mokgopi ona ngwana mme o ne o hlile o tobane le dikoso tsena tsa ho tlatlapa a kgwebo teko ya polao ho otlakaka ka maikemisetso a ntsha kotsi, mme le ho etsa morusiponseng e leng yona public violence. Jale ka ofela ngwana mme ba bang ba bona ba ile ba hlama kgotleng a dinyewe, mme ba kgona ho patala tjhelete e le hore kannete ka kaonitse ba e patale tle ba kgone hore ba lokollwe, mme ba bang ngwana mme ba tla hlela makgotleng a dinyewe ba ntse ba le ka tjhankaneng ba tla hlela makgotleng a dinyewe ka la 1, 2 and 3 kgweding ena e tlang e leng ya June. Jale ha e ba kannete abuti kapa ausi ha sotle e ka nna ya ba kannete o ntse a le tjhankaneng yona mme ke ona tla hlahela magotleng a dinyana ka 1, 2 and 3 matsatsing ano mararo ho ya kopa bail hore a tla kgone hore a lokollwe. Ha ke tloa ho tsene tsa shutdown ke ya ka mane ka Sasolburg mono ausi Janine Skeepers. Ngwaneso, ausi enwa ka lemotshane sa 2022 ka kgweding ya April ho fitlha kgweding ya December 2023 di tlala o dire ausi ka nnete o na sebetsa khampaning e nngwe ona ka mun ka sasobeki ni ha tsita mun ona mme ya ba ha decline tika go batho elo re ka nitse ba topatala ka go bareka mun company nyimo ba patala ya yena afana a tsuka account ya hai elo re ke hai ngwana mme elo re wa sibidisa ha afana ka account ya mun company nyimo re tshe tene hai ke nei ke na company nyimo jale ha o se bua ngwana se kamara ro batho ba company yena ba elele ba fumana uri ba ile ba lahlela ke tshelete ka bang 990,000 ko batla ya ofinyana e ile ofinyana le milioni ka ofela e le uri ka nnete ba ile ba hlaba lahlela ke yona jale ka nnete nyewe ya ho tlatlapa ka blue ka kanyetsa ile ya bula kgatlhano le yena ausi Janine Skeepers mme ka nnete ka morao diphuputso tse maatla ngwana metse ile tsaya tsiwa le asset forfeiture ke bana ba e le gore ka nnete ba kgona gore ba attache le thepa ya gago ga e ba ka nnete go na le tšhelete e itseng e tlhokagalang go tswa go wena tšhe o ile a tlholela go phela e tšhankane dilemo tse tsheletseng kapa a patale 200,000 mme ke ya pele eno ya bobedi ke ha ntlo ya hae ngwana mme ona ka monka sa Solbeck e nkuwa ke mmuso mme go tlhotlhwa ya teng ke 900,000 ntlo eno ya hae eno jale e tla se e rekise ngwana mme gore tšhelete e le gore ka nnete company ena ile ya nkuwa ke ena ausi e tla se ba e fumane beke ka baka gore ka nnete ntlo eno ya gae le yona e nkuwe eno jale ka nnete ona ngwana mme go bontsha hantle gore letso la mmuso wane se le telele o se ka nagana gore gobane o ntlile tšhelete o ntlela fela gore atšhe ke jire tšhelete ena ga iyo mona go nna la ba ka ntshwara ona letse empa ra fuputsa ngwana mme ga sheba tsotlhe tse e le gore o na le tsona o tla se etse bonnete ba gore ka nnete wa di user go tlo kgone gore o patale tšhelete ena e le gore o tlhakantse batho ka yona ga re tloka mone ka Sasolburg ke ya kwa mane ka Welkom teng go na le tlatlapa ileng ya e tshegala ngwana mme ka starting seo 2012 street bontate ba tsamaisang tšhelete ile a re ka nnete ga ba ketang ka tšhelete go e nngwe mabenkele mongwe yao ba tlhaselwa ke banna ba tsheletseng ba tlhometseng ngwana mme mme banka mekotla eno ya tšhelete eno mme ba bankela dithunyamo le di-bullet proof vest ka morago gore seno se tsale ya ba ka nnete setšhaba se ema ka maoto le sona se tlha ba seponisa e malotsana se ba bolelela gore atšhe go na le batho ba ko go na le ketsa le tsena jena e tsalang mme potlaka tšhe maponisa a rona e le a potlaka mme ga ba ya re ka madimo a ba fitlha mono ke ba fumana le gore net ba ka ka go tsamaya ba baleya empa he crime intelligence ya rona ngwane le a sebetsa seponisa sa rona sa mautlwela go fitlhela ba kgona gore ba fumane gore ae batho ba na e kaka bantong e nngwe ka mane ka Welkom gona ka mono ka toropong tšhe maponisa a rona ile a tlhasela go ya mono mme a ba fitlha mono ngwana mme ba bangwe ba bona ba ile ba tleya gore ba baleye empa ba babedi ngwanese ba ile ba tshwarwa ga ba na fumana le tšhelete eno e le gore ba ile ba enka mono mme le tse dingwe tsa dinthonyana tse e le gore ba dinka go tswa go bontate mono ba ile ba dile tsa tlholwa kele ka nnete ke katlego mme mafodisa ona ka maponisa a rona a santsena fuputsa go batlana le bana ba e le gore ba balekile ga e tlhoka mone ka Welkom ke tlaka kone ka kopanong teng anti-gang ya rona ba ile ba tle go tshwara banna ba tsheletseng ba dipakeng tsa 17 and 24 sena se e tsala ka morago gore ngwana mme di-gang gape-gape dikoketsane ka mane ka Freedom Square mme ile a re ga basetse ba tloketsana ka mantswe jalo go ntshiwa le dibetsa tsa bona ke ga e le gore motho wa le mongwanami wa tlhaba ka kua go fitlhela ba bile a isiwa sepetlele mape jale o ne a tlhabueng gang ya gae ke a e se gutlwa e re ka nnete e le go batla go lwantsha bana ba bana mme go tsona tseno ya ba ka nnete ba ile ba kgona gore ka nnete ba tshware o mongwe wa mabitike gobane e ne ne tlhasela ke gotlisa ke maroma jale ile a reba ketla go tshwara o mongwe wa mabitike eno ya ba motlhaba kaka go fitlhela ba a tlhokala gona mono jale ka nnete ile a re ga ketla go e tsala ya ba antikeng ya rona ya diso ka nnete ba blelo lo rona e tsa itseng ba fuma le sedi ona o tswa sabeng sa rona mme ba tla o tshwara bang ba tsheletseng ka mane ka fish five ba ba fumana mo ba dulang teng mme ba tshwara jalo ngwana mme o bona mono ba fumana le ka dibitsa tseno tse e leng gore ba ile ba di sebedisa ke disabole tsena tse kgolo tse tsweng hae mona mme le dithipa tse e leng gore ba bona ena ka nnete ga e re ke se kae kae nko e tshetse fela ya fitlha e le utswa mme ke yona e sebediswang go bana ba batho ba tlabata kue ka yone sele ba tsheletse jalo ba tla tlhela magotlong a dinyewe ka taba ena re be ka nnete ke maloko a dikeng mme gape le gore ba ile ba bolaya abuti eno e le gore ka nnete ngwana mme o ile a tlhaselwa ga tlwa ka mono ka kopanong ke ka mane ka botshabelo teng ka sonta sena se se tswang go sona o ile a bana le ketsalo e leng ya tsala o e nngwe ya ditamini ka mono mo e le gore go thwe batho ba babedi ba neng ba kentse dibalatlava kapa ke di-copperhead tlo mona ba wetse o ba seke ba bona gorena ke bomang ba ile ba qalela go thunya fela ngwana mme ka magagore ba fumane batho ba eme ka ntle gona mono thabeneng e nngwe ka section l tele go thunngweng gono ka bomadimabe ntato le motse masome a matlhano o ile latlhelwa ke bophelo ba gae mme batho ba babedi ba ile ba thunngwa ba potlakisetswa sepetlele gona ka mono ka botshabelo tele go fitlhana jwa le tene ngwana mme mafuthisi a bona a santsaneng a sebetsana le yona nyewe ena mme re kopa mang kapa mang ya ka tsebang gore na ebe baiti ba ketse yona ke bomang ba ka founela sergeant Pakiso Maja dinomorong tsena tsa 082-466-8341 ke repeat gape ke sergeant Pakiso Maja dinomorong ke 082-466-8341 ke sergeant Pakiso Maja e le gore ke ena a fuputsang nyeo ena ya go thunyana e leng ya e tsala ka mane ka section L taveneng ngwana mme le na le letsholo le e le gore ka nnete kgodi ena e tlhwaetse lona e le lena la tshireletso ya bana mme re le porofense ka nnete re tlabe re tshwere mokete ka mane ka sekirameng sa rona sa Dr. Rantlai Molemela ka mona ka Dr. Rantlai Molemela tshwarelo ka mokebelo o ne a re yang oledile jale dintho di tlo kala pele ka 8 o'clock hoseng police station ya rona yane ya kagisan go tla bona le batho e le gore ka nnete ba tla qala fun work go tloa ka gore ya borobong go tloa ka 8 eno tlabe re qala registera re registera batho e le gore ka nnete ba tla nka karolo go yona fun work ba tla tloa ka mono police station ya rona kagisano go fitlha mane stadiumong sa rona sa Dr. Rantlai Molemela mme sena ngwana se etsiwa tjena ka baka la gobane go eleletse gore go butswe dinyewe tse ngata tsa ketso tsa motabo tse entsweng ke bana ba banyane kapo di entswe go bana ba banyane e re bitsang statutory rape ga e le gore ka nnete ke motho wa mogolo o amana diketsong tsena tsa motabo le ngwana a monyane e le gore ka nnete o kwa tlase dilemong o tshwara a tshwarela yona statutory rape sole ka nnete mafutisi a rona ile a kopa gore sena se ntsiwe ka baka la go taba ena gore ebe bana ba banyane se ba tla e ba bona di-targete ga utlwa ditabeng tsena tsa rate mme gagolo e tsiwa tjena ka dikgakanyo bone ba gore wena o le motho wa mogolo o tlabe o kena tabeng tsa marato le ngwana e le gore ntsa le monyane gagolo jale gantlentle re kadile ka matsholo ngwana mme a gore ka nnete re tsedise kapo re bue le bana o ile a ua dikolong tsatsing la maobane le letsatsing la boraro mme go bua le bana mo dikolong ba tsebiswa ga yona taba ena dikotsi tsa go etsa yona taba ena gorebe ba kena ditabeng tsa marato le batho ba bagolo mme le bona ba e le bana ba seke ba kena dinthong tseno tse e le gore ka nnete di swa ke batho ba bagolo tsele ka nnete ka mokgobelo tlabe re etsa yona fun run eno mme ka mara fun run go na le di-aerobics tse tla etsiwa gona mono stadiumo mme ka mara mono go tla bana le batho ba tla bua mme ba bua le bana ele re mema setšhaba sotlhe gaolo bana ba banyane ba tle mono ngwana mme ba tlo utlwa gobane sena ke molaetsa e le gore ka nnete o batla gore o fue bana ba banyane ba le go batla kgona gore ba utlwisise o ha re re shebana le yona taba ena ya statutarism. O na le ho qetela ka mane ka Thabantsho. O na le ketso le leng ya tsala ka mono mo e le hore maponisa a rona ile a fumana lesedi la hore o na le ebile seng tax shop e le hore e rekisetsa di-tax shop tsa ka mono ka Thabantsho stoko. Jwale motho ona shopeng e ka tla ka nnete ke ena e le hore o hweba ka disikarete tsena tse e le hore ka nnete a di molaong. Jwale ka nnete maponisa a rona ile a hlasela a ba fitlha mono ba fumana hore o na le mabokoso a sona sikarete seno se e le hore ka nnete a se molaong, mme ga tshwara ntate le motse masome a mararo a metserobong e le gore ka nnete ke motswantle ke motho e le gore ka nnete o tlhaa ka ntlo naya rona Aforika Borwa, mme o tshwarelwa yona taba e na re ebe ka nnete hweba ka disikarete tsena tse e le gore ga di molaong. Jwale he o tla tlhela magotlo a rona a dinyaka ka ona ka mono ka Thabantsho ka tloso eno ngwaneso ga kana ke tsone tse e le gore ka nnete nkedisoele
1: motlhompe ka rele ne le le mothangwana ntate ke a utlwa ka jeno tlhile o di beile gabane yeso ke thaba ka utlwa mona a tlo tsebe mamedi o kgotsofetse o thabile ntate mosebetsi o motle go wena le basebetsi mmogo le wena provinceng ya Freestata ra phamisa matsogo ka nnete tswelang pele o sebetsa jalo le nne le tshware ka thata mongaka ke leboile
0: jele ka metlha ngwana mme re le bo saba sa rona sa Freestata ore be ka metlha dintho di etsagala ba e baphakisi o nka difonofono tsa bona ba founele seponisa ba re lometsebe ore tle ba tsebise gorena go etsala eng re potlaa ke ngwana mme re mono tle gone gore bone gorena re thibela botsokotle bo bona jwang. Jale ka ntle go tshwarano ena kapo partnership ena a renang le yona le tšhaba sa rona ka nnete botlokotsebe bona bo tlatlhe borotlhole empa he ga tseba ka nnete go tšhaba sa rona seno ka maoto le rona se tsa bonnete ba gore ka nnete se a thusetsa gore botlokotsebe bona bo tle bo fele makitšhining a rona. Ngwana mme tsele sepone sa Freestata re a leboga.
1: Ntate dikgomo
0: ei le manamana a tsona ngwane eso
2: toba ditlolo tsa molao mamela ditlaleo tsa sepolesa lenaneong la dikalaneng fela le emotsho moratuwa.

0: bono mo tshumpa ba lo hla go tlatla ke nya le bitso la mo ga tuwa wa ha o hle o tlomminya le dipina tse monate ha o jwang la bo hlano bekeng e motsho mo ga tuwa le shwele metsi mashwe medi metsotso ana le metsi raro ra le bile go reng ya bo hlano ntumela he ke tla ke watamela pela ka tlo le motsho mo ga tuwa hona le batho be ke rata go betsela tsa tsika jeno e ke tla ke re go bona barato ba bohlokwa ba molemo le sedi FM ntumela khotso ntate phila tle ke phile mo tapile
1: o kore kere mamudu tu al tebele la mawe sele ka bekle ne kere pale samkhele ka sikri kene kele le pelle ka mchi disi marupe ka sine kale skola nyane kilo kole no ule akulan dan tanko
0: esa di FM dumela
2: hila ne te manja wajan
0: hila me tapi
2: ipite wanesu man hila fela erla ka chela bi kliniki waname hei maoban raska putu la kliniki cha wanesu ma hota lo uka waname man hei
0: hei pepi wanesu son solu kile jika kaya kika imo
2: ke tlile ma fata le mona ma ba ne tsini ke a tsaka bo ma 8 mani tsa bo 9 mani wana me yeji ke mathata fela
0: wana
2: ha re tlile go lokena kae ntate mzwa ke khasela ntse ke swilelwa na jola mpa o tla luka ntate mzwa ke man ai
0: ntate
2: ma jaba jaba re ke le fata la ka mo le ka sosolo ntate bishop ke re tsela ka mo le matebile mba ai botle ba ma fata ne ntile ha re tswe re boneng hore ke bolantsa jang bophelo ke qetelle ka auso ke Chris mabuya le nngola gatebe bana botle ba kopela ke skemekeme ntate wana le lenjanyana ka mafahla nentiring ntate majabajaba ha o be jwalo ke o sie matleng waneso ba bae
0: bana boi hai le bong khono ba fumana dipidisi kae go tloetsa hala eng anna Afrika borwa e be o sinyeile kae le seri
3: Mutumuratua.
0: Manana.
3: Shako ringi kwa tuse. Shako riki ya hae maani. Kalamba zo maani. Kira abituwa ka abitumulatu. Kira kwali. Kiketele ka alifaso. Aprele mili kama nikapita na riti. Kira hawa tuwe she. Batusa ki oswa wana mama hadimulu. Kante mutumuratua.
0: Thank you popinyana. Leseri. Dumela. Da te pila.
4: Yana tsaba taka mona ka yoga dash.
0: Ntate, ka kae?
4: Yoga dash, ha u filisana ka.
0: O yoga dash.
4: Ee, ntate.
0: Ntate.
4: Ee, ke re ke tsose mo go tsamalla ka le Samuel ka mona ka ga thanda ntlebeke ka ma. Ke tsose le ntate ntu ja mona ka sene ka le matwabe, ke ba tswe batho.
0: Ntate, le seri.
5: Yena, mabidi.
0: Ntate le kae?
5: Bona no ke ke tsopetse.
0: A monate.
5: Anke spona le se anke ke rume ka mana ka sasol ka mana ke re khobotse mafatsane a tsuwe tshele a toit kana ni ke ka mana ka zel koma ke mana ke tshatswayo le tshatswayo ka mana zel koma tswahle ke tikile ka ona ka mana ka zel koma ke tshwe ke ka mana ka zel koma lena a tsuwa patile ke motho ya big tsatsi la tshe fresh polono ha le ka botsi mo re na ra ntiba di yo ke le ba tsenono
0: radio dumela le seri
5: le kwa
0: le guy
5: ke ba bipolo ga be di krone
0: kwa leso
5: Ito sa tikile mphumbeni, tikile machangaza, le ndabini, kibatuwa.
0: Ndade.
5: Yanji.
0: Radio dumela.
6: Okay.
0: Legaye.
6: Fetende kanzwa keke mama kubo kala bucha.
0: Ngwane.
6: Kito sa makhoto mka umole extension 4 li tieto khanye kye tas extension 3 kito se mamputi kire. Halala haba tuwe, mamputi jishweswe batu ba abata jishweswe tuwa.
0: Ala ala nna ke batla sesheshwe mo jwetse
6: ke tla mjoetsa mamphuthi mzwake
0: a ngetete sesitle aibo wa kitika tsa tsila ka sheno tsa tsila ola tswalo happy happy happy happy nna ndoke se a tlhoko e pule mphofolo tsa mala sanne ge mo ke mo tshomoga tlo ntumela tla ke tla ke o kenye mafelo ka beke e o ke no bo sosela o nyaka le a mona a tika khotsa le thabo e o hlepelong

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ha mo sebetsu le siyo, bogolo ba mafapha a ka nna bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, tlon re ketika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona. Lesedi FM ke molelo.
2: Mabela sebele tswela sedi ntumela na kwa ka rutlhi fetela jelo nga ka lesesa mohlompeli sesa thapoketseo
3: America o rimerisa ho she mo leng ha ke la ka le bitso ke Pierre ke nga ka ya sesotho ke nga ka ya moeto ke nga ka e phekola mafu e sa go go le tsing ke tswa ka dihlaiseng tse matlaho di tlaisa tsa ha ganya heba remedy tlaisa tse phekola ma wena ma media ga tiam tsebo go se tla ka media na bana le batho ba ba go se tla ka dingwa shwe di sepentse le ona ga go lla mathata a ka ba teng bo pelo mba hao ona ba khanya heba remedy ke ipabola ka o phekola cancer e tsamaya le hlala ke ka o thisa hulu ho thibela mafuana le ho a phekola ha se a le teng tsokomela hore mafuana a mangata a jele sitse hona jwale a tshwere batho mme we tsokomela ha ka wa fela o so ya dina ko ho fetana nako ye o itsibang taba ye ne se le kotsi bophelong ba hao re tsokometse hore cancer e kala jwalo ho batho ba bangata re na le batho ba bangata ba llang ka bothata bona bono ha re ne ya tlhokomela ka tholo thata bono ke cancer bono ha o ntse o ya dinakong jwalo o ye ka masole a tshabeyang ka bosuku bo tshabeyang bo potapota le letheka la hao tseba hore ke matshwao a cancer pheko ke kganya herbal remedy ge ntla ka metso o kokobatlhotse o ntse o lla ka yona go hang cancer e ka bake ya mofuta ofe kapa ofe ge nka tswekere le high blood re di betaolo re phekole serame sa lesaba sapa sa makhukhwane alpha asthma di tals le fuya pelo ke bo se sanyane bo tshabeyang ka khanya heba le gemedi ke bo ya tle phekola di le banta di pio le sanyane se se se jaula di pio ke ene ho bo memang le ba usa trople mathupa ke bo ya tle tlhotsa se tsole nyoko mmeli ngwa hao re tsatsa ma di ka khanya heba le gemedi ke phekola maqeba a ka hare go thusa hape hape wena motho ya tsotseng ho fumana ngwana na go ye telele kano a khanya heba le gemedi e tla o thusa ha ho ke bo ya tle nna le mo ya bitswa men power kwa batho ba ba ho bomme le bontate o le o tla dikipatsane tsa ntiti se seng di hana ho se ha bo ithumanela tsona ha dina motla ditlamorao ho ha ke tshwere mo riana wa bana ke khanya special baby bona o ntsha le letter tsilana manyua di ka peru ntelebiso bula le go bula le khathatsa bana o tsatswe pele ngwana thabele di go bula le tsojana le khathatsa bana o thibela ngwana ha hore afike a tlola di ka itsa tsa tsa khanya di a fumana ya Afrika bo ga ka o pela tsho go mpo ya ntabeleng go mpo ya dilaki ya mahlonono e tsa tsinya ma tsana ka mahlonono a mo sebetsi ke ntabeleng ya swahlo ke ntabeleng ya sesipa ke oli di ka o thusa ho wewe na motho ya gabane ke moriana wa chalete moriana wa legato moriana wa kgwebo moriana wa mo sebetsi re bua ka tsela go mpo ya mabusetsa ke swahlo sa mabusetsa le sesipa sa mabusetsa tsona di lela ka mene kwa di khutlisetsa ho beng ba yona wa ntemba o yetsa hampe ba tla iketsa ha mpi ha o letsa o di sebedisi ke no mo go tsa kona ke tsa tsela tela 073 525 3583 asimo lo lenga nga mutshopo pela tlakatlaka no mono tla dikumana o ya product ka Pretoria magaba stack let's stop mane African Cosmetic Center tinyana le nation ubuntu mutshopo ndate mufukeng grand fountain medicine station mall shop number 11 mono le budget center na grand fountain ka tla man le tso shopping center mono rena le kimbibi mono he ba mutshopo rena le bagamane ka mane ka black chain mall ka mono Chinese herbal shop. Akinyana ho matha ya ka hotspot ka mane kana le Tanga Bank Springs Office Family Pharmacy. Kana le re bua ke hape a tere teng ka mane ka Bloemfontein ba thobatso. Akinyana ho matha ya ka botshabelo ka mane mo Cheo Pharmacy Thabantsho mane ba Hlabani Pharmacy. Welcome Grace Med. Le ka mane ka medicine tere teng container tshwe ya go bua ke tsone ka medicine ka mo. Afrika Gold Chat mane African Herbal. First of all, African Herbal Medicine, Bethlehem Bucks Cosmetics, the shop on the BBK and Terry, Peter Maris Legema for Timothy Shop, Ariana like a Firinri, Tep City of Farmers, Kamanaka Valley, Wotila Regina High Laguna, Jose Moregis and Miriana, Rinter Little, 073-525-3583. F.O.
2: mohlhompele se sa ke lebuile golo mong a ka tsatsi le monate
3: kekewela ga
2: bane robo metsotso re o rereng ya botlhano o ntumelele ke tle ke re go roriswe rato lena le ileng la re kopanya ga mmogo le ga re ka arogana pelo tsona di ile tsa tiana tsa hukangwa mmo ke makhubu a ga swela botlhano bekeng ntumelele ke re go wena manane wa monate o tlo o natefelo ke ona tlhe tshebeletsong ya lesedi goreng ya botlhano mantse mo mfokeng le moifomakumane ya monana mane se fetwe o tlo ikutlwela ka jeno gore ba o phetse dijo dife tse monate ke o rata ka pelo ya ka yotlhe ke o sia matleng ke sepa o ratana nakong e tlang o tla bontse o dutse matleng gopolo o qalatsatsi lewa ka le mantswe ya reng ke motlhodi ke tlhotse nne ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe ya kgaola yayo shongwe akhuphuka safety group kuzogcina nawe ntsamaisa huu.

0: ke a dumedisa le o seng hona ka lebitso le matla la mmoloki wa rona Jesu Kriste. A re fumaneng lentswe la Modimo le sa foseng leetong la rona le tswelang pele le reng ema o tsamaye. Evangeli ke ya Johane kgaolo ke ya bohlano temana ke ya borobedi le ya borobong. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela ena. Jesu a re ho yena, ema nka diphate tsa hao o tsamaye. Monna eo a hla a fola hang a nka diphate tsa hae a tsamaya. Leo ke lentswe la Modimo le ngolwe le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Re kopana bukeng ya Johane kgaolong ya bohlano moo Jesu a fodisang motho letsheng la Bethesda. Mme letsha lena le ne le tietswe hare ke megoro e mehlano. Mme moo bonang nomoro ena hlano o tsebe ho na le mohau, hobane hlano e bolela le ho netefatsa mohau. Hlano e bolela le ho netefatsa tlholo. Hlano e bolela le ho netefatsa tswelopele. Mme momamedi wa ka ratehang, Bibele e re monna o na le teng ya dutseng letsheng la Bethesda dilemo tse 38. Monna enwa ke a dumela moyeng wa ka hore batho ba ne ba se ba tetse hore a keke a hlola fola, a keke a hlola loka. E re Bibele mang le mang ya neng a kena ha lenyolo e le qeta ho fuduwa metsi o ne a fola. Empa monna enwa a dula dilemo tsa feta dilemo ho sena motho ya mo kenya. E re temana Jesu ha mmona a tseba hoba e se e le nako e telele a sekame moo. Tshebeletso ena e re Jesu ya bone monna enwa wa o bona o seng ona hore e se e le nako e telele o sekame sikeng ena ya o tshwereng eo lefatshe le itseng o keke wa hlola o fola, o keke wa hlola o loka. E lefatshe le itse siki ena ke lona lefu la hao, empa nna ke tshwere Jesu ya pholosang, ke tshwere Jesu ya phidisang. Hoseng ona ya reng ema o tsamaye. E re Bibele temaneng ya borobedi Jesu a re ho yena, nka diphate tsa hao o tsamaye. Monna enwa ha ka hetla morao ya ba ha pela yene. Temana ya borobong e re a hla a fola hang ka baka la ho nka lebohato ba tumelo, nka diphate tsa hae a tsamaya. Le wena momamedi hona moo mo o sekameng teng, ka hara bohloko boo, ka hara dillo tseo, ka hara siki e o sa tsebeng hore na o e lwantsha jwang. Ha o thiba ka mona ho senyeha ka mona, ha o go shebile bohloko ka nqena ho opa haholo ka nqena, momamedi Jesu hore nka diphate tsa hao o yeme o tsamaye. Ka mantswe a mang, phodiso ya monna yona ha e a tlatsolo ka ya ba bang. Ha ka kena ka metsing hore a fole, mare monna yona a bona Jesu, a dumela polelo ya Jesu, a nka bohato ba tumelo, ya ba wa fola. Le wena ha o hlokale hore o fole jwalo ka ba bang, nka bohato ba tumelo, dumela Jesu ya reng ema o tsamaye. Kutlo I beketsu. Amen.
1: Emma o tsamaye kutlwe e beketsu. Hantle o dumahlo ra ke bohlano mantsi wa mofokeng le mo ifo di thapoketseng.
2: Makumane ka mantse wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho lesedi FM fela.

0: ke le buile holo gaitsedi ya ka emotsho moratuwa mamedi a ke re le kole hore re tswa ka difengo makumane ho sengona e bile re kwala beke
1: ta ya prestige ma bonus ha o ga mong ke Mrs. Butler ba hana cause ba re le bana ba mtshaba ka ha o hlalo
0: se suti ha o file se le moya sa ha o tlo kwa se lo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e mo ifo o mo fumane seng yona e tlo bula le ba bamba lona mahlo a tshotse ding ba tlo PC ba kopano e bitswang conference of the left ba latula ba ikutlo a re nga ba motheng ba hotheha mogha wa dipolitiki Afrika borwa le Soto le lona botle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matshaba dumelang lebele phele nna le bitso la ka ke mantsiwa mofukeng ha re tiane ka moradi tabatsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Rabosana Madiehe.

0: Ela, ke phone ntsha eo?
1: Hey, ke fumane Ackermans ka Fenyam.
0: Monna, e bitswa
2: Fenyam. Ke fumane le Redmi A5 ka jeno ka Fenyam. Ho tloha ho 212 rand ka kgwedi, ka pa Hisense M88 Pro ka 162 rand ka kgwedi. Hape, e khapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale, ha Ackermans, hona le dipehelo.
0: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e kushisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774. Clientele life ke moa.

0: lesa solagetho ya bona ena ta go wa go lesa di FM ke molelwa #khwatamo
1: Batukara le twasa ke re happy friday holona le bo le mo le wentumeng ka mana ka tumo le parisi ke kopela ngkhwathe le pulen tumeng ka mana ka ma blessing all ne farm wa ha mangwana na e o ha ma di gomo o tshwere ka thata ke ngwana na tshwere ntipa ka bahaleng o ipitsa farm gele le ngkhwathe le na ka pina ya jo ma fera shebelesa ke le bo ha bye
2: bye Rere moleke ruko na ga mufumana ka tshelo metsotse ke mashoma mabedi a metsebera ro fela metsotso fela tsora botselela ke yona he khwatha motho ha i bonolo ntwe yetsa le wena mamedi o re romela fela molaetsa one voice note yeno 079 758 5066
3: jo allo arutlo ra mufumana na ra bona hore na ra mufumana la bohlano le letle hle mmamiri ya tshebeletso ya lesedi a o bana yetsa jwang
2: a re le ke hape a re le ke hape
3: na re le ke hape ga itsida la bohlano le lekana
2: hao ka mafelo o monate la mafelo ntate ka la bohlano ya o le monate o khona o utlwa le ha o le ya o kena bo reception man ke o thabuwe
3: la bohlano
2: e hona le moya o no wa bona
3: 20 words
2: Ai khona ya
3: ya han
2: ya hana ka nete batla mojwetsa
3: ya han
2: ya
3: batla ai batla mojwetsa gaitse ya
2: ya farm girl ya ke o spuleng mari ke hawo o tsomo le bo ntumeng bona re di be di sentjalo puleng ntumeng farm girl

0: French Montana, Unforgettable. Re ke mala wa 086-000-3084. Beke ebile jwang dintlhakgolo tsa gago bekeng ena.
1: Dumelang, Zanti. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
2: Na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fete ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala ka jeno. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Yano. Aba itse jwalo, re ba utlwe kgaitsedi ya ka 086-000-3084. Ke nomoro tsa rona tseno. Re utlwe dintlhakgolo tsa bekeng.
3: Ho jwalo kgaitsedi ya ka, mamela tshebeletso ya lesedi. Ke tshepa ka nnete o so ntse o hlophile ntho tsa hao. Hopola hle hore motsheanong e tlhola matsatsi a 20 a na le metso e 9. Ke mafelo a kgwedi, ke mafelo a beke, ke mafelo.

0: breakfast show le Cedi FM ke molelo.
1: Yes. Yes. Yeah. Maya moy. Samari
2: ntate.
1: Wa re Samari.
2: Ah ke tla reng ntate gwedi feri le rena le. Rena le attitude.
1: Yeah. Utlile le hotel a mali ni bo bo
3: attitude.
1: Yeah, lo wa utlwa go gwedi feri. Wa mo gona o bona.
2: Wa no gore o bona fela o molomo. But ba tsheya ba re tsana. Gore gore le ha ba o setsa ka jeng ba setsa ka smile.
1: Ah ke ba bone ka
2: jeng. No ba khotsi ba khotsi.
1: Ke ba bone ka
3: jeng. Ora. Di pokoto di sa sametse ntate.
1: Malle ba monate ga itsedi yaka ga ona motho a tine hela motho emong
3: na ke na kwe ntle le bana ba go bala fatse ba go bala betheng
1: eh ya ga ona motho a tine helang
3: ga ona motho a go bala fatse ba fela bala be
1: ah ga feletsana lo ho ya ntho mmane ATM o tlo la hle a thwasa ga feletsana
3: eh ke a utsireletsa ke a utsireletsa
1: ke mapela ha o mona Samari.
3: Tsena dinga.
1: Ya, ke ema pela ha o mona Samari. O hantle Samari wa o.
2: Ha ke hantle.
1: Ke
2: utlwa, ke utlwa.
3: Ah, Samari of the shoulder. Ho rwanta dre.
2: Oh, munono ka nqena, munono ka nqena.
1: Ah, mona ti fela Samari. Tala o kila utlwa kgwedi ha e fedile hona le. Lo wena tje. I'm khatalanya no no na lo ba teng a khona
2: le ho lo kwata ho kwa
1: ah
2: u bo sosela ho seng tsela tsela tse ipela re tla bona setso o kwatile rano
1: hona le ile ya hona le ntshonyana mo
2: mashone sa ofihlini
1: ho bolelang ha re ka ba malle mampoko tswa ya ba hantle re ka ba setshaba se phelang ka khotso re ka tsama re le matsana tjena re qabana re lwana ha ka
2: ke ka ho o bona magoa a dumedisana tje ba phela bana le tshelete
1: Karas
2: hi Karas are you well Karas I love you when you say ha ha ha rona tate
1: allo mpatela lo roka
2: how do you feel am fela are ntate a ke kutwile kutwile o itse dumelang kare a he o batlang hape o batlang hape
1: what's back on patela lo go dumedisa ka hla tswasa ke honne
3: so ya tshele Ah la lo tswe gona ge tla le la hleisa ba ne jwa.
1: Eh.
3: Gona ge yetsa pele fihla.
1: Eh.
3: Ge le tswa ga hantle pele fihla ge yetse. E fihla se ge ile ga ikwetlisetsa yona.
1: Mm.
3: Ai ka ga tlwa. What's about we bua nye bohlokwa ha holo bane re bone ya ke re bekeng ena musisi wa banka ya reserve o nyollotse se gahla sa tswala ka dimonya di chelete ka 25 basis points. Ka mantswa man di debit order ka jeno ba khotsi ba ka. Di close ya enya no fita mehleng.
1: Sa re hopotsa ga tse.
2: O go re kwa tisa. O go tsincha mu.
3: Ha. Ke re ske la entsa pele. Musi si u sa wile ba la
2: re. Bona be se tama yang li lora ka mabunya. Na kona na go sa dite.
1: Tsala ona hana le fatse ka bophara. Ba yutlwa ntwe re utlwa ng Afrika borwa. Ntwe ya bo ya bo ya bo America di ntwa kana tsena tsa bo Iran. E ka re di betsa rona fela ka fela motho mo ga le fatse ka bopha.
2: Ba ntwe tsena di se jwa ke batho ba ileng sekolo. Ba bona ho sa sekolo. Ke la du a me antla ke bo bua nnete mara karas. Ha ho sa sekolo tsotso u tla ba 25% ya eng.
1: U
2: tla ho. U tla ho re eh di no preparate preparate.
1: Ya eng.
2: Ho re ke tsotso wena.
1: Homa
2: mo re ke di o tsetse mo ne na ke na go ba o mphele ke tsube fela o gaona le nne tsa mo rap right ke tsa go ke tsa mo no no tse rap right
1: wa bona le thotsa sa tsa sa re amenta ya ba bua ba le ba
3: tsa sa re amenjwa le le ka tlen
2: di amalo la ba mo no ba
3: o ba re
2: ba re you know what when reserve bank takes the money up there na motsotswa nko are a haneng na go
3: tsisa ka show What's I'm trying to look at reparate king? Yabo machonis aeris. Go to Yara, come out to a man. How to make a book I present a thing, fella, I scolo to something as if it.
1: Perdumelani Marak,
2: Marago Hona Mona, Lono Wizard. Oh, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no,
1: no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ntwe ye tsang ka ka tsane ka
3: tsone o tla ba tla re thuse Moses a tlwele re reparate are ho tloa kgwedi e tlang e tla raha ka lotola 25
2: o bona mo he o tla o bona mo he o tla bona ba soto ri ama ka maoto jwana re are re lokwala mmika o re nyina And that is the reparate. That will be next.
1: It's like a shabile, Kabzal Bapuri Sabada, Hoko Black Coffee. Hona li video esla idem, but barba to Karaba Bori leda. I Africa Buramona Kari Ishile. Le Hana Jwale Munaraso Bono Kabzal Mapuri Sabakut.
2: But what about Hotwing?
1: Le Hana Jwale.
2: Hotwing Oporofeta ha. Wait to Uncle
3: Habo, Quay, Habo, Quay, Habo, Quay, Haki,
1: Quay, oh, my God.
2: I'm my God. Eh, Omulomon, Oilanga Savaka, Toto, sorry. Moki, one thing.
1: Ah, on a little para, Jolabasa, Taffet, to Lacatileva Parangati, Mushomon, Quana, Wapara, would you whoop somebody in?
2: I was saying.
3: Di vups. Di vups se ntse re di apara no.
2: Ba ba.
1: O ntse re vupisela le ana jwale.
3: Ntse re vupusela ana jwale tjena.
2: Re ba skwa.
3: Bo ya o kena nga bangwe le nga bo. Aiko. Re vupusela no.
1: Sama ru motho wa comedy ne.
2: Mm.
1: Mosebetsi wa go tsheisa batho.
2: Eh.
1: O gwarana le comedy ke ntwe lengwe.
2: Ke ntho ke dia tsamaisetsana empa o ka gona go di arohana empa dina le ke motho an a di comedy tsengata di kadile ka go kwarana be ba gona go tshisa batho ntle le go kwarana
1: go bane le gona go le stage go batho kara ka nko e kana kana nko e wa le sheba bo e bona ge
2: or no ke a
1: sa ba go bua
2: or ke a ke a mong ha di a tshwere na
1: go bane le gona go ge o mpitse go ke batho ba ba ba e bona ntwe sa ba ri a bua ka yo
2: but comedy e a di sa bua ka dintho tse e tsalang bophelong ho nna le tse ding tse e tsalang empa di sa duleng batho hantle ya ka re we bear joang
1: oh
2: ya ka ro we bear joang o bane ha wa tla ma we bear puo pa hore bu motho a ka tswa mana alla mara tsontso rei nko yena ma
1: eh o tla ho yona hanne
2: o tla yona hanne o ntso gasa
1: ma go tla nkomo
2: mara nko
3: hela mo dudu
2: nkomo hore nka re ke mahaha
3: o na le o se mongwa ka nan tshosa hampe
1: yeah
3: are wa bona ha auti o shell
1: yeah
3: ntho o tla e bona le yona o sa e batleng ha o ka modumela ngwana ha o ke yona ya tlo futsa ka
1: ene ke
2: nne wa tsa ntse go tsena na bohloko o bolo mo ga sala ka bohloko ntate
1: re sentse bona ya mme
3: ha ke yona ntho o tla e bona o re ei wa tsa ke amogata magang man
1: tsebeng
3: ka ga bana ba ho ba hlatsana ka tsebetseno ba tla le tsebeng
1: ya o di tsa ba le tsebetseno di bi tsa wa
2: o re wena wa di tse o tsone Orilemu ile rona di teng.
1: Dale ke o di bitsa thwasa o bua nnete. What's fun to o tswana le ha? O kila utla motho a gata o kwa ga batho.
2: Mm.
1: Wena ha nngwe fela ha o ka go yena. O lla seboko.
2: Ha ntate wa seboko.
1: He?
2: Wa seboko.
1: Motho ke ngale ke
3: ena. Ba bitse batswa.
1: Eh, ha le kena mo tla o betsa tjena tshise ka baba. Le mo tla ha nngwe fela e.
2: Ho bohloko tsheiwa.
1: Yeah.
2: Tsheiwa bohloko.
1: Wala o no le jwang a hola, o no le ba nna le ke sagate ho. Ke motho a buang a holo.
2: Mm.
1: Ke na lu bua dithotse ditse yang kwana na le nna. Wa bona. A le nna ha ine tshaba ka ho nna le nna.
2: Bohloko. Ke ba tlo le mathe.
3: E ba tlo le na le pile e nngwe tjena koreana e ke e ratang jwang bana e re le rumo a lefetoga go botlhoko a lehlaba mong a lona a e lona le botlhoko nna ne ke betsa face
1: fela nna le ke na le
3: batho ke itshepile tjena ne ke otla face
1: nna le ke na le batho baka nna le ke na le batho baka o ne le jwang wena o ne le mobe ga le dutse tje ko ba tseba ore le samari
2: nna ne ke le mobe haholo
1: Hola le ba jwalo ko be re tswa le a le le 10 wa le slice
2: nna ntse ke ne ke ya class to class ke ne ke ya class to class ke tsama ke le mong
1: o bang
2: sekolong saka
1: he don
2: yo karas how ka ya a tudo orange farm ba tswa tsaka ne ke tsama grade 8 to grade 12 ke le mong ke ba gwara 1 by 1
1: he
2: Kili wan.
1: Ili mkwe na tsebe na.
2: Bona. Hold. Otsori, how usokola utsona lina. Sebita saka inili limili. Ne, ni tu si sa. Kikli asko man kis na rijo. A ane ke fitla fela ke re ke tsa go hloko bona o lo na nda
3: o no tudiswa ka slice sa bogolo
2: fela ene ke bu ke bua nnete mme re tswane ke re ya super o tsantse ke mokene super wena mphepe o super fe
1: re fetse lo chapat re a khutla go tlo ketela taba tsa rona le samari chapat
4: Akolebo chairman akolebo DJ lwana comrade Jonito mohole DJ thwasa le moeti wa lona samari mamedwe ka mora hore se tshaba hlesela haholo re hiko bruce ka nnete banna bana bana aba sia ba tsheletseng ka ba ile ba ba jwetsa ka tselengwe itseng o la le ka o ithlalosa tabena hore na go baneng a yentse jwalo bruce
5: I think It should be worse for the players if yesterday afternoon I told them, look guys, go home because you're not with the 26. That should not be honest towards them. So that's why I kept them together. They went to the event with the president and they go know the decisions there which was made was disappointed for them. But they were still member of Bafana Bafana. And that was for me important.
4: Usholo jalo Hugo Broso bane banna bana ona tlamile ba dule letsatsi le leng hape ka morao ge ba tsebiswa ka jeno mohlala ba dule ho sane ntse bana le sehlopa empa he ka mora tsebiso eno ke ya ba kopa ga ba itsamaele hang hang ba hla ba ye hae. Mabedi ntho di etsa hala he ka mane ka motse moholo ka maseruka le sotho o moteng re tla ba eng ho tshwere jwa le boitumelo rabale e hle ke re boitumelo rabale foundation e tla bena le gala dinner ka mono tla bona le ba iti ba bohlokwa me wa mohopola boitumelo ke foroseane e hlwahlwa ya Mamelodi Sundowns ladies me ke go utlwa ho tswa ho yena he a o stumile ka kgetsi reka
6: ndo ga ndati
4: amna tuntse ya hantle
6: a ke
4: a handle ka nne ka mohau wa ntate modimo ka mohau wa ntate modimo ga itse ka ha re bua sepio sa gore o etse rabale foundation gala dinner ibe ke sefe
6: sepio sa gore ke se boitumelo rabale gala dinner ko re batho bohle ba utlwisisang kapa ba nang le kgatlhego morerong wa foundation e ke etsang kore ba kenya letsogo re tle re kgone go thusa setšhaba sa lesotho se batlang go bona se bomeletse ka ditalente tsa bone
4: ee jwale ke tshepa go tla ba le dibuitse pedi tse tharo mono e ba o santse go gopola gona e be ke bomang ba tla ba ke batla go fana ka puo mo moketeng wago
6: a ba mmalanyana ba
4: tla bua empa ha ka dira ka go bontjwetse mo kitu o tla tshwagane
6: o tla wa ka di 11 tsa July
4: ka di 11 tsa July
6: ya mane mpilo hotel
4: jwa le njwetse o tla bo so qetile wena ka mo ka o Sundowns se tla be se le kwetse
6: a tla be se se kwa le tla ntse go apala
4: empa mafelo ano a beke o tla gona ro beteng ka mono ka mpilo
6: re ba pala ka di 10 league mhlomong ka di 11 ke tla ke le hona teng
4: o a le ba pala ka di 10 league ka mantswa ma ka di 11 a o tla gona go beteng ka mong
6: ya ntata
4: ga itse ka go la ka letsaka tlo le mahlono lo nthontsena tso di etsang ka ha ile mona le wena ka mona ka shopping sa Mamelodi Sundowns tso ba pala hantle ha holo e se ka le ka moketeng ka mona ntho tsa di ka o tsa mahantle tla ne re bue ke tla le ka go tle ke bue le wena hape pele ho nako eno ya di 11 tsa July a ke
6: a le bua
4: thank you to me
6: Thank
4: you. O soko riletse kae ka le monse?
6: One game one goal. Eh.
4: Ah go tshepile o stume o beletsa tsile monate.
6: Le re o beletsa tsile monate.
4: Wa utlwa e mamediki ena boitumelo rabale wa setlhopha sane sa Mamelodi Sundowns ladies o tla bana le gala dinner ka mane ka lesotho o tlile gore sepheo ka nnete ko o leka o thusa ba bang gore le bona ba fitlhelele maemo a na e leng gore le ena o a fitlheletse tlhokomela he mamedi wa tshebeletso le CDF m gore gona ka mono ka lesotho ditlhopha tsane tse pedi tse ileng tsa kengwa leaking ye golo he ya Lesotho Premier League di tla be di bapala mafelong ana a beke ka ho bapala ho sane ka nnete ka mane ka Bambata ho tloha ka hora ya bo robedi kick for life in kana jwalo le Mzamane mme ho boele ho beletsane hape tsa Netbank ka mono le champ of champs e tla be le Lesotho Football Association e tla be kopane jwalo le Netbank staff o re ha ho sa le jwalo ke tle ke le tipa tipe ke kgotlele tlasa lagalla
7: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahetse clientele e tlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
8: Nga karolo ho the beautiful game ka Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 2 liter Coca-Cola regular fela, reka tse pedi ka 47 randa, o boloka 9 randa. Kapa 200 gram Baker's Tennis Biscuits, reka tse pedi ka 44 randa, o boloke 16 randa. Ditheko tsena di fumane ha o fihlela la 7 June, ha thepa isa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
1: A sentse re tlobetse ya o sentse a tlobetse ya samari le shobala botso robo fela metsotso re lebile jalo re jane ya bo robedi o utlile o bone a tweet ye ya nthothwasa ya black coffee
3: che
1: ona le mona ba bagata nna ha ke bala ke bona e ka rona araba batho ba tshwana le bonotha bo mambo mang notha wa bua samari wa motseba notha
2: ibile ha feel
1: hey No tawa bua ha ke tsebe kapa o saetsa brand ka nthweno kapa eng eng. Jwale black coffee ka kena re a ikona. Too many flies. I telling bees how to make honey.
2: Mm senyisima.
1: O ngotse fela mantswana thwasa monare. Yeah, too many flies telling bees how to make honey.
2: Er
1: O ri hing hantle.
2: O ra hore.
1: Yeah. O ri sama.
2: Ha o sina. Ka mokotle ntate. O sike be. Wa lega o njotsa re ke etse joang chele. O ngeletsa ha o wena o ntse haye.
1: Ha ona mo ekeng ya chele.
2: Ha o etse letho ke ke chele ntwe.
3: O ntse haye.
2: Ha o etse letho o tlo jwetsa nna murui gore ke tshwantse ke etse joang chele ke etse joang ke sike ka etsa eng.
1: He?
2: No botsa ausimuno noza
3: thada
1: hele
3: nna ke rata mantsoe a
1: le ntwetsang
3: tsala hutlwa ina ha ne tsintsi
1: eh
3: we are born
1: eh
3: o shebe mo rata ngo dula teng
1: hele
3: we shebe mo rata ngo dula teng
1: eh
3: ebe ntsetsa matsoho tjene wa etse ba
2: nka ri arapela nka ri
3: arapela ebe ebe ga ha iye mamo
1: le ntwetsang
3: Ebe fofa kiela o kila ka e bona kai e hlaisitse mamepe.
1: Lintjwetsa.
2: Mm.
1: Jo.
3: O kila ka e bona kai tsintsi mo ifitileng ho tshollo.
2: That's.
3: Ke ba tla ho tlisise. Mo ho fitile notsi.
1: Eh.
3: Di tie di anokwa ho apho. Di jo di a phehwa, di kuku di a bakwa. Ai gaitse dia le matla gotlela name. Matla gotlela name le mo metso no ngukula metso wa fona.
2: Yolo wa o simonono.
3: O fitile notsi mo. Ke batla o bua ka mo o fitile ntshintsi.
1: Ha
3: yolo we. Mo o fitile
2: ntshintsi. Ho ya
3: ho. Ho ya tsho.
2: Ho ya tsho.
1: Le tantile. Ha o kofiko, ke ona go tlisisa molaetsa wa hao.
2: Motho rutse haye kwana, haye tletho o bulela wena le ho smodo re, mara letse bang ka o hasa. O kile a hasa ni.
1: O ntho ya kofi hle hlalo sa ntho tse ka.
2: O kile a hasa ni. Mm.
1: Se ke tla ba o tla ka yona.
3: Botsi ntse fitileng le ha moya o tletse ba tla tsantso tsa
1: hele
3: ho bana ha re tsebe hantle hore na
1: ha o mamamedi
3: tletse leng hantle ntse
1: ha re qetile
2: ha re tsebe hore ha e qeta ho rapela
1: eh
2: tsintsi ya dula di tshontsa hao tlatolo ha yo tsatsa ile ndile
1: eh ha mamamedi wait to make flies telling bees how to make money summer re ma felong a beke mona o la mo ya ntema felong a beke
2: ai ya no ona le tshume ngwe ya ka tswa keng e latletswe ke ntato
1: ya
2: ke ntate
1: ya
2: le ke tomotse hetsa ka sontaha ke ya kwana lo motse he
1: mo no no samari ha o tsewe mo no
2: a mara ke tlo motse itse nna dikhono
3: e tshwantse mo galemele ka da yo
2: ke fulo lukiri tsa mo ke tsotse mo
3: e se le fula motho a moho
2: o le fule ho lukiri tsa
1: ya no re tla tla re tlo bua le ka enana ya ono ono re jwetsa ka yona hore ntso sebetsana le one man show ya hao one man show
2: ke nako
1: yeah one man
2: motsotsu
1: tsa saba re one man ha ba re o vota bo mamang eh we nka le jwalo
3: ai nna ke batla o jwetsa eh kada nna ka nna mvota ha ke man ke woman
1: oh no ya how ke ipisisa aha ke a itlisisa le nna ka nnete aina ha iyo ntho e jwalo e ke emetseng jwalo ka eo ke ba shebile e a hola industry ya lona ke shebile batho ba kang bo Skova ke mang Skomba ba Skomba ke batho ba betsang di show tsa bona ke shebile bo Celeste ke batho ba otlang di show tsa bona bo Driver Noah ntse ke ipotsa ke jwalo yo wa rona yena o tlaneng a tshontso pheya
2: ke ntse ke pheya nda
1: yeah ha re tla ba jwetsa no re tla ba jwetsa boss wa ka nna ke batla fela sotho sike sa salla morao sa mari
2: ke tla isa jwa
1: ke yona fela ntho ke batla hore se sotho e ska ka dintho tsena di gona wetswa ke batho ba bang fela ba itseng ntse le le teng sa mari ba fela ba ke mo nate boss wa ka
2: ke le bo homina ha
1: sa mari ala chu are ke re o tsona ke la batla ka tshelo sentse go kinga tsholo mo ngwa mafelo beke ka nkano hora ya borobedi na lipine ntse ditaba mona ya etshomi
2: ya
1: ntshitseng
2: ya World Cup
1: ya World Cup ke mmitsitsa tlo dula le gona ka nkano hora ya borobedi
2: so ke se jang ke dule
1: o ba tawe tsa
2: sega
1: thank you somebody
2: thank you
1: se bana ba se bana ro fela ba se tsopelo hora ya borobedi ti cha itwasa in the mix

re tlo shebana jwalo le pinena e entseng bakeng sa mohope wa lefatshe o ne o tla o fumana ho SABC on kaofela. Opola ka SABC tla o fa dipapadi tseo kaofela televisioneng, SABC 3 le SABC 1 e tla o fa tse ding le di-radio station tsa rona kaofela jwalo ka dipapadi di tlabe di qala ka di-11 tsa kgweding e tlang. Se ntse e le haufinyana mona, jwalo o entse pina Chomi, re tlo qoqa ka yona fela re tla o bapalla tsa moraonyana re o hopotse gore Chomi ke mang. A ntle o dumatlhogo rra ke borobedi tsa rwa borobedi ditabo di ballwa ke Rabasana Madiehe.

momamedi ke a utumedisa le ho mema ho kena le na tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswela Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke a Jonase kgaolo ke a pele mme re bala temana e le nngwe fela e leng ya botlhopedi mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena ya baba re ho yena re bolelle hle gore tsietsi ena e re hlaela ka baka la mang mosebetsi wa gago ke ofe o tswa kae ga eno ke kae wa setšhaba sefe na lena ke lentswe la morena a Modimo wa kgotso o le kenya dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la ho qetela le kwalang kgwedi ena ya motsheanong ke kgathatswa ke mantswe a reng mosebetsi wa hao ke ofe re kopana le Jonase morawa a mithai a palaile tshomo ya Modimo lentswe lena Jonase ke lentswe le hlahang Seheberu le bolelang leba mohlomong gore utlwisitse hantle ke le reng o baleile tshomo ya Modimo ke nakong ena e o ka ra sekepe seo baeti ba neng ba sa tsebe gore ka re o bona go na le motho ya sa tshwaneng le bona ya balegileng thomo ke nakong ena moo re re hlalosetse gore tsietsi ena ga makhubu a nka sekepe a tsosa sekepe e re hlahela ka baka la mang ke kgathatswa ke motho ya keneng ka ra mosebetsi a rongwe ke Modimo e be ba wa ikgakanya ga etse seo Modimo a reng a se etse kapa a phethe tshomo ya Modimo le moseng gona momamedi a rategang bophelong bona re tshomong mesebetsing e re sebetsang re ka ra dikepe ba bang ba rona sekepe seo re se palameng se palamisitse batho ba nang le ditshele ba bang ba rona sekepe sa bophelo seo re se palameng se palamisitse batho ba sa rataneng ka ro sekepe sena re bolelle mosebetsi wa gago ko ofe ba bang ba rona ka ro sekepe sena mesebetsi ya rona ko kabanya batho ba bang ba rona ka ro sekepe sena mesebetsi ya rona ko seba batho e ngwana weso mosebetsi wa gago ko ofeng la o tsheya le batho pelong ya gago wa tseba mosebetsi wa gago ko o thuba kapa ko o tlisa diphapang mo o nang le kgotso re bolelelwe ka ra sekepe sena ga makhubu a kena re sa utlwane e sa le o fitlha dikabang diteng mosebetsi wa gago ko ofeng a mogau wa monana wa Jesu Kreste le rate kopano le maatla matshiso ya moyo galelang dibelo wena ka Kreste morena wa rona amen.

0: Mamedi ke metsotso e mashumo mabedi ana le metso e mehlano pele re fitlhang horeng ya leshome. Mme ke nako yane he mamedi e sa le re lebeletse. Re ya leboga tle moruti Sirei Mafojane, moruti wa style ka molaetsa o monate o re fileng ona hoseng ha kajeno. O tla boela o kopana le yena hape ka mantaha hoseng metsotsong ya mashumo ya mararo ka mora hora ya borobong nanong lena la itlhabolle. 086 003 84. Mamedi ke nako yane ya rona ya gore re tle o nagana ka pele kwano tshebeletsong ya lesedi. Mme ke tlo o botsa dipotso he, tlo o botsa potso o mpe dintho tse tharo ka potso eo ke tlabeng ke o botsitse yona. Mme gopolang gore metsotswana ya gago ke e leshome fela, a kere sharp. Metsotswaneng ya leshome eno bomphile dintho tseo karabo ya gago e feletseng. 086 003 84, wena o nkaraba ka dintho tse tharo. 086 003 84, mamedi ke mo o ntetsetsang teng. Ha ha o le sharp o ntetsetse, re etse nthwena jalo ka nako e fetileng. Lesedi FM, hello.
1: Re teng le kae boss?
0: Ke a phela moratuwa wa ka, ke bua le mangkae? All right, my scout.
1: I'm right. Diletsa tsa mmino. Mayo hala la la. Ke radio ke seletswa. Ke TV ke seletswa. Ke ke ke ke seletswa. E ne ke ka ke ke ke bona mmino.
0: E bile wena ke o file nako e ngata o feta gobaneng ke qadile ke bapala timer yaka ya ba ga ke ya bulela channel. Wena o fumane ka kgola 20 seconds. Empa ga ona taba wena mme wa ka, ke a leboa, utlwa moratiwa wa ka.
1: Thank you.
0: Ke lebuile. Ke a ipotsa gore na bo katarane ba le kae, bo
1: pianoaeng.
0: Skisi ne di baleile
1: di baleile
0: ke le buile a ho hlele gato la ka. 086 003 84. Eric Utorna ke na le mangkwano mona. Le sedi dumelang.
2: Bonjour.
0: Le kai
2: amna de ga bonjour
0: ha mona te ke bua le mangkai.
2: U bua le mshengu za strong matake
0: he. Mshengu shabalala u itswere taba ya hawa ke
2: German.
0: All right, wena ke kopa ka metsotswana e leshome o mpolelle dipalangwang tse fapaneng tse tharo.
2: A se ke le kolo e se se fofane.
0: Ha se ya ka bona we shapile ka 5 seconds.
2: Danye danye bonje.
0: Ke le buile ha holo tsa sile monate o tla ngwaneso.
2: Ke le buile bonje.
0: Bye bye. A simoye mamedi re re tlonka mamedi e mong hape mhlo mong tlhanka wa ukhetela le Sedi FM dumela. Hello. Ke a phela le kae gaitsedi ya ka?
3: Bo tlhomkile lo ka bua le madoda ke bona madi khetla.
0: Madoda o sole sharp.
3: Ah ke right maro.
0: O tshota di sharp.
3: I got you all like 5 seconds.
0: All right. E gaitsedi ya ka o robile rekoto o yentse ka 5 seconds. E re utlo re na wena o ka isha pakana kwe kae. Mpedi ntho tse tharo ne tse entsweng ka patsi.
3: Ora ke katara ke old drop ke tafo.
0: Ah, kai se diaka. Oh my daughter, ke lebuile gaitsedi ya ka. We shapile ka 6 seconds. Ah bona. O sho re dikelolo tsa rona ntse di sebetsa hantle. Ke lebuile wena gaitsedi ya motho utla. A simohe. Mo Mamedi ke ile ka etsa di phuputso mona tse bontsitseng hore ntho ena ya rona e o re etsang beke e nngwe le e nngwe ka labohlano ya hore ba mamedi ba nahane ka pele ha ithusi mo mamedi ya letsitseng fela e thusa le mo mamedi ya dutsing lapeng ho bana ha ke qala ke botsa wena potso le yena wa e araba mme sena mamedi se thusa boko hore bo sebetse hantle sena se thusa boko hore mamedi bo gone hore bo nahane dintho seo mohlomong di neng di keketsa dinahana mme sena qetelong ya letsatsi se thusa boko ba ha hore o ske wa fumana mahloko a tshwanang le kapa mafu a tshwanang le bo dementia qetelong ya letsatsi mme mamedi ha re etsa mona moyeng le wena e etse araba dipotso tseno o ntse o sa kena e ka o thusa haholo mamedi bakeng sa hore boko ba hao bo sebetse hantle mme bo sebetse ka pelenyana mme qetellong o seke wa iphumana o na le mafu a tshwanang le mafu a ho lebala e leng dementia e re mamedi re ye ho rakga dipulane maselwa o teng kajeno he o re tlisetsa lenaneo le monate la bana la tsohang rakgadi sebaka ke sa hao.

0: nene le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali engwe eo ke tla ngwe le phetela yo.
2: Mme Mathebe. Ka mehle dipale tse re phetelang tsona di na le thuto e itseng ka hare.
3: Eh ya kana. Ibile di monate haholo. Ya ka jeno ke buang ka yemme Mathebe.
0: Lukile bana baka. Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang hlola letswalo la hao. E mmameleng ka hloko go ba e ya qala. Tlotlo e ne e le ngwananyana ya neng a rata go bina. O ne a bina ha monate ka lentswe le phami. Mmino wa hae o ne o le bonolo. Ebile o ama dipelo tsa batho ba bangata. Hobane tlotlo o ne a dula a bina hohle mo a yang teng. Ka nako e nngwe o ne a phatloa fela ha ntse a bapala. Ka phaposing ya borutelo, ha mosuwe a ne a kopa barutwana ho bina, tlotlo e ne e ba yena ya hulang barutwana ba bang ka pele. Lo seng ha ba ntse ba tsamaya ho ya mane moo barutwana ba tshwarelang dikopano le thapelo ya ho seng teng sekolong, tlotlo o ne a binela hodimo ka boitshepo ha bana ba bang ba ne ba mo sheba ka pososele. O ile a re,
2: sebini seo ke se ratang ke Pretiende. Yena ke sebini sa mmino wa opera. O kile a bina mmoho le dibini tse ding tse tummeng lefatshe ka bophara. Sopano ya hae e hodimo, mme e tshwana le lentswe la lenyoloi. Le nna nka thabela ho tshwana le yena ka tsatsi le leng. Mme Mathebe, le nna ke rata ho bina. Ke binela sehlopha sa sekolo le sa kereke.
0: Ha, kani. O nketsa hore ke be motlotlo ka wena ngwanake. Ke a thaba ha ke utlwa ditaba tse tjena di bua ke wena. Ke a thaba. Tswela pele ho etsa botle bo ngwanake.
2: Ke a leboha mme Mathebe.
0: Ha re tsweleng pele he ka pale ya rona bana ba ka. Ha o etswa tsebiso ya hore sekolo se hloka motho ya binang ha monate, ho nka karolo sehlopheng sa sekolo sa mmino, tlotlo ile a e ba yena ya ingodisang pele. Tlotlo o ile a binela sehlopha sa sekolo dilemo tse nne ntle le ho fetwa ke boikwetliso. Ya ba ka selemo sa hae sa ho qetela sekolong, pele fela ho ditlhodisano tsa naha, tlotlo o ile a tlohela ho ya boikwetlisong. Ha maloko a mang a sehlopha sena sa sekolo a ntse a itukisetsa tlhodisano eo, tlotlo o ne a iphatha a ntse ka dintho tse ding.
2: Jelo o so tennwe keng mannyeo? Ho bina ke mokgwa o mong wa ho thola maikutlo.
0: O bua nnete kane, mmino o theola maikutlo. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Motswalle wa tlotlo ya bitswang Dineo o ile a bua le yena.
4: Tlotlo,
2: Dineo,
4: ke hobaneng ha o se o sa ye boikwetlisong ba sehlopha sa sekolo?
2: Ke hlile ha mofumahadi Sebotsa a re bolella hore o batla hore mamela ka bongwe ka bongwe.
4: Bothata bokae?
2: Ka pelo phaposi yohle. Ebe he, haeba a nahana hore lentswe la hao ha le mokgotsofatse ho lekana, ha o dumelle ho binela sehlopha sa sekolo. Nna ha ka mpolella hore ke tlohele hoba ke leloko la sehlopha sa sekolo. Jwale nke ke ka kgona ho nka karolo mane ditlhodisanong tsa naha.
4: Tjhe mannyeo, empa le wena wa tseba hore o bina ha monate, ebile o na le lentswe le monate. Bohle ba dumela ho wena.
2: Ke feile ho nyahlatswa motsotsong wa ho qetela sehlopheng sa mmino wa sekolo.
4: Ke wa bua mantswe a tjena hle Dineo.
2: Haholo jwang ke nkile nako e telele ha kana ke ya boikwetlisong ba sehlopha.
4: Ke a utlwa, ke a utlwa hle tlotlo.
3: Ke hore tlotlo wa utlwahala hore o utlwile bohloko mme Mathebe. Mme ha batle le ho fetola maikutlo a hae le ha Dineo a ntse a bua le yena.
0: Hlonyi ngwanaka, maikutlo ana a tlotlo ke maikutlo a motho ya ratang ntho a sa iketsise. Empa le ha o le jwalo he ngwanaka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Dineo o ile a re,
4: o ke ke wa nyahlatsa fela jwalo hle tlotlo. O na le lentswe le monate la soprano. Bohle mane sehlopheng sa mmino ba tseba ka seo. Wa tseba keng?
2: Keng?
4: Le yena mofumahadi Sebotsa o kgathatsehile ka wena. O dula mpotsa ka wena hle, o dula mpotsa ka wena. Rona o kae?
0: Tsatsi le leng ke ha mofumahadi Sebotsa a etela ha botlotlo. o ile a bua le tlotlo a re
4: tlotlo ngwanaka
2: mofumadi se bo
4: tshabo ke lefu na wa tseba hore tshabo e sentse bophelo ba batjha ba bangata jwang tshabo e tla ka dipopelo tsengata batho ba bang ba hloleile ka hobane ba ile ba gangwa ke letswalo ba lesa menyetla e metle e mengata e tlang e ba libile gore ba efete ba tlohela neo ya bona e senyehe gobane ba tshaba gore ba keke batle
2: mfumahadi se botsa bua nete me matshepe ka nako engwe tshabo e ka boitshepo ba motho
3: o sa bua jalo kana ne ke na le motswalle o mongwe ka ya hlahlwa ka papadi ya bolo ya maoto empa o wena letswalo a shebane le sethibathibane
0: bana baka
2: me matshepe
0: nna ke rata sena se etswang ke mfumahadi se botsa ka nako engwe bophelong re hloka batho ba ka re kgothatsang gore re elelwe bogoni bo re nang le bona ha re tsweleng pele ka pale ya rona jwale tlotlo o ne a thotse tu ha mofumahadi se botsa a ntse a bua mme a mo shebile ka hloko mofumahadi se botsa o ile nna a tswela pele
4: wena o entse dintho tse kgolo tlotlo o na le neo e ikgethang o ka nna wa iphumana o se o le se seng sa dibini tse tsebahalang jwalo ka Pretty End yena ya hane o mo ratang nke ke ka o ntsha sehlopheng sa mmino wa sekolo ho ha ngwanaka ke batla o bine hape ke batla hore o kenele thudisano ya selemo sena o ka iphumana o le Pretty End wa rona wa ka moso
0: ho kgothatsa tlotlo le ho feta mofumadi se botsa o ile a re
4: ha o batla ho tshwana le yena he hlola letswalo lena la hao e ba sebete bontsha lefatshe seo o se kgonang re thuse o hapa tlhodisano ya naatle mannyeo mme o tlise mohope hae selemong sena ho tlotla ngwanaka mofubadi se botsa o buile mantswe a bohlokwa haholo ka nnete mme ke dumellana le yena o na le neo e ikgethang mme o keke wa dumela letswalo la hao ho senya toro ya hao fela tje le nna ke a hana ngwanaka
2: ke mametse ka hloko mme la ke tshaba ho hlolo ke tla nka karolo ditlhodisanong tsa selemo sena
0: tlotlo o ile a boela a kenela ditlhodisano tsa mosollana ha ya masithale a emetse seletswa sa violin le sa piano ho mo etella pele pineng eo a neng a tlo e bina o ile a nahana ka sebini sane seo a se ratang haholo
2: ke rata Pretty End mme ke batla ho tshwana le ena ke tla hlola letswalo lena laka mme ke be sepete jwalo ka yena Pretty
0: ha tlotlo a qeta ho bina bohle ba ile ba ema moo ba neng ba dutse teng mme ba opa diatla
1: ramolebohela mme mohlodi mo ra tlhodisanong ena ke Tlotlo Molefe!
0: Tlotlo o ne a thabile hona le hore o ile a mamela motsamaisi wa sehlopha. Jwale ke mona o ne a sa nyahlatsa toro ya hae. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile a natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mo lekananelo lehlong. Ngwananyana eo ho buang ka ena palenye ya rona ya kajeno ke mang?
2: Ke tlotlo me matshepe.
0: Ke eng seo tlotlo a neng a se rata?
3: O ne a rata ho bina me matshepe.
0: Ha nako e ntse e tsamaya o ile a ikutlwa a se a nyahama. Lebaka la hae e ne e le lefe?
2: Ke hobane mofumahadi se botsa o ne a itse ba tla mamela sebini ka seng sa sehlopha sa sekolo me matshepe.
0: Ke mang ya ileng a kgothatsa tlotlo?
3: Ke mofumahadi se botsa me matshepe.
0: Lebitso la sebini seo tlotlo a neng a se rata ke mang?
2: Ke Pretty End me matshepe.
0: Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle me matshepe.
0: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. O ba le di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntseng o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle me matshepe.
5: Lenane olena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mamedi ne konketse enko pina ke monate mphutha phuthe e supile metsotso ka mora hora ya leshome re mogatlhelong wa bobedi wana ne ola hao la itlhabolle. Mamedi mogatlhelo ona wa bobedi ha re kena ho ona e tla re fitla mane metsotso nye leshome le metso mehlano ka mora hora ya leshome. Ke batla ke re tlokoqa le basebetsi ba malapeng. Ke kopa o iphetse hape re tlo qoqa le basebetsi ba malapeng. Na ho na le mosebetsi e ileng ya re ha o fihla wa ufua o no sa o lebella ho hang. Kapa o ntse o sebetsa o tlwaetse mosebetsi wa hao wa letsatsi le letsatsi selemo le selemo o yetsang. Ebe wa fihla monga ha o fa mosebetsi o lwana nga mari motho o jwale ha ke se bo rena le bakale le laetsa hore o tshwe rena wa o tsantsa ho fuwa mosebetsi ba no tsanela ho fuwa mosebetsi wo ho ba nngwe sa o lebella ke batla re qoqeta ba ye ke mosebetsi o fing o lengwa o fuwa ke monga ha o nngwe sa o lebella ho hang mme o laetsa jwang ka mosebetsi wo o ile mofu qeteletse o yentse wa o yetsa hantle kapa kona o nga disitseng mosebetsi kapa kona o nga disitseng mosebetsing hore a ke sa mosebeletsa motho yo ho bana ngwana mphe mosebetsi o tsena o ke neng ke sa o lebella o nong le siko le mosebetsing o nna ne ke lokela ho yetsa 0860003084 ke mo tla mphumana nteng kapa ntumele voice note ke tsamamedi ke buisana fela le basebetsi ba ka malapeng kapa ntumele voice note nomoro ya 0797585066 ke mo tla mphumana nteng na monga ha o ile wa ofa mosebetsi o neng o sa o lebella me o ile wa etsa jwang o gone o sebetsa o yetsa hantle go tsofala ka pa o ile mo jetsa mahlong ga ona ona le bala nkeke ka o yetsa o se bona le ba bang ba gona go bua le bomonga bona jwalo wa ke go ga ona ona ke na gona go yetsa e monga ka mbane nga itsa maela ga a sala le mosebetsi wa hae de mongwe o yentse a o yetsa hantle ke ya mabenkeleng ke ya gotla ke gotla ntse re tswela pele
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
2: pele mabone ya stadium wa gantsa pele bolo ya maoto e busa FIFA World Cup 2026 ya kokota e phela hona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand fetho le leng leleng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand leo ya hodimo ka lebenkeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leleng thepa swipe reka hapa ka FNB diteboho ho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB legala la First Rand Bank Limited mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.

0: Mamedi ke metsotso e leshome le metso e tsheletseng le sekoto ka morang hora ya leshome. Ke itse mamedi ke re tlo qoqa nna le wena hore na ebe mosebetsi o neng o sa o lebella o ra mosebetsi wa hao a ileng a o fa ona. Ke mosebetsi o feng? Nna o la kgona ho sebetsa mosebetsi ono. O la qetelletse o kgonne ho sebetsa kapa o ngadile wa re a bona ona ona ke na o etsa. Tsela u temo mamedi a o. Ele ke batla utla wena he mamedi. Hore na ke mosebetsi ofe o nongwe sa o lebella. O no sa o lebella o ra mosebetsi wa hao a ile nga o fa ona. Na o ile wa o yetsa, na ha o ka ba wa o yetsa, na o yentse wa gotsa gotsofala ka bo la qeteletse so ngadile mosebetsing wa gae, a isala le ona mosebetsi wa. Ena yena a kena yetsa 086003084 ene ke utlo wena mamedi hore na ebe e tsamaile jwang taba e
1: mama no ma tuta a ba bana wa dintja ona a hlabola dintja a ona ga nete ra hlaga hlolana ga nete a hang ka ba ka rata lo itla ho hang ho ha mama ni bonki ba bana ntja le ka tsona a a mo tikopana nte le tsona ka nnete.
2: Hello Sposh, hello Sposh, yo Sposh. Mosebetsi wa makitchen. Ayayayayayaye. He ba re tswafisa hle bose tsa rona. He di boso tsa rona di a re tswafisa Sposh hle. Jo, ka ba se ke sebetsa kae kae so ba thute go no le monate. Fela kae kae ke shula farra Sposh. Boneneng. Ausi ka ba batla gore a nhlatswise koloi kana go nna ka go tla go dumelana ka gore ke totla ke hlatswa le koloi mo se o jo ka

0: kwa ka tlung se bo sa tlhatswisa koloi neneng o neetsa nthwe na bo mogodu Monday nenne o sa nkukile seboshe ga bona o ketetile mo sebejaka o sa nkukile seboshe ke sentse ke sefa ka mane ke mo thusa go etsa mogodu tle a seboshe ebile ka teteletse ke tlweleletse seboshe ke bona ka chevole ke amogea ka nako ono ntlo ga e le 14 room seboshe ko xoxele he beng ba rona ga bana tanki ebile te motho a bona go go lokile le galo ba palela godima gago
1: mamedi ke metsotso e lesomele metserobong ka moragora ya ya lesome naana jwale o se o tlameya gore ko wena eno wa fofa ka godima dibonet ai mogotsi a re ke itsamaela mo a ke tlo eetsa ena taba e re mamedi ke e mabenkeleng ga ke gotla re tlotsela pele
2: e ba malala a laotswe gobane flash le MTN di o fa monyetla wa igapela 10,000 ranta ya go reka eya go jalo bahlodi ba lehlohonolo ba 100 ba ka igapela voucher ya 10,000 ranta ya go reka pep kapa Ackermans go bonolo go kenela tlhodisano ithekele airtime kapa data ya MTN ka 10 ranta kapa go feta lebenkeleng la flash leo go lona o bonang setshwantsho sa gomo ebe o whatsappa hi go 083-247-7803 o latele ditaelo se fetwe tlhodisano e fela ka la 30 June 2026 go na le dipegelo.

0: Hi, this is Kelly Kumalo, Umameti Sboshi Rakhadi Wama 2000 Moli City FM.
1: Sboshi Retemo Guy.
2: Hey, Yara was on Tate Hat. Sboshi Nagalis at Lilium Mongaka. Kissing the good watch Haisa. Oh, Hona, I'll see. Ke tswa ka mana ka mo ntlong ya ngwalo wa bona ke mona mo go sebetsa malapeng bana ba tla ba na le ntlo ya bone e ne e ba bapalang ka ga yone a re a ke kopa o tlhatswe di-spill gouti tseno ga o sheba ke bo diketlele tsenana tse tsang teetse kananyana ke bo dibotonyana tse nthonyana tseo tsa ngwana tse bapalang ka ga a mme ke lo siwa ke bese gana jore ke tla di bona letsatsi le leng ga ke tla gape he-e o ka se ntjwetse jalo ngwana ka ena o tlosala bapala ka dintho tse sa tlhokang bo hygiene eng ka re mme fela dintho tseno ga se for now re nna ke dietse ee ke dietsa ka lerato ke dietsa ka lerato ga o bona ke ntse ke dikolomaka metlhena le metlhena jele se ka etse e kare ka nnete it's a must a ke sentse fela ke sho jalo a re mpa ke a o patala empa o patalwa ke nna kagashe ga e lebelo he ga re tlwelele gobane ga se phate ya mosebetsi wa ka nna ke tsebile fela ka tlong ka monana ke tlo ikolomakela ke go na le mme ya shebang bana jele mme ya shebang bana ena gobaneng a sa tlhatswe di-spiry gouti tseo tsa bana ya ba he nna ke itsamaetse ka tseleng jalo he ya ba o fedise
3: o sboshe ga e kgona
4: tumela tumela mane bonke o bua le ntse ra bohlale mo Veld Freedom Park mane bonke nna mosebetsi e mongaka a ile re go etse e ne ke sa o lebelela ebile e ne ke sa batle go o etsa empa ka taba ya mosebetsi gobane ke mo mosebetsing ke laba ka o etsa ko wa go sebetsa ka ntle a re ke tlelene dibrae ko lapheng ne ke sa batle e ka re nka tloela mosebetsi ka tsamaya fela tlasa boemo bo ke leng go bona ga o tseba gore ke tlameha nna ke tletse mo ke tlameha ke sebeletse bana ke la ba ka sebetsa ke la ba ka tlwaela mane bonke ke la ka tlwaela gore ke a sebetsa ke a cleaner lapeng ke tlhatswa dibrae tanko
5: hello sbosh o bua le Sidineo ka mona ka Rustenburg sbosh mongaka ke ha a mpha mosebetsi wa gore ke kute dintšanyana boya le go fiela mantle a dintšanyana empa nna ke tseba mosebetsi wa ka le mosebetsing wa go hlwekisa ka matlong o tsebe o ne go bala le dintšanyana bethentle sebosh dintšanyana tsena di dula ka tlong di dula disofeng o so kanagana empa ke ntse ke sebetsa la ena le gona jale sebosh
6: ya a tsholo ntate moruti mothobeli kota re mosebetsing ke mosebetsing e re keng ke ka mona ka mohaleng 0860003084 ha ba mamedi o ntetsetsa e re kutlo rena o re ngwena le Sedi FM dumela hello
7: hello me. Hello
6: le kai
7: hantle le kai mama
6: amuna
7: ye ha ke so hlo jwa le mosebetsi wa mai o sebeletsa mafo ko ma hisi ehe ha e sale ko qetela gale ke utlwe ke sa o lakatse le go lakatsa mme we o ne o tla sebetsa ka pelo ya gago kao fela ka bolokolong ne re sebetsa 2 months mapolasing mane ke batle le o e bitsa ka lebitso ga ke e gopole le o e gopola wankutlwa o tla sebetsa ka gage ka mo bana ba magwantse go ntsololisa motšhini moo he ke kagasa tima motšhini oo he e le ditlhapa e le go a go tshisetsa mme ya teko tla itsetsa ka gaga a utlwa gantle a tse motlhabile ntho e o tlo ntshetsa mosito odima gago
6: bathong
7: mme ne re e kolomaka hese o tla isa gracheng o ise o le kolomaka price stand e le go fetile poleke ntšha ga enyetse ka tlong o tlo gotlela morago gona moo ke ile ka kabana ka nako go ka chaisa e se ka nako mme ne ke sebetsa leno la nsala morago tsatsi le latelang ka lesutu mosadi wa lefoo ke a leboa ke maphelelo mosina ka mona ka tikwana mo polase
6: o nqabola ga gore le polase eno ga o sa etse ba le o etse
7: babae
6: lesedi FM
8: hello sbosh
6: le kae ma
8: re teng le kae
6: re teng
8: re teng ka labohlano bua le mara ya mokwena ka mona ka Eden Bay
6: yes Osmary
8: sbosh I na ga ke utlwane le motho a tlamfa mosebetsi o moka friday Friday ke batla mosebetsi wa ka go tsebang go ke Friday ke tsa so. O ka mpha mosebetsi harabeke maga Friday. Hey, a ke batla next. Go seng ha ke fitla ke thola go bua di eta mo go bo wa pantiri mo di motse ke ne ke tswa stes. Ke ka Friday ke ka na go mo ba nne di teng teng tsena. Ha re di tsatsa o go di tsatsa ka jeno Friday. Mara ka re ke mosebetsi.
6: Ya. Ke le bule le gatola ka.
8: Ke le
6: bule o Mary.
8: Thank you.
6: Eh o tsebo ragadiwa ka ke Mary. Eh ragadi Mary. 086-003084 le sedi dumela.
9: Hello boss.
6: Ha mona tele kai?
9: Bua le disebo.
6: Eh ya sebo.
9: Thank you le ka fihla ntle nngwe ga ke fihla mo ba teng a ntse ka re. Ha ho se le disumo mo pa ke fumane mo pa le teng. E le nkwe o mo di 6 a ha ho se le disumo mo pa.
6: E ba tsho mo sebediswa.
9: Mangwele.
6: Bana besong.
9: Ne ke dire le tshelo le ntshwere ke fene ha go tlala ga nne ke go bona ntokolle ke tsa mae a re molato ka ga ke tlo kgona go khumama mpa mmopo ha ha o le teng ka fumana o mong hata ha ke fihla mona ba ntse tlo go itse se bidisa ona mmopo yene ga mo hlanke tsang hae e ba ntse ke wa ba mmopo na ke fumana a nna ka go ba ke fumana ke go ba ke kenya ta spinning kwa ke go ba ke kenya ta spinning mo ne ke tlo go di tsepedi go ba ne ne ngana mabaka Itse ke tata ofumana tshelete neng ke batla ba ke tlwetse.
6: Jwale mplele monga di mopa ho ntso di roba di lahlada zwibing ha o botse hore o se mopo ya ka jwale.
9: Ah ona sa mpotse ba lutha ha ona mopa ke. Ha ke bui ha ha ona mopo.
6: A tsa ke nga go batle wena.
9: Thank you so much.
6: Bye bye. Ai ba bona ena mamedi yona. Ah ena yona ka nnete ke classic. Aya ba motso ba batse ba go itse hana mmopo hai yo hai ai ai ai ma me di ntse tsere kopana ke tsona
10: hai hai sbosh hai sbosh ai wa tswa nna sbosh ka ne ke mdi mo ka o yetsa wa tswa mosebetsi ya mfangwana go bana ha se hangata a nlaela mosebetsi ha se hangata hai ka o yetsa hona sbosh ke ba tlo bua maka ena ha ha ile ena lighteng go ketseng o bo le mongata sebosha ke re be ke tsa aba mpontsha le moelo o reng kana kwa nngwe ke be ke sa elelo ya ke a nna ke a oetsa sebosha ke ba tlhubua maka ke a oetsa sebosha ha ke utlwe o hloko bane nga ke re nna le ena ga hlokana ke hloka tshelete ha ile ena o hloka matso wa ka mara kana kwa nngwe ke be ke kwa tema re sebosha ke a uyetsa ka nnete mamo tse shabalala hore nje vile metsi maholo thank you sbosh
11: yo mangwane bonki wa bua ka lentsha le dikatse nna mo ke sebetsa ngona le lentsha le dikatse di dula ka tlhong ka ofela jelo hona le nyane itsa ma iphetela mabaka yona vela ka tlhong ka mona beng ba teng banka fela motho o phutha fela jo le ka eke ka go thwala ka o thwana ka voso ka ba infats ha ka ta ha ba hlape matsoho jo di tsana tsana tsa teng di hlatsuwa ka nqa ile ngwe fela sinki mane re ya kopanya di fa tukutsana di tsama di hlakolwa o mosebetsi o sula faletsang ha ka
6: a u tshomi ke a utlwella wena ngwana ese wa tsa le a di thole bohlokona le ntho e tseisang ka ga ntho e bohloko yo nqabola hore bona ba hla ba tshwara fela o tshe ba thona ka fela ka re motho o tlosa voros ya emashuma mabedi la lemisi ro bo metsotso ka mora hora ya le shome mamedi re tlo kena segutwaneng sa rona sa bophelo ka rona ne o lena la itlabolle me mamedi pele re tlo kena ditabeng tsa rona hle ere e keng ke pina etla ka fanboy are imali yam

0: Mamedi ke metsotso e mashoma mabedi ena le metso e mene e tsheletseng pele re fitlha goreng ya leshome le motso o mongke ne ke o nketse fanboy homeboy a re imali yam ka jeno he mamedi e naneng la rona la bophelo re tla ke re tlo sheba kotsi kapa ditlamorao tsa ho tsuba e ka la mashome a mararona le motso o le mong e leng ka sontahang sena se reyang re se lebile mamedi magologolo a maAfrika Borwa a tlabe a gopotswa ka ditlamorao tsa ho tsuba gobane lefapha la bophelo naheng ena ka bophara ka kopanelo le CACN Association of South Africa le tsepamisitse maikutlo tabeng ya papatso ya thekiso ya kwae e e tlwaelegileng le mefuta e metšha e seng ya ho tsuba e leng ya ho tsuba mme re ka etsa mohlala jwalo ka batho ba tsubang bo habli sigare ntse na le mokgwa ono o motšha o na le e ne kareng sigarettenyana tjena mamedi le yona e tenyanyana tjena batho ba tlameng ba itsuba ke a lebala gore na e bitswang vape jwalo ka tsona tseo he wena mamedi mme mokgatlho wa lefatshe wa bophelo o re bonyane ke batho ba dimilione tse robedi ba hlokagalang ka lebaka la ho tsuba e le ntho ena ya gore jwale e silafatsa matshwafo e nngwe ya dintho ke gore e etsa gore methapo ya gago ya madi mamedi e be mesesane jwale go be boima gagolo bakeng sa gore madi a tsamaye methapo mme lefapha la bophelo Aforika Borwa a diphatlhaletsong e entswe ngwagola mamedi e supa gore motho a le mong go ba bararo wa tsuba jwale hona o bontsha gore mamedi tlhile taba ena e tlokolosi gagolo dula fatshe ge o mamele mamedi re na le moeti wa rona re tlo buisanang le ena yena a ke Mepulane Mokube yena he mamedi ke o tswa lefapheng la bophelo mona Freistata mme mamedi re tlo sheba gore na o tsuba go kotsi ga kakang gopolanane o lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano le sedi FM mme motlhaisi wa lona ke Tshidiso Ramatsie. Hasimo he mamedi e ke metsotso e mashuma mabedi na le metso e meraro pele re fitla horeng ya le shume le motso mo auspulane re ya amohela tshebeletsong ya le sedi dumela hlengwaneso
1: dumela sboshi lwena le balometi ba le sedi FM
0: hey onzo utla taba senzeng ke bua ka tsona
1: ke di mamedi
0: hi mamedi ho thata a re shebe pele re kena ditabeng tsa rona jalo ka lefapha molaetsa wa lona selemong se le o tsamaisa ka mmokota ba ofeng gore o fitlhelele batho ba tsubang ba bangata le gore mohlomong o fitlhe o fetole bophelo ba bona
1: ke a leboga sbosh mmokota ba wa World No Tobacco Day o fapana selemo le selemo go latela matsapa a lefatshe a go lwantsha tobacco empa molaetsa e leng gore e meholo e atisa go tsepamisa maikutlo go sireletsa setšhaba gagolo jwang bašwa kgatlhanong le maano a industry ya tobacco le go phamisa bophelo bo botle bo senang tobacco kapa yona a tobacco free lifestyle jwale mokotaba wa selemo sena o re go senola go gogela le go lwantsha bokgoba ba nicotine le tobacco jwale mokotaba ona o re jena gobane tobacco industry e na le mekgwa ya go gogela haholo batjha o tla utlwa ke tla hatela haholo batjha se bo tshobane ke bone haholo ba sebedisang yona tobacco le di vape jalo jalo jwale tobacco industry na le mekgwa ena ya hore e ba hohela jwang ka ho etsa di product tsa bone di be attractive ka bo dia hatlisa e bile dia hohela e re ketse mohlala wa vape a ke re wa itse hore vape e na le di flavors tse leng hore tse different jwale batjha ba rona ba hohela ke tsona dintho tse jwalo le ntho ya social media influence industry ya tobacco se kgona ho sebedisa di content creators ba leng hore ke batjha ba balatellang so bana ba rona ba batla ho leka dintho tsenana ba feletsa e le hore ba na addicted jwale housely addicted ka mantswa mang tobacco industry se na le a long term customer ho ba no so le addicted as long as o tsuba kwae as long as o tsuba vape so ba dependent ho yone yona e dula e etsa profit ka wena ke ka ho leng hore World Health Organization le fapela bophelo bo botle le nka matsapa a ho lwantsha tshebediso ena ya tobacco ho sireletsa setjhaba sa rona
0: mmomedi re fela ke ka mona ka mabenkeleng ke a gotla
2: How di pampiri seng a tshe ka kensa mang? Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena ha wa se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a seng ntseng.
3: Musadi ya neng a ntisa. O mponse mohato ka mong. A dollar fa tsa sebetse ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tseng a ta.
2: Etsa kopo online o join ma Africa Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofano wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
4: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promune ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yentso ka engwe ya ditlamatsa ba hulhulu, e le lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Promune. E sireletsa mmeli kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB, o ka sebedisa Promune. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promune.
0: Mama di ke metso ya le shomela metso robong re ya ho renya le shome le motsomong ke ntse ke na le moeti wa ka auspule mokobe re sheba taba ena ya kotsi ya hotsuba maspulie ha ke re shebe ho baneng ha re bona eka le fapala bophelo mohlomong le sebetsa ka thata haholo bakeng sa ho hopotsa batho ka kotsi ya hotsuba haholo ha re fihla nakong ya selemo
1: es boshina kung ena hangata lefatshe le ketika matsetsi ya tlokomediso a amanang le tobacco le bophelo bo botle hangata ka yone 31 tsa May selemo se seng le se seng re ya hatella ho tlokomedisa batho ka dikotsi tsa tshebediso ya tobacco re ruta setjhaba sa rona selemo ka ofela ke fela hore ha re fitla nakong e re ya hatella haholo ho ba ke kgwedi ya teng morero ke ho ruta setjhaba sa rona ka dikotsi tsa kwae ho thusa batho ba batlang ho gaotsa ho tsuba ho ba hona le ba le bantse ba ntsuba mare ka nnete balabalabela ho gaotsa le ho sireletsa bana le batjha hore ba se qale ho tsuba hobaneng batjha bone ba na le ntho le re bitsang peer pressure jwale ha sa bona di bagotsi ba hae ba se ba tsuba le yena o sa kgalla ho tsuba jwale re ba ruta hore haebe a soka a qala a seke a ba nahana le hore a qale morero hape ke ho fokotsa mafu a kang mofetse stroke le mafu a pelo jwale re etsa bonnete ba hore setjhaba sa rona se ya ruteha ka nnete se ya tseba ditlamorago tsena tsa ho sebedisa kwae ka yona tobacco
0: matsatsing ana ho na le nthwena ya hore ba se ba sebedisa tse o thweng ha dikotsi kana ba ke tsona di vape tseno ho na le tsebo mona tse o tlabeng ho thwe ba switcha ho na di a tshwana le sigarete se tlwaileng phapang yo kae ka pontse di le kotsi ka tsona
1: Sboshi, sikarete se tloele hileng sina le ntwe re bitsang tobacco tobacco ha ke re ratse ba ke semela tobacco ena ha o ichisa jolo ka ke tse mhlala ke sikarete ena le tobacco wa ichisa sikarete sena ha o se chisa setswa musi musi ona o tswang o na le dintho tse re di bitsang di carcinogen le di toxins di carcinogen ke tseletse leng hore di baka mofetse le di toxins tse o tseleng hore di kotse meleng wa hao jwale ha o hema musi ona wena o tsuba sigarete seo kapo motho a emeng ha o finyana le wena musi ona o kotse meleng wa motho o ka etsa mafu a ka tshwanang le mofetse wa matshwafo wa etsa mofetse wa molomo kapo wa marinini Seboshi ke kopa o tsebe le hore ha se sigarete fela ha re bua ka tobacco e teng hape montho re bitsang di snaife bomme ba rona ba tsuba snaife bontsu snaife sena sena le tobacco se tshwarisa kankere di cigar le tsona di na le tobacco di boxa hona le ena e o iketsetsang yone ya mahlarekere le yona ena le tobacco le habli water pipe di na le tobacco empa hobane dina le tobacco dina le nicotine dina le ditlamorago tse di seng hantle meleng wa motho tobacco e ka khosa hypertension hypertension ke utlile ha oso o qala re bua ka topic ena o so bula hore e hatella metabo ehe so nicotine ke ntwe leng hore ke e hatella metapo ele ya rena ya madi a kere metapo yeo e lokela hore dilo le hantle madi a phalle hantle jwale nicotine ena ha o tso dula o ntse o itsuba e etsa metapo yeo e be mesesane metapo e ha e se le mesesane ho bolela hore madi a tlo feta ka thata mo madi ao ha sa phalla hantle a feta ka thata mo e leng hore pelo ya hao jwale e se tlo imelwa hobane e leka hore madi ana a dule a phalla ke mo tlo fellang o na le mafu a pelo o se o na le di high blood e nngwe hape ke hore ha o na le TB hangata hobane TB ya matshwafo a sentse a mehile jwale ha o so o ba le mathata ana a matshwafo o tsuba sigarete e bulela hore o so ba worse o so imetsa ntho matshwafo a hao engwe hape ke batlang ho hlalosa ke hore e-cigarette ha ke re jwale sigarette se tloile hileng ke tobacco jwale e-cigarette sona e futhumatsa oil ba sebedisa oil e nana e ntsha ntho re bitsang vapor muwani o ho so ho entse dipatlisiso studying hore na muwani o ona o na le eng ba thotse gore muwani o na le tsona le di carcinogen tse o tseleng gore di cause cancer muwani o na le di toxins tse leng gore o ka tshwara ke asthma o ka ithlela o tshwara ke di chest pain so di le pedi di kotse ha hole ha o bulele gore ho na le engwe e leng gore e bolokile
0: o rena ke sigarete mmamedi ka paki e ho atswana
1: e kotse ha hole ba sheke kopang ho e hatella ke gore nicotine ba tshaba rona itse teng ha holo vape ba tshaba rona ba rata yona vape jwale nicotine e ama boko ba motho jwale ba tsha ba sebedisa vape enana empa motho o leng ka tlasa dilemo tsa 25 ba tsebe hore hona le karolo ya boko e bitswang prefrontal cortex e bitswa jwalo prefrontal cortex ke le e thusang ka attention e thusa ka learning e thusa ka impulse control le go etse di decision tse hantle jwale ha o so o qadile wena
0: o
1: le matsana le yone e so fetse ho developa o sontso le matsana le yone ho bolela hore o tlo ba le mathata ha ntse ho lotla bona bana ba bang ba na le mathata ho concentrate sekolong a ho utlwisisa wena motswadi ha o tsebe a thi ngwana o sa qadile o sa tuba bomatekwane a tsuba di vape di sentse di ama boko ba hae
0: yo masipuli wazima ntho tse ding ho thwe re di watle phahlantshotsho bontate ba ka ameha jwang ha holo thobalano
1: bontate especially akere ke se ke hlalositse hore nicotine le tobacco di ama metabo ya madi mothapo wa ha wa madi seba o so ba mosesane ka matswa mang madi yana asa phalle
0: ka tsela ene
1: pahetseng joali madi ana aya dikarolong tso hle tsa ha o tsemile a ke mo hlokalanding joali ho bontate ha e fihla mole ka karolong ele e sebetsang e ya tlase performance ho bontate e ya tlase re re bana le ka segwa ba ibitsa low libido libido ya bone ya theoa jwale ntate ka mo ha sa performa hantle ho bane hona le dikarolo tse amehileng so bontate re kopala le gaotse ho bane ka nakwe nngwe bontate ba bang ha ba soka bana le bana yona tobacco e le nicotine e etsa ntho re bitsang low sperm count o fihlela hore ntate o ntsa leka a leka ka mo empangwa na ha hlahi only to find out hore ntate o na le a low sperm count ka bakala yone so tobacco ya senya di organeng tsa mmele ha hona organe leng hore tobacco ha e seng se bosh
0: Mamedi a kontumelle fela ke ema benkeleng bontate ke a tshepa le mametsi
5: Kenna papading e tsotehanya bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, disebediswa tse tharotseng ka karolo. Jolo ka 6-pack ya di 1 liter tsa Spa Lol Life Full Cream. Low-fat kapa fat-free milk, ntle le lactose free, ka 94.99 fela. Kapa 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete ile nngwe. Ditheko tsena di qala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
6: E bang una na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha na na hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Boxa tato hatsi ya ho ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Taste and More Instant Noodles Multipack Tams, bakana tse pedi ka 75 rand. Fresh Wave Hand Washing Powder 2 kg tse pedi ka 110 rand. Se lefe theko tse feta theko tsa Boxa.

0: Hi, this is Kelly Kumalo, Umametsi Siboshi Rakhadi wa ma 2000 Moli City FM.
1: Mamedi ke metsotso e robedi pele re fitla ho reng ya le shumele motso o mong. Mamedi ke kopa fela ho nka ba mamedi ba bararo. Ha e ba hona le potso yo batlang ho e botsa moeti wa ka kwano, nomoro ya mohala ke 086000 3084. Ke kopa mamedi o ntetsetse hona jwale. Ha e ba hona le potso e mabapi le sehloho sa rona yo batlang ho e botsa moeti wa kakwano o teng o spuli ya sansane ga le teng maspuli le mmotse dipotso tsohle o ba letla batla o botsa sa tsamaile be nna tsedintsa dintho nne teng ha ke ditsebe le sedi FM dumelang dumelang
2: fetane ka nna ba
1: re teng
2: nna mana ile ke nna bo thata hla ngwana se ba ngwana
1: ke kopa o tshware fela jwalo mme wa ka re tlatla ho wena le sedi FM dumela hello
3: mama
1: ntate le kae
3: Re
1: aphela.
3: O ba voice ya ka yang.
1: Eh.
3: Eh ke ba tlame o mputetse me o ringa. Ga tswela yang o tsuba motho a modimo ke gathetse go tsuba le voice ya tlwa.
1: A ba tu.
3: Ke ntate mbele siboke mona.
1: A o ntate mbele ho lukile mamela radio mogatu wa utlwa.
3: Danke
1: man. Asimo he. Le sedi FM dumelang. Hello.
4: Teng.
1: Teng.
4: Ke kopa mpotse tse mme mona.
1: Eh.
4: Ka taba ena kwa. Lo go a ke se ke re ke tlile ha ho le mohlomo nye belaela. Ke batla go ya tabeng ela ya nna go tla na low spam count. Ha e wa ke nahana hore ka po ke hloko ke nahana hore ka ba ke se ke tlile bo mbo. Hanga ka tloela go tshuba ha ke se ke tloela go tshuba la hlokala ke tle ke bone ngaka ka po tsha ke se ke tloetse e tla ba tshumule ngwe tla gotlela sekolo ding na
1: o lukile gaitse di ya ka le hona kana kwe kae mohlomong
4: kana kwe kae ya
1: me eh o lukile gaitse di ya ka ke kopa bomele radio utlwa
4: tanje
1: a simo he ma medike nka wa o qetela le sedi dumela
5: re tene ka mme wa ka
1: ke a phela ntate
5: Eh o bua le ntate mkwena ka tswa kwa mona Tsherfontein. Ne ke botsa bo mme ebe a hona mogwa o rena ba ka ya mhlomong ka etsiwa bo phiroto e lengwe bo dikolomo ba ye ba jotse especially bana ha ke no go bana ba ba shimane fela ga ba bana ba banana fela ba ntwena e se etsiwa le ke bana ba banyane ba ba shimane ba banana. O be na le nane o la go na mhlomong ba ka ya bo dikolomo ba ile bua ka ntwena gona sikarete e kotsi jwang bo di happy bubbly tse tsa bona dikotsi jwang ha hona ano ne di ka thusa bana bo dikolong gona ba tsebe kotsi ya ntwe ba ntseng ba yetsa ba ntse ba le dikolong ba ntwena e qala ba le banyane
1: ba le banyane ntate wa ke le buile hle
5: ke le buile mme wa
1: a simo he maspuli o re utlile ka ofela ke re dipotso tsa ba mametse
6: e spashe ke di utlile ebe ke qale ka ena ya ho qetela ya dikolong tsa te re dula re ya rena le integrated school health program mo leng hore re sebetsa le bone re le health promotion re ya dikolong tsa rona o tsebe hore integrated school health program re screena bana e kopane le health education jwale ke tsona di nthwetse leng hore ra dikenya di education tsa rona ra ba ruta ka dithobako ne neng ga tlabe ga ntse di nthwetse tshwanang le di dialogo ha re etsa di topics tse tshwanang le bullying substance abuse re di ama le tsona tsa sigarete ke ya ho ntate ona a botsa hore na ha a ka tloella kwae na a slow spam encounter setla lokana e re kere tjena o lokela ke hore pele o confirm hore na bothata na ke bone bo ho ba radiatsa ha ke tsebe hore ntate o hokae in the Free State mona re na le Universitas Academic Hospital mo le hore ntate a ka ya mo ka referral ho tloa kliniking ba lo checka hore bothata ke eng ha se e confirmilwe ngaka ya hao e gona ho tsamaya le wena impa ya loka ho ba ne a ke re tloso o tloeletse kwae o sa hlolo o le hore tsatsileng le leng o tsenya mmelo wa hao nicotine jwale ina le di chances tsa ho ka loka but ke re tloetsa ntate hore a ye ngakeng ya hae ha ke tsebe ho kae ka kliniking and then engwe sposhe kana ya pele
1: o ntate na bua ka lentswe hore lentswe la ha ile le ya fela ba tla
6: o tlhela
1: empa ho thata
6: eh ya ntate era u tlisisa wa tseba e house o li addicted ho thatanyana empa ntho ya pele batla wena o ipolelele ha o batla ho tsuba also ha o batla ho emisa ho tsuba hore o batla ho emisa ho tsuba empa ha ho bonolo hakalo ke ka hore na leng a rule of 3 e leng hore re bua ka matsatsi a mararo dibiketse tharo le dikgweditse tharo ke tataiso leng hore re tsamaisa batho bana ba batlang ho stopa ho tsuba mo leng hore ra ba hlalosetsa hore 3 days ya pele re bitsang 72 hours ke ele e leng hore ha ona le 3 days o start ta o akere batla ho emisa jwale ha o emisitse mo 3 days eng e o king na ke leng hore e thata ho thata ho bane o ba le dintho tse re bitsang di withdrawal symptoms ke na ke leng hore nicotine ya tloha mo meleng wa hao o ba le bo di headaches o ba le takatso eo itla ha ho le impera o tatisa re tsama le wena re le ba o ke kliniking ra o hlalosetsa hore ena e tloetsa hala impetsa hala period ya 32 ya 72 hours e leng 3 days jwale ha ntse o tla ka biketse tharo akere jwalo so tloheletse nicotine ha isa kena mmeleng o tla ile gore o tlo o ba hantle matshwafo a hao o tsebe matshwafo tsboshe ha o so o tsala o stopa ho tsuba ka jeno matshwafo a hao a sa ba a breather ho bana ke re ha o sa ditibetsa jwale o takatso eo e se ba ya theoa le yone ya hore o ka batla ho tsuba so ntate o hloka fela ho ihlaisa ka kliniking re gona tsa mali yena di step tsenana empa o tlisisa ha sentwe bonolo ba bang ba gona ne ke go bulela hore ka covid re na le ba bangata ba ileng ba ipulella e se hore ba batla mare wa hopola ka covid di shopo ne di kwetse jwale ona sina chance ka jeno motho o mong ha sa tsuba ka baka la covid ntsa ke ya leboga covid ke gonne wa e bona so ke tsela e leng gore o ka se kgone itsa maoli one empa e batla o ipulelle ka keleleng hore nthwena ke batla ho stopa nka rutletsa ntate hore a ihlaise ka kliniking ya hae ka mo and then ke ta mo fa le di number ere ke ba fe di number tse leng gore ha ke tse bo re ntate o na a founa a le kae gona le di number tse leng gore ntate a ka di founela ke 011 720 3145 ke cancer association e thusang batho ba rona le yone ha o so o batla ho fetsa
1: Masipuli ke le boile mogatu wa waka di tabatsa ka dine di lengata empa nako ya rona e nyanyana haholo ke a tshepa hore re tla boela re se pheta hape se hlosena re se ke ra sietsa kana ko yena ya selemo fela re sietse ka dinako tsohle ke lebohile haholo lerato la ka fitlhela re kopana pena ko nyetlang
6: ke lebohile sposhe thank you
1: a simohe mamedi ke ne ke buisana le moeti wa ka yena ke Puleng Mokube mamedi Puleng Mokube ke lenese ebile mamedi ha utlwa ho tsona ditaba tsena tsa bokwae le dintho tsohle o tseba haholo ebile nge mamedi a ka ofa keletso e bohlokwa haholo jolo ka tsa re fileng tsona ka jeno hopola rona ne o lena o ne o letliseditswe ka motlotlo ke SABC Education bohlophising ba tshidiso ramatsi Mamedi hora ke ya le shumele motso mong tshebeletso ke ya le sedi ya le gotlala gaso la Africa borwa re di ballo ditaba tsa hora ya le shumele motso mong.

0: mamedi mona ne ko nketse ke privy camp are masawana
1: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet clientele ikusisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Ke Big Red Sale ha OK Furniture. Me re utlisetsa dipoloko tsa keken tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7th of June. Fumana 97 liter Whitechest freezer ya Hisense ka 2690. O boloka 609. Ka boloka Queen Grande base set ya Sili ka 5990 fela. O boloka senyete sa 2509. Eo ke Big Red Sale. Ka lebenkeleng le online. Se foswe ha OK Furniture fela.
3: Leto la ya FIFA World Cup le tsola pele se latela sa bafana bafana ke papa ya machaba le Nicaragua etla ba pala ka bahlano la la mashume a mabedi a metsoro mo motsianong papa ding e ma shuno go ya utlwisa tsa mogopo wa lefatshe ka ho tloloa le Serie FM le SABC 3 metsoro e ma shuma mararo ka mara hora ya bahlano thapama I shabate peri le patalong le le leng maikemisetso a le mang mona ke mo metsoko e be wantikong mo tsola pili e a wanteng le mo bui khantso ba se shaba bo bona halang o itlisetsa ka motshotshu ke SABC mo hasi wa se muso wa FIFA World Cup 2026

0: kapa di 750 gram tsa yona tsa kretilweng ka 110 ranta e le nngwe. Le mefutafuta ya di 2 kg tsa Omo hand washing powder ka 50 ranta e le nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
1: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: On your max, get set, get ready, go! Zia, zia, zia, zia, kala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa, o so fihlile. Bokanya metswalle o hlwetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pokano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Tlo o tlo natefelwa ke mmino, o tlo iketla o robe monakedi. Mmino ke mantletse tletse. Fumana tikete ya hao spa le ticket pro. Ziyakhala mo San City.
3: Leto la ho ya FIFA World Cup le tsola pele. Se latelang sa bafana bafana, ke papadi ya matjhaba le Nicaragua. E tla bapalwa ka labohlano la 29 Motsheanong. Papading e mahlonoko ya ho itukisetsa mohopo wa lefatshe ka otloloha Lesedi FM le SABC 3 metsotsong e 30 ka morao ra ya bahlano thapama. Dishaba tse pedi le patalong le le leng maikemisetso a le mang mona ke mo metsoko e beiwang tekong ha o tswela pele e ahwang teng le mo boikgantsho ba setšhaba bo bonagalang o itlisetswa ka motlotlo ke SABC mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.

Ha se mo he mo medi ke bo mambana ba holang ka jeno tsebeletso nya le sedi mona re ke kopela mora wa ka ya holang ka jeno e leng Tebogo Monehi ke re ya hola bona dilemo tsedintse ngata ngata gapo gapo ya mahlono lo kopelo ya ke mme wa hae e leng Dimakatso Monehi ka mona ka Bloemfontein phase 6 a hole hlengwane wa ka bo dilemo tsedintse ngata ngata ka jeno ho hola tsietsi Hans kwa lepe o tsara dilemo tse ngata ngata o kopelwa ke lelapa la kwa lepe ka mona ka phase 9 Bloemfontein bara hule mohlakwana a bona dilemo tse ding tse ngata ngata morena a mo apese ka mahlohonolo mona teng ho hola mafahla a mme masakia mohobela bona ba lesotho maputswe mabitso a bona ke tsotang le lebohang me bona ba ka mona ka Gauteng ka mosebetsi ba kopelwa ke mme wa bona ausi wa bona nana mohobela le bana babo ba re ba hole mafahla ba bone dilemo tse ding tse ngata ngata

0: Mamedi Pina Ena ya Busi featuring Heavy K, Easy to Love, neki inketse batho ka ofela ba hulang ka jeno Mamedi haibe wa hula ka jeno ya go hula ha monnate ke tika ha monnate tsatsi la hawe bele monnate o fita matsatsi ohle ne Mamedi ska itsa hore eng kapa eng yo ye meka pele ke ya kopa e se ka tsa sila hao e ka ba le monnate o feta matsatsi ohle jalo ka ke ile ka o tshepisa Mamedi Pejana ka re ka jeno se khutlwaneng sa rona sa dithatso ha tsikina le moyeti ke tlo buisanang le yena le bitso la ha e ke buisile Mlindile ke bitsa hantle ke a simo he Mamedi motjona e ke buisanang le yena ka jeno nna ke motsebella garageng rena le garage ha o file rona mona dipapusing tsa gaso mo boholo ba batho re tshelang teng motho yenwa ka dinako tsohle o tla bantsa re tshella petrolo ka le bonyolohle le o ka lenahanang ka boikokobetso bohle Mamedi bo ka bonahanang ka mafolofolo ohle a o ka nahanang mme Mamedi itse ha re fumana ditaba tse monate tsang hore o kenetse tlhodisano ena ya Mr. South Africa ra re keke ra motloella re bone boitelo ba hae bakeng sa batho hoja re ne re sa inahana ena ke e nngwe tse le re neng re sa inahana ke na le yena ka jeno ka diphaposing tsa gase he buisile monna ho jwang
1: a mna telekaosibone
0: e wena wa tsebetsa dimakatso
1: ke lebile o
0: so ha o tsebe ke thabile jwang ga itse diaka hanyane fela ha o ka qoqela bamamedi ba mametseng tshebeletso ya lesedi yona jwale hore ha re bua ka buisile re bua ka mang re qoqele ka wena mohlomong o tloa ho holeng wa hao tsa maunya hao kena sekolo botho ba hao ha o kopana le batho ba bang le metswalle ya hao ye o hotseng le yona fela
1: okay ke dumise ba mamedi ba le sedi FM ho izibongile nna ke boisile ke hla ha re tso go vile ke holetse ntlong ya bana ba 5 le batswa di ba babedi and then ke last bono hai
0: o nga no fela o le tshe
1: nga no fela hai okay kana le bo buti ba babedi le bo usi ba babedi ke ile ka siwa ka usi wa ka first bona hai boni iswa le second bona ko hai so re setse re ba raru nuke
0: okay oh but people ke mena
1: ngwane ne ke le buile so nna ke kene sekolo Hertsgville primary ba ibitsa ka hore ke go moditswe primary school and then ka kena high school ya ka Senzile combined school ya lane ke
0: ke hona Hertsgville
1: e hona Hertsgville ke ke ne sekolo mo so ke hudile ke le ngwana a thotseng ke le sha ya holo ke shwele batho bangata ba maketse ne u tsena bo tlhokela diyo
0: buisile
1: ka le ke challenge ke nkile mfela hore ke tle mo and then ke tle ke tlotsibisa ka ntwe ke yetsang and then o tla ka Bloemfontein ke a fitla ka sebetsa Shoprite 2007 a ne kata sekolo and then ke a tsamantse ke sebetsa plek and exhibition mo tsena ka ofela ka iphitala ke se ke le shele mo pela tla sa usumo and then ke le ka etsa modeling between 2011 and 2012.
0: O
1: mele
0: sekolong kana
1: ke e? Ah, ke nne ntse ke sekolong.
0: Okay.
1: Then ke ntse ke sebetsa. So ke a tlwaela modeling ka bakala hore ke ile ka bana le bana, ke na le bana ba bararo. Le a usi ba re ke poshi ya le bona ke wa Temple Mfundeni.
0: Okay.
1: Jwale ka
0: tlama ke. Hello poshi.
1: O mametse mo alenti. Ka ba le bana then ke na le bana ba bararo. So ke a tlama ke tswelle ke nne ke sebetse ke supporte bana jwale ka ntate wa lelapa ona jwana. And then ke a ke decide le monse fitileng gore o tla batla ke gutlele nthontse nentse ke batla o dietsa bana ba dikolong nuke yena ba ntse ba tswella dikolong so ke a ke decide gore ke tsentse ke batla ngo dietsa so nako ya ntse ke le shele mona ke ntse ke dilantse ke bulela batho ntse ke batla ngo dietsa ke ntse ke batla go gutlela nthonyana modeling and then ke challenge le ka competition ena ya Mr. South Africa pageant ya Mr. South Africa ke ka mo ke le ke iphitlhela se ke enter land then ba nchuza ke ke lo representa Free State.
0: Jale ha re tle ntlhonyena se ke ne ga bitsa lebitso la thagatse batlage.
1: Okay.
0: Batlage lwantse.
1: E batlage lwantse. Okay, okay. Thank you so much.
0: Ha ona botata wena ga itsedi ya ka afrentse. Eh, se ke ga lebitsa. Jale ha o qala o kenela tlhodisano. O fumana kwena yena wa ghetwa. Ho tlile eng kelelong ya hao na o ile wa bona ganya kapo wa bona hore jwale e ka re ke tlo imelwa kapo wa bona hore jwale mona teng a ke yona ntwa ka ene
1: ntho e tlile ngo nna ke ile na go ngwa o etsa ntho e leng gore ke ntho e o challenge jang jwale ka motho bona letsho le banteng
0: ya
1: empa challenge ke challenge ha o di saitlwe tsa ntho e etse o ntse o tlo feta o yona challenge ke ntho tse teng le re tshwantse re yapi
0: letswalo lona
1: letswalo le batle
0: ke na le ho utlwa mantswe ana sebediswa ke ntate Mtaung hangata are ha motho a se a sena letswalo mosebetsing wa hae o tsebe he kana go yeo mosebetsi wa hao so musa o tsebe ka bona o lokela gore motho ha ona lento entsha e uietsang o kene ka letswalo ha o sa kene ka letswalo hona ho bulela gore tlo tella ntho ena e wena uietsang letswalo lona ke a leboga gore le bileteng ke mona jo le serikene jo le o so kgethiwe tloemela province ya Freestata rally di tlhodisano tse dineng hwetsa halang
1: hona jo le rentsegele di voting stages eng and then o tlogetwa batho ya the way ba tswantse ba vota ka teng so ntho tlo tsela no general like le nna no tsena ke na le ntho nya ka Mr South Africa like how ka check out page nya teng
0: re tla o re for na ke e biswang di page tseo ka ofela ke ba fela o ya mabenkeleng fela re ka gotlhe
1: okay
2: na go ntsa ta hlelwa bophelong mo hau e ka ba masidiso a maholo ho wena wa lokela uto bana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshudi forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Ho supermarket e chipo feta you say ho bulelang hore o boloka ho lo di hlaiseng tso di rata ditlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 10 kg ya white star super maize meal ka 89.99 le 2 kg ya sunlight hand washing powder ka 54.99 fela di solo di fumana ofela ka di 7 June 2026 se fose ke di solo tsena tseto ma le tseding tsengata ha you save fela mo di jetsa meme di bitsang hanyane Amisa.

0: ke la vase ngwana ga khadi wa metse bosh anti wa ma 2k ho le sedie fe
1: ha se mo he ma medi ke misuso e le shumele metso robedi ri a horeng ya le shumele metso e medi jwale ha re shebe he hona jwale ho rena ga itse dia ka buisile rena re boemo mbofeng me mo rutlo ya nteng ho tloa boemo mo re leng ho bona ka tlhodisano yena ri a boemo mbofeng
2: Hona jwale ntho e tsalang kore re di voting stages and then hona le leaderboard mo e leng gore ntho e batlo e tlhokang kore ba be le top 10 and then di-provinces tse kaofela tsena ba lo representang South Africa nthong yena Mr. South Africa so ke yone ntho e ntse e tsala nou jena and then batho ba vota pageng yaka e teng e ke tla fanang ka yone kana ko e lokileng so ke ntho e ntse e tsala gona
1: jwa mame di top 10 eng re batla buisile top 10 jwang kapa jwang re ya matla mame di hai baneng o batla ho buisana le yena hle ke a tseba hore batho ba ke Herzogville ke
2: batho ba
1: Herzogville ba mametse ba thabile bo Hopstata ka mono ba thabile ana ke bo Hopstata re tla tsena ke bo Bedfontein ba thabile ba mametse ke kopa hle re tlo molakaletsa mahlohonolo nthumele voice note nomoro ya ka ya mahala ke 079 758 5066 079 758 5066 ke a tseba hore a ile Bloemfontein jwale ba no so phela teng ngwana jwale strateng sa lona le strateng seven
2: ke dula phele ndaba strat hlongwane street
1: hlongwane ka tonga
2: pela MCPP mo
1: eh wow mamedi ri ya kopa hle ke kopa re le nthumelle molaetsa hle nomoro ke 079 758 5066 mothe mo le mong ha a kena ka hare ho ntho career hona le mabatlang fihlateng ke a tseba hore lwana hona le ntwe o ishebileng ha wa sheba fela mona ha o finyana ka pa home star South Africa ebe ho fedile hona le pele mo ishebileng teng ebe ke kae mo kareng bonyane modimo ha ka mphamatla ka fihla mana
2: ntwe ke leng passionate ka yone o sibongile ke taba ya o tso solo tsa ditoro tsa batho and twense ke yetsa no tsena ntse ke ya le bodikolong letsatsing lena ne ke tlama ke le botshabelo bona letsatsing lena sponiseng ke tsatsi la batjha and then ke ne ke tlama ke le botshabelo ke lo bua le bana ba sekolo so twense ke yetsa ko ntse ke tsama around bo di sekolo ke bua le bana ba dikolo and then ke a life coach by profession ke certified as a life coach
1: he batho mme di ntse ntle aka ke ne ke tso ditsibaneni
2: so ke ne ke ile ke ne ke le department of education ke se proposal out lot of coach bana ba dikolo and then tso solo tsa toro tsa bone ntho tseo ka ofela tseo so ke yone ntho ke yetsang le ro tloeletsa batho ho lora
1: yeah
2: ka ho ka tla ho sheba no tsena batho no tsena ba lose ba feletse ke tshepo
1: and then ha ba sana ditoro ba phelela hona jwale
2: eh so ntwe re yetsang ape ko nana hore tse dintsa dintho ke tsa batho ba itseng ba tabasa lora ka tsile batla mang ba lora ka yone and then ba khone o fithlela ditoro tse ba di batlang bophelong so ntho ke batlang o yetsa ka nthwana Mr. South Africa and then ha ke qeta o wina ke ne ke batla o bula this academy ke coaching academy and then mo ba tla tla mba lora ding and then re ba thuse wa chiba ntse ba batlang o di fithlela bophelong ba bona so ke ne ke batla o sebisa platform ena le nna we challenge jwa ka motho and then batho ba tsebe ha ke ya ke lo bua le bone ke ba blella o ka gona o fithlela ntwe tsheletse ke be ke le yone example le maphelong a bona ke se ke ka jetsa fela batho ra tsa keng bophelong o ka fithlela ntwe na lena lena empa nna ke
1: o sa ifihlela
2: nna ka bona so ntwe ke batlang o yetsa ke yone ya o tlisa tshepo batho ba tumba ile roba la hletswe ke yone and then ba tsebe le bone ba ka lora ba ka fithlela dintho tso hletse ba batla ngo di fithlela bophelong ke yone ntse ka tla ngo yetse
1: ya o mo medi kimisuso e le shumele metso e mene pele re fitla horeng ya le shumele metso e medi ke kopa hle ke o fe monyetla ngwana bolona ke yenwa ngwana bolona o leetong leo e leng kgale a le lora leo a ileng a letsamaya a le gaola ka lebaka la gobane modimo wa mofile o tekeng boikarabelo bo
2: bongwe
1: jwale boikarabelo bona o boentse modimo o kgotsofetse o gotletse gape ga re ke re molakaletseng mahlohonolo kapa re ke re buisaneng le ena ka tsela efe kapa efe mabedi e wena o ka buang le ena ka yona buisile ke na le ena kwano ke a bona sense di kena di matter di voice ntutsa ka mona ba mamedi ba batla ho bua le wena re mamedi ke etse tsena na he ke tle ke o femola monyetla wa hore re tlo buisana le motho enwa ya etsang toro ya hae e phethagale ka jeno ha re mamele gaitsedi ya ka ke gola batla utlwa
2: ba re ke thabi ke thabi le sengwe
3: Antwa matuke ile kae ga teng. Go bua le re filo ka mana ka matate. Ke mlakala sa mahlonono a buti hle, ke mlakala sa mahlonono. A fitlele tulong eno e bang o batla go fitlela go yona, ke mlakala sa ka tlo mahlonono. Ke le bua Antwa matuke.
4: Mela anti, dumela anti ma 2000, dumela abuti. Abuti nna ke a le buisa holo, ke a le buisa ngwaneso. Ke ya pele ka re hoena o na le mohlala o ka o ntshang wa bontsha batho ba bang ka ona go tsoseletsa toro tsa bona o motho bohlokwa bophelong le ka re maphelo a rona le bana ba tlang ba hola ke a leboa ke fuse gate ba di placing tangu
3: Melody Melas Bosch ke rejile ka tsebe ke re abuti go lakaletsa mahlono re go feta mo e ya pele ke mmuda o tswa ka mona ka kgotsong botha fela ka tsile monate Bosch
5: Hello o se sibongile o bua le sesing ka fumona malobo re Gauteng ke lakaletsa bo isile wa kwa gae wa Hertsville mahlono ke ra morata go phamisa Hertsville le ha ile nyane tsena wa iphamisa wa ebe ya mmape phambili ha re go phambili bo isile molengile
2: ke le bila o
5: a ga thabile hle mama ne bonje re wishetsa abute bongane e vuyani mahloho nono ka molakanetsa ntati ne jeni e monate a wine ke tsiba ga masimo ka khotsong botavini di botavini mona ga momametse emela afrika borwa papa mena Afrika Borwa go batla o le South Africa e seng Free State fela halala
6: Dumela mamane wa ma2K bongile abutika mo ke re abutika tlo le mahlonolo ke gata boitshepo ba hae le mamelo ya hae lo tsitlalela togong ya hae ke re ka tlo le mahlonolo go yena pele ya pele ke bo le mole go ntumeng ka timo le Paris bye
2: ke lewi
7: Sbosh ha re le buisega botimo a tsela pele ka talent ya hai botima ze boko ha re feng khotso ga
8: khotso bongi ke mo re na rantiba ka mona ka kima ho a botimo toro ya hai e tla petala ha fela ankile modimo a mo kentse ka ropela hai a kentse toro a amantse le letsola modimo e tlo phethala boji ke molakaletsa mahlono no e se ka modima ka mosira di phepetse di tema ba pilo phetsa toro empa ha tlamela nya ha mabonji ho ha ha tlamela na halwane a phepetse toro ya hai a iphetise ke a le bobongi
9: clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
10: Dumelang ba mamedi ba Lesedi FM. This is Reba Filwe monna pula ho tswa pelo e ja serati. Get a partner. O mametse Sbosh ho Lesedi FM. Ho tla matafatsi.
1: Ha se mo hi mo medi e robo metsotso pele re fitla horeng ya le shome le metso e medi ma medi kentse kena le buisile ka kwano 0863084 e re rutlo rena mo hale mona e mo medi o reng le se di dumela
11: ke teng wena o ne tsohle
1: ha monate ke bua le mangkai
11: o bua le suma ba ha le se tsboshi jo tsboshi wa tsaba a bu pike mo kore ha ke tsweng ka moetsetsa eng ka mogo ke thabileng ka teng ka
1: mogo
11: a phamisitse mo free state ka teng hle jo tsboshi ha dume le hle
1: ha ke tsweng ka metse ka
2: le bila ho lu saka
11: thank you mo ne se mo di o tsaka mo di mo
1: le se re femeleo o mamedi dumela Lesedi. Hello. Hello. Lesedi.
12: Hello, mama bonji.
1: Ho shapu ho jwana na.
12: Ke tele ka ke nna ma ke ngana ka ma di prasinga mo ho sile pele ya pele mo la ka tsa masono.
1: Ga le boha mami.
2: Le bila ho lo mme wa ka.
12: Ke ho ha ipheta ha le ntate modimo a mutise. A mo pa
2: ka ma. Le bila ho.
12: Thank you mama bonji. Ke le pele ho sile.
2: Thank you. Ke le bila ho lo mme wa ka.
1: Ga le boha mami le sedi wa o qetela hello.
13: Hey boss.
1: Ho shapu jwana ga itse di.
13: Ha monna this boss bona. O di no haila o supa, haila supa a bula. Bona. O tlo ho pula recording. O tlo ho pula nna le le tsang di. Jalo ka ngwana la mnyana nang o no bua le yena be ke feeling ka sonta. O tlo no ho pula boss mantsu o ka dileng ka ona o ha o no jetsa a buti. A bile ntho go le rapetse ke le ma fresh data. Bana bo rona pele ya pele mo dimo tio ke bo ikiri tono wa tsene ka le mabakeng ka mona ka katlego
1: ya a bo ikiri le buile
2: ke le buile ha ho ntate wa ka
13: thank you mahlano no ke
2: thank you
1: a se mo he yo hi ga le bua ka nnete ga itse di ata wa bona ka mogo ba mamedi ba o tsheditseng ka teng ke bona he ba latedi ba hao bana
2: ke a bona
1: ako re gannelle he ho rena o re fe mo re lokelang hore re o latele teng mo re tla fumanang tsela e nepagetseng ya gore re o votele go ba top 10 re ya o batla dileng di-page tsao.
2: Okay, page ya ka ke tlo fanang ka yone o sebongile ke ya Facebook. Mabitso a ka ke Boisile Mlindile.
1: Boisile ka
2: Boisile. Sfane ke Mlindile.
1: Ga ke re le motho mongwe a ka nana ga gore Boisile a ba kenya
2: ka U.
1: Jale mamedi ke B-O.
2: Boisile. Ke Boisile Mlindile Facebook. Instagram ya ka e kopane le Facebook. Like LinkedIn le Facebook. So ntho ba ka etsang e nka ba kopang yone no kena ko ya Facebook nya ka ya Boisile Mlindile. Ba tla fumana snape se ke se beile mo le a QR code and then o scanner fela a QR code and then e tla wisa di voting. Ke mo tla bona nteng gore mvotela ka.
1: Mamedi kenang page nya Boisile le be le molatele.
2: Ke mo
1: se bolatedi bo bongata kena mmono he snape mmono latelang ka mogwa tshong fela ka teng mamedi re quote yeno kena ho yona scanner mamedi re mo fe di vote tsengata ka mogho re hlokang ka teng bakeng sa hore a kene top 10 eng o tsebe mamedi ke yena e metse province ya Freestata ba babedi yena ke yena he mamedi e o ka jeno re buisanang le yena ke kopa mamedi ha re keneng hle re molateleng ha re qeta ho molatela re keneng he mono tlhodisanong re vote le Boisile ka boikokobetso bohle ba ka ke a ikopela mamedi le yena ke a tseba gore ke motho a ikokobeditseng motho yona mamedi re mo tsebile a sa re tshella di-petrol ke ka hona mamedi ka jeno ke thabileng pelong ya ka gore ka jeno lena mamedi motho yo mmone maqadileng teng ha a qala a hola mamedi ha ona le platform e kgonang gore o mohodise mmitsa o mohodise o sane o kgone go ikotla sefuba gore le nna ke karolo ya gore a fitlhe mono maleng teng ka jeno so se sepisang balatedi ba gago and-e mamedi ke a buti ya motle kore eo yona nke ke ka e pata ke kopa ke ntshe kore ke bue ke sa tshabe ke a buti ya motle gagolo snepe sa gae ke a gola to herima boye o se beile Facebook mono jalo ka re tlo buisana le ena gore nna ke motho ya tswang ke ena mamedi o moshebe o mmone ke lebuile
2: gaitsedi
1: yaka
2: ntho e nka ijotsang ba mamedi ba lesedi FM kore ntho e nka ba siang le yone ke ya gore bonnyane bo re bo filang bo tswa ka gare o rona maphelo a rona ga manyane re mpa re wa phela ka tselenyane so ntho o tlamehileng o etse ke gore o transforme kelelo ya gago o golele tse dingwe tsa dintho bophelong o tsebe gore ntho engwe le ngwe o e batlang bophelong o ka e fumana ga o beile ga o tsepamisitse kelelo ya go go yone so ke ntho e nka ba siang le yone and then ke a tshepisa gore ga nka tshwara title le na Mr South Africa ga ke ne o lebala Free State ke tla etsa ka bojotlhe ba ka gore ke tsoseletse bašwa ba Free State le ba baholo ka o fela re tlhoka go gola bophelong ga e se ba banyane fela e se ba baholo fela re tlhoka go gola re le ka o fela so ke tshepa gore e tla tsoseletsa ditoro tsa batho e tlise tshepo maphelong a batho ba tsebe ba ka shiva ntho tse ba batlang go di achieva
1: Puisile ke le buile ga itse diaka.
2: Ke le buile haolo.
1: Ke kopa hape hape ha o ifumane o gutle mona tshebeletsong ya lesedi. Le ha o sa ifumane ma o fihleletseng teng o gutle ba mamedi ba tlotseba.
2: Ke tla gutla o bongile. Ke le buile haolo.
1: A simo he.
2: Thank you.
1: Ba medi ibile re ntse ho lekane na neong la rona ho pula ha ke tswa mona o tlo fumana mo ifo wa lenane la rona la imatlafatse ho fihlela mesosong ya mashume ya mararo ka mora hora ya leshumele metso emedi ebe mesosong ya mashume ya mararo ka mora hora ya leshumele metso emedi o tla kopana le DJ Sticks a o fela ne o la le ratwang haholo tshebeletsong ya lesedi o di engwane ke ena ka jeno mamedi ya tla re tshwarela naneo lena la rona la imatla fatse re ya leboga mamedi modimo a re bolokele wena o fela re kopana hape na konyetlang maletsatsi sejake ke ena mohlopisi wa lenaneo lena mminong DJ Lovers DJ Yetswe Tsempeli.

0: Erepele re utlisetsa dintlha tse o re di hlophisitseng re fitise mabenkele.
1: Boxa, thatwatsi ya hao ya lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka mefuta ya Brooks Oro Squash 2 litre tse tharo ka 99 randa. Clover Classic kapa Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram tse tharo ka 54 randa. Se lefe theko tse fitang theko tsa Boxa.
2: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Sa Habanero. Ka laboraro le leng le leng. Labohlano le Moqebelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ha ho supermarket e cheapo feta USA, ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya Speko kapa Golden Delight Rice, ya U-Brand Maize Meal le ya Sasco Cake Wheat Flour ka 299 ranta boraro ba tsona. Le 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka 49.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Sefo se ke disolo tsena tse duma le tse ding tse ngata. Ha you save it fela. Mo di jo tsa meme di bitsang hanyane. Ka mehla.
4: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 Motsheanong, thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
5: Big Red Sale ha OK Furniture. Miru tlisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana 2-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990. O boloka 2009. Kapa o reka for the 3-inch full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa back and fixed wall mount bracket ya 199.99. Mahala. Eo ki poloko ya 1009. Big Red Sale. Kale benkeleng le online. Ha OK Furniture fela.
0: Le shume le mesumedi metsotso re fureletse hora ya le shume le mesumedi re lena la ka January le thagole ka o leba le gotlene le golola boipiletso le Bloemfontein. Ntwa ya molao e malebana le bolokwa ha mo president wa mehleng wa Zambia ya seng a iketsebo ya batho Edgar Lungu e mametswe le gotlene le golola boipiletso le Bloemfontein ka jeno. Le lapala ha Lungu le ipiletsa kgatlano le qeto ya le gotla le phameng la dingwe le Pretoria le fumaneng hore mmuso wa Zambia o na le matla a o gotlisetsa setopo sa Lungu na hing e o ka sepio sa o tshwara le patola simmuso. Lungu hlokaetse ka lahlano kgweding ya Phupjane ngwahola a le Afrika Borwa bakeng sa kalafo. Hutlwa hulanyane ka sena re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya beileng yewe e na lihlo yena ke Makgala Masiteng. Makgala, dumela o amoetswe lenaneng la imatlafatse. Ha re qale ka hore o hopotse mmamedi hore nyewe ena e qadile kae hore qetellong e tle e fihle lekgotleng lena le legolo la boipiletso.
6: Jale, moporesident ena wa mehleng wa naha ya Zambia o ile a tlhokahala mona Afrika Borwa selemong sane se fetileng. Jale, ya ba ka morao ho moo ho hlalosa hore ho ile ha ba le dipuisano pakeng tsa ba lelapa mmoho le batswang pusong. Ba lebana le hore ke eng se tlo etsahala hore ho tle ho be le tshebeletso ya lepato. Jale, dintlha tse ntseng di hlahella le ka mona ka kgotla ke tse bontshang dikopano tse ileng tsa ba teng pakeng tsa mahlakore ana ka bobedi moo ba neng ba dumellana ka di pehelo le ho ke eng se la mentsi o tsahale mme ba le lapa ba hlalosa hore se tsene siling ka se sekolong ke gore mo president Lungu o ne a ile a hlalosa le ho latela di phapantse ba neng ba ina le tsona le mo president wa hajwale hore ho hang ha a batle hore a beteng le patong la hae ebile ba hlalosa mona hore pele mo president you know a mehleng a tata Afrika Borwa ebile o ne a sa dumellwa gore a ka tsamaya jale le ba lelapa ba hlalosa gore ho hang ha ba batla mo president wa ha jwale wa Zambia a be teng nakong eo a leng a lo pata ka yone jale ba hlalosa mona hobane mmuso wa Zambia ha o tla wa hlola nyewe ena mane lekgotleng la dinyewe.

0: ke ke nna potela ke mo baile mo elelo hore aba ene ya bona ha nke le so ho latela dimelano ene ba di fikelletse le mmuso ona wa Zambia ebile le kwetshala bona ha no jwale nke le bolela le kgotlo le ne le lekolo la maitsiletso hore mothating wa jwale lelapa ha le sa batla letho le batla hore mopresidente ona mohleng a tlo bolokelwa mona Afrika Borwa ha ba sa batla gore a gotlele naheng ya Zambia. Jale ke tsone dintlha tse e leng tsa etsagala tse e leng ga etsa go lebise gore taba ena e be magotleng a dinyewe mo mmuso mmogo le ba lelapa ba ngangisanang ka gore na moporesidente eno wa mošweng wa naga ena ya Zambia o tlo bolokela kae. Jale gante ke mangetse gona jale ebile go yo moleqwetha le emetseng bana ba ka pusong go tswa naheng ya Zambia ba tlhalosa gore go ya ka molao wa naga ya Zambia ka go fela ba presidente go na le bo ba bolokelwang teng ebile ba tlhalosa gore ka nako eo moporesidente Lungu e ntseng e le moporesidente naheng eo ya Zambia go ile a ba le taba mona malebana le moporesidente wa mošweng Kenneth Kaunda gore na o bolokelwa kae gobane yena o ne a boletse gore ga a batla go bolokelwa mane mo diporesidente tsa naga o di bolokelang teng empa o batla go bolokela gaufinyana le motsomogadi wa gae fela ka yona nako e ntse le poresidente ena ntate Edgar Lungu ba tlhalosa gore go tla lelelanega lena ka qeto e neng e ganyetsana le yona taba eo ya gore moporesidente Kenneth Kaunda o naitse ga a batle go patela mo le a tlhalosa lekgotla gore o tlameo a lo bolokela mo diporesidente tsa naga eo di bolokelang teng go latela ka molao wa naga eo mme seo ke se se ileng sa etsagala jalo ba tlhalosa gore ga ba utlwisitse gobane gona jale ga dintho di tlameya gore di fetiwe ba ntse ba fitlheletse gore moporesidente ena wa mošweng e le moporesidente Edgar Lungu o tlameya gore a gotlwisetswe nageng ya Zambia a fuwe lepato le moleketseng jalo ka ga e ne le moporesidente wa naga ene ya Zambia jalo dipotsono di batla di le maatla gagolo di engwane go tswa go baatlhodi ba neng ba botsa gore jalo ka gobane moporesidente eo o ne a sa a amogile ka go fela dintho tse wa di fumanang jalo ka moporesidente wa mošweng di-benefit ka go fela ba ne ba mo amogile tsona jale gobaneng ga a sa sokagetse ba ntse ba ditlheletse gore o tlameya a gotlele nageng yane a fuwe tshebeletso ya lepato ya semmuso le goja a na se a amogile dintho tse ngata tseo a neng a tlameya gore a tle a di fuwe jalo ka ga e le moporesidente wa mošweng jalo karabo eo bana ba naga ya Zambia ba fang ka yona ke gore taba e ya gore o ne a amogile dintho tsotlhe e ne e amana le gore o ile a gotlela dirika dikueng tsa dipolotiki le goja jale go ya ka molao o wa Zambia go tlhalosa gore moporesidente wa mošweng o tla fumana tsotlhe tse a tlameng a di fumane fela ga a qala fela a re o gotlela dipolotiki o amogwa tsotlhe mme ba tlhalosa gore e bang poresidente Edgar Lungu kapa moporesidente wa mošweng a ne ya ka re a ikhula dipolotiking o ne a ntse a tlo fumana tsotlhe tse o a tlameyang gore a tla a di fumane jale seo ga se bolele gore ka obane o ne a di amogile seo se bolela gore ga e sa le moporesidente wa mošweng wa naga ene ya Zambia ba ntse ba tlaletse gore o tla tlameya gore a ise nageng yane ya Zambia a fumane lepato leo a tlameyang gore a le fumane mme ke shebile le bona ba tswang lelapeng lena la gantate Lungu le bona ba teng ka gare go lekgotla lena la dinyewe o ba kgona ba elelwa ga bobee ka lebaka la gore ba ntse ba apere botho jalo ka e sale ba boapara go tswa ga e sale moporesidente eno wa mošweng a tlhokagala.
1: He magala e re ke leboe ka nnete o di akareditse re a leboa. Mamedi eno ke moqolotsi wa rona wa ditaba magala Maseteng ya ntseng a beile nyewe ena ya ntwa ya molao e malebana le o bolokwa ga moporesidente wa mehleng wa Zambia Edgar Lungu. Mme sena se re beya metsotsong e leshome le metso e robong re fureletse hora ena ya leshome le metso e medi o ntse o mametse lenaneo la Imatlafatse. Tshebeletso ke yona ya Lesedi FM. Re pele re hatela pele ka tseo re di tlhophisitseng re boele re fetise mabenkele.
2: Ke big deal weekend ya okay me rutisetsa dipoloko tse jolo ka 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled White Rice ka 28 rand fela di 145 gram di fika pa di fetse pedi tsa mefuta-futa ya Doritos corn chips ka 38 rand le 1 kg ya Tapia Stock Country 40% fat spread ka 45 rand fela matsatsi a mane fela di 28 ho ya ho di 31 tsa May empa di fumanehi okay express okay beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.

0: Asi sheke build the game nka khato le holu bet betcha ka 10 rand ka pa ofita papading ife ka pa ife ya bolo ya maoto mme o ka hapa karolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab and chancha ka pa Toyota Starlet Cross betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafolofolo o le morolo o gatile topo ebe le kunutula o ke lefe
3: le kunutula ka ke Prosidin se hlahiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morolo ebile ke sireletsegile ka gare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla.
2: Nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka Prosidin o tla utlwa phapang.
3: Ke nnete, Prosidin e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara.
2: Prosidin molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle.
3: Ha e sa re Prosidin Hase Prosidin.
4: Mashuma mabedi ya mesumedi metsotso re furaletse hora ya leshume le mesumedi re hatela pele ka tsereng sehla sa boragwebo ka pa boramosebetsi sa o hlahlela dintlha tsa bona letsa basebetsi ho SARS se fitla pheletso mafelong a kgwedi ena ya motsianong sehla sa lekgetho se bohlokwa haholo netefatsa hore boragwebo ka pa boramosebetsi ba ikobela melao ya lekgetho le o qoba ka fumana kotlo ya o lefatshelete e itseng e bamba ka romella dintlha tsa bona ka morao ho nako ka pa ho nehelana ka lesedile fosaetseng utlwa holwanyane ka ntlha ena re buisana le Ntwa Mothijwa ho tswa disebeletsong tsa naga tsa lekgetho SARS o teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso. Ntate Mothijwa, dumela o amogetswe lenaneng la imatlafatse.
5: Kgatisedi ya ka ko lebo ebile ke be ke o dumedise ke dumedise le bamamedi ba gago.
4: O ka qala ka gore tlhalosetsa holwanyane ka sehla sa boragwebo kapa boramosebetsi sa o tlhatlhela dintlha tsa bone e ne e rereng employer filing season.
5: Ngwane se o tlo gopole gore dikgweding tsene tse mpedi tse tlang go tlo ba le nako e rereng ke employee filing season, mme go ba bobebe gagolo bakeng sa kantoro ya lekgetho gore dintlha tsa basebeletsi ka o fela di be le diteng dikantorong tsa rona, mme di etsa mosebetsi wa rona o be bobebe gore ka nako e bang di-IRP 5 tsa bona di atla re kgona gore re ba thuse ka nako.
4: Ha re bua ka phatlalatso ya selemo le selemo ya ramosebetsi re bua ka eng? Employer annual declaration.
5: Kgatisere re bua ka mogono e leng gore bo ramosebetsi re a tseba kgwedi le kgwedi go tloa ka di-1 tsa March go fitlhela ka February. Go na le ntho ene re bitsang ka gore ke EMP 201 e bontshang ditokomane tsa bona go bontsha gore na e be balefi ba lekgetho ba lefile tšhelete kae, ke tšhelete kae eo ramosebetsi a enkileng go bona. Mme re boele gape re re ga selemo se felelela e leng kgwedi ena ga e fela ke mane bore le ba tlisa ntho ene re bitsang ka gore ke EMP 501 e bontshang gore ka karekaretso selemo seo sa ditšhelete ba huletse tšhelete kae, mme e etsa gore go be bobebe gore ga re fitlha nakonyane e leng goreng individual filing season e atla go ba bonolo gore ka kgona go thusa basebeletsi ba bona. Mme ebile re na le ntho ene re bitsang ka gore ke auto assessment, go ba bobebe gore reetse auto assessment gobane dintlha ka o fela tseo e leng goreng di a batla di thola di le teng mo go latela le ntho ene re bitsang ka gore ke third data information ka mantswe a mantho tsa bo medical aid jalo jalo. Ga ba sebentse declaration eo ya bona eo go batla go ba bobebe gore ga batla kantorong tsa rona ba tlisa ditokomane tsa bona e be re kgona go ba thusa.
4: O santsaneng o buile ka EMP 501, ke mešwa kapa mekgwa efe e lokelang gore e ka latelwa ke ramosebetsi?
5: khadzedi ya ka ra mosebetsi hana le basebeletsi ba fetang magolo a mahlano a ka sebedisa ntone re bitsang ka hore ke easy file employer me ha ba ne ile hore ra mosebetsi ona le basebeletsi ba tloang ho ka ba mongwe phlelo ba ba mashume a mahlano a ka sebedisa SARS e filing ka pa yona e filing employer easy file employer
4: ditla morao tsa hore ra mosebetsi a fane ka dinthlatse for sites mohlomontsa mosebeletsi tsa lekgetho nakong eo ho romelwang bo di IRP 5 ke dife
5: ga dira ke ke hlalosa hore ha ke etse mohlala jolo ka SABC jolo ka wena jolo ka ho le mosebeletsi wa SABC ha SABC ka fana ka dinthlatse for sites ka wena ke mang me leng hore ha o tla ho rona ka ditokomane tsa hore o tlo tlisa ho rona SARS ho tlo ba thata hore o thuso ba dinthlatse teng systeming ya rona nka nka lentswe la sejatlhapi le eo re fang yona ha di tshwane mme di etsa hore ho be thata motho a qetelele hore ntho tsa di qetelela di ya audit hobane dintlha ha di kopane ka mokgwa o di tshwanetseng di be ka teng ga mosebetsi o tla ba fana ka dintlhatse for sitseng wena o tla ka dintlhatse nepahetseng tsa gago ke ka gore ba kgothaletsang gore ba etse bonnete ba gore ka nako e nyane le e gola ba tlisa dintho ba tlisa dinte dintlha tse nepahetseng ga ntsedi
4: botlhokwa ba gore ramosebetsi a be le di-income tax reference numbers tsa basebetsi ke bofe
5: Khadira ka to hopola re ha utlisa ditokomane tsa SARS ntho ene re bitsang ka hore ke income tax number ke yona e hlalosang hore na motho o re sebetsang le yena ke mang ka mantswe mang ha o tla ka ntorong tsa rona mana ha re qala re kenya ID number e tla be hlaisa tax number ya hao e nepaitse mme ka mantswe mang ha re tlisa ditokomane tsa ka tax number e for site la re ka ba ra kenya ID ya ha re tlo kgona go thola dintla tsa ho ka o nepahala so ho bohloka hore ra mosebetsi etse bonnete ba hore ha re tlisa ditokomane tsa basebeletsi ba hae o tlisa income tax number e nepahetseng khadira
4: jolo ka sehla sena sa boragwebo ka pa boramosebetsi sa hore ba ba ba hlahletse dinthlatseo tsa bona se fella go dingena ya motsiano na re ka re le fumane dipalopalo tse ka etsa ba seng ba hlahletse
5: ga ditse ka bua nnete fela jolo ka ile letsatsi la go qetela ka jeno dipalopalo tsone ntse di batla di la tshele ha ona le mane le mane be ile re nga ba soka ba ditse ditokomane tsa bona ibile ntho bohloka ka o futse jolo ka potso e butsitseng ya di tax number ke tsone dintho tse leng re ntse re sebetsana le tsona hore ka nnete re kopa bo ramosebetsi ba etse bonnete ba hore ha ba ditse ditokomane tsa basebeletsi ba bona di tax number tsa bona ke tsene paetseng hobane tse di ke tse ding tsa dintho tse leng re batla re sokola ka tsona ha ola ntse re sebetsana le dintlha tsa bona jwalo jwalo
4: o buile ka taba ya auto assessment bakeng sa sehlase tlo qala go dingetlanya e ya phupu seng ya phupu ja ya phupu July
5: e ha bolo bana go gatsedi ya ka e hle ana o se ke commissioner mme ke yena nan le ana le tsebo e feletse rena hantle hantle filing season ya rena e tlo qala ne empa he go latela ka mogwa o re ne re sebetse ka ona e ne qala ka July gatsedi ya ka
4: ntate motijo ha re leboe ka nako ya hao ha le mona o buisanela rona ka generate pa re bora kgwebo le bora mosebetsi ka nnete batla phethatsa thumo ya hore batle ba romelle dinthlatsa bona jwalo kae sehla sena se fihla pelotsong kgoding ene ya motsheno
5: ke tsapa jwalo ga direka mme ke tle ke hlalosa fela hanyane hore hona le batho be ka beka nna nya ba se ba thotse di IRP 5 tsa bona mme batle ba hopola hore sehla ha so ka se fihla ba lokela ho dikipa ho bona ho fihlella nako e tla hlaloswa ke commissioner rona rona ke nako e fenye ba lokela ho dilisa dikantorong tsa rona
4: ba se ba tatela mashankura
5: ke ya leboa gantsedi
4: ke ya leboa ntate motijwa mmamedi eno ke ntwa motijwa ho tswa ditshebeletsong tsa naha tsa lekgetho SARS ne re buisana le yena ka sehla sa boragwebo kapa boramosebetsi se fitlhang pheletso mafelongana a kgwedi ya motsheanong hore ba be ba hlahletse dintlha tsa bona le tsa basebetsi sena se re beyang metsotsong e 20 a metso e 8 re furaletse hora ena ya 10 le metso e 2 mme tse ding tsa ditaba kapa tse ding tsa diketsahalo tse leng hore di a etsahala letsatsing lena la ka jeno mo presidente Cyril Ramaphosa o ile nehelana ka mangolo a thuo ya mobu ho batho ba feta magolo a mararo setseng sa ditshebeletso sa thusong se setla gole mane province ya Northwest milena ke letsatsi la bobedi la lenana o la pusetso ya mobu le qadileng Lichtenburg e maobane melona ke karolo ya lenana la muso wa naha la ditukelo tsa pusetso ya mobu le ntlafatso ya phano ya ditshebeletso athe ba malapa a masole a hlokaletse mosebetsi me ka ubere ya sesole ba mpei le ditotsa SANDF ba putetse mane di ahelontsa sesole tsa Diebrug Bloemfontein Free State o keteka letsatsi la matshaba la mogatlo wa matshaba a kopaneng la moifo wa bathei ba gozo mokete ona o tshwarwa selemo le selemo ka la 20 a meswe robong kgweding ena ya motsianong e le o tlotla masole a hlokaletseng a lentweng ka sepheo sa utlisa gozo le botsitso dinahentse aparetsweng ke dintwa ho phatlalla le lefatsheng

0: Dulamo, ke lebitso la pina Miss Noxi, nabuzana. Ke na nengar pina lewa nakwano tsebeletso nye ratwanga ke nngwe ya dinaleditsa kwano lapeng a province ya Freestata Noxi Noxi Noxana. Professor Monati ka lentsola ile Monati le phefa. Mitso tso ima shume mabidi le mitso e meraro. Motho e motlepele ho hora ya rona ya pele. Ho renya pele re balula ditaba. Jolo ka tlwaelo la botlhano le leng le leng re na le ngaka ya tla re fa tsa botlhokwa wena mmamedi motle tsa bophelo bo botle. Dula le nna se ka ba suta pela se ya le moya gobane di monate ga re di arolelana tshebeletsong e ratwanga o ntse o sa lebale ke tlhalositse kare ga ke mong ka jeno ke na le kgaitsedi ya motho ke bua ka Tholwana Moletsane Thuli baby o mane mo a ntseng a tshola ntse ya pheya ke bua le wena ga jwale go bana ba Norox o tla re fa he gore na e be ka jeno tjena kick nor gore na ebe ba re tshwaretse difeng tseno tse tswang pele thudisanong yena e ikgethang mme o le o emela tshebeletso wa lesedi mono mo a ileng wena motho e motle ke na le tshepo gore re tlatla ka mogope le kgaitsedi ya ka Thuli baby e re ke tshware gauta ka letsogo ke ya gutla
1: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao o tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Moratuwa, a kwetlise ngwana o kwano.
3: Ke nona he. O apere Huggies Dry Comfort ya hae.
2: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
3: Yo, kelelo nyane ha idile le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nne phia pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. Idile o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.
4: Ela monna thapo ha e ga wakula je ha o ne imene ju
5: e imene ju
4: hey e thusa ho laola high blood diabetes me wa ka ka arthritis luru a mauto ke ntwa mo bana ke re le bothata ba mofumari wa ka ba o ya matsatsing bo fedi
5: a nne dimo e ga gona le ho phekola mogotla
4: ha imene ju e thusitse ho phekola mathata a ka e ka phekola mogotla ne wa ha o monna ngholwe
5: e be imene ju mona ga ifumana
4: imene ju e ifumana ya di chemisi ka pa le 0727388244 ka pa 0767163728 imene ju e thusitse batho ba bangata dilemong tse 18 ka ikgapela matsebetsedi ka kgwedi ha o nto sebedisa imene ju
5: ya le wa motswalle ke bile sethoko
4: imene ju lift your health naturally
6: ya khala mo santsi e gotlile e tshisa ho feta pele bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colgate Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sunfest tsena tsohle di tla be di etsahala moqebelo wa la 20 a na le metso Supilem Bucha, Sun City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za. Le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa su. Sefiti, kizi ya khala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziya khala mo Sun City.
0: Mamede mo tlametso tsiro e le shumela metso ro bonga pele ho hora ya pele ntumela King Kepina King Ken thwe monate kwano ke tsamaile ka kapa George Benson Kisses in the Moonlight.

0: ke andile tshebeletso nye ratwang le CD FM la ba hlanu beke motho e motle nna na o ke la haula jwa le ke nako ho le CD FM ere ke kopane le ramolao a ka refe ditaba tse hlalefileng tsa molao jolo ka re kwala kgwedi ena ya basebetsi ntate motlo ndumela gabaneso
1: ntate mashoko go di medise le ba ma medise le CD FM
0: o phetse hantle ke a dumela
1: ke
0: leboa ka nnete ebile ke thabela o bua le wena gape la botlhanong la o etelela kgwedi ena ya motsheanong gabane yeso re kwala kgwedi ya basebetsi re kwala kgwedi ya Afrika mme ke batla ka go qolleha re itshetle godima basebetsi go na le melawana eo emeng e re fatlhang jalo ka basebetsi eo motlhomongwe o ka re lemosang ka yona jalo ka ga re ntse re le mesebetsing ya rona
1: ntate mashoko ntho e leng gore e teng ke ena e tswang go Basic Conditions of Employment Act e leng gore e neya mosebeletsi tokelo eo ya gore ga e ba e le gore wa kula a ka nka leafe empa basebetsi tlamehile ba utlwisise gore ga o nka leafe ya mofuta o jalo ya go kula ga se letsatsi la phomolo mme ga se letsatsi le e leng gore o tlamehile o le sebedise kapa yona teka e o nang le yona ga ona gore o ka e sebedisa gampe tshebediso e mpe ya ntho e re bitsa kare ke sick leave e ka kenya momamedi mathateng moo e leng gore ramosebetsi o na le ona gore a ka nka megato ya galemo gatlhanong le mosebeletsi e leng gore o nka kapa o sebedisa ka botlhaswa le ka o se tshepagale ntho ena e re bitsang ka gore ke sick leave
0: ke mametse ntate
1: le gore ga o ile ngakeng go na le yona gore o fumane le lona lengolo le bontshang gore o ne o kula ga ba e le gore ramosebetsi o na le pelaelo ya gore mohlomong o sebedisa ka botlhaswa sick leave ena gago o na le ona gore a ka fatisisa kapa ona go kena gore a batle go tseba go batlisisa gagolo gore e be mabaka a gago a go nna kula ke mabaka a nnete ka tlhokomela ntate mashoko le gore re na le Basic Conditions of Employment Act e na le yona ntho re bitsang ka gore annual leave mo e leng gore motho ga a tlameha gore a sebetse fela ntate mashoko e le gore ga na ona nako ya gore a phomole nako ya go phomola ke tokelo e leng gore e teng molaong ona Basic Conditions of Employment Act jalo ka ga re kwala kgwedi ena basebetsi re tlamehile re ananele gore go na le diphetoho tse e leng gore di bile teng melaong e leng gore e tsamaisa basebetsi la e leng gore ge go ntse na le molong tse go kgotlha-kgotlha teng ntate mashoko ga ke kwala o tla e gopola nyewo ele ya Van Wyk le minister wa labor and employment e leng gore ile ya phuthunya batho gagolo e ne e le a tlisa taba ya ntho re bitsa ka gore ke maternity leave le paternity leave mo e leng gore go ile a tla molao ona o e leng gore o tlisa tekatekano ga ka bong ya maternity le paternity leave gore go senate gore bontate o mmemme bontate le bona ba sebana le yona gore ba ka fumana paternity leave ile ya ketswa ka dikgwedi tse nne le matsatsi a leshome ke ntlha e e leng gore e botlhokwa gagolo megato e leng gore ebile teng nyeweng eo e leng ya diwa ke lekgotla la molaotheo
0: ntate motlhong ke a leboa ke leboela tsotlhe tse o re aroletseng tsona kgweding ena ya basebetsi mme ke a tshepa gore ke ditaba tse tla re aga ge le basebetsi ka kakaretso le bana ba borona ba ntseng ba le malapeng ba ntseng ba leka go fumana mesebetsi ba ntse ba ithuela tsebo malebana le taba tse amanang le melao ya basebetsi ga bane eso ke leboa go menagane a semoge motho yo motle ke tsona taba tsa ramolao ka jeno nanong la rona la jwale ke nako
2: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi clientele e utlwisisa gore go boloko ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng

Na o ikutlwa o imetswe, o ruruhile, o tekateka. Clean for Life V2 ke tonic ya dimela tsa maemo a hodimo e theilweng hodima tsebo ya setso sa Afrika e ntlafaditsweng bakeng sa bophelo ba kajeno. E thusa ka tshilo ya dijo le tlhwekiso ya mmele ka mokgwa wa tlhaho. Ha se moriana fela, empa e boetse e tshehetsa mmele hore o dula o phetse hantle, o kwetlile. Ikutlwe le bobebe, o matlafetse ebile o ntjhafetse. Fumana Clean for Life V2 kajeno, ha stoko se sa le teng. Clean for Life, matla setso bophelong ba maemo a hodimo. E le 18 le sekoto metsotso pele ho hora ya bobedi. Ke nako ya rona le wena re mamele monyaka.

0: e le jwa le go tsohelletse padime
1: ya bo
0: ntle le sena o tla dula ntse ipatetse nna jalo ka heka ke tsebo baleyang
1: h wa elelwa go mona ke ha ka fani ha se ofisi ya masipala mo ke nae ka wa lahlelwa ka mo
0: ee wena
1: ke ka tu ka mo ha
0: bona ke kena jalo ka ha ke rata mo ke le fa mo kitlano wa nkutlo rena ke reng la palela le yeme tjena ka bakalane lantse
1: ha bo fa
0: bakalaka wa nkutlo
1: ha bo fa wa tsamana wa tella
0: ee
1: ke mo nna wena he ke mo
0: re o yeng
1: o tso kutlo
0: he monna ha bo monna he ke go bora o ipona ke bona hore o monna ile ka nne
1: he bo ke tlo bolela bo go ba ka o tlo bona ona ke monna
0: he he wena monna
1: ha fa so tsama go ntse la ka tapa ola ka mo monna
0: ho kae hukula hempole la ke go nontse itse wa kula e kae doctor lengolo le o kae he ke utlwe le kwala towe ko re isa no bali ya mona o bali ya fela what kind of a man are you ke tlo ke batla ngwetsima that's all
1: fani ye wa tsama mpatla ka mmeli monna sheba mo tso le ka mo tsepeno pele mona o senyahle mo se ka batla ka
0: khana ba re ke o bolelle go bane ke a bona gore o ipata ka mpho qetellong o tlo apara misiona yo ya mpho yo o ipata ka tlasa yona I'm telling you
1: bona mona ganti ke o thibala go katela mo sadi le ngwana ba go bitse wena o ntlatetsa magata mo bona mo dula fatsa o batla re bue senna jalo kha re tloetse monna a re ka ntle boshana
0: jwale ke eng bothata bone bolokae gore o ko ikokobetse fela ha o ipona gore o entse diphoso alright it's fine
1: wa se wa ke
0: bua he ke utlwe
1: ke tlo ikopisa tlho hang ka isana le wena kwana le kwana o batla nnete
0: yes ke
1: ena he
0: yeah okay
1: ha ke sa di kena tsa hao le se tlo go tsebe sang sa o se o thunke otlo Oka
0: hey
1: asenna to fela mira to fela ka bakala molikuna wa hao
0: oh
1: ke sa tsebe na mona o khumme go tsweng na wena monna ithathela o le mo monna gapo leno la hao leno monna I'm out
0: ye bona monna wa tsiba wa bona o bua gore you are out ha o tswile ho nna ha bo fana ranting o tsebe gore o tswile let me tell you that padime wa tsiba ke I want you to understand this e ta go nna faka monna
1: yo
0: kwa
1: huma
0: wena o sebeletsa na not the other way round ke nna ya tla o bolella e bang ke batla gore o tswe
1: ke a utlwa fani monna he ho lwana o mabibi o se fofumuna o fitela mo fani ka bo ipapa ya sotle seo re se bonang rona se tshaba monna le seo re se utlwang ka monna ene o thung ke oto
0: wena o tseba eng ka o
1: monna bolelle monna nami ha go ya ha o monna e pa o batla ho bona eng ituka jalo ka mohale a thetswa ka tlo monna nna ke bone ke bone hore ka hane na nke ke pa
0: re ke o bolelle
1: ke ba hapa ke a
0: padime re ke o tswetse o kene boy let me tell you o kene boy ha hona hore o ka re o leka go ntipetsa ha fela nka gisemela le wena o tsamaya le nna
1: a pa
0: e re mo hore tsinsina wa ngutwa you are only out when I say so ke go borwa wa pa re hore jwale o toro ye metsi man re ya o to man go tsheta
1: se ka ke sa
0: go sa re ya pula singwa na jwa le tsinga damn it he banna
1: o to

0: le sibat
1: den
0: hantle ntle wena le mmapa le sa letse o fella kae temeng ya lona
1: ke tema e firelo bo bua ka yone
0: ngamela mona go teng go o le ntseng le go reera wena le ene empa fela ke tlhoka ke tsepamisa maikutlo a ka gantle gona le lebile kae mogale ona gale a digadikela go dija le letsena
1: ko bue puopa bua puopa tlhakisa sena se e leng gore o accuse ka sona dene sompa fela a njere nakong ena e boima bophelong baka
0: e kwang banna
1: o wena o itshwanela gantle le ga bofane
0: ke
1: o tshwana le
0: fanego se o se buang ke se tswang molomong wa mapalesa ko boetse
1: e bathong
0: e ka mantswe a mang wa tseba ga bua jalo o apa bua jalo ka e kare o nkgwala molomo jale le wena ko wena ena o tsamaya
1: metladingwa
0: mantswe a tswang
1: molomoaobolelelenaoetsala nna ke ithoballetse kwana e le gore ke batla go tlo phodisa tlhogo yaka go latela mathata a ke nang le ona lelapeng laka jale ga e ka wena o tlo o ba godumodumo godima bophelo baka a ke tlankelana le dire tsamae ke tla gotela
0: gakaga
1: ore che o bolela jang oba o a bonala gore wa thabela gore ke be teng
0: ga ke a re ga le batsegi mo na lapeng tleng eo
1: o reng ga e le gantle
0: sepati se ka lwana
1: aa ke theola jwang maikutlo o tsogela odima tlhoo e yakae ke te ntho ya gore ka nnete motho a tsewa ba santse a tlou a o tlosa ka ntho tse ngata-ngata odima tlhoo yago
0: sepati o le gokora gore wena le mapalesa le kileang ke tsan ee nngwe e gopole ntho eno batseba basadi batseba ke ngwe se ka bampona phoso ga ke sa le tshepe gata o jetsa nnete nkutlwa rena
1: kereekare motho wa tlolo o baleya bothata o tla
0: bothatengbutle ga ke o lwantshe ke ne ke mpa ke tlaosa fela wa utlwa ka nnete ga ke motho a ka o lwantshang gana kwa lejenana empa mantswe a gago a tlhaba sepadi
1: a tlhaba jwang tene ga utlwisise mathata a ke leng kgare o one watse ga utlwisise
0: o mosadi ke a utlwisise
1: re ke o bolelele taba e e tsagalang ka bophelo baka o mpona mona tsena gobane ke fetoile tlhatlha solle lenyalo laka le na le mathata lenyalo laka le fedile
0: ka nnete le ka fela jwang ka nnete se ka ba bua jwalo aa tuelela golola tenana
1: a ke lele ke mpa fela ke utlosiwa botlhoko ke ntho tse e tsagalang kgara ntlo ya ka jale ga ke re ke baleela mona le wena gape-gape ko wena
0: nna ke leka mamela ke batla go thusa onkutlwa ke batla go thusa gobane ke a tsee gore e no moena ka gore na ke motho wa mofuta o wa utlwa e se ka itshela ka dikgapa thola nka sa ka thokokeng thuso.

0: batho daddy what's my sale ke tshonyeile ka bana le tsare ka ofela
1: o tsunga ke
0: e ke bona hole molemo re e bile nna le thoriso re dule mona ho yemela
1: ke tse ke botsana go tshonga ke mpho
0: e ke nta ha le tata bo fanwe ke le utlwile me so mona hantle le lwana ka ntle ka mane ka tshaba fela ho tswa ho ba next tsa bo hetsa halang
1: he bana ntwa Wasampo, unono ram sadia kahle bana o bana ha o bana mapadime nna le ganti re buela o di motho a sa re tsebeng ka nete ka hlapanya bona ka hlapanya ka pa o
0: dedi o ko iketle ska nketsa le sele
1: le tsama ga ditse ya buetsa ka nete batho a sa tsimba ka ka nete ga lwana ho se jwalo o sinyana
0: Dedi, ke a tseba o moholo ho nna ka dilemo empa ga ke ngwana o fitlhela moo tlhe motho wa batho
1: hebana
0: ga ntho di se gantle ke a kgona go bona le ne le lwana le ntate ya bofame
1: ausi emis tswaa tabeng eno tswaa tabeng eno taba eno e tswaa tabeng eno gao ga io ba ketleng mapadime ke a o kopa te ke a o kopa mogatsaka ga o gana le taba eo teoa
0: fela dedi ke o boleletse gore o seke wa katisa ntate ya bofana ke bona jalo bone ke ona o ntse a onka ka magagapa a o isa dipolaseng tse o sa di tsebeng atamela eric ba
1: hai man hey ba te
0: batho dedi wa bona o etsa o etsa yona o ibitsa o nthulanya le mabota
1: sa tsho mphekolla ka o ntsheba yeng so tha man tebe
0: dedi ke a botsa kere jwale o nthulanya le mabota go bane fela ke o kgathalla le monna ka nna ka ka nnete
1: ka nnete
0: ke fela o tlo ntshwara ka yona e
1: ke o kopanya le mabota o tshwa tshe ha o mamele wa tsa o tsa utlwa ka letlalo ngwanaka wa nkgentsha danono wa nkgentsha o no itse fane o nkena tsebetsebe ka mona wena kwena o batlang ausi ke tla o phaphata ke tla o phaphata mphote a ko tsepelaka please ke a o
0: kobona
1: mpho a ke atlela mona o ka phimola ka ngwanaka utlwa empa fela ga o kopa wa bona o kopa ka maatla o nkopa ebile o nkhumamela ke tla o bona ke tla o neya lebaka la go o lle ausi ande o tla lla ke tla o phaphatha nna ke phadime nna ga ke naka etswa tenako ke ngwana nna tse ke tlo phenye go lwa tena
0: motho wa batho ga o se o bua jalo wa tseba keng go lokile he ke kopa tshwarelo ka go kgathalela ka go batla go bona gore o gantle ga wa lemala na ke kopa tshwarelo ka o sheba gore ka nnete gona mo nka o thusang teng ke kopa tshwarelo
1: ke atlela tseno mona ke tlo nka fa e le phaposing e ne e ntse ke sebeletsa go yona lapeng mo ee ke potlaketse kopanong ya ka le mogale
0: monna yo

0: Wa tsoa ke mfane. Ka jeno lena, ke ne ke le ba sepoliseng, di lo tlaleha jalo ka motho a lahlehile.
1: O tlaleha ma.
0: Wa tsoa ma bo mona go bona o le mo mane mo keteng. Le teng ke ne go bonela go ja. Hantle ntle o phela kae wena?
1: Oh.
0: O dula kae?
1: O bone gore ke ne ke kentse sutuye jwa mo keteng mo.
0: A dina taba le sutuye ao ke botsa go nao.
1: Ke re o bone sieta se ne ke se kentse sona gore ne le sa bokae.
0: Ke lang kwa motho eno a ke botsa go nao o phela kae?
1: Ke maphathephathe ntate ke lokisetsa dikgetho.
0: E ka mona mošhaneso o latlhile mohlala wa se botlhokwa bophelong ba gago. Se ipatile nabedi ba tsoga gaka mme wena ga o tsebe le gore ke matsatsitsatsi mosadi wa gago a sa dule gagae ka tlong.
1: Ga a fitlha mono ga a letlhalosetsa o itseng.
0: Se ipati o tsamaya gobane wena
1: a tsamaya le ma.
0: A tsamaya le ngwana.
1: E ntseng
0: brother B.
1: Ga ke tsego
0: robala matsmamela
1: ntho e ke tla eetsa ge ke tla molata
2: gopola tlhe mo mamedi e bang o fetilwe ke e nngwe ya dikgaolo tsa monyaka kapa o batla go ipeta o ka etela www.lesedfm.co.za wa imamelela yona gona mo
3: ke tseo heta ba tsa monyaka motho e motle se fetwe ka moso ga re tlabe re o neletsa kgaolo ya 3662 ka moso nanong lona lena la gaola jwale ke nako go lesedi fm ntumelele ke ya ditabeng tsa go rra yane ya bobedi ka taba ke tsena tsa botlhokwa setšhaba se mengwa go thonya batho ba nang le tsebo ya ditaba tsa kgaso le bophatlhalatsi kapa makala a amangwang le ana go ba karolo ya komiti ya BCCSA. Go tla kgethwa ditho tse tharo tsa komiti ena tse tla sebetsa dilemo tse nne. Go tloga ka Phato 2026 go fitlhela ka Tshitwe 2029. Mangolo a tshitshinyo ya bathonngwa, kamogelo e tswang go bathonngwa le CV e khutshwanyane di ka romelwa go bccsa@napsa.co.za. Dikopo tsa bathonngwa di kwalwa ka la 17 kgweding ya Phupjane 2026. Bakeng sa dintlha tse toma tsa boikarabelo ba ditho tsa komiti ena ya BCCSA le molaotheo, o ka etela www.bccsa.co.za. Ho tla letsetswa fela bathonngwa ba fihlellang dipehelo tse hlokwang ho tla hlongwa dipotso interviews. Taba di eme jwalo he motho e motle ke a tshepa go di fitlhile tsebeng tse utlwang mme o tla etsa ka tsela e nepagetseng gore ntho di tsamaye hantle bakeng sa bathonngwa botlhe ba wena jalo ka momamedi wa tshebeletso ya lesedi o naganang gore ba ka tlisa diphetogo tse kgolo ntlheng ya go ba ditho tsa BCCSA. Re tlo balelwa tsena tsa go rra ya bobedi mme tla re gang ka morago tsona re kele mokgatlhelong wa bobedi wa lena le e ratwang lenanao ke la gago la jwale ke nako go lesedi fm. Taba tse dingwe tsa botlhokwa tse ikitseng se ka ba fetwa ke tsona ke ditaba tse amanang le kase economy mo re tlo buisanang le kgaitsedi yaka le Bokwele ke ena moeti wa rona re tlo tla re buisana le ena ka jeno nanong lena la gago la jwale ke nako mo mamedi e motle tla re gang ka morago mono re kopane le kgaitsedi yaka Thulwana Moletsane ya ntseng a le tlhodisanong ya Nor ya Knora mehe o tla re fa o rona be se di butswitse mme o tla re tsholela jwang mo mamedi e motle re tla utlwa le sephetho ke a tshepa le hosane re tla nne go tlhabe malotsana ka ditaba tsena tsa tlhodisano ena ya Knora ntle le mono taba diteng tse amanang le masepala wa Mangaung le ka jeno mo mamedi e motle go na le ditaba tsa bohlokwa-hlokwa tseo re sa rateng ga di ka ba tsa go feta ke itseo teng TK Thabo Kofa le ena o tlo tla re tsipetsipela ge ke re shebetsa papadi ya pele e tla bula mohopo wa lefatshe e leng papadi e pakeng tsa Mexico e tla amogela Aforika Borwa mo mamedi e motle ke tsa Group A. Ska ba fetwa ke le tseo go tshwaretseng tsona le TK ke bua ka Thabo Kofa nanong lena la gago la jwale ke nako go lesedi fm godimatlhogo go rra ke ya bobedi ena ke tshebeletso ya lesedi e le go tla la kgaso la Aforika Borwa mme taba tsena tsa go rra bobedi ge tla di balelwa jwalo ke Kenny Modupi.

0: pele go gora yaane ya rona ya boraro ge ke fitise mmaraka a ke guka ke kopana le TK Thabo
1: a siche ke be in the game nka gato le volubet betcha ka 10 rand ka go feta papading efe kapa efe ya bolo ya maoto mme o ka gapa karolo ya 4 million rand le meputso e kenyeletsang Toyota Hilux double cab e ntšhantšha kapa Toyota Starlet Cross. Betšha gona jwale go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa o betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela o betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Mamele metso tso le shumele metso robong pele ho ra ya boraro ere ke kopane le TK. Hello Thabo Kofa.
2: Na DJ Six.
0: Direng.
2: DJ
0: o sabotsa. TK re a mo hopeng wa lefatshe ke Football Friday ka jeno ke ge ge utlwisa mo mamedi wa tshebeletso le sedi jolo ka ha le rona ge le bafana bafana ka tlhopha sa rona sa bafana bafana ge le naha ya Afrika Borwa ge le teng ho group A ge lo bapala le Mexico a ko refe a gutswane ha gutswane Mexico re ka lebellang
2: ha ke le bo DJ Six ke le bo e jwalo ke dumetse le mamedi wa le sedi FM tapa menyena ka jeno fela le jwalo o se tsema tsa ya le shume le metse re a re tournament ena le fatse e kale e tla kala jwalo kana le shume le motho mo kgodinye na e tla nya khutshane mo ba mo di ba ba eti Mexico e tla ngutsana o di mo le class le Africa Borwa ba fana ba fana tsena tse re go putsa handle di mo tsene shume le metse tsene tse fikileng e le tsene tsa tsala kwa Africa Borwa mo ba fana ba fana ile nya moela jwalo Mexico ba ba nya pele ba ba di ntse mo go le fatse tsene di tshwara ka kwa ka Africa Borwa go pola re mo gatlhele ngwana wa A ke mo ile gore re na le Mexico Africa Borwa Korea Republic ha mo le Czech Republic me a re shaba hen dina a tetraro ke bona ba ya medi ba ba eti ile Mexico dina a tseko paneng tsa America ha mo le Canada empa re shaba na ina ya Mexico re mana re ke le khetlo la bo shumela metso ro bedi bare e tla kena di papadi tsena tsa mo kwa lefatshe e tla le ne ka jwalo ha tournament ene ne ka la tsela mo sa fetse ma kholo re bong ma shuma mararo ka mane ka Uruguay me a re shaba ba ile ba sebetsa hantle nini na ba ile ba sebetsa hantle ha bana ba tswa di papadi tsa di quarter final le mo sa se ke di magolo robong ma shume a supiling 1970 le se mo sa se ke di magolo robong ma shume a robedi a mes itleting nya ba sheba go mo bana fatse mo tatiwa jwale Mexico ba go mo bana shume le metse mehlano no ka go pola re ha bana ba tswa jwale di quarter final le mo ntseo le mo sa se ke di magolo robong ma shume a supiling le se mo sa se ke di magolo robong ma shume a robedi a mes itleting ke na go eng eo e neng ile bona ba mo di ba ba eti ba di tsena tsa mo hopola fatse mme re tla bona gore kgetho lena ha e batla hle ba tsetse jwang mme na ena ya Mexico ke nna ha ya botshelela gore e phunyeletse di papadi tsa mo hopola fatse ka makgetho a latelanang go tloa selemo sa fikete magolo a robong mashome a robong a metse mene mme ke se se sa ditlhopha tse nne tsa CONCACAF gore di iphumane di feta jwalo mane boemong ba megatlhelo mme he re tla se re bona gore na ba tla sebetsa jwalo le Afrika Borwa. Africa Borwa re a gopola gore bona ke lekgetho la bone ba iphumana ba le papading tsa mogopolo fatshe e sa le bare ba kale le mo sa sekete magolo a robong mashome a robong a metse robedi mme ba ile ba tswa jwalo ka bomadimadi boemong ba megatlhelo group stage selemo sa sekete magolo a robong mashome a robong a metse robedi selemo sa 2002 le selemo sa 2010 mme a re sheba mothating wa jwale Africa Borwa e boemong ba mashome a tsheletseng lefatshe ka bophara empa re sheba Africa Borwa he gore na dipapading tsa go phunyeletsa di e bapetse jwang re mana re Afrika Borwa e bapetse papadi tse leshome e shotse tse hlano e bapetse ka lekana papadi tse tharo ya solo papadi tse pedi ya tlaba ntlha tse leshome le metso mehlano ya hlalwa ntlha tse robong mme ka tsela taneng ya iphumana ena le ntlha tse leshome le metso robedi mme a re shebana ha tsena tse pedi tse tla qala tournament re mana re di bapetse papadi tse nne na go nyetse ke le Mexico le Afrika Borwa di bapetse papadi tse nne mme mana e ke mo Mexico ile nya hlola papadi tse pedi tsa bapala ka lekana papadi ene nngwe ya ba Afrika Borwa e hlola papadi ene nngwe ke ka mo tabadileng ka teng pakeng tsa sopa tsena tse pedi Afrika Borwa ga mmo le Mexico empa ga ke bone e le mogatlhelo o boima ga kalokalo gore ka tlang ra ingwa ditlhoka ona obane ga o sheba Afrika Borwa e ntse e tlo bapala le Czech Republic mme a re sheba re fumana gore Afrika Borwa le Czech Republic di bapetse papadi e le nngwe mme di bapetse ka lekana papading eo e le nngwe mme Afrika Borwa le Korea Republic di bapetse papadi e le nngwe mme papading eo e le nngwe di bapetse ka go lekana ke ka ona ke reng ga se mogatlhelo o boima ga kalokalo gore ka ingwang tlo ka ona chaque republic yone se tlaletse ke le gatlana bo di somme jwale e tlaela papa di tsena ka mo hopola fa tsene ka le mane le bo sa skiti magona re bong ma shuma mararo a metsini ne 1934 me a ne tlaela papa di tsamo hopola fa tsene mo seo ene santane e bitswa gore ke Czechoslovakia ene bitswa gore ke Czechoslovakia me ka 2006 na ene ne se tsi jwa gore ke Czech Republic me mo ba ile ba papa ha ntla holo ke le mo seo sa 1934 le 1964 1934 le 1962 ha ba ne ba bitswa jwalo ka gore ke Czech Slovakia mme ba ile ba tswa jwalo boemong ba bobedi ka mantswe a mang ba ile ba fitlha papadi tsa magologang ka makgetlho a mabedi lemong sa 1934 le 1962 ka nako eo ba ne ba bitswa ka gore ke Czech Slovakia jwalo ka ke tlhalositse o tloa ka 2006 ke ana yene se bitswa ka gore ke Czech Republic mme boemong ba lefatshe ba boemong ba masome a mane a motho mong mme a re ketela jwalo ka Korea Republic ke lekgatlho la bolesome le motho mong ba ba dipapading tsa mogopolofatshe ba ne ba kale le mo sa skiti magolo re bong masome a matlhano a metsemene mme mo ba ileng ba sebetsa gantle ke ba re ba tswa a boemong ba bone e ne e le lemo sa 2002 mme o tla gopola gore lemo seo sa 2002 ke a e le gore Korea ga mmo le Japan di ne di tshwere tournament ena ka kopanelo ka 2002 mme bona he re fumana gore boemong ba lefatshe ba boemong ba masome a mabedi a metsemetlhano ke ka moo o tabadileng ka teng ga re sheba mokgatlholona wa group A mo teng o tlang go bapala Mexico Africa Borwa Korea Republic ga mmo le Czech Republic DJ Sticks
0: ka thaba ka utlwa monate TK o re file tsona ka boqhetse ke bona ba ga e sale jalo ka ga o le motho ya tsebang taba tsa gae ga re tla tabeng tsa papadi ya bolo wa maoto ke lebuile menagane gabane eso pele ya pele tsebetsa rona sentse di mamaretse sealemoyeng o tla mamela antle motlhang dithagoang ke lebuile TK mamele ke tsona hetsa Football Friday nanong la gaola jwale ke nako go le sedi FM ntumelele ke ba tshwaretsena ke a gotla

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao. O tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ela, ke founu e ntjha eo.
2: Ee, ke fumane Ackermans ka FanYam.
1: Monna, e bitswa
3: ke fumane le Redmi A5 kajeno ka FanYam. Ho tloha ho 212 ranta ka kgwedi, kapa Hisense M88 Pro ka 162 ranta ka kgwedi. Hape, e kgapela karolo ya meputso ya technology ya boleng ba 1 million rand. Hona jwale, ha Ackermans, ho na le dipehelo.
4: Mamedi mo tlametsotso ke le robongwe pele ho hora ya rona boraro ere ke kopane le Muifo wa Mangaung le ka jeno ba temba rietetse me ya tlotla a buella le fapalena ka jeno ke le fapala polokeo le tshireletso ka mona ka Mangaung re to buisana le mohlompe iporotlwane ya sengantsa le teng kwano dipapusing tsa rona tsa gaso ntate porotlwane dumela hle gabaneso
5: dumela hle ntate mahlo
4: ke ya phela o phetse hantle
5: ka mohau wa morena wena
4: a ntse re ya chele le be ya leo
5: ke a itebohela
4: ntate porotlwane ka jeno le re tshwaretseng ke di fe dintlha tsa bohlokwa mohlomontsi o tla go fatsona
5: re ke dumedise ho momamedi wa Lesedi FM tsa sin la ka jeno hape re lebo le sebaka seo re se fumanang ho hlaha ho Lesedi FM ho momamedi tsa sin la ka jeno ntlha e re tshwereng fela hona le ntho ene re bitswang ka hore ke di safety tips kapa re re fela ke maele a polokeho
4: jwalo ka kgwedi fela
5: ebile ntshengwe re batlang ho fana ka yona hona le ntshengwe re leng ra e hlaisa hanyane fela nako nye hore ne re bua ka di CCTV mari buile le hore ne re kwala lenaneo ha re a gona ho e hlaisa hantle fela ke batla fela ho beya dintlhagolo tsa teng hore kgwedi e o dimo ye ya mesa ye ha e hlola matsatsi a tsheletseng
4: ya motsiano
5: ena ya motsiano hona le ntho ileng ya etsa hala ka ra sitsi sa toropo mane mo kileng ka founelwa ke mongwa ba sebetsi mmoho le rona a re ngwana o tshaisitswe ho bona la o ile a tshaiswa ke mongwa melata ha keta o tshaisa ngwana o wa sekolo ke a baleya wentse ntho o teng ke hit and run ene letsatsi leo ntate mahloko ntho ene le bohloko e ileng ya nkutlwisa bohloko haholo ho no ho bata letsatsing leo o siile ngwana o wa rapaletse mo wa baleya nakong eo a baleyang ka yona ka tsama a chaisa dikoloi tse ding hantsa ba le yam ke mo kileng ka founela bana ba rona ba CCTV ke ba bolella ke re hona le ntho ena e etsaetse mo ke kopa re etswe tsharo ya mabona re bona rona re thusetsa jwang ka mo mme hang ka opanya ha litlo ba ile ba mpha ditlamara ba mpolella ba re koloi ke ena re fumane re motshwere mothena ene re motshwere lo go sa chaisetse ding tsa dikoloi mare ntho monate ke hore pheletso ya hae ile ba ntlwana tshwana le ngwana o ile nkuwa hang ba re thusa a isiwa hospital
4: motho yona ya tshwarwang ha se mo aiwa wa lapeng kwane
5: ha se mo aiwa lapeng kwane ke molata
4: ke tswafa le o botsa hore na kwana haife
5: ke kopa re ska raya mo
4: ya ke wa utlwe ke a tswafa le o botsa ya fela he re fetsa tsatso go tshwaretseng tsona ntate
5: so hona mo dintlhagolo tse ding tsa CCTV ho bontsha hore di ya re sebeletsa haholo kgweding yona ye ke buang ka yona ye ho ya morao re kala selemo mo sekalang teng re na le di case tse 26 tse positive tsa di arrest tsa di drugs ka lebaka la CCTV jwale di bohlokwa haholo CCTV ya rona ya re sebeletsa ka hara CBD mme ke takatso ya dipelo tsa rona jwalo ka ha re bona hore Mangaung le public safety e tshwere ka thata bakeng sa ho rola auto program eo hore di kgone ho nama di ye le dibakeng tse ding tse sokang di fitlha ho tsona sale ntlha e nngwe ke batlang ho e hlahisa e leng ntlhagolo le yona ka di-12 tsa yona May ho na le monna ileng a tshwarwa mona mo thweng ke South Park mabitleng a rona mo a utswitse trali ena eo monga
4: e kampelang
5: mabitla o e utswitse ntho eo ka letlhaonolo re na le security mo security sa rona sa mo tshwara motho eo ntho e kileng ka e rata ko go ntho ya teng e la ba tlhaa marangrang mo di-facebook mo e le security sa rona le maponisa hanghang motho eo o ile a lelwa ke ditshepe a yang tlwana tshwana ka di-17 mo southern landfield site o na le banna ba 4 ba ile mba tshwara ba utswa fence ene e bitswang ka othe ke clear view ke fence e expensive e turu haholo ntate mahloko ho tshwere banna ba 4 ka di 17 ka di 18 tsatsi le hlahlamang wa tshwara a le mong hape le yena ane au aleka ho utswa yona fence yeo gabeleditswa sa e gaotse mara hang security sa rona ka sele ke lo hloko ba ile ba motshwara ba moqotsa hang ba misa ntlana
4: but bana ba utswa fence ba sebedisang ke di vene ka pa ba tsama ka maoto ba sebedisang ke ribai bicycle
5: ba tsama ka maoto nthema ka tsang gore le shodi ntate matso na go nye ya utswang lena le matla a tshosang mara ha sa qetile a sa utsi matla ana ha yana a motimela a fedile o hloka o kukiswa ha sa utsi mara na go nye ya utswang o na le matla a meleko
4: sho di ntlatsa tsika sehlontse o ka gele mosang ka tsona jolo ka kgwedi fedile ke di feng gabaniso
5: e ya pile e ke beile ka sehlontse jolo ka ile mafelo a kgwedi rena le bothata ka ntshena re kopa ba mamedi le ba ahi ba motse wa rona re kopa tswetswe hore hlokomelang di phofolo mebileng di phofolo ha re ya tshwanela o fudisetsa di phofolo mebileng
4: e re o sa bua ka di phofolo le etsang jolo ka masipala ka batho ba ba disang ka ga toropo ke batla go makation mona mo re phelang teng mona metsing yo re phelang ho yona toropo mona le etsang ka bona hobane motho o tla ba tloa lesakeng kwana a tla ka dikgomo a ba kene ka ga toropo mo re phelang teng le sebetsa jwang le masipala
5: ha jwale ntate mahloko masipala ho rona mo ne re soka re ba le ntene o thenke ke pound yard mo o khonang hore ha o tshwere diphofolo o di isa teng mo jwale hona jwale tse rena le ntshene bitswang ka hore ke procurement process e qalang bakeng sa ho loetsa that pound yard eo mo e tla re ha re di nkile diphofolo tseo re kgona ho di kwalla mo empa ha jwale ka baka la hobane re lefapha le nang le tshebedisano mmoho le mafapha a mang re sebetsa le bo SPCA re sebetsa le ba bang hape banka rona re a ha jwale ntho re etsang fela ke gore re a baleleka mo re a baleleka and then ba tloe tseleng gore o seka ga iphumana gona le bo mafu jwale lebaka le re e tlhakisang gona jwale re toboketse e be le mafelo a kgwedi and-e ke nako eo sephetephete se phalelang gaolo matseleng mo re kopa gore ba re thuse go seka ba go a fodiswa pela ditsela
4: ntate porotlwane ke a leboa
5: o leboa nna haholo ntate
4: ke leboetse nako ya lona le tsotlhetse o le re aroletseng tsona ke a tshepa diwetse tse bentse utlwang tsa mo mamedi wa tshebeletswa lesedi
5: ke na le tumelo eo haholo bane go na le leng la mafapha ba ileng ba ngola lengolo ba re ngolla ba etsa teboo ka ntho e re neng re sa ile mo e le rona a the ba re setse morago mo re sebetsang teng le law enforcement le banka rona ba ngotse lengolo le yang public safety le ya mangaung ba re ba leboa ka mosebetsi o motle o etsagalang haholo ka gara CBD jale le rona re ya leboa haholo ka mantswe ao a re rotloetsang gobane ga se a ngata ntate matloko mo o utlwang batho ba o rotloetse batho ba tlhaga fela ga ba o seola empa eno o tlhaile a re
4: a
5: tlisa taba tse monate tse re kgothatsang
4: ntate porotlwane ke a leboa gabaneso ke leboetse nako ya gago
5: ke a iteboela mongane
4: mamedi e motlhe wa tshebeletswa lesedi ga ke etsa je a ke tsa tsena ke a tswa ke a itahla wena motho e motle ke suthela moifo wa re nana la ria tella bona ke bua ka lebo mawela le ngwane so thabo tibo smukoni a tlo tla ba le sututsa le ratwang ke ba cha le ratwang ke bo tlhana nana la ria tella ho tloa hona jwa le ho tla ho re nya botselela se fetwe ho bana ba re tshwaretse tse o

0: flavor ka di beat
1: a good flavor ke good flavor
0: wa motsela good flavor ka di beat
1: mona tsama le mahule makhadzi motho wa ka no ya chisa
0: a ya chisa ga
1: good flavor ona le ntwe na dipina tsa manyalo ha o ka mo
0: mona ha hulu
1: yena nka letsa yona mo ka ntwena
0: kae
1: ka September ka di 3 nka letsa e
0: a se bile di 3 ene ke fumela la rabek ka ntse marameng
1: nka letsa e
0: eh
1: ka September
0: o sinyeile
1: motho wa ka yo tite
0: tite ai
1: mabidi le shomana metse robonga fra metse tso ka bara hora ya boraro ke ra tella afternoon drive show ka la bohlano thabolelebu re ube hore nga ya bohlano re suthela mo 40 taba hore nga bohlano re ba hle ba kene na ko sa dumetse hopola tsolo ka tsholo hese ho ja tsolo ka tsholo bongani chabalala hore papa diteng ya setswalle ka jeno ya bafana bafana ka mona ka Orlando Arena
0: ho jalo fela mo medi re tla fetela mamankele mme a re khutla taba bohloko eteng
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ho supermarket e cheap vita use ho bolelang hore o boloka ho lo di hlaisentse o di rata ditlokong tsa ka mehla le tseding tse ngata fumana 10 kg ya white star super maize meal ka 89.99 le 2 kg ya sunlight hand washing powder ka 54.99 fela di solo di fumane ofisela ka di 7 June 2026 se fose ke di solo tsena tse toma le tseding tse ngata ha you save fela mo di jetsa meme di bitsang hanyane Kamisa.
4: Leto la ho ya FIFA World Cup le tsola pele. Se latelang sa bafana bafana. Ke papa ya machaba le Nicaragua. Etla ba bona ka la bohlano la la mashume a mabedi a metsorobo motsianong. Papa ding e ma hlunu go ya utlwisetsa mohopo wa lefatshe. Ka ho tlhulwa le Serie FM le SABC 3 metsotsong e mashume a mar.

0: Dumelang lona ba ratwang ke Mzanzi kaofela TLB ke sausi le wena KG bonang bana beso ke labohlano la o qetela kgweding re etseng re be monate go be monate 3-6 and bosibogodi ka tsiame be Harry Smith danki
1: tsiza tshibosi le lebo mawena ratella TLB hao le ngopotsa mphokase le khobuki 88.4 le bua le thamiso ko e ka mona ka sebokeng ka zone 17 thibosi tanki ke a leboa ga ke na tse ngata ka shipo lena empane fela e le khapo e phamiseditse godimo tanki
2: lesedi FM ke monlela ka dinako tsotlhe thibosi lebo le moshangu dipapadi mo ke ntse ke le mametse bana beso le qhobokile godimo fela ke thebo ke le ka mona ka ruo report 88.4 le sedi FM ke molelwa ke na le lona bana beso fitlhelela goreng eno ya botlhano ke a utlwela ditlwelela goreng ya botlhano ke nna London Moshuge ebile ke birthday ya Miss Moshuge ka jeko mofumogadi wa ka thibosi ke re happy birthday maselebogo Moshuge o gole o bonetse ngata modimo wa tlhonolofatse re a o rata ka lapeng London Moshuge ruo report
3: Atsadi papadi horiatella le bongane tshabalala
4: ke lebile haholo le buli thibos mamadi wa tsebeletso ya lesedi e re go neletsetsa peletsa dipapadi kwa no horiatella re qale ka tsa papadi ya rugby harabe ke mona ke le ka utsipela ka ha di hlopa tse ileng gore ke tsa dina hatse mmalo a tse tobaneng le mathata a ditimalo pele se hlasa dipapadi tsa machaba di thagoa di bekeng tse mmalo go tloha jwale jwale hlopeng sa Springbok mona he go buetse hona le timalo engwe hape mme gatlo lena kwa ga Smith o tlo lokela gore a dule ka thoko bakeng sa selemo sena ka ofela sa dipapadi ka mora gore a lemale lengwe leng hlopheng se wa se bapallang mane naheng ya Japan sena he se tlhalosa gore Smith ya dilemo tse 20 a na le metso e medi nka tlhakane 30 a na le metso e medi ha e le hantle o tlo fetwa ke dipapadi tsohle sehleng sena tsa matšhaba hlopheng sa naga go kenyeletswa tse kgolo tse nne tsa teko tseo batlo di bapala kgatlhano le tlhopha sa naga ya New Zealand jwale go a tlhokomele ya mona otlhe mathata a teng empa mathata a ihle a teng ga e le gantle nka tlhakatsho jwalo goba bosio ba monenwa bo batla botlhe bo eketsa palo ya dibapadi tse tswile dikotsi tlhopheng sa naga e leng se ka nnang sa thefula tlhopha sena sa mokwetlisi rasi jwalo ka e le gore nakong e fetileng ke ile ka utsipela gotshwane gore Dion Fourie le Kobus Reinach ba ile ba tlalewa ba lemetse athe dibapadi tse dingwe tse e le seng di na le nako di lemetse ke Eben Etzeberg RG Sneyman Peter Steph Du Toit Morney van der Berg e ka setana jwalo le tsena tse pedi e leng Dion Fourie ka setana le Kobus Reinach jwalo wa tlhokomele ya gore mathata a teng mono mme re ka bona setlhopha se thefuthefuleya kaekae dipapading tsena tseo se tlo di bapala ka lebaka la dipapadi tsena tse e leng gore ke tse maatla gagolo di na le boiphitlhelelo setlhopheng sa naga tse tlabeng di le sio o sa le jwalo ditemalo tsena ge mamedi di bulela monyetla go tse dingwe tsa dipapadi tse e leng gore gafetsa ga tsena di le teng ga di fumane nako ya gore di bapale se seng sa dipapadi tseo ke sebapadi se bapalang ka lephiong mane tlhopheng sa Stomas e leng Paul de Villiers ya bapetseng ka bokgabane bone ba e sale mokgatlhelong wa leake thudisanong ya selemong sena ya United Rugby Championship ga re fetela go tsaya papadi ya tennise mo America e leng Francis Tiafo o hapile papadi ka disete tse tlhano ka ofela mane go French Open ha ne a hlola Hubert Hukage e leng sebapadi se e leng gore se maatla golo mme ka nnete o ile a mo hlola jalo ka bokgabane bone ba e sale empa se e leng sa e tsala ka morago gore a hape papadi monenwa yeo le letswalelo la mane America Tiafo ya maemong a bo 19 lefatsheng o ile a keteka le go thabelwa ke batsietsi ya ba rakete ena ya o tlang tenese ka bolo ena ya tenese ka yona e a nyamela hona ho a ileng ba ya ho social media mane ele ha ipiletsa hore o kopa mang ka pamang ya nkileng se sebediswa sena se ba sebedisang ha ba bapala papadi ena tena sa se nore o shebile ga nna tswele pele se sebedisa a se khutlise ka potlako ena ha isale mogatlolong o latelang he o tlo thulana jwalo le se bapadi se bitswang Haimei Faria ya tewa mane na henya Portugal mogatlolong wa boraro me o shebile o ratla sebetse hantle le o ba mo America wa pele ya hapang Grand Slam ba nne mona ha isale o tlo ka selemo sa 2003 Ha re tsirela ho tsa bolo re qale ka taba ya bohlokwa kena. Afrika Borwa ho so so kae countdown e qadile me SABC 3 ke le haela haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026. Ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashoma mararo ana le metsumine ho SABC 3 kapa wa di streamer ho SABC Plus. Ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlalla le naha di le moentsa SABC ho tloa ka la le shomela metsumong Phupjane ho ya ka la le shomela metso e re bompupu 2026. Ho ke tinwa pulo ya dipapadi simmuso ho ya papadi nya pulo ya madiboho e kholo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa simmuso wa FIFA World Cup 2026 Ho tsedinge mamedi hlopha sa Mamelodi Sundowns se tloba pala papadi ya setswalle le se hlopha se etileng kwano Afrika Borwa sa RB Leipzig papadi nye ikhetileng ka nnete ya matshaba ya setswalle me se papadi se bapala morao hlopheng seno sa Leipzig eleng Castelo Luqueiba o hlalositse ha ile hore se hlopha sa habo se thabile haholo ho tlo thunana le bompudi bana ba Afrika ba sa tso hapa tlhodisano ya CAF Champions League papadi e tloba palwa ka mona ka Lucas Moripe Busumbona hlopha tsana tse di have di bapala papadi ya Red Bull Diski Last Number eleng papadi engwe ya tse lebeletsong ka tshantshello tsa machaba pakeng tsa di hlopha tsena tse pedi papadi eno he e tla thagwa go reng ya borobedi busumbona me o tla e boha ka kotloho ho SABC 3 ha bua le Super Sport se papadi sena se bapala morao eleng Luqueiba hlopheng sena sa RB Leipzig o boletse ha ile hore ba tlo bapala ka bogabane bona ba isale lo hapa dipelo tsa batsietsi ba Sandawana. How do you tell Odi Beile Zhuang?
5: Yeah, of course. We saw the fans of Mamelodi, so we support them. They are us also. So this is nice. I'm so excited. I think it will be a good game. If we can give also the good energy for everyone can watch the game, I'm happy. I want to see a lot of smile on the stage. I want to everyone enjoy. That's the most important. Enjoy, share, especially the love.
4: Ishile itla hlebe papadi yo monnati na me ntweki leng ka rata ke hlokometse ha di hlopa ka bobedi di letsa etela ka mona ka Mamelodi ho lotiana le barati ba papadi ya bolo le basietsi ba hlopa sa Mamelodi Sundowns ile karolo ya letsholo la basietsi ba papadi ena e leng bana ba Red Bull ile hore se hlopa sa RB Leipzig di papadi tsa sona di thute ka mogodi ntho di sejetswang ka teng Afrika Borwa kwano ke le ka utlwa ebile ba bina tse ding tsa dipina tse tloetsong ho binwa di tedi ya mong tsa kwano Afrika Borwa eleng se thabisang haholo ka bona le dipapadi di hle di thabile haholo medi le bohata ba hore ba fumana jwale ho ba le tsebo e batsi hore nabe bophelo ba Afrika Borwa makeshini mona ho phelwa jwang me ba tshepisa ka nnete jwale ka utlwele se bapadi sena hore ba tlo bapala papadi e tswile matsoho e le ho thabisa le ho hapa maikutlo a basietsi ba bolo haholo ba sehlopha sa Mamelodi Sundowns papadi eno he e bapalwa ka bona ka Lucas Moripe hore nya borobedi o ka e boha ho SABC 3 dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tse ding hape tsa ho qetela dimetsotsong ya mashoma raro ka mara horra ya bone le bo le thibos ba tsola pele bana beso
6: kula bile bongzito moholo wena tibla mo mere kena jalo ka mara ka N1 northbound ka mara ofela ho Allendale Road ho ne ona le kotsi ka mono malala hlateng a hlekilwe se phala mona tjana se pitipiti ra fetra ka Outen 1 southbound ka mara ofela ho Babsfontein interchange le phelo le tuna la mila le kwetso ka mo mo me di khana ke lo hloko me o lebelele ti eiso e matla jalo ka ha hona le kotsi a mama koloi a mmalwa ke yone neng ke tsona tseneng ko tshwara tsona gore ngena mo mabedi kwana hora tshela traffic e bona o di bona ga sa di bona ke tshwara ke tibos_mokoni @limowela1x #ratella traffic

0: Kamari kitumela taolo ya Onesimus se malilie maphandzi le Ben Meyer ba gafela jalo someone to love Bruno Mars la fita pijana mo gafela jalo that's what I like ile shumele metso mena metso tso pele ga fitla gore nyane ya bone ke ra tsela afternoon drive tuka malaka ba thabolile wa ra lwana gore nyane ya botshelela mo me di miki la botlhano ka jeno ke re ka ofela la botlhano
1: All in.
0: Rekaofela.
1: Football Friday. Bafana Friday.
0: Yo. Ke bone ka ntle ka mona gasong kwana. Ka mona ka entrance 4 SABC Sport e bile dintho ka mono ho monate ho di no ho di popcorn ho tle ka mantswe ba papadi ya thapa menyena e tla be e sebeletse screen ho ntse screen ka mono wa e bona ndi rock ba la ha re chaise ka jeno ka mantswe ba sentse re dula hana hana mo di lo di teng ka ba hantle ho monate mono ha ha tswa le dikepe se ka mono pe ke ga o ke ke bo ha pa le se buhuti
1: o le buhuti a di ha
0: so tu ba pala le
1: ma bere se fetu ke puisa re tla be re tswere ka mara horra ya bone moteng ka la botlhano wa tseba retelwa jalo ke ba itse ba bohlokwa mme le ka jeno ha wa fetwa le thoteng big zulu re tla buisa na jalo le big zulu re ke re utlwe fela hore o ntsa etsang ke bone taba engwe monate ya bohlokwa ke gore o sa tswa kenyeletswa go tse di lenane la dibini tse tlabeng dibina ka mona ka Ziyakhala.
0: Ah, ngwana mme o tla bo o dubeele ka Sun City mme he momede ga o batlo fetwa ke puisano eno e re tlabeng rena le yona le Big Zulu. Big Zulu ke bone a postile Candice wa Metro mme a re o rata Candice ya ba touchwa mmotsa ga ke sa utlwisa ba re ke a utlwisa taba sekepe goba o ne o itse o batla lute jale o sole ka mone a re wa bone eno o mosweu jale ke tshwanela gore ga ke tlo bua le ena ke inagane pele goba sengisa ga se le ntho aka fela eno ra nka mokgwa ikgethile ke tshwanela ke bue sengise mang vuka wa bone
1: no re tla mmotsa le ka yona o ntsa tswela pele
0: ke gosong radio ntsena o tla na le 19 radio stations ha rata ka nka 1111
1: aba le 19
0: ntate
1: hao 19 ne
0: ah thungene ka lonyana
1: ona le ntho ntsha morao tsena Big Zulu mana motsaman le hana bitswang motsaman le radio ha indugentle
0: indugentle tsa maleng tsho
1: le Casper yana motsaman le radio ha e bitswang
0: king siyazi sizo
1: siyazi sizo ke mana motsaman le ka bigazi mo radio jole mamili se fetu he ke puisana le fela ke la ka thaba holo ka nete ho bona re Big Zulu ke mong wa dibini tse tla ndi natifisa ka mona ka Ziyakhala mo Sun City ka ra botle bo bokalo jole o tla re jwetsa le ka tsona taba tseno le hore ho jwang ho sebetsa le moradi ao ho jwang ho moradi ao ga mo na sa itse mo na itse tsena e pus ka bina tsena nda ho bina tsena
0: wa ga sa jwa
1: mo na papa mo na wa ga
0: ho kholo ntola hanya
1: ka pa mfumo nga e ke na antsang di tele ke tsantsa ya re kopanya pina re u tlo ga mona tla sebetsa re bontsha
0: bye bye yenu ho di mo ha ho
1: re bontsha
0: o survive bye tlo ba sharp
1: ene shuma fela pele ho hora ya bona re santse re bua ka Ziyakhala mo Sun City
2: Ziyakhala mo Sun City e gotlile e tshisa ho feta pina Ona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moholo di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Mko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala mokebelo wa la mashome a mabedi a na le metso Supilem Bucha, Sun City Super Bowl. Menyako, etabulwa ka hora ya bobedi motsia. Ticket tsona di fumane ha suncity.co.za. Le ticket pro hok ala ka 350 rand ka soon. Sefiti, ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
3: Hotso scheme o bua le Gabile Sibilwane Mfokeng ka mona ka Groot Lake Power Station ka Mpumalanga ke ntse go tshile ka tsebe koma metsi mo scheme TLD LCDFM ke ntse ke le ka tsebe ke le mametsi le bapala mmino o monmati le kubunga 89.2 ke a le lona mola go reng ya boselela ke re hypocol the radio tla tsa go musa le mlora hlati yona e lelekisa tsebe
4: danko
5: awela kibos le boba wela ha mo le bongs mo wa di papani bana be shimamela mma hai ka tsebe ka nako a be se le fitile bana be se le fitile go ntongwe lengwe ka pula gona ga e shutisa bana ba se gibela thukonya go bana se fitile ba tsho bana ba itsa radio e be hot hai le gona ka le di volume tsena ga di bulela ha ji bo bana be shimamela mma ke tsho re ka mona ka 88.8 wa le mutla le pula ga sibe ka resumit le nam khonjo hai che radio dango
6: a tsama mogotsi be kenye tlang ka nna ka tsamaya ae o tsamaya ka ska ntshusa ska tsama mogotsi a sentle etso sang o sotla bona be kenye tlang ha ba pala diketwane tsa go
2: le bulitibo hore

wa hewa mzagu ya pila wawo walaba kia mga umarada wawota la kusimu kukumela kifera pilu mga uweke tatizu hubona unyanyana nyana hundu umato tate kilenda

0: ke metsotso e mashume a mabedi le motso mong ka morao hora ya bohlano ho pula hore lenano le ntseng le kena ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho Lesedi FM ntate motshabi ha re tswela pele ka puisano ya rona na ibe ke diphepetso difeng tsentseng ditobane le ba oki ka okolle ha province ya Free State e tse hlaletseng na konya ho ketekwa ha letsatsi lena la machaba la ba opi la ba oki pitsana ka jeno
1: whatever di dingata but e ka se hlong hlong e re eleng e re fang mathata re le ba oki ke ena ya ya hore re le ba sebetsi ka ba re le ba oki re a shota haholo mme sena se etsuwa ke mabaka a mangata le leng la mabaka ko hore re bona ba oki ba tswa ka bongata ka naha ba yo sebetsa naheng tse ding mo e leng gore maemo a mo a hantle ba patalwa hantle so e re sia e na le bothata re le baoki ba fetseng naheng mona e nngwe e ke nanang gape e fana ka bothata golo ke ena ya gore re bona go train-iwa baoki ba banyane gagolo nere le dingwa tsa re concern haholo because baoki ba teng gona jwale ba tla ba sebetsa re bona e se le batho ba dilemo tse ileng and dilemong tse few fela tse tlang bongata ba bone tlebe se ba tswile mosebetsing re tlo iphitlhela re na le mathata a gore go tlo bo sena baoki ba dinafo gobane ntho production ya baoki ka nnete e fatshe. Make it in a million or a

0: mo re sebetsang teng dibakeng tsa rona. Polokeo ga eyo for baoki, le yone ena e kgotsiwa ke ntho tse ngata. Re bona go na le violence haholo e tswang communityng go baoki ba rona, ande re a utlwisisa ebile re a tseba gore ke eng tse etsang gore ba fitlhele re bona bakudi ba rona ba sa tshaba gogang ka obaneng maemo a re sebetsang under one re iphitlhela e le gore baoki ba sebetsa ba sena ntho tse re di bitsang ke di-tools of trade, ga ona meriana jale ga ditlho tsena di le siko ke e mong ya mabaka etsang gore re ketele baoki ba rona ba ema di-line tse telele di-cliniking di-hospital ebe jale ba ba le short temper so ke nana ke ona mathata a e leng gore a ka odimo fetisisa a mang a re kopanang le ona letsatsi le letsatsi.
1: O buile taba ya sireletso ya baoki, na le netefatsa jwang gore ka mehla baoki ba bolokegile mesebetsing ya bona?
0: Mesebetsi ena e tshwana le ne re e tshwere ka sheko mo e leng gore re bitsitse manese re bitsitse bana ba mmuso re nka opportunity ena go ka hlahisa mathata ana le ditafoleng gotlhe mo re dulang le puso teng re sebeditsa monyetla o wa go ka hlahisa ntlo mathata ana a manese a baoki ba kopanang le one mme fela re a hlahise fela re hlahisa le di proposale tsa gore go ka etsiwang gore maemo a fetowe
1: mohlomphei ntlha e nngwe gape e ka ba tabena ya diphitlhelelo tsa lona tseo le seng le di fitlheletse ga jwale katlego tsa lona ke di feng tse e leng gore le di fitlheletse jalo ka baoki
0: di ngata re dikale ka ena re bona go na le phetogo haholo especially mo re bonang baoki e ba karolo ya go nka diqeto lefapheng baoki ba bangata gona jwale ga re bua ba di-positions ntsena tse na le maatla tse e leng gore go nkiwa diqeto jale re le dinotsha re motlotlo haholo because ke ntho e gale re e lwanela gore le rona re le baoki ka gobaneng ke rona ba ka pele ba sebetsang le bakudi re a tseba mathata ke eng empa ne re ifitlhela fela e le gore ga diqeto di nkiwa re morago kwana ga re participate so re motlotlo ona jwalo gore re na le baoki ba e leng di-CEO di-hospitala ba e leng di-director le lentswe la baoki le utlwagala gona jwale.
1: Mhlomphei, le romela molaetsa ofe go lefapha la bophelo mabapi le ditlhoko tsa baoki?
0: Molaetsa ke o mokhutswane fela re go lefapha aba ke ba baoketse letsema especially tabeng ena ya go traina manese ke ona molaetsa e leng gore gore manese a kgone go etsa mosebetsi wa bone ka manontlhontlho ba tlhoka gore ba support-iwe ke ona molaetsa o leng gore re ntho le letsatsing la kasheko ne le molaetsa o ne o fetisa go ba puso.
1: Ha re phetela puisano ya rona, na go na le merero kapa ditharollo tseo dinosa e di sisinyang haholoholo e le go ntlafatsa maemo a tshebetso ya baoki?
0: Ke kopa fela o phetekile ka ga ke utlwa potso ena gantle.
1: Na go na le merero kapa ditharollo tseo dinosa e di sisinyang e le go ntlafatsa maemo a tshebetso ya baoki?
0: Di teng. Number one, ka go nne ke bua ka ena ya training haholo rona re le dinosa ebile re ikile qeto ya gore re tla support-a baoki ka di-bursary le go tla ka di-program tse e leng gore re a ba thusa ka tsona gore ba na nne ba ntlefatse dithuto tsa bone le go ka kgopa ka ka maemo a ba fitetsang ka go bona le ena ya hore re ba supporta jwang ho tsena tsa ketapi re na le di-programme tse e leng gore di teng ba participate ho tsona gore ba ke ba tsebe go ka etelela pele di-kliniki le di-hospitala tsa rona ka manontlhantlho.
1: Mohlomphei nna re ka re ditletlebo le dillo tsa baoki le di sekegela tsebe ka nako tsotlhe kapa ke taba e fela e leng gore e tlhalela ka letsatsi lena la go ketekwa ha letsatsi la baoki.
0: Ka nako tsotlhe re na le baoki re ya mesebetsing mo ba sebetsang teng re tshwara di-meeting ha re nke monyetla wa a ile ka mesedi mo e leng gona re buang ka ntho tsena fela esile re dula re na le bona fatshe and re a fumaneya gotlhe re na le di-substuate di-hospitala go ya ka bophara mona Freistata so ditletlebo tsa manese di a fitlha even le go rona provinceng.
1: Ntate Motshabi re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsin la kajeno go fitlhelela nakong e tlang.
0: Ke nna lebuileng kgotso.
1: Mo mamedi o ne re buisana le ena ke mongwadi wa dino sa porofenseng ya Free State yena ke Brian Motshabi mme puisano ena re beya gantle metsotsong e 20 le motsorobong ka morago hora ya bohlano e re nako ya rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

0: Ke yone he momamedi pina setšhaba ya naga ya Aforika Borwa, Nkosi Sikelele e Aforika. Re shebe he momamedi o rena ebe dibapadi tse kalang papadi dinageng tsena ka bobedi ke bafe. Re qala pele ka go lekola setlhopha sana sa Aforika Borwa e leng Bafana Bafana. Mokwetlisi ke monghadi Igo Bruce, sethibathibane ke Rigaragos, re be le Thabang Matuludi, ebe Samukelo Kabini, re be le Ime Okon, ebe Olwethu Makhanya, re be le Talente Mbatha, Sphephelo Sithole, mokapteni ke Themba Zwane, re be le Tshepa Moremi, kamogelo sebelebele mmogo le Lyle Foster. Ke bone he ba Aforika Borwa ba e leng goreng ba tla qala papadi ena he momamedi. A re feta re sheba naga ena ya Nicaragua, mokwetlisi wa bona ke Juan Cruz Real, sethibathibane ke Aronis Pineda. O tloa mona re na le Joao Guterres, re be le Justin Canom Espinoza, re be le Len Lina Moses, ebe Ebert Martinez, re be le Samuel Oliva, ebe Cole Rahim Martinez, re be le Jacob Montenez, ebe mokapteni wa bona Jansen Coronel, re be le Jonathan Moncada mmogo le George Kashia. Ke bone hembe ba naga ena he momamedi ya Karagwakwamba e batlang go qala papadi, mme diresefešhe ka baka la gore ke papadinyana tse ngata he momamedi ba dutse mane diresefeng. Bona re tla nne re o neletse ha e le goren nagakang e ntsetsa phetogo ke papadi tse ngata bona ba e sale ba e leng gore ke bone he ba dutse mane bankeng. Jalo ka ke tlhalositse he momamedi gore ke papadi ya setswalle mo lemoreng tlhopha sana sa Aforika Borwa ba leka gore he ba itukise ba itlhophe pelo papadi tseno tsa mogope wa lefatshe. A gore ke tla utlwa maikutlo a mokwetlisi kwano hembe mo lefing tse ke rona re lebelela papadi e jwang, le goja ke se ke ile ka bontsha ka reng ke bona boitukiso fela ba tlhopha sana sa Aforika Borwa go ya papading tseno tsa mogope wa lefatshe. Mokwetlisi Madume. Coach
1: Abdi Thabiso.
0: Ke phetse mokwetlisi, o phetse
1: Abdi Thabiso? Ke phetse ka mogau fela, nka utlwa wena.
0: Ai, nna ke phetse tšhe ya mogau a ke batlo e kena kalo mokwetlisi, ke sa phetse ke sa babaletswe.
1: Ona mme ha re leboe mogau ona o babaletseng ngwaneso.
0: Re a leboa mokwetlisi.
1: Abdi Thabiso, ha ke leboe ngwana mme, ke dumedise mamedi wa Shedi FM gotlhe mo amametseng a le gona teng. O se o tlhalositse ngwana mme ware ke papadi e bohlokwa haholo setlhopheng sa Aforika Borwa, gobaneng ke papadi ya o qetela e batlang go e bapala kwano Aforika Borwa pele ba kena sefofaneng tsatsing la go sane kapa la Sontaga ba le ba gona teng nageng ya Mexico. Mme he setlhopha se e lengwe se tla thusa Aforika Borwa go itlhophisa ebile gape go bapala papadi na o qetela ke setlhopha se tlhaga mane go Central America, e ke bua jalo ka CONCACAF. Mme setlhopha sena ke Nicaragua. Mme he Nicaragua e fitlhile kwano Aforika Borwa ka la bobedi, mme he ba ikutukisetsa papadi ena e leng gore e tla qala ka nako e khutshwanyane. Mme re bona jalo gore Aforika Borwa e kentse dibapadi tse ntšha tse e leng gore tsatsing la ka jeno ba tla bapala papadi ya one ya pele. Ke bua jalo ka yona motlhankana ena a bapalang molengo ka morago e leng yona Olwethu Makhanya, a bapalang setlhopha mane nageng ya America. Mme gape re fumana gore le Themba Zwane eo le mokapteni ka jeno o qala papadi.
0: Re ya leboa he coach, my coach, mo lefing tse ke momamedi. Bolo ke yane setlhongwe he kgobong ya lebala e tla qala karolo ya pele papadi mona mo sontso bona la gore olone he momamedi karolong ena pele papadi e tla kgwathwa ke Aforika Borwa, e se kgwathiwe he momamedi ba se ba e kgwathile Aforika Borwa e se thagoile karolo ya pele papadi. Mme karolong ena pele papadi he momamedi Aforika Borwa ba qala he ba tloga ka mona ka karolong ya lebala e ka leboya ba ya ba shebile ka mane ka borwa gana ena ya Nicaragua. Bona ba tloga ka mona ka borwa ba ya ba shebile ka mane ka leboya. Aforika Borwa ba kentse kipa tsa bona tse mmala mosetlha, marikgwe ke ya matala ka kausitse mmala mosetlha ga ba naga ya Nicaragua. Bona ba kentse kipa tse tshweu marikgwe ke ya masweu ka dikausitse mmala o mosweu he momamedi. Ke ka mokgwa tabadileng ka teng e sentse tswela pele papadi e sale notonoto ke noto he matlhakore ka bobedi ke noto Aforika Borwa ke noto Nicaragua. Jalo ka sa tlhalositse he mokwetliso re naga ena ya Nicaragua ke naga e tswa mane he momamedi bogareng ba ka mane ka America. E tswa ka mane he ka bogareng bo ka America, baisane ba bona ga o sheba ka mona he ka leboya ke naga ya Honduras. Ga o sheba borwa ba naga ena ya Nicaragua ke naga ya Costa Rica. Te ka mona he ka botšhabela le ka bophirima ke metsi fela. Ke ka mona he ka Pacific, ke ka mona ka Pacific. Bolo ke yane ka botšhabela ba batla monkela bolo he momamedi e ne e leng Samukelo Kabini ba phamisa bolo ka mona Aforika Borwa karolong ya lebala na ya Nicaragua. Thula bolo ka tlhogomba e ntshetsa ka ntle Justin Akano, e ntshetsa ka ntle o tla yagela Thabang Matuludi. amolengwe ka bo primela balabala o le ka ba sheba he mo mamedi thaba matulu dimba ba khela bolo wenile tsa ka manes pepelo si tshole mba o ntsha bolo le bapele ka Themba Zwane mba fitisa bolo ka manes Themba Zwane mba e tla lotola talent mba tha fitisa bolo ka manes ka bachabela mba tha ka re lo nyala le bala yani karakwa mba ba tla ka bolo Afrika bo rama o tla koma ka manes ka bachabela tsapa mo remi o ntsha bolo mo remi mba a ne tsa pepelo si tshole o tla ra talent mba tha ra ka manes pepela ka tshoko talent mba tha Rela Katoko Hemu Mamedi Talente Mbata Ile Noto Afrika Borwa Ile Noto Nicaragua Otlato Sabolo Kamrao Sitiba Tibani Adonis Pineda Otlato Sabolo Kamrao Sitiba Tibani Adonis Pineda Basupa Pelokwana He Pineda Basupa Pelokwana Che Bantse Bakena Hemu Mamedi Batsiezi Bantse Bafita Neti Asala Bantse Bafita Atare sheba he batsa maisa papadi moletsa phala ke mokiti lebalang o tswa kamane ka nanyalo sotho ba mothusa mathakoro mona ke so ripatswane lena o tswa kamane ka lesotho rebeli siza dlangamanda yena o tswa kamane ka eswatini mo ofisiri ya bona papadi ke skumbuzo gaza yena ke mo Afrika Borwa bolo ke a netswa morao he mo mamedi Afrika Borwa enyelwa ka ime okona bisa kamane ka bachabela ne letsa samukelo ka binima ka biniba rima le bana bona talent mbata mbata nga khutisa mba bene tsa pe mramani ime okona fiti sa bolo ime okona a ne letsa olo tu makanya makanya ka molengo ka bo primera ma le nka ne letsa thaba matuluri khutisa bolo ka mane matuluri mbe ibila fiti sa kamane ime okona enka tsholo ka molengo ka bachabela ba le ba pele ka bolo Afrika bo rwamba o le ka ofeta kamane samukelo ka binima ba batla ba monkela bolo bile ba itshola mba a ntsetsa ka ntle Nicaragua e ntse di tseka ntle he mo America mane ka bachabela Herbert Martinez ba ntse di tseka ntle Herbert Martinez ba se ba getse bo Afrika borwa e tla bona ba rema le bana thaba matuluri ka molengwe ka bo primela ba bana ke ho thaba borwa e khutisa thaba matuluri ba isia lotong la olo tu makanya makanya nka ne letsa email corner ke ya no ba rema le bana ka bachabela email corner ba ne tsa samukelo ka binime e bile ne letsa pa mo remi si ya bolo ba rema le bana mo remi e nka ne tsa email corner fiti sa bolo ke Afrika borwa ma e tla lotola thaba matuluri ka re lo nyela bana ya ni karagwa ma khutisa bolo ka mane thabanga ba isia ka ra khubia le bana ba nka ne tsa mna e ne le ka mane email corner o ntsa bolo email corner ba le ka ofeta ka bolo ma e ke na lotola Themba Zwane o batla feta ka mane shigabala ke eno khutisa bolo hape mme a e kenya ka ra khubia le balamba ba e fitisa olo tu makanya ba ne tsa thaba matuluri matuluri ka bo primela o bona ka mogelo sebelebele mme ba e khutisa ka mane sebelebele mme re khutisa sebelebele mme e le noto Afrika Borwa mme e le noto Nicaragua mme me tsutunye na emene ka rolo nyina pele papadi mme re mathe mo mabedi e tswana ko ya dumela re kene ka mona ka mabenkeleng
2: asise ke be in the game nka khato le holubet Betcha ka 10 randa ka bo feta. Papading ife ka pa ife ya bolo ya maoto. Mme o ka hapa karolo ya 4 million rand. Le meputso. E kenyeletsa Toyota Hilux double cab and chancha. Ka pa Toyota Starlet Cross. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo Betcha. Ba hlodi batse bana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
3: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City go o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mino ke mantle tsetletse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
4: tsadi papadi Holisedi FM
0: karlo nyapela papadi he mo mamedi esale noto noto esale noto noto ke noto Afrika Borwa entse le noto Nicaragua o tsogwe poso ka ntlo 18 tsa Nicaragua molengwano ka botshabela ha wela ukunyane e ka mane ka borwa botshabela ba patla phamisa bolo he mo mamedi Afrika Borwa e ka ntlo 18 tsa Nicaragua e bona le tla phamiswa ke Tshepa Moremi bona le ka tla phamiswa ke Tshepa Moremi e bona le tla phamiswa ke Tshepa nga Moremi anna ba yemetse ka mane ka haru 18 tsa na haina ya Nicaragua o tla e phamisa he mo mamedi Afrika borwa a o tlo la bona ka mane sebele belo wa e phamisa tshepa mo re mi me empa ile la phala mba ile la phala ho tsheka mono ka radio 18 tsa Nicaragua poso Afrika borwa de ho ja he mo mamedi Afrika borwa e bapala lena ena ya Nicaragua na haina ya Nicaragua yona ha ile be papa dintsa mo perfatsa ha ile be hai ho hanga papa dingetsa mo ho pele fatshe ho bana ha o sheba ka mane ka le batweng la bona ha ba ntse ba le ka hore ba tle ba phunyeletse ha ba ka ba sebetse hantle ho bana ba ne ba le ka mane ka mogoping wa sia mono mo ile ngore ba ine ba na le Haiti ba ine le na ya Honduras ba boetse ba ine le Costa Rica mena ena ya Nicaragua ile a tswa boemo ba bone ka mara papa ditse tsheletseng ba ile ba hapa papa dilengwe fela ba ba pala ka hore kana papa dingelengwe ba lahlelwa papa dintse nne ba ile ba phethela taba tseno tsa go phunyeletsa ya ka mono hemme ka Canada, Mexico le USA bana le ntlha tse nne fela mme ke ka gona ke reng ga ba lebe ka mono heka dipapadinga tsa mogope wa lefatshe naga ena ya Nicaragua o tlo agela bolo he mo mamedi Lina Moses ka molengwe ka bo primela ke naga ya Nicaragua a ke ano agela bolo ka mane Moses a nka itla ba rima le balanetsa Samuel Oliver o ntsha bolo ka mane Samuel Oliver a nka itla bisa mrawa o ntsha Justin Kanom Espinoza o ntsha bolo ka mane ka bachabel Espinoza ba le ka nyu ka bolo he mo mamedi a ke na ya Nicaragua fetsa ka bolo ka mane Gutierrez o le ba pele ka bolo Gutierrez ka mo le ngwana ka bachabela ba tla mankela bolo le ka o kena ka bolo ni Gutierrez ke ane Gutierrez ba le ka fetsa mna e bile ka mane ka bachabela mna o le ka itse ka Jonathan Moncara ba mo dia ka mane Moncara ba mudia Jonathan Moncara o tshepo so Afrika borwa ka rolo nya bo bona le bala molengwane o ka ntlentle ka botshabela Orlando Amstel Arena antle fela he so we to province nya Gauteng antle fela he la bohlano bekeng a province nya Gauteng u di moletla se he ha ile la bohlano Gauteng ba tatlo sa bolo he mo mamedi Nicaragua ba tatlo sa bolo ka mane ka botshabela Nicaragua Carlo Nyala bala yana ha Afrika borwa ele metso tswe robedi Carlo Nyala pila papa e bona la e ka etla phamiswa ke re ke bona e ka re tla phamiswa ke George Kashia e ke ano ka bolongwe phamisa ka mane e pamba a tsola bola Afrika borwa ma e bile bale ka we mathela ma a ke nyalo tlo tla mona ba rimba le bala e ke nalo tlo mo captain me ele nyena Jean ke Jansen Cornel o ntsa bola ka mona Cornel bi tla ka bo primela ma o le bapele ka bolo ma e tla ka Samir Oliver ma o ntsa bola mpe ka mana Oliver ma abankela bolo shiga bala ke temba zone ka serete we ne tsa talent mbata mbata ka ntlo 18 Afrika borwa ma ba tswa ka bona mo lengwana ka botshabela e mathola ke samukelo ka binime ka mo lengwana ka botshabela gutla ka bolo ka mana ka binime re nka ne tsa tsapa mo remi anka bolo tsapa mo remi me we ne tsa pe ka binime ka bini ke no clear bolo ba rimba le bala Afrika borwa ma e kana kana go bua le bala talent mbata o le bapele ka bolo talent mbata ke o tla ka bolo talent mbata ke Afrika borwa ma a enka ne tsa thaba matuluri ke ya ne thaba matuluri me re nka isa ba rimba le bala matuluri me re nka tsholo ke Afrika borwa ma a ene le tsa kana go bua le bala papelo sitole temba zwane ka botshabela ba le bapele ka bolo ma ke ya ne hatwa ma ke lo tola samukelo ka bini go tisa bolo ka bona ka bini me ele noto noto he mo mamedi me ele noto Afrika borwa ma ele noto Nicaragua ba le ka o tla ka yona ke yane sepepelo sitole ka ra go bua le bala o ebe yalo tola ime okona o tlea bolo ka bo primela ime okona a enka netsa thaba matuluri o ntsha bolo ka bane matuluri mme ba enka ba netsa pe ime okona o ka ra go bua le bala okona o ntsha bolo ka mane ime okona o le thume makanya a isa ka botshabela o bona samukelo ka bini ke yana o tla ka bolo mme ka mo lengwana ka botshabela a enetsa tshepa moremi mme moremi ke yana ba gutlela morao ka bolo re la ka ra go bua le bala ba ni letsa ime okona kona ke ya ka bo primela bona thaba matuluri go tlisa bolo ka mane thaba matuluri Benga isi alo tola talent mbata o ka rolo nyela bala ya Nicaragua a ke o tla ka bolo talent mbata ba enka netsa thamba zwane a bona ka mogelo sebelebele a enka netsa peta talent mbata mbata ke ane me ba mo neletsa bolo peta talent mbata a ke wa iketla mbata ke ba fana ba fana ba misa bolo ka mane talent mbata ya ka botshabela ka ntlo 18 ba e brela fatsa tsapa mo remi o tla kwa ba tsapa mo remi o tla kwa ba empa e gopa holo ya musia ka mane tsapa mo remi e tswala ka ntle bolo tla ke ene tlo mo ra thao me kwalonga ilo tlo swa ke ena Adonis Epinera ilo tlo swa ke ena Adonis Epinera ele noto noto he mo mamedi ele noto Afrika borwa ele noto na ha ena ya Nicaragua mo kotlisa ke re bua ka ele shume metsotso ha ile mona e se tsamaile re so bone ho ba le bitoko bo bokalo le ho ja he re se ri le ratse ba ha holo ka nalane le historia na ha ena ya Nicaragua eo re tla ne re fe mo mamedi a nne a tsebe ka yona.
1: ona mme are le bua ka mogho papadi e leng ka teng re fumana hore se hlopha sa Africa borwa se tshwara bolo boholo bana ako empa ba tshwara bolo ka karolo ya bona ya tshireletso neletsane re bonang e tsalang ha holo fela ke neletsane e pakentsa ime ikono le yena mohlangana wa Oletu Makhanya ha e tloa mo ne fitela ka hlakoreng le letona mo teng e fitlang ho yena Thaba Matuludi empa re bona Africa borwa e phunya le bota le leng re ga le bona sa ba tshopa sna tsani ka rauka ho tswa bohareng ba le bala ho fitla moleng o ka marao jwale ini ka rakwa ha e sina bolo re bona ba tshireletsa ka dipapadi tse hlano ka ofela molengwa pele wa tshireletso molengwa bobedi wa tshireletso teng ba tshireletsa ka dipapadi tse hlano mme hona he go tla tsara go be thata wa Afrika Borwa hore iphunyele le botla lena le ntse ke stopa sna sa nikarako
0: a ria le ba mokotlisi bile ba ne ba fumane huku he mo mamedi ba phabisa bolo ka manini ka rakwa empa ba tshola ba tarra ba raela ka thoko ba raela ka thoko Laina Moses ona raile Laina Moses empa raela ka thoko Ita kena itlo mara o thao me kwa lonyilo to so kena Ricardo Gosa. Siti batiba ne sana ya Afrika Borwa. Ati bafana bafana he mo mamedi bona le monsena sa dipapadi. Aba le papadi ntsa mo pelo fatse e tabele le khatlo la bone. Ho bona khatlo la pele e bile ka le mosa 1998. Le khatlo la bobedi e ba ka le mosa ke tepedi le peri.

0: Carlo Nina Yapila Papari is Ali Noto Noto. Again Noto Africa Borua Bafana Bafana. Again Noto Nicaragua. Again Loyahela Lina Moses. Ahela Borokabani Lina Moses. Venkanitam Captainim. Jason Coronel. And Gabriel Coronel. Batacabolo Mumadi Nicaragua. Balebapele Cabocabalama. Jonathan Moncara. Kyotacabo Moncarama. Babema Capelecama Moncarama. Ivan Cabo Hutisa Moncarama. Venetza Juapa. A Kudaresa. Kudaraseki and Redam Rossi Tibatiba. Adonis Pinera, on sa bolaka mraka mane Pinera, kanto de tini sa bonetsa Justin, ke Justin Kano, Kano ke a khuti sa bolo hape, bale ka tsaka bolo he bo mabe ba bisa ka mane Nicaragua ama, bale ba pele ka bolo ka rolo nyala ba Afrika borwa, empa bolo ke a ni Musia, Laina Moses. Ya Musia Laina Moses, o ta khala bolo thaba matudi, re lo ya khala matudi re boele, re mathe re hlae mabenkele nako ya dumela.
1: Ke big deal weekend. Ya okay. Miru tlisetsa dipoloko tse jolo ka 750 gram ya Cremora coffee and tea creamer ka 49 rand. Di 850 gram tsa di tene tsa mefuta futa ya Parmalat full cream cheese ka pa di 750 gram tsa yona tse gratilweng ka 110 rand e lengwe. Le mefuta futa ya di 2 kg tsa Omo hand washing powder ka 50 rand e lengwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bankela ba o ka batsepang.
2: Sadi papadi. Police di FM.
0: E sale noto noto he mo mamedi me tso nyena e le shomele me tso me hlano. Karolo nya pila papadi a ke noto Africa Borwa. E sale noto Nicaragua. A bolo ke ane e lotlo la Africa Borwa ime o kona. Bontsa bolo ba re mala bala a ne le tsa talent mbatha. Batakiane ba boela ba mo neletsa bolo hape ofitsi sa bolo ka ntlo di etimetsa ni karaka hamba a enkanetsa themba zwa nime o ntsa bolo ka mane ya ka botshabela sa mokelo ka bini re ne letsa tsapa moremi go tsa bolo ka mane moremi a ne letsa sphepelo sithole sithole enkanetsa themba zwa ni zwane anka bolo sia mona ba rimala bala enkanetsa sphepelo sithole me fitsi sa bolo ka mane sithole we ne tsa ole tuma khanya makanya ka bo primela ka ronyela bala ni karaka hamba we enkanele tsamba a thaba matululi go tsa bolo ka mane matululi me we ne letsa ime o kona ke a ntsa bolo ime o kona we enka jolo ime o kona a ne letsa ole tuma khanya makanya ke a ne letsa tsapa moremi Moremu ba tsela nga a bone tsela tshepa moremi me o netsa ime o kona ke yo ntsha bolo me a netsa pe thaba matuludi ka re lonyela bala ni karakwa ka molengwe ka bo primela ba le ba pele ka bolo empa ke a ba ikenya lo tumba e tswara ka ntle ho thwa bia lona Afrika Borwa entswa ke ena Justin Kano Espinoza entswa ke ena Espinoza ba tlo khala bolo he mo mamedi ka bo primela ba Orlando Amstel Arena Afrika Borwa ka re lonyela bala yana ya ni karakwa Ato yakhela ke ano tlae kwa ba sebelebele kana kana de ke sebelebele o tlae kwa boe kwa bola ntle ya ba hlola ka ba Afrika Borwa ya ba hlola mo mamerima ene le la Foster we force itse nge e ke ano thaba matuludi a ntsetsa bolo ka ntle thaba matuludi ya ba hlola ka mane Afrika Borwa ha re ka tafeta hantle mo kotlisi we le shomele metsi me hlano e hlokolosi Afrika Borwa bo iteko ba pele empa bolo ke ane hlola la Foster
3: ona me o fela le jola ka mara hore ba fumane bolo e a gelwang ka matsoho ya ba ba sebetsa antle bana ba Afrika Borwa me a korepetsa bolo entle holo empa ha ile e se bapadisena mo captain wa Afrika Borwa e le nyena Themba Zwane a fitla bolo nyeo e hlile a sa ema hantle ya ba ketela jola a fositse bolo eo e leng re ka bele ntlha ya pele ya Afrika Borwa empa he ka morana ko etelele Afrika Borwa e sa fitle me kwa long ya tlhopa sena sa ni karakwa re bona jola ba fosa monyetla wa hore ba ka hlabantla
0: Ele metsotso ele shome le metsu supileng hemo mamedi ke papadi ya machaba ya setswalle Orlando Amstel Arena e sale noto noto ke noto Afrika Borwa bafana bafana ke noto na haya Nicaragua e o re hlalositse ngore e tswa bohareng ba America abolo ke a ntlwa bolo ka hlota le ntembatha lenka ni letsa thaba matuluri o ka re lonyela bala ni karakwa mba a ke o tla ka bolo thaba matuluri lenka e khutlisa bona talent mbatha mba thaw fiti sa bolo mathamfatse mbe ya lo tola ya ya mba e leng a sphepelo sithole sithola i rebela ka machabela o bona tshepa murimi mpa ke a ne ba a ya mo hlola ka mane tshepa murimi e bile ne le samukelo ka bini tshwarelo e hlola samukelo ka bini Afrika Borwa bona ba hla mona he ho kef ba hla ha mona ho Afrika e leng Confederation of African Football.

0: bola. Afrika Borwa ya dipapadi ngatsa continent e leng ngatsa kefa e leng ngatsa tsa Africa Cup of Nations ba isa ba ide ba khona re ba phunyeletse ka magetlo a le 10 le metse mmedi me ba ide ba sebetsa hantle ka selemo sa sekete ma gola robo ma 10 robong a metse tsheletseng gore 1996 ha ba ne ba hapa Afcon ke ba ba kena ka bolo sebele bele me o ntsha bolo ka ntlo 18 ka radio 18 e pa kya ba itsola ma e tsola ke yana ka man Moses o ntsha bolo ka hlobo ntsetsa ka ntle ka moleng ona o ka bo primela ba ba ba itsola ka mane Laina Moses o tla khala bolo he mo mamedi wa yagela thabanga matolodi we be lo tong la ime okona okona ke ane ba re mala bala spapela sitole sitola enga netsa themba zwane zwane bo talent mbata mbata ke o tla ka bolo ka ntlo di tinsa na Nicaragua o tla ka ba ka primela ka mogelo sebelebele o bona themba zwane mbata mankela bolo ai kenya lo tuka mane ya mohlola themba zwane ya mohlola themba zwane a te Afrika Borwa he ba fana ila gona re e ke etele tsona na hatsena hema tse kenyeletsang ka hare yona Nicaragua Costa Rica Honduras Leona na haenu ya Haiti ka mane he ka le batueng la CONCACAF Afrika Borwa ila ka bapala mono e mengwe ka pa e mengwe ka le mosa 2005 ba ile ba sebetsa hantle ka mono ka CONCACAF ho bona ba ile ba hapa a CONCACAF Gold Cup ba ile ba bapala mono ha ba ka ba hapa ke ba bapetse ha nngwe mono he ho CONCACAF Gold Cup ka le mosa no sa 2005 me ba ile ba sebetsa he mamedi na hatsena tsetswang ka mono ka America empa ba fitla papading seno hembe tsa CONCACAF ba fela ho tsane tsa di quarter final ka le moseno sa 2005 ka le moseno he sa 2005 bolo ke na etswa ka primela bala bala Afrika Borwa e tla lotlo ka mogelo sebelebele e ke ano le bapele ka bolo sebelebele me o ntsha bolo ba re bala sebelebele wenka ene le tsa spapelo sitole fiti sa bolo ka mane sitole me a enka netsa sa mukelo ka bine o tla ka bolo ka bine me ha o file na o tena le tsapa moremi go di sa bolo ka mane tsapa moremi a ene tsa spapelo sitole sitole ke ena go bunya le bala wenka netsa ime o kona ba pa bisa bolo ka mane Afrika Borwa empa ba ntsha bolo bima ya musiya tabanga matuludi ya musiya he tabanga matuludi e tsola ka ntle bolo ka kena itlo mo ragmane tsho me kwalo ilo to swakiena Aroni Sapinera Afrika Borwa ho sheba di palopalo nga tsapa pa di bolo le fase ka bophara iduti maemong a mashome a tsheletseng iduti maemong a mashome a tsheletseng athena ena ya Nicaragua yona ieme mane ho 131 le kholo mashome mararo a motsumong ke mo hena ena ya Nicaragua ieme hona teng ha ho sheba he pa di bolo le fase ka bophara rona dina hatsana di ieme jwa bolo ke ane ba ithula ka tlhoka bašhabela thula ke tlhogo ya gutaresa ebile ba e ntshetsa ka ntlha e ntshwa ke ena sa mokelo kabini e ntshwa ke ena he sa mokelo kabini ba tla kgela bolo he mo mamedi Nicaragua ba tla kgela bolo ebile ka re go tshwauwe phoso kgatlhano le Afrika Borwa Jacob Montes o tla e tlosa fatshe Jacob Montes yane o e tlhomme he Jacob Montes o tla e tlosa he mo mamedi Nicaragua o tla e tlosa Jacob Montes e sale notonoto ele noto Afrika Borwa entse le noto Nicaragua ha ile metsotso ke ma show mama bedi a motsolo monga ka re lo nyana pele papa o tla phamisa bolo he mo mamedi Jacob Montes ya ro tla bolo ka mane Montes ba phamisa ka radio 18 Afrika Borwa empa ba hlotse ba hlola ka mane Nicaragua e bona la ithutsi so ya Jonathan Moncara a ile nena ine se Moncara ine le Justin Kano Espinoza ene le kamane Justin Caro Espinoza e mo hlotse bolo ke ano santse bolo Ricardo Gosa e tswa ka mo lengwana ka botshabela lo tolele tsiadi la Samukero kabini kabini ke no tle bolo ka ra khubiela bana bana talent mbata fura la karola bo bona le bala le bapele ka bolo talent mbata we ba pala ka bo primela mo tiana nga le thaba matuludi matuludi ke ane sebelebele me ba mo nkela bolo sebelebele me futa ka bolo me Laina Moses o ntsha bolo ampe ka mana Moses abankela bolo themba zwane me e tla bona go bunyela bala Afrika Borwa me e tiana le lotum la ime okona okona ne tse ka mane ore thuma khanya makanya ka mane ka botshabela me we ne tsa Samukero kabini me ay go di sape Samukero kabini me we ne tsa ime okona ke no ba re mbala o le ka kena ka bolo ime okona o le ka ba sheba ma o ntsha bolo ime okona a ine tsa talent mbata hata bolo ka ro nyalwa ya le balamba ya Nicaragua itla ka ra go bia le bala ime okona ke ano ntsha bolo mbe e fita Afrika Borwa themba zwane o le ka ya pele ka bolo mbe ke ano fitsa bolo themba zwane a itla ka ra go bia le bala o bona o le tuma khanya ke ano kena ka bolo o le tu o tla ka bolo ke Afrika Borwa ma ka ro nyalwa bala Nicaragua ka mo lengwa ka bo primela ma le to la thaba matuluri go tsa bolo ka mane matuluri me a enka hape matuluri me o ne tsa spapelo sitole sitola ba rimbala bala a bona ka bona o le tuma khanya o re mela ka ba chabela ile ba pele ka bolo Afrika Borwa ma o ntsha bolo ka mane Makanyam, Enganelisam, Samukia Cabini, Matamanca Bolom, Empansa Bolocamani Cabini, Cantu de Tinim, Apamisabolete, Ekanaka de Tini, Ashoka de Tinima Tuludi, Ataxola Nicaragua, Yakamanaca Chabela, Cantu de Tinim, Otakoba Sapam Remi, On Saboroma, and it's a land Fostam, Fosta Kian on Saboro, and it's a Samukia Cabini, Cantu de Tinim, Papelo Sitore, Kiba Fanamafana, Bacocota, Cantu de Tini, Bataraha, Bacanaca de Tini, Kian Tamazonim, Otala Cantu de Tinicaboro, On Savasa Tamazonim, and it's a Tabama Tuludi, Otakoba Tabanga, Cantu de Tin Tabanga, Otakoba Tabanga, Wapamisa, Orenjakaman in Pavai Tula Kashobaka Huku. I tula kashoka mani he mumabedi Nicaragua. Baba kahuku. Itula kiena Herbert Martinez. Itula kashoya Herbert Martinez. Huku ya Afrika Borwa. Ele noto noto. Ele meto tue mashoma mabedi ya meto meraro. Karulo nyina ya pera papadi papadi ya setuale ya machaba. Anate ngolando Amstel Arena. Isele hamamarao he mumabedi. Yes, le ha mmamrao le nako ya MPP e se fitlile a ibe o kae kae o le balapeng o tla lokela re jwa le o tlo o potlakela o fitla hai ke yana ba phamisa bolo ka mane mo remi ba itshona ka mrawa Nicaragua ba ke yana bolo bile ba imathela ka bolo ngwana ka bophimela Africa bo rama ba e hata ka lotoka mane thaba matulori fitla bolo ka mane thabanga e ne tsa thamba zwane ba kena ka bolo ba fana mafana ke yana sepepelo sitole a enka le tsa thamba zwane zwane ke yana fitla bolo ba ba harima le balama e bila ntsa bolo o lotoma khanya ya ka mane ka bachabela o tla rata le ntembatha ka ntlo ya Nicaragua o ntsa ba susa mbatha o ntsa bolo o bona la le Foster Foster ka ntlo ya 18 ka bachabela ma a ne tsa samukelo ka bini o le ka phamisa bolo ba e bia loto hape Baba Kahuku hemu mwamedi Nicaragua. Babuela Baba Kahuku hape Nicaragua. Ele noto noto. Ke noto Afrika Borwa. Ke noto hemu mwamedi Nicaragua. Mkwetlisi eno wa na haina ya Nicaragua. Mungari Juan Cruz Real. Otwa kama aneka na hinya Argentina. Au esale setabocha na hinyena ya Nicaragua. Okadile hosebeta kodinyane esa tuafeta. Okadile hufumana mosebeti he wabukwetlisi na hinyena ya Nicaragua. Kodinyane ya hofeta me ki bua lona tsena le rena ha ena ya Nicaragua he mo mamedi ba hlalo sa re ha ba sobele motlatsa mo kotlisi ha ba sobele mo kotlisi wa ditiba tibane ha ba sobele bana he ba shebanang le ho tswa kotsi ha di bapadi ko re tlhopa sena sa bona sa dingaka ha ba sobele le tlhoki hona ba tlang ho sheba sheba hore na batho ba tla kenya CV tsa bona jwa ba tle ba fumane mosebetsi o ile tlosa huku he mo mamedi tsapa mo remi e tloa ka mane ka borwa bo chabela huku yana ya Afrika borwa o tla tlosa tshepa nga moremi yani tshepa moremi phamisa bolo ka mane mpa ba itshola ma Nicaragua ma o tswa ka bolo ka mane George Kashia ba tla monkela bolo tshepa moremi ke o tla ka bolo tshepa moremi mpa o tepo Afrika Borwa o tepo so karolo nyele bala ya Nicaragua o tepo so Afrika Borwa ba ile tlosa bolo ka mane ka Botshabela Ito swa kiena Guterres. Ilo to swa kiena he mumamedi Guterres. Ile noto noto. Ke noto he matakureka bobedi. Ke noto Afrika Borwa. Ense ile noto Nicaragua. Malo ito swa he Afrika Borwa. Ane ba pamisa bolo ile bapele ka mole ngwana ka ba chabela ma tula bolo ka hloka mane Jonathan Moncara ba monketse bolo ka mane Moncara ke ane le four star le ka imatela tsepa moremi le ba ikanya lo tsoma ba khutla ka bolo ke ane ka ba chabela e tla mona go bunya le bana Nicaragua ba le ka feta ka bolo ma feta ka bolo ka mane Cole Rahim Martinez ba monkela bolo Martinez e ya mona ke tsamba tswane o ntsa bolo ile bapele ka sebelebele ke o kena ka bolo ke Afrika Borwa ma o tla ka bolo sebelebele a nka ne tsa thaba matuludi ka re nyela bana Nicaragua a ke o thabanga le ka kena ka bolo ka mane thaba matuludi be empa ha bone tsela Pepelo Sitole, Sitole ki anonsa bolo, enka netsa Shigabala, ke temba zwane, o ka ntlo 18 tsa Nicaragua, ka molengwa ka primera, a netsa sebelebele, o tla kwa ba ka ntlo 18, o le ka feta sebelebele, ba monkela bolo ka mane sebelebele me, ke ano tla tshola Moses, o ka tla sa gatello he mo mamedi, line Moses, ke a ne ba le ka tshola bolo, empa ba ikenya lo tibile tsola ka ntle. Ba ikenya lo Afrika Borwa e tswetse ka ntle. E tswetse ka ntle ka molengwa na o ka bo primera ba bala. Hopola re Afrika Borwa he bafana bafana ha iqetela bapala ene le ka godi yana ya thakubele mo ile nya bapala papa ditsepedi Afrika Borwa ile bapala le na ya Panama me Panama ile atela Afrika Borwa kwa no hembe la penga me papa ditseno tsepedi bafana bafana le na ya Panama hopola re papa dia pele bapala letswe ka mane ka Durban ha papa dia bobedi ile bapala ka Cape Town papa dia pele Afrika Borwa le Panama di bapetse ka one kana ka 1-1 ho tloa mona he papa dia bobedi Afrika Borwa ya hlola ya hlolwa ke na ya Panama ka dintlha tse pedi ho ntlha lengwe ka mane ka Cape Town ke papadi tsa bona tsa ho qetela tse pedi ebile e ne le papadi tsa setswalle ebile e ne le papadi tsa setswalle etse no heza bafana bafa atena ena ya Nicaragua atena ena ya Nicaragua ba ke na papadi nyena ile re bona papadi ya bona he ya uqetela e ba ile mbae bapala ine le papadi ya setswalle e ile nya bapala ka la mashuma mabedi ya mitshupile go di nya tlhakubele ba ile ba kopana le naha ya Russia ya ba he Russia e hlulana naha ena ya Nicaragua ka ntlatse tharo ho ntlhaelongwe yaane bolo he mo mabedi ba le ka le ba pele ka yona ile noto noto e tla mo ne ba re mala bala ma itiana le Samuel Oliver ba misa bolo ka bana Oliver ba ba pala ka bana ka ba chabela e tla ka Jonathan Moncara o kena ka bana Moncara ka ntlo di 18 raha re la udimo ka mane Nicaragua re la udimo ka mane Nicaragua ibile ne rawe ke yana Cole Rahim Martinez e ne rawe ke lotola Cole Rahim Martinez e ne le bo ite ko mo kwetlisi lo ja hemne isa ka fika si tiba tiba ne empa ba raetse ho si tiba tiba ne Ricardo Gosa na ha ena ya Nicaragua
1: boitiko bo botle haholo ngwana mme ha o so sheba fumana hore na ha ena ya Nicaragua tshireletso ya bona ba ya haholo ka mona ka karolo ya tshireletso ya mekwallo ya bona empa ha ba tlola mola ona o ba harema le bala ba kotsi ya haholo ba ne bolo engwe lengwe e tlolang bo hare ba le bala e qetella e le phoso e tswang ke Afrika Borwa ka pa e qetella le monyetla hore ba ka rela mekwallo ya Afrika Borwa jole ho ena hona ha ho bontsha hore ba tse ba ho sebedisa bolo hantle haholo go bana bana Afrika Borwa bolo bana ka ba dula ba le bolong empa bolo e leng hore ba dula ba le ho yona ha ba e sebedisa monyetleng wa bona hore ba ka raela mekwallong kapa ba ka fosa monyetla kapa ba ka sebedisa monyetla mme ke yona phapang e ke bonang pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi setlhopha sa Nicaragua ba tseba ho sebedisa bolo haholo jwang ha ba leka karolong ya tlhaselo Afrika Borwa e sebedisa bolo haholo ha ba leka karolong ya bona ya tshireletso ha ba etse kotsi efe kapa efe e leng hore ba ka ba le yona ka karolong ya tlhaselo mme ke yona phapang e ke bonang pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi
0: ke le buile ha mo kotlise mo mamedi metsotso ke mashome a mararo karolo nyina pila papari e sa le noto noto ke noto he Afrika Borwa e ntse le noto na haya Nicaragua Orlando Amstel Arena Orlando Amstel Arena ba ahiba mono na haya Nicaragua o tweki di milioni tse supileng fela gore 7 million ke ba ahiba mana ba mono he na henya Nicaragua ha ona chaba se se ngata hakalo he mamedi Nicaragua ke tse ke na ha e thola halang bo hareng ba America dina ha tsai pota patile nge ke ona Honduras Costa Rica ka re ka mona he ka mabopong ke metsi e ka re ka mona he ka mabopong ke metsi oyeme sitiba tibani adoni sipinera ona ruti fase empa ke anwa yema obela tsola pele ka papadi o tla tosa bolo mara o thao me kwa lunye e ke anwa ke nya seta re ile bolo etele le ka mara ka mane be ya ka mane ka tshabela ba thula bolo ka tloke sa mukelo ka binime o re ka ntsa bolo ba rimba bala Samuel Oliver ma empa ke anwa ba mukela bolo Samuel Oliver ba tla bolo ka mara ka mane ime o kone le nka netsa sitiba tibani ka radio 18 Ricardo Gos sitiba tibani sa Afrika Borwa e ke anwa hata bolo ka mara Ricardo Gos o ntsha bolo ka mora ka mane Ricardo Gosa bolo ke ane e tswa ka Samukelo kabine o le ka nyolwa ka bolo Samukelo kabine me o tla shebile ba re mala bala ke Afrika Borwa ma bi ke tle ka mane Samukelo kabine me ka mole ngwana ka ba chabela a ntsha bolo ka mane kabine we ne tsa tsapa mo remi rwa feta ma o mo kenya lo tlo ka mane tsapa mo remi o te pa di tswela pele me bolo ke ene tla ka ra go biela bala o ntsha bolo ka mane all way to Makanya we ne tsa ime o kona ntsha bolo ma le tsa spepelo si tole ba le ba pele ka bolo Afrika Borwa ma e tla ka mane ka talent mbata o bata tsela mbata a inga ne tsa themba zwane zwane sibelebele sibelebele mbata empa ke ane ba monkela bolo talente mbata ya gutla kamda Cole Rahim Martinez ba monkela bolo hape lena ka mane ka ntlo di 18 o tla ikwa batha ba matuludi wa ikoba ka 18 e be alo tuka mane ba etsola ba Nicaragua ba ibile ke ane ba nna ba etseka ba hapi le bolo ime o kona o ntsha bolo ka mane netsa o le tuma kanya o le bapele ka bolo ma a enka romela ka botshabela o e bona tshepa muremi ka re lo nyela bala Nicaragua ke o tla ka bolo tshepa muremi hata bolo ka mane muremi a netsa spepelo si thole o batla ra si thole o phamisa bolo etelene ka 18 Afrika Borwa matuludi arwara le bene bona ntle ba be alo tuka mane ke Nicaragua le ke ane ba tla etsola ma ba tswa ka bolo ka ntlo di 18 Afrika Borwa tamba zwani ba buriya mo letsa pala re po so Nicaragua ba di a tamba zwani o te po so ka mono Laina Moses o te po so ka ntlo di 18 Nicaragua le di le mo kapteni wa Afrika Borwa tamba zwani e di le mo kapteni wa Afrika Borwa tamba zwani o te poso he Laina Moses ele noto noto he mo mamedi ele noto noto e ke noto Africa borwa e ke noto na ya Nicaragua ke ne ke le ka hlalo sa fela re he ka ma bopong ka mona ke yona Caribbean mohole Atlantic Ocean ke tsone he tse ka ma bopong ka mona na ya Nicaragua o re tlebe ka haro bana ke ile ka re borwa e ke na ya Costa Rica a teleboya e ke na ya Honduras batla rabolo e batlangele kotsi he e batlangele kotsi he ho se tiba tibane sana ya Nicaragua Adonis Spinera ho tla lokela re atla e me hantle bo le kana nya rawa ke la le Foster ka patsepa murimi bo le kana nya rawa ke la le Foster ka patsepa murimi mo le tsa parakiane mong hadi mokete le ka re atla ba hlophe bo le ka re atla ba hlophe mo hlomphe mokete pele he re tla mabenkeleng a re bone bo le na ya Africa borwa a re bone bo le ne he mo mamedi Africa borwa batla ile khato ya roto le leng fela o tlo molengwe mo holo di 18ing mo ikhutanteng na ena ya Nicaragua o ya maane mo boro e hlongwente ke khato ya loto fela ibile ke halofo ya loto ibile ke halofo ya loto batato sa bolo Afrika borwa basike ba re jana kona kwa mabenkele go tshwere a bas
2: ke Big Red Sale ha OK Furniture mme o tlisetsa dipoloko tsa kekeng tsa hlolwa ho fihlela ka di 7 tsa June Fumana 97 liter white chest freezer ya Hisense ka 2690 or boloka 609 kapuraka Queen Grande base set ya Sili ka 5990 fela or boloka senyete sa 2509 Eoki Big Red Sale ka lebenkeleng le online se foswi ha OK Furniture fela
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boingotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics. Tse pa misa mai kutlo ho DNA.
5: Tsadi papadi. Ho le se di FM.
0: Ke noto noto he mo mamedi metso tsonge ma show me mararo a metso mehlano. Ke noto Africa borwa, ke noto Nicaragua. Ke papadi ya setswa le ma chaba Orlando Amstel Arena. Bolo ke ane mo mamedi feta ile ba pele ka Africa borwa ka ronya le bala ka botshabela Nicaragua. E ke na lo tlo sa mokelo ka bini. Ho bata tsela ka mane ka bini bila khutlisa bolo. Lenganetsa olo tuma kanya. A misa bolo ka mane ka 18 bolo ntse tiba tibane. Ma pala mpibi lo tepo so taba matuludi. O tepo so ba petsa mbisi tiba tibane sana ya Nicaragua. Ele Adonis Spinera. Yo ba petsa pe ka mane Adonis Spinera. Mo kwetlisi haribu ya kanetso tswe re shome e salanga. E hlokolosi ya karolo ya pele papadi. E sale noto noto ele noto Afrika borwa. E sale noto na ya Nicaragua.
1: Re bone motsamo o motle wa sehlopha sa Africa borwa ne letsano entle haholo re bone ho tswa bohareng ba lebala ke bua jalo ka sephepelo se thola ne letsana bolo entle le yena Themba Zwane ke yona ile nya etsa hore Africa borwa e fumane set piece e leng hore bonete ba taba ba ka ba sebetsa hantle hobane ke bolo e leng hore ile nkuwa jalo ke yena sebapadi sena e leng Tshepa Moremi ya ba bolo e leng hore e ba bolo e senye hampela hobane le ra bolo e tla mekollo ka hodimo jong hape ke bona Africa borwa e hlasela haholo ka tsa gore lena le letona mo teng ba palanya na e tlaba matuludi le yena mohlankana ena wa kamogelo wa sebelebele hobane di tlhaselo tse ngata tsa Afrika Borwa di bona di hlaha ka tlhakolong le le tona mme he se re bone gore sebapadi se tshwanang le matududi e tlile tla ba tshetlho sehlopheng sena sa Nicaragua gobane go na le kutlwano ke bonang e ntle haholo e tsagalang pakeng tsa gae le yena sebelebele ke ka gore bonang ditlhaselo tse ngata tsa Afrika Borwa di le ka tlhakolong le le tona mme ntle le moo re fumana gore sehlopha sena sa Nicaragua bogolo ba nako ba iphumana ba tshireletsa mme ba bapala lewa le bitswang ka gore ka o check-a o pitla baneng ga ba fumana bona bolo ba ba pala pele ka pijana ne ba bata ho nka monyetla wa Afrika Borwa e leng hore e tla be e buleile ha ba neletsa na bolo ka morao ka tshepo ya hore ba tla gona re ba fihle mekolong ya hlopa sena mme ke yona he se tsahalang ha jwale ne Afrika Borwa e tshwanela hore metutung ena e setseng ba iphumane ba fumana ntla e leng hore ke ntla e tla etsa hore ha ba ya ka mane ka phapusing tsa bona ba fihle ba buisana hore na karola bobedi ba ka sebetsa jwang
0: ke le buile ha coach mo le finseki mo America re lo ngina pele papadi re se re mathile metsotso e mashome mararo a metsu supileng e sale noto noto jolo ka re tlhalosa ke noto Afrika Borwa e sale noto na haya Nicaragua ke ba ne ba le ka le mapele ka bolo George Kashiamba o le ka feta ka bolo ka man Kashia an ka bolo isi mo ne ba rimba le balama le tsa Samuel Oliver ya na ka bolo isi mo Samuel Oliver ne le tsa Justin Akano Espinazo ke a rota ka bolo ka man Justin o le ka e be pele mpa ya musia bolo ya musia Laina Moses e tsola ka ntla ka re lo nyela bala ya na ya Afrika Borwa ba tla ya gela ke ya no gela bolo thaba matuludi ka ntla o di etinetsa ha bo bona Afrika Borwa o ineletsa ime okon okon enka netsa Ricardo go se se tiba tibani fitisa bolo netsa ka manas pepelo sitole sitola nka bolo file na o bona talent mbata ba le ka tswa ka bolo morao Afrika Borwa e ke ya no fitisa bolo talent mbata enka romela ka bolo ngwana ka machabela o bona samukelo ka bini hata bolo ka mani ka bini enka ineletsa shika bala onka bolo maharima bala temba zwani me we sialo tola pepelo sitole ke ya ne ibile ne talent mbata ene ta temba zwani zwani anka bolo bia pele o tla ka bolo tsapa muremi ba mahaka ba mapala hampe o tsheposo Nicaragua ote poso kamono Gutierrez ote poso Gutierrez tiba sa tiba kamade tsapa muremi ani are wa qatswa he mo mamedi tsapa muremi na ena ya Nicaragua mo ngwa he nwane wa le shomele metsi tsiletseng na ha ena ene le ka tlasa boipuso bana ya Spain ha re bona Afrika Borwa ba tuste bona ba potlakile ba le ka raka bana ba ikenya lotu ba tla tshola Nicaragua ke ane bolomba tswa ka yona ka mole ngwana ka botshabela ba erela lotong la Jacob Montez ba bisa bolo ka mana Montez ba ba pala ka mana ka botshabela ba khutla ka bolo Jonathan Moncara o tla ka bolo ka mana Moncara a re bia pele ka mana mpa ba la hlelwa ke bolo Nicaragua ya mo rausi tibatiba ne Ricardo Gos ke ne ke le ka khalosa re mo ngwaheng wa le motsane tse le shomele metso tsiletseng di le rabona he na ha ena ya Nicaragua ntse le ka tlasa tsamaiso ya na ya Spain me ba ile ba ba le boikemelo ba bona ka le mosa 1821 ka le mosa 1821 ya ba he na ha ena ya Nicaragua ya ikemela e ba le bona boikemelo ya ba le bona he boikemelo me motse moholo wa na ha ena ya Nicaragua ke Managua ke Managua kona he motse moholo wa na ha ya Nicaragua batla ka bolo Afrika Borwa talent mbata o tla kopa ka mana ka re di 18 sebelebele empa ke ano itse ka hape me o ntsha bolo sebelebele ka ntlo di 18 thaba matuluri o tla kopa thabanga ke ano ntsha bolo o tla rata talent mbata ka ntlo di 18 me o ntsha bolo mbata la Foster ka re di 18 ba itshola mba ka bra ka Nicaragua e tla ka ntlo di 18 me tshuba bolo ka hlobile o tepo so talent mbata o tle wa sutimetsa talent mbata ke ne ke hlalo sa re motse moholo ke Managua wana ya Nicaragua ya holo puo e sebediswa mono he mo Medina nya Nicaragua ekipo ya Spanish puo ina ya Spanish ke ona puo e buang ha holo na he eno ya Nicaragua le ho tshe ho na le puo tsengata tsa simuso ho kenyelo tswa ka hare Singismane ke hore English ho tloa mona ho na le puo tse ka reng ke bona bo Miskito ho na le puo o tho nke Rama ho be le Sumo ke puo nya na tse le ntenga tsa simuso tsa na ha ya Nicaragua bolo ke ane ba se ba yagetse Nicaragua ka molengwe ka bophirimela bala bala Afrika Borwa ba e tshola ba e boela ba ikenyalo tibile ba e fetisa ka mane Ebert Martinez o nka bolo isa ka mane ka botshabela ma ba e mathela ka mane Gutierrez a bone tsela Gutierrez a nka bolo ba isa morao ka ntle o di etse tsa bona ba netsa ka morao ka mane Cano Espinosa ke ane Espinosa ba misa bolo we rela ka ntle ka mane ka botshabela Cano Espinosa we rela ka ntle ka mane Cano Espinosa e ba hlotse ha mo mamedi ba tla gela bolo Afrika Borwa ile metsotso e mashome a mane a motsomong seo setse fela e mene metsotso pele re fitlha yane e mashome a mane a metso e metlhano e baletsweng karolo na pele papadima e le notonoto ke noto bafana bafana ba rona ke noto naga ya Nicaragua bolo ke ena ka bophirimela eteana le thaba matulodi hata bolo ka mane matulodi sia bolo bare malebala e be ya lotola ime okona o ntsha bolo ka mane okona a e neletsa olotho makanya makanya nka bolo me a e netsa sepepelo sithole sithole netsa olotho makanya makanya o ntsha bolo Lyle Foster godisa bolo ka mane Lyle Foster when it's a happy Macania, a cat on Savo Macania, Yacabalemano Cabachabella, or the Tacasamukelo Cabini, Obona Tepa Muremi, Carolina Lavana Nicaragua, Pamisavoca Manesitore, Caradi 18, Africa Bora Sebelebele, Amosolaca Manesebelebele. We be noting, or Ribepene Lemon. We supermulore Muletapala, Areposo Nicaragua. Ke penele ya Afrika Borwa mo mamedi. Ke penele ya Afrika Borwa o ne a fetse ka mane ka mogalo sebelebele. A bona le ka re ba mo hakile. E ke ena Justin Kano Espinosa mo go tlisa re bua ka penele le hembe. O bona ke saletswe fela ke metsotso e medi pele re tla mabenkeleng.
1: Ona me ke bona e le hore se le ka hlalosana go fetileng hore se hlopha sna sa Africa Borwa tlhaselo tsa bona bohuru bana ko di ka hlakore leng le tona mo tengileng ka bua ka yena mohlankana ena ka mogelo sebelebele le yena Thaba Matuludi mme re bona jola Africa Borwa e fumana penalty e leng hore ke bolo e bapetseng e le ntla golo e le bolo e bapolang ho tloa ka hlakore lane le tona e tla ka hlakore le tshadi e tla ka hlakore le tona mme he sebelebele a etsa motsamo o motle wa hore a kene ka moramo la ka mora wa hlopha sena sa Nicaragua mme ya ba he o fumana bolo a le maemong a matlaholo ke bua jolo ka sebapadi se bapalang molengo ka morao setlhopheng sa Nicaragua e leng yena motlhankana apereng jersey number 5 e leng yena Espinosa. Espinosa eno o bapala mona bohareng ba lebala bohareng molengo ka morao a thuso jalo ke sebapadi se jereng jersey number 15 ke bua jolo ka Moses
0: o jalo he mamedi ha re mathe re kene ka mona ka mabenkeleng.
6: Kenna papading e tsote hanya bolo ya maoti ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, di sebediswa tse tharo tseng ka karolo. Jolo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa Lol Life Full Cream. Low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free, ka 94.99 fela. Kapa 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete e le nngwe. Ditheko tsena di qala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
7: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo.
9: Boxa, tato hati ya hoya lebenkele, e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans, 400 grams tse tsheletseng, ka 84 rand. Cross and black well tangy mayonnaise, 750 gram. Le all gold tomato sauce, 700 ml. Bobedi ka 70 rand. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
5: Sadi papadi, Holisedi FM.
0: Re sella he, mumamedi penele ane, e orile mabenkeleng Afrika Borwa, balo e raha, e ba shulti. Tao enwe penele rewe ke Lyle Foster rabolo ya otlapalo ya ba bole khutlela ka hare ya ba ihlotse Afrika Borwa ke ka hona he ke tla re ke noto Afrika Borwa ke noto na ya Nicaragua ke noto bafana bafana ke noto Nicaragua metso tudi tsantle fela ya mashuma mana ya metso mehlano ka re longena pele papadi mo kotlise mo hlotse Lyle Foster se ba padise neng se ba pala hlopa se rengwe ke selepe sa Bellimani le ke nyamanyisimani tao ena ya penele ya Afrika Borwa
1: ke nete ngwana mme o fela le jalo baneng ha bolo ena e fuwa Afrika Borwa jalo re bone Themba Zwane le yena ya emeng bolong e ka re ke yena ya tlang honka penalty eo ya Afrika Borwa empa he hana kwa e fihla sithibathibane sena sa naha ya Nicaragua se fihla mekwallong dipallong tsa bona ya ba he re bona sebapadi sena Lyle Foster e le yena yang kambolo eo empa he bothata be ke bo boneng kapa phoso e ke boneng Lyle Foster a etsa gore o ile a bula loto la gae gagolo mme a bula loto la gae gagolo jalo ya ba bolo e watla palo ena e yang odimo ka tlhakoleng le letona mme ke ka go Afrika Borwa e tlhoileng go tlhaba ntlha monyetleng e leng go bane ba o fumana
0: ibile o bua jalo mo kwetlisi mo letsa phala arbana na go ya dumela re re gefutsong mo mamedi re gefutsong ele noto noto ele noto Afrika Borwa ele noto he na haya Nicaragua ka re lengena fela nya pina papari ha ona so papari sa ile nga sa bontsho ka re tse hla ha ona so papari sa ile nga sa bontsho ka re te khubedu ibile ha ona na ha ile nya etsa phetho ka re lengena e fela nya pina papari ibile ha ontla go ba kere ke noto Afrika Borwa ke noto na haya Nicaragua mo kwetlisi ra akaretsa karolo e fela nyapele ya papadi
1: ona me ho fela le jwalo ho bana Afrika Borwa if mane me nyata emedi me menyatleng eo emedi if mane penalty ile nngwe me penalty eo ile nngwe e fela jwalo ile hore ke bolo ile nngwe se papadi sina Lyle Foster o hlole ho hlaba ntla ile nngwe ne le ntla bo hloka ho hore Afrika Borwa ha yana go nyena ya gefutso e be tsa mapele ka ntla ile nngwe me jwalo he hona ho bulela hore di papadi tse qadileng papadi ha di a gona ho hlaba ntla e bile ha di a hlajwa ntla karolo nyena ya pele papadi se ka ta bona rona di petro tse tang ho etsiwa ke mong ha di Hugo Bros le ba mophato wa ha e tla ba difeng karolo nyena ya empa he seo ke dumelang gore ebile bothata bo bogolo Afrika Borwa karolong ena ya pele papadi kore ba ne ba tshwara bolo bogolo ba nako ba le ka karolong ya bona ya tshireletso neeletsana ya bona e ne le ngata gagolo ga o sosheba dipapadi tse tshwanang le Olothi Makhanya le yena Ime Ekong gobane gobane neeletsano ya bona e ne se neeletsano e neng e kgona gore e phunye lebota leo re le bonang bogareng ba lebala ba tlhopha sena sa Nicaragua empa he Nicaragua yona re bone bogolo ba nako ga ba tshwara bolo ba e rela pele ka pijana mme ke ka goo ba kgonang gore ba iphumana ba fitlhe le mekolong ya Afrika Borwa ka dineletsano tse se se ngata empa Afrika Borwa yena e ne e neeletsana bolo nako e telele mme neeletsana bona ga e ba tswele molemo mme ga sebapadi se e leng gore ke batla go bua gotshwanyane ka sona mona ke sebapadi se jereng jersey number 14 setlhopheng sena sa Nicaragua ke bua jalo ka yena Martinez Jason e leng yena mokapteni sebapadi sena se bapala bogareng ba lebala mme ke shebile bohlale ba gae ga e le gore setlhopha sa gae se tshwere bolo neeletsano tsa gae ke tse ntle gagolo gagolo jang ga neeletsa dibapadi mmogo le ena ka matlhakoreng mme ke ka go ke tshwang ke re ke sebapadi se batlang se le tlhwatlhwa setlhopheng sena sa Nicaragua empa he setlhopheng sa Afrika Borwa ke ile ka bua jalo ka dibapadi tse bapalang ka tlhakoreng le letona ka bua jalo ka yena motlhankana kamogelo sebelebele le yena Thaba Matududi mme se re bone he gore mosebetsi o motle o e ntsweng ke Thaba Matududi le yena sebelebele o le a ketelela jalo o file Afrika Borwa penalty e leng gore ka bomadimabe sebapadi sena Lyle Foster o ile a e fosa
0: re a leboa mokwetlisi momamedi re boela re tena karolong ya bobedi ya papadi he re a gefutsong e le noto Afrika Borwa e le noto naga ya Nicaragua ka o tshwajalo ke tla wena chocolate gala
10: re lebile tle gaitsedi ya motho le coach Ntseki
0: re a leboa gaitsedi
10: thank you ngwane somamedi metsotso ke emehlano pele gora ya bosupa go bolatlhe gore ka lebaka la papadi e ne ntseng e tswela pele e ileng gafutsong ga jwale manano wa gona ke ya tsamaya jalo ka tlwaelo o fitlhela ka nnete bonneteng dipapadi di fitlha pheletso moamedi o tseba goreng ya borobedi ga re tswa Mr Khulu teng o nyolwa le Ernest Makhaya re tlo o sia matsong a mofuthu a soski a santse a fetela go bona papading ya Mamelodi Sundowns le RB Leipzig jwale he e ba malala laotswe o tsebege gore go gang sembona mamedi go fa monyaka wa bolo sentse go kenya le moyeng wa papadi tsa mogopo wa lefatshe tsa FIFA ka lebaka leo ga o tšhaotšhetšhe ke ba molatlhe ba mosa sebolela seelemoya sa gao mamedi ga re be mmogo mme ga jale tsena ge ntle le tshenya nako ge ke lokisetse go le ba go kgaitsedi ya ka mosi wa tshweu o tlo tlameya gore ba lela ditaba ge ketse tsena ke tlo o kopana le ena
11: Heidelberg, toropo e ka borobo tšhabela go Gauteng mo go renang gutso lesedi FM le fumaneya go 87.7 ka ba kena go SABC Plus app ke molelwa
10: mamedi e menometsotso pele ra ya bosupa mosi wa tshweu o re balla ditaba

0: mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya abusupa ka tsa mananga le bo emabalo hodimo bo ka lebellwa ngosane go potoloha lenaha re qala jola ka province ya Gauteng mo teng o tla thiba ka mohodi useng ntle le mona ha lodimo le tla kwela ka go kgetha dibaka o phole empa o futhumale ka leboya le hole Mpumalanga o tla thiba ka mohodi useng ka ditlhabeng ha mole ka Highveld ntle le mona lodimo le tla kwela ka go kgetha dibaka o phole fela o futhumale ka mafafatsane a e jadileng a di a duma ka botshabela North West o tla tlhaga ka mme o phole go fitlhela go futhumala Porofenseng ya Free State o tla thiba ka mogodi useng ka botshabela ntle le mona lodimo le tla tlhaga ka mme o phole Northern Cape o tla tlhaga ka mme o phole go fitlhela go futhumala Western Cape o tla thiba ka mogodi useng ntle le mona go tla kwela ka go kgetha dibaka mme go phole Eastern Cape o tla kwela ka mogodi useng dibakeng tse bogareng ntle le mona go tla tlhaga ka mme o phole KwaZulu-Natal go tla thiba ka mogodi useng dibakeng tse bogareng ntle le mona le tla kwela ka go kgetha dibaka mme o phole Mamedi di taba tsena tseo ke neng ke lokela gore ke qale ka tsona goreng ena ya bosupa di felela mona ga re teano tse tlhatlhamang e leng tsa gora ya borobong kgaitsedi ya motho
1: Mamedi o re file tsona jalo kgaitsedi ya katle mosiwa tshweu mme ga jale metsotso ke emeraro ka morago gora ya bosupa Mamedi na go nko e tswang lemina papading ya Bafana Bafana di Nicaragua a ko go tshware weso ka morago mona
2: wa ratwa wa le le sedi fm
3: papadi go le sedi fm
1: kakapa spirit Timothy Molovi bona jo loka setsidi o di bone jwa ntse na tsa bolo mafelong a beke
4: o shebile mo cap tsama ka mokgwelo Orlando Pirates and Athletic ba pala hai mo motshiso ke na nore Pirates e itu itu un ka advantage ba ne bana le monyetla ka pa finya so pa tsa ana Athletic ka ro level e ya tsimo ba pala mateng le go ba tswang go teng go Cairo maemo a ne a tumela Orlando Pirates
1: al Athletic ha bo yona maikutlo ke a fapaneng o re na lo halefa ka tsela e kae ebe motlhomo nna se re potlakile a golo gore be sentse re re al Athletic ha ile a bo yona ha o bonolo e hlola kapa ntlheng eo maikutlo ga o ke afe
4: ke nnete ngwaneso al Athletic ha bo yona is a different beast nkae ba jalo ge ba le away from home ba nna cautious in the approach mare ba bapala in front of their own supporters ba bapalela gore ba fenye papadi ya bona
3: papadi go le sedi fm
2: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084
1: Mamedi metsotso ke mehlano hantle ka morago ra ya bosupa re na le wena hle le dikele di letse re kile ka o tsebisa ga re laola sephetephete mamedi tsung bona le madigidigi re batla utlwa jwale tsena gore maikutlo ao ke afe tshebetso ya dibapadi tsa rona ao ke se utlwile sello sa lae le mo mamedi mpa he re go utlwa wena ke a e bona maganga mona e etsang ena taba re ke utlwa wena jwale sealemoyeng dumela tle hello le ka kgaitsedi ya ka monate weso phaphamisa lentse moo monate abuti
5: mosebetsi Amantsa mang a dinga ba tshwana tshwana bo ke le mfuke ba khona ngolta di bolo ba go ba ba tsam ba pele bona le ntshino man go bona ka ga tla bula sebitse cause ba gela ka tsere han tla ga shopping kwa ke yona tla pele ni kwa
1: e Nicaragua
5: ha re shopping ha ba gena bona ga sa pole ka mpeng ba thoe man ka le store so ta tla ka tsike re bidi se ke re
1: ah gaitsela motho ke utlwa ntle tsena ke le buila go lo utlwa
5: sa bo bidi
1: thank you gaitsedi ya ka re boriana ona o teng mamedi ku re fela mokwetlisi a tshele moriana dumela le kae weso
6: nna ke wa phela ke re nna ke bona tswa di ke ha ka ke nna wa ke a ke nna bo mo fuke ntse di yetse go ma go patsa
1: a hlalwane ntate
6: malwane
1: ke go bona mo go tsoka kana kana di tsaka e tsamo go tsa ke u tsantse jona ke le buile utla
6: a monate
1: ai be go tso hle ma medicine tla thago ya bobedi ke keng ke wa o qetela dumela
7: Bidis
1: Mwanesu mwanes
7: Table Muzi ne
1: Muzi
7: No man Wata kina ana ore Kina ana ore Basangana baba nyani Nyana batona lebo mfuke nchina Bake bake ene hape ke tshwantse re bontse gore sedidi ke rona re yang America World Cup o batho bana ke ni khaboka ka botse nyina ha ikala lo yutse so ha re bontse batho bana gore re ya World Cup gore na ba hlaha kwana di 9th company sa America rona Africa borwa mona re batla dintla re tlo e hlola papadi ena ka mora gore a ka ntse foster nyane ai aiko
1: khaitse da motho ke le bola maikutlo a utlwa ni khaboka
7: yo ta
1: Takinta, tamu bukan itu awak ni. Mamedi, ikaw ni jona hera kutale ho khaitira ka tafgan ile mokotlisi. Mure finzeki karolo ke abobedi ya papandi.
2: Tsadi papandi. Kholisedi
1: FM. Jo uno sna motho asna ni khaboka na kontsa go hona. Tafgan?
8: Ah choki.
1: O na le tengono ono go mone asna ni khaboka na kontseo.
8: Ah ila fitla ka sokotsana.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
8: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: E re ke re mabenkele he ha o ntse o di hlopha ka mo.
8: A go a fitisa ke gholong ke metso tswe medi ka ofela.
1: Shabzinto.
9: Para hula ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals.

0: fela e sa po fela
1: a o sa bu so tsetsa maikutlo a gaitsa ka re fa ba ba
2: wa me khotso
0: ke ndene ka mogari tika monana lava
1: e am deni
0: ke re lava pra mia e a beja
1: ai mona

0: ele noto karolo nyina ya bobedi ya papari me tso ke robedi ake noto afrika borwa ake noto na haya nicaragua ba ilo to sa huku he eto so ke o so na police right to sa o so na police remate retianele sibidi mo le fe ke na ko ya mabenkele
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betjha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse drawing. Tsa Habanero, ka laboraro le leng le leng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
4: Menyetla e eketsehileng ya ho bapala, menyetla e eketsehileng ya ho hapa, bo ke bokamoso ba loto. Re tsebisa ka Multiplay, lekgetlo la pele. Ha o qobelle ho bapala dinomoro tse tsheletseng fela, empa tse supileng tsa lehlonolo. Ka Multiplay, o ka kgetha dinomoro tse supileng. Mme bang, o nne pile tse tsheletseng fela, o ntse o hapa. Seo se bolela hore o ka hapa ka mekgwa e mengata. Kgaolo e ntjha e qala ka Sizekhaya. Dibapadi di lokela ho ba dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa ke Sizekhaya ho tloha ka la pele June 2026.

0: dipapatso sa moloda.
1: Sa dipapadi ho lesedi FM.
2: Karlo nyabo bedi papadi he mo mamedi ele metsotso ele chome le metsi meraro. Esa le noto noto ke noto Afrika Borwa. Ke noto na haya Nicaragua. Ke noto he na haya Nicaragua. Lo ka ke tlhalositse ka re mo gotliswana ena ya Nicaragua monghadi Juan Cruz Real nete he o sale mocha mo sebetsing ona wa hai lo ka mo gotliswana ha ya Nicaragua lo ka mo gotliswana ya Nicaragua me o likilo re afeto fetole se bo pe o sa se tlo pasa ya o le ntlenya di bapari o ba ne ha o sheba bapari tsa he bo lo ba tsona he ke ba ka tlase o dile motse ma show ma mabedi a metsi me hlalo e bapari tse ka tlase o dile motse ma show ma mabedi a metse mehlano ke boholo ba dipapadi tseo a di bitsitseng mme dipapadinyana tse mmalwa hetsana haina ya Nicaragua ba e leng gore motho ka bua ka bona gore e se

0: nako ba bapalela naga ga ba bitsa mokotlisi ba bantšhe ba tswile kotsi ba tswile dikotsi ka bua ka bapalise ka reng ke ena Juan Berrera, re bue ka Brian Bonilla, re bue ka Bosqui Akunjano, Christian Renes le bapalisane Ariel Aruza ke bapalitse seo hetse mokotlisi a ileng a re banna bana ga ke ba tlhoke ga olowa ka ebile naga enage momabedi ya Nicaragua e sa lebe papadi tsa moapelofatshe papadi tswela pele bolo ke yane ka botšhabela ma o ntsha bolampe ka mane Thaba Matulurime empa o e kenya loto Gutaresa o tla yagela Thaba Matuluri e ke wa gela bolo o ilebisa loto la Ime Okon ke Aforika Borwa rela bolo bane go bunyela bala Ime Okon e nka neletsa Oletho Makhanya o ntsha bolo ka mane Oletho Makhanya e nka neletsa gapembe e ne le Thaba Matuluri Matuluri ke o gotsa bolo ma a netsa ka mone Makhanya Makhanya o tlile ya bolo ka boprimela ma karelong ya lebala ya Nicaragua a le ka ntsha bolo ka mane Osuna Police empa bolo ke yane ya thula Aforika thua bapadi tsa Aforika Borwa ma e ne thutse ka mone hemo mamedi ma ka moleng o ka boprimela ma e ne le Ikram Reynas ke bane ba le bapele ka bolo Aforika Borwa ma ba le ka okena ka bolo e le o tula re lebuile Mofokeng o ntsha bolo ka mane Rileme ba enka ba bapala ka botšhabela karelong ya lebala ya Nicaragua e tla ka Thapelo Maseko ke o tla ka bolo Thapelo Maseko o batla o feta Maseko Maseko ke yane batla monkela bolo empa ka mane ka botšhabela o tla e kwa bathabang ke Matolodi ke yane ka botšhabela Thabang wa e kwa bakaradi 18 tsa Nicaragua ma empa ke yane ba e tshola ma arrabolo ba e raela pele arrabolo ba e raela pele sethibathibane o tswile mekwalong Sipocheng ya sebeditseng gantle tlhopeng sa Orlando Pirates ya sebeditseng gantle he momamedi ore e be papading tse masome mabedi ya motsolomong a ka tlhajwa ka ntlha dipapading tse a di bapetseng a shopping sala no parete papa dinga tsaliki bolo ke yane mari mala bala sepelo si tore o ntsa bolo e khlem reinas ri le buile mo fokeng ba mong kela bolo mo ke yane mai tseka ka ntlo di etina Afrika borwa ba batla feta ma o ntsa bolo talent mbata o ina tsa osuna police a police ene tsambata mbata mo fokeng ka ntlo di etini mo a tsana ya ni karakwa ma a enka ne tsa sepelo si tore mo fokeng a batsosa ri le buile mo fokeng ka ntlo di etini a police ba mong kela bolo importeng a pe sepelo si tore o rimela bolo ka botshabela ka ntlo di etini mo ke yane thaba matuluri o batla feta Thabang ka ntlo ya Tintapelo Maseko o batara wa raha sitiba tibane ka bana ka ditebele ka ba hlola ka bana Afrika bra ba itshola Nicaragua ba itshola etla mona ba rimba bala tibe bona ka hloka mana talent mbata antsa bolo ri lebile mo fukeng o bona sepepelo sitore sitore Samuel Kabini Kabini ka bo primela ka ntlo ya Tino Oswe na police o batla fete wa iphamisa bona ntla ka mana pa sitiba tibane wa ya moela Aroni Sipinera ya kokota mokotlisa Afrika borwa morao re fela re fete metsotso ya lesome le metso metlhano e tlokolosi ya karolo ena ma ya bobedi ya papadi ya le karoela o sethibathibane Thapelo Maseko
1: onamme go fela go le jalo Aforika Borwa ya kokota ke le ga tlhalosa fela ga dipheto tsa ne tse ntsweng ke mongwadi Hugo Brios ke dipheto tse e leng gore gantlentle o batla go bona setlhopha sa gae se tlasela gobane re bone jalo re go kena dibapadi tse tlaselang ntle le gore fela sebapadi se kene molengo ka morago e leng sethibathibane yena Sipocheng mme gona wa bontsha gore Aforika Borwa e ikemiseditse gore papadi ena ba fumane dintlha ba e tlole mme ke ka go o bonang bogolo ba nako e le Aforika Borwa e tlaselang mme ile e tlasela gape e le ka karolong ya tshireletso ya tlhopha sena sa Nicaragua
0: re le buile mokotlise momamedi metsotso e dutse anta fela o ye lesome le metso robedi karolong ena bobedi ya papadi e sa le notonoto ke noto Aforika Borwa ke noto Nicaragua o tla ka bolo Thapelo Maseko o ntsha bolo bona talente mbata o tla lokolola talente mbata ba moema ka pele ebile o ntsha bolo mpe ka mane mbata o teng sepepelo sithole ka ntlo di etin tsa Nicaragua o bona Osuna Police a polisi sa mokelo kabini o tla kwa ba ka ntlo di etin me ke yana batsosa kabini me o ntsha bolo ka mane kabini ka ntlo di etin me re lebule Mofokeng ka ntlo di etin o ntsha batsosa ma ke yana Mofokeng o ntsha bolo o bona talente mbata ba batla rabo momedi Aforika Borwa ka ntlo di etin Mofokeng wa batsosa o ntsha bolo Thapelo Maseko Osuna Police ba ikenya loto ma ke ane ka ntlo di etin tsa Nicaragua ma o tswa ka bolo Olivia Alejandro ke yana Alejandro o nka bolo ba pala ka mane ka botšhabela ma letsa Gutaresa abisa bolo etelele mne e tla bona ba rimala ba sutumetsa empa moletsa pararo papadi tswela pele o nka bolo Samukelo Kabini e rela morao sethibathibane Sipocheng Cheni ke yana nka bolo e romela ka botšhabela ba nyelwa ka bolo Aforika Borwa ma e feta ka Thaba Matuluri o feta ba rimala ba Matuluri o isa lotong la Thapelo Maseko Maseko bona Matuluri ba fetia ba rimala bala ke yana ba tsosa ma hata bolo ka mane ka botšhabela Thaba Matuluri o tle bolo ba rimala bala o bona Ime Okona Okona enka nile tsama o lo tshuma khanya ba kanya ke yana ntsa bolo ba ikenya lotu ba hlola ba hlola ka mona Aforika Borwa nalo ba panisa dilam fatse mo medisa na haya Nicaragua ele noto noto ele noto Aforika Borwa ele noto Nicaragua e papadia setswale ya machaba ya dutse mfatse ke George Kashia Aforika Borwa ho tlo kena nkosi na TCBC bontsa bua le motlatsa mokotlisi Helman Mkhalele re ke bone mong ya itlong o kene ka re batlaetsa phetong yana tse mmalwa e ka batlaetsa phetong yana tse mmalwa o tsebe gore bona he ba ya papadi ntsa mope lefatshe a ba lokela gore papadi ena he ba leke gore ba tle ba e halale empa ba tla lokela gore ka tsotlhe tseo ba nang le tsona ba leke go sheba rona mohlomong he ba ka kgona gore ba sebetse jwang papadi ntsa mope lefatshe ore ba ka kgona gore ba sebetse jwang ka mokotlisi Hugo Bruce yane o dutse fatshe George Kashia ba mo kakasa ge ba mo ntshetsa ka ntle gore papadi tle kgone gore e tle tswele pele go seke ga e ba le tshitiso e ntse e le notonoto ge momomedi e le noto Aforika Borwa e le noto naga ya Nicaragua e le noto Nicaragua e le noto Aforika Borwa ke yane moletsapala gore papadi a tswele pele ba nnata ba di lokile oro ke yane ba reng balebala he momamedi Aforika Borwa talente mbata ba itlea ka ntlha o di 18 tsana ya Nicaragua ba primera balebala bona Samukelo Kabini o ntsha bolo ka bane Samukelo Kabini ma a enka e bjalo tola sepepelo Sithole o ntsha bolo ka ntlha o di 18 tsa Nicaragua o ene tsa Rilebuile Mofokeng ke yane Rilebuile ma o ntsha ba tshosa ma a ntsha bolo Rilebuile ma o ene tsa talente mbata mbata ka ntlha o di 18 o bona sepepelo Sithole Sithole ka bo primera ka ntlha o di 18 o bona Osuna Police wa e phamisa kara di 18 ke yane bolo ma ba tla tshola bolo ka mane ba e bapala ka bohlale ba e bapala ka bohlale ho Rilebuile Mofokeng e tswela ka ntle o e bapala ka bohlale Ebert Martinez o e bapala ka bohlale he Ebert Martinez ilo tlosa bolo ka mora ka mane Setiba Thibane Adonis Pinera ilo tlosa bolo Adonis Pinera karolong ena he momamedi ya bobedi ya papadi e le metsotso e dutseng hantle fela ho ye mashome a mabedi e dutse hantle fela ho ye mashome a mabedi karolong ena he ya bobedi ya papadi mme mokotlisi monghadi Hugo Bruce he momamedi ke letswalo la pele ebile re ke bone go ba le phetho mona ga ke tle bua ka ntate Hugo Bruce wa kena Nkosi Nathi Sibisi wa kena ka re go tswa talente mbatha le Samukelo Kabini go beela go kena Bradley Cross go beela go kena Bradley Cross Jaden Adams le ena wa kena Jaden Adams le ena wa kena Nkosi Nathi Sibisi Bradley Cross Jaden Adams ba kena ho Aforika Borwa mona he ke peto tse tharo ka ofela fela ke tlhokometse hore Samukelo Kabini talente mbata bano he ba tswile ha re bone e mongwa boraro ya tswile nga tlale ka we sheba he momamedi o rena ke o wa boraro ya tswile fela re ke tla wena mokotlisi re bue ka tsona phetho tsena tse tharo tsa bafana bafana
1: seo monghadi Hugo Bruce batlang go seetsa gore batla go bona dibapadi tsotlhe tse e leng gore o tla bapala ka tsona ga a fitlha kwa nageng ya Mexico ke ka gore bonang a etsa dipheto tse e leng gore di robedi kao fela mme gantlentle ke setlhopha se setšha se seng se bapala ga jale dibapadi tse ntseng di setse ka lebaleng ke dibapadi tse tharo fela tse e leng gore di qadile le papadi mme phetho ena ya icon e leng gore ona ba pala molengo ka morao e etsiwa jena gore se bapadisena Nkosi Nathi Sibisi a kgone go fumana monyetla go le ena a bapale papading ena go keneng a Sibisi fela re bona a fua le banta mme a kenya le banta e ba ena mo kapteni papading ena mme gape phetho eo e bileng teng ke ya motlhankana ena talente mbata e leng gore o kenetswe ke ena Jaden Adams re a tseba gore Jaden Adams o bapalela bogareng ba lebala mo teng talente mbata a bapalang teng ga e le kabini ena o tswa ka tlhakorong le letshegadi la tshireletso mme o re bonang sebapadi na e leng yena Bradley Cross a kena teng ke ka gore tshwan re seo monghadi Hugo Bruce a batlang go se bona ke gore a bona dibapadi tsena ka ofela papading ena gore a tla tsebe gore na ke dibapadi difeng tsa ka kalang papadi ka tsona ga a kopane setlhopha sane sa Mexico
0: re lebuile ga mokotlise momamedi metsotso e mashome a mabedi a metso e mene karolong ena ya bobedi ya papadi e sa le notonoto ke noto Aforika Borwa ke noto naga ya Nicaragua bao le bone ge ba boelang ba etsa phetho Nicaragua ba etsa phetho he momamedi Nicaragua e ka go tswa Jacob Montes o kena Jeresia le shomele metsirobedi ba etsa phetho tse pedi ha re bone e mong ya boelang a kena o kena le jersey ya borobong e leng Zamora Zamora eno wa 18 ke Zamora Zamora Zamora Zamora e ke Zamora Zamora Amedus Joseph fela re tla ke Zamora Zamora jersey ya borobong yona ya pero ke Edgar Castillo Edgar Castillo ke ena he ke pheto tsepedi a re bone ka re o tla tswa le George Kashia e ka go tla tswa le ena jersey ya bosupa George Kashia naheng ena he momedi ya Nicaragua ke sa le noto noto ke noto Afrika Borwa bafana bafana ke noto Nicaragua ke papadi ya setswalle ya matšhaba Orlando Amstel Arena Orlando Amstel Arena mona he oto goodbye ote le sebetse hantle bafana bafana ote le sebetse hantle papadi tsa mopelo fatshe papadi ya rona ya go qetela pele he le tla kena nonyana tshepe le le bahana teng Canada Mexico le USA o tswile he Mohamed George Kashia o tswile he George Kashia o betse o tswile Jacob Montesa ha o kena Zamora Zamora mohole Edgar Castillo he to tse pedi tsentsweng ke naga ena ya Nicaragua oro ke ane ba re ba le bala sepepelo sitole o ntsha bolo ebile e fetiswa e ne le Oluthu Makanya o isa ka mane ka batšhabele ke tata go wena mokotlisi ba tla ka bolo e tla ka mane ka Thapelo Maseko ke o tla ka bolo Thapelo Maseko a ba tshosama o tla kwa bakeyane Thapelo o ntsha bolo mpe Thapelo Maseko ba monkela bolo Zamora Zamora ke a re phamisa bolo Zamora Zamora o ntsha bolo hampe Zamora Zamora ga re bue ka phetho tsena he mokotlisi tsa naga ya Nicaragua mona mo re bonang Jacob Montesa le George Kashia e le bona bapadi tsetswa
1: go fela go le jalo ngwana mme sebapadi sena George Kashia e tlile ne sebapadi se maatla ona bapala e le forose setlhopheng sena sa Nicaragua empa he re bona go tswa gagae jalo go kena sebapadi se jereng jersey number 9 ke bua jalo ka Edgar Castillo mme he o sebeditse sebapadi sena baneng o tswa jalo o tlile a sa bontsha gore mathata a mosifeng mona mme ke ka go a sa kgoneng gore a tswele pele ka papadi ona sebetsa a le mongwe bane re ka tlhalosa ra re setlhopha sena sa Nicaragua ba tshireletsa ka banna ba lesome kao fela jalo o entse mosebetsi o mongata wa go tshireletsa tsa go feta go hlasela ke ka go re bonang a sa gone go qeta papadi mme hape se papadi sena Jacob Montes o ne a bapala ape ke jersey number 10 a bapala jalo mona bohareng ba lebala mme phetho ena e tsalang ya Zamora Zamora ke gore a leke go bapala mona bohareng ba lebala mo teng Jacob a neng a bapala teng empa Afrika Borwa ka mokgwa o dintho di sendi le ka teng re tla ka tlhalosa ra re ba entse diphetho tse robedi kao fela mme dibapadi tse tharo tse e leng gore di ntse di le ka lebaleng ke bua jalo ka Matuludi ke bua jalo ka Sithole mme ke bua jalo ka na sebapadi sena e leng Oluthu Makanya
0: ke a leboa he mokotlisi karolong ena he momamedi ya bobedi ya papadi metsotsong e mashome a mabedi a metsesupileng e sa le noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto Nicaragua bolo ke a re kantle o deitine break cross kantle o deitine tsa Nicaragua go tisa bolo Nicaragua o tla phamisa bolo ka mane Oluthu Makanya o isa ka mane ka botšhabela o bona Thaba Matuludi ya siang bolo mona gobonya lebala o bona Nkosi Nathi Sibisime ya fitsa bolo ka mane Sibisime o e bapala gape Oluthu Makanya Makanya ke eno ka boprimela a enkanetsa Osuna Police go tisa bolo ka mane Police a enetsa pe Makanya karolong ya lebala Nicaragua a tla ka bolo bafana bafana karolong ya lebala Nicaragua e tla lotola Oluthu Makanya Makanya break cross bros ka boprimela ba ba tshosa ka mane mamedima ha e tshwara ba re magumba e ke ana ba phamisa bolo e telele mme e ke ana ka 18 tsa Nicaragua mme e mpa ba e tshola mme ba e mathela ka ntle o 18 ka mo lengwana o ka ba tshabela o tla e kwa ba taba tsho e monna khoma o tla e kwa ba mamedi Thapelo Maseko ka ntle o 18 Thapelo Maseko wa raha a thoko ka mane Thapelo Maseko a thoko Thapelo Maseko e ba khoma mo kotlisi bana ba Nicaragua ka bona kare ke masolo ya ntweng ha utlwa fela modimo one tonya na lai sistunya ebe motho sa khombe
1: etsa bela na le mogathala ngwana mme ho ne ba tshireletsa dibapaditse tsa Nicaragua jwale ho kene Thapelo Maseko o dula ba khu aba khumisa se bapaditsena ne bile ha ntle ntle Thapelo Maseko metsotsong ena a keneng ho yona o se a khonne hore a raele mekwallong ya hlopa sena sa Nicaragua ka magatlo a mane ka ofela mme ho bona hala hore Thapelo Maseko a keneng jwalo a kenela sibelebele a ba ka hlakoreng le letshadi o bapala ka hlakoreng le letona o bapala ka hlakoreng le letona e le sebapadise bapalang ka loto la leqele ke ka ho a kenang ka hare e re ha kena ka hare jwalo a ba kgona gore a raele mekwalong ya tlhopha sena sa Nicaragua. Mme gape ka tlhakoreng le letshegadi mo teng go ne o bapala ena Tshepa Moremi, re bona go kene jalo Oceanapolis. Oceanapolis le ena ke sebapadi se rang ka leotole letona, le ena o tswa ka ntle a kene ka gare, mme ebe o raga dibolo tse kotsi ya golo ga a kena ka gare jalo.
0: Re a leboa he TD coach Molefintseki. E mashome ya mabedi a metso robong he momomedi metso tso karolong ena ya bobedi ya papadi ba e sale noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto he momomedi na ena ya Nicaragua ke ne ke le ka tlhalosa pejana mana hore mokotlisi Hugo Brosa ke mokotlisi wa pele ya go tsana tlhopa sana sa Afrika Borwa ho tswana nya Belgium na ya Belgium ke engwe dinatse ya tleileng a holo e papadi nya bolo he momomedi re ka bua ka papadi tsenata tsetswang ka mono ka na nya Belgium e bile yona na ha ina Belgium ke naga e nngwe e maatla e kgonang go phunyeletsa bapala papading tsa mopelofatshe. Nako ya dumela, re kena ka mabenkeleng.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha, nagana gape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fitlhang go R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Matlafatsa masole a hao a mmele ka Promin. Marothodi a Promin a loketse bana ba dilemo di 4 ho ya hodimo, maqheku le ba sokolang ho kunya dipidisi. E bolokehile ho o ka enwang ka di-ARV, mme e ka thusa ho eketsa CD4 count le ho matlafatsa masole a mmele a fokolang. Promin e entswe ka ditlama tse neng di sebediswa ke baholoholo ba rona ho dula ba phetse hantle ba kwenne ka dilemo-lemo. E thusa le bana le HIV, AIDS, TB, sefuba le mokgohlane. E fumaneha chemising e haufi le wena. Dula o matlafetse o kwenne ka dipidisi.
4: Na utlwetse ka TV license WhatsApp. Re a bona o shebella mananeo ho ya huile, o ithatela drama, o rata tsa dipapadi tse phetwang ho SABC Plus. Jwale ho lefa TV license ya hao ho tsamaisana le hona. Nto romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060. Fumana balance ya hao, o etse ditefello kapa o hlophise debit order ka puisano e le nngwe fela. Ha ho mela e metelele, ha hona di tshwara hanyane. Monnato wa tshebeletso o utlwang e ka reng kabe le gale e le teng. Hobane screen se seng le se seng mona Afrika Borwa ke sethala, mme sa hao sona se kganya le ho feta. Jwale o sa emetseng, romela hi ka WhatsApp ho 077 6069 060, mme o lokise taba tsa TV license ya hao kajeno. Hashtag your screen your story.
5: Dipapadi ho lesedi FM.
0: Karolong ya bobedi ya papadi e sale noto noto ke noto Afrika Borwa ke noto Nicaragua. O ile tlosa bolo ka ntle o di 18 tsa naga ya Nicaragua ka mane ka boshabela ba Orlando Amstel Arena. Afrika Borwa e ile tloswa ke Oceanapolis ba dile Thapelo Maseko. O tla bolong ka mane Oceanapolis e beya ka ntle o di 18 o bona re lebile Mofokeng. Yano ba tshosa re lebile o tla rra ka ntle o di 18 o phamisa bolo ntle. Empa ikela ka thoko. Ikela ka thoko re lebile Mofokeng. Ka tlosa bolo ka morao Adonis Sepinera. A tlosa bolo morao mane Thaomekwalong Adonis Sepinera. Hopola he momomedi re Afrika Borwa papadi tsa mopelofatshe mogoping wa bona mono ba ena le yona Mexico, mme papadi ya bona pele ya mopelofatshe ba kopana le Mexico ka la leshome le motshelo mong kgoding e tlang ya Phupjane. Ho tloha mona tle re ka la leshome le metshelo bedi kgoding ya Phupjane, Afrika Borwa ya kamane ka Atalanta, kamane ka Georgia ilo kopana le naha ya Czech Republic e tla bele ka di 18 tsa June. Ho tloha mona ka la mashome mabedi a metso mene Afrika Borwa e tlabe e kopane le naga ya South Korea ka mane ka Mexico. Ke papadi tsa bona tse tharo hetsa mohope wa lefatshe a 2026, Canada, Mexico, mmoho le USA. E sale noto noto he papading ena ya setswalle ya matšhaba. Noto Afrika Borwa, noto Nicaragua. Tato sabolo kamrao si tiba tibane, aroni si pinera. Tato sabolo kamrao kamane, pinera. Ekiano tabolo ngemu mwamedi pinera. Raile bolo ete lele kie na ita karo ngele bala Afrika borama. Chule bono kashoka manu olo chumakanya. Ibili wa khuda kaparo bai pamisa ma. E bai rumela kabashe bale khlem reynasa. Kiaro ebele la fase ma. Pamisa bolo kamane reynasa. Impa bahana bai chola ma. Nicaragua ma. Ya kamane kabashe bale. Onsa bolo taba ma tolori. Obona kamane ikram reynasa. Ya pamisa bolo ma. Impa bai chola kamrawa. Inel Ebert Martinez. Kara di 18 za Nicaragua. Kibane bata chola bolo ma. Ito kamane ka Gutarez. Kamane kabashe bale ma. Ya mo chula Gutarez. Areka onsa bolo. Bamunkela bolo. Kara di 18 ma. Bahana kama ni Nicaragua, bale ka tshola bolo mo mamedi ba, ba tshola re ba ntse, ba tshola re ba ntse mpaki anwa itseka, Ebert Martinez, arwae tshola kama na itiba itsotse kantle, arwae tshola itiba itsotse kantle, othe haitle be huku ya lona Afrika borwa, othe haitle be huku ya lona he Afrika borwa, ele noto noto he mo mamedi metsotsong ena e mashome mararo a metsemine, ke noto Afrika borwa ke noto Nicaragua. Ke noto e Nicaragua ke itse etswa ka mane ka bohareng ba America ana haina ya Nicaragua huku ya Afrika borwa ile tlo ka mane ka lebo ya botshabela etlo swa ke ri lebo ile mofokeng ke ya ne ri le o tabolong ha mi sa bolo ke nka ra di 18 ka ho tiki ba tiba ne ka mane ka ditebele me ibile ke ya ne ba le ka imatela ma ale ka khutla ka bolo mo Olivia Alejandro ke ya ro imatela Alejandro ba ta ka bolo Nicaragua ba feta ba rimba le bala ba le ba pele ka bolo mo Nicaragua ba ilo senya bolo ba sola boloma ya khutla ka Afrika borwa o sena police ka molengwa ka bo primera ba ke ano le mapele ka boloma a ine tsa ri le buile mo fokeng feta ba re mala bala ri le buile benka isi ba re mala bala a ifitsa ka mani Jaden Ramsa we re mala ka ba chabela ka re lo nyela bala Nicaragua o bona thapelo maseko maseko a nka ne tsa pepelo si tshole si tshole Jaden Ramsa a ramse kira pa misa bolo o bona magumba o tla ka bolo mo break cross ka ntlo di 18 mo o ntsa bolo ka mani cross a ine tsa pepelo si tshole ke ano ifitsa ka ntlo di 18 tsa Nicaragua ba tla ra Afrika borwa ka 18 bola ntle siti batiba ne ka bana ka ditebele wa imathela ri le buile mo fokeng ke ya ne ka ntlo di 18 mo o ntsa e tlola mo fokeng ba tla monkela bolo ba mahata empa mo letsa pala reposo Nicaragua o reposo Nicaragua ka ntlo di 18 ko ena mona molato Olivia Alejandro o ena ka molato ka ntlo di 18 Olivia Alejandro ba petsa mpi he ri le buile mo fokeng noto Afrika borwa noto Nicaragua o setse fela he mo momedika ya ka ya ka tshupa nako metsotso e robong hore re tla re ele ho yani e mashume robong re tla re ele ho yani e mashume robong ile tlo sa bolo ri le buile mo fokeng ke yani o ba super super la kae ka re le buile mo fokeng ha mi sa matso ar bana lokang na kilukile ba yeme tse ke yani ri le buile mo o tla bolong wa phamisa ka mane bolentle ka re bolentle se tiba tibane o ja ka ditebele ka mane mo momedi aronisa ya ba tlo Afrika borwa ma ke ya no le mapele ka bolo ma o ntsha bolo o sona police ka bo chabela ka ntlo di 18 ma hata bolo ntsa hata hata ke tapela maseko ke ya no khutisa bolo ma e tla mo da hemo mo be di ma lo ba phamisa bolo ka di 18 ba hana ba e tsola pe ka mani ni karakwa e ba hlotse mo kwetlisi ka mora re fela re fete metso tsho ya ne hembe e hlokolosi e salanga e seli e le shume e le noto Afrika borwa e le noto Nicaragua
1: ho fela le jolo ngwana mme impatsela ewe ke bona se hlopa sna sa Nicaragua se tshireletsa ka teng ke bona ntla e tla tswa ke se hlopa sna sa Afrika borwa Afrika borwa e tla hlaba ntla ba neng jolo ba se ba tshireletsa ba le bangata haholo ba iphumana ba kene ka mona ka di 18 mme hangata se hlopa se tshireletsa se kene ka di 18 ho ba le bothata ba neng ba tshira se thiba thiba ne sa bona le bolo ena e leng re Afrika borwa e batlile e hlaba ntla e le hore ke bolo e leng re e ba petse ka hloho jolo ke se ba padisa bona bana ba se hlopa sa Nicaragua empa he a sebetsa pineda go bana ura khona hore a thibe bolo tseo habedi mme botlile bolo ene le hore ene le kotsi ya holo ya ka mekwallong ka magatlo a mabedi mme hona wa bontsha hore Afrika borwa e menyetleng ka pa ha u feel hore ba ka hlabantla ke bua jole ka bolo e ile nya re wa kena re le buile mo fukeng ya khutla hape ya wela hlohong ya sepepelo se thole empa na sebetsa ke bua jole ka yana se thibatibane sena sanaha ya Nicaragua
0: ele noto noto he mo mamedi noto Afrika borwa noto Nicaragua papadi ya setswale ya machaba Orlando Amstel Arena a Soweto Antle fela he ka ra province ya Gauteng o tla ka bolo ka maneng ko sina tshibisime e ring ka bela tong la ene le ka mona makhanya o itla ka bo primana le tsa magumba ene le break cross a ene tsa rile bile mofuke abatsosa rile bile mofukeng o tla abatsosa ka ntlo di 18 mo o tla raka bana sibisi ya lo soko soko la ma ene tsa swina police a police a romela ka bo chabela o bona ka mari me ene le thaba matuludi go tsa bolo pti thabang ke ya le bolo mo e lo tla o swina police a police o tla ra sibisi ka ntlo di 18 o ntsa bolo sibisi when it's a break cross o tla koba cross ka radio 18 tapela maseko wa koba bola ntle ya ba hlola Afrika Borwa ibile o taibe huku re mo hlola ka mane Jaden Adamsa e mo hlola mo mamedi Jaden Adamsa huku ya Afrika Borwa huku ya Afrika Borwa e re ba lotlosa huku ya Afrika Borwa nako di re tshwere ke nako ya mabenkele.
6: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela gona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
5: Sipapadi ho lesedi FM.
0: Etsa pheto tsepedi he mumamedi na haya Nicaragua. Ba etsa pheto tsepedi Nicaragua ele noto noto. Okena Salinas Osmin. Okena Salinas Osmin. Obela hape he okena Flores a Talavera. Flores a Talavera. Ke pheto tsepedi tsentsweng ke bana he ba na haya Nicaragua. Me ke hlokometse re ba palisa sensetsuleng. Ke Jonathan Moncara. Ke Jonathan Moncara le ho ja ba dietsa ba potlakile. Ho setse fela metsotso e mene he mo mmedi ntse le noto noto. Ke noto Afrika Borwa. Ke noto na ya Nicaragua. Ari ke ne bolong ha o sala metsotso e mene se pepelo sitole. Ke ya ntsa bolo ba rimba ba lamba. A ene tsa Jaden Adams. Adams wa pala bolo ka bashabela. O bona oswe na police. Ke o tla ka bolo oswe na. A khutsa bolo ka mana police. E tla mona ba rimba ba bala. E tiana le ne. O lo tshuma khanya. A ke ya bolo ka bo Premier Empire Kenya lo tshuma. Ntse tsa ka ntle. Ebe to Martinez. Batlagela bolo Afrika Borwa bilene le Cole Rahim Martinez. Eno ntse tsenke na Cole Rahim Martinez. Ba se ba yagetse Afrika Borwa ka rolonyela bala ya Nicaragua. E bolo ile tola sepepelo sitole. Sitole ke ano fetisa bolo ma. A ene letsa olo tuma khanya. Ka ntlo di 18 makhanya ba. Ka bisa bolo ba pala ka mane ka bashabela. E bo e bela fatse ba. Ke thaba matuluri. Ke ano ntsa bolo thabanga. A e bela tola Jaden Adams. Adams le na wa fetisa. O bona olo tuma khanya. Makhanya bona magumba. Ke break cross. Ka ntlo di 18 ka bo Premier ma. Ba khutsa ka mane break cross. O ene tsa rile bile mo fukeng. Ke ano batla tsela rile be. O ntsa bolo ka mane mo fukeng. A ene tsa Jaden Adams. Ya ko kota Afrika Borwa ma. Ya ka ka botshabela e tiana le oswina police go tsa ka mana oswina police bolo ke ena ma e tla lotonga la olo tshuma khanya ka re lonyela bala ni karakwa ka bo primela bala bala magumba o tla ikoba break cross o ntsha bolo ka mana cross a ine tsa rile buile mo fukeng ka ntlo di 18 a pa misa tloba tshosa ma o batla feta mo fukeng ke ya ne rile buile ma o katela ntse bolo ma a ine tsa Jaden Adams Adams isa ka botshabela ka ntlo di 18 tsa ni karakwa bolo e tla ka thaba matuludi e ke wa iketla thabanga o ntsha bolo ka mana matuludi a ine tsa oswina police o batla tsela oswina o ba pala bolo lotonga la mo captain enko sna TCBC ya kokota Africa borwa ye me ka morao mo mamedi ni kharakwa bolo ke ya ne lotonga la oswena police o batatsela oswena o ntsha bolo a police a bona ka mona makhanya makhanya ka bo primela o bona thapelo maseko maseko maseko ke ya ne thapelo o le ka feta o ntsha bolo ka ntlo 18 Africa borwa ma o tla raka bana makhanya ke ya no ntsha bolo o ne tsa magumba a ntsha bolo ampe Brooklyn cross empa wa itse ka mba ri le buile mo fokeng ba le ka kokota Africa borwa ye me ka morao mo mamedi ni kharakwa ie me ka morao ba re ha re atlela mahala Afrika borwa e re bana le gona ke batla ntla e reng tsa mang hantle ma Afrika borwa ke le buile mo fokeng ka ntla o di 18 ke a rontsa bolo e ba ba ka nyalo thoma e bile ke a ne go tlama ka Stuart Jefferson Ronaldo ba mo nkela bolo Ronaldo wa itse ka bare malabala Olivia Alejandro o ntsa bolo ampe ka mane Alejandro o ba nkela bolo nko sina TCBC go tla ka bolo ke Afrika borwa o so setse metsotso e meri o setse metsotso e meri bolo ke a ne le bapele ka Brooklyn Cross a ntsa bolo hampe ibile ke yana nako ena ba nne feto wa jolo ka nonyana le kabelane moyeng e o tla hlohlodingwane o sala fela motsotso le metsotswana hore re dula ho yana e ma shome a robong e le noto bafana ba rona Afrika borwa e le noto baiti ba rona Nicaragua o tlo agela bolo ka mona Gutierrez o tlo agela bolo ka primela balabala o Gutierrez ke yana ma super pele Nicaragua o tla bolong ka mane Gutierrez ba yagela ka mane bana ba ithula ka dihlo ebile tsona ka ntle ho thwa ebe ya lona Afrika borwa ka yagela magumba ke Brooklyn Cross ka bo primela balabala ke yana wa khala bolo Brooklyn Cross ba re malabala o bona o le tuma khanya makanya ke yana le na ntsha bolo e le ba pele bolo mo mamedi Afrika borwa ma etla ka thaba matuluri o bona o swena police ba fitile ba re malabala go ntsha bolo ka mane o swena police a enka netsa hape thaba matuluri ba tolo di ka mane ka ba chabela ba o netsa o swena police ke o kena ka bolo o swena police o ntsha bolo ka mane police ka re lo nyala bala ni kharakwa ka molengwe ka bo primela e tsena le thapelo maseko maseko o bona ri le buile mo fokeng o ka ntlo 18 ri le buile mo fokeng ba mo atamela ba le babedi o batla tsela ri le buile mo fokeng on tsa ba sosa re dilo hantle metsotso nya mashoma re bonga ba tla ra jaedi ne ramsa ka ntlo 18 ka ba 18 empa ba hana ka mane ni karagwa ba itshola re fuwa metsotso e tsheletse re fuwa metsotso e tsheletse hopola he mo mamedi re ho tla ba le gaso hape ya papadi ya setswalle e le ya dihlopa rp ke rb lapsiga ye tetse hlopa sa mamelodi sundowns lucas moripe hamfela ha ke ile ya le koloba o tla ba teng a thabakofa o tla bateng ba oneletsa papadi eno o tsama le Ernest Makaya e ba ntaba tsaka e ntse ke di hopola hantle ba tla bateng he hamfela ha re thola kwano o bolo ke ane tsola kantle bolo ke ane tsola kantle ke itse re fuwe metso tse tsiletseng e ntse le noto noto he bo mamedi noto bafana bafana noto Nicaragua bolo ke ano ntsa bolo ka mane Brooklyn Cross e ne le tsa thapelo maseko maseko bona re le bile mo foke maseko maseko bona Brooklyn Cross cross mo fokeng e ka ntlo 18 ba phamisa bolo ka ra 18 thapelo maseko tla koba ai fosa thapelo maseko ai fosa thapelo maseko mo go tlisa ona tla sa re bafana bafana ha ba sa tlabeng tla ba tla ya papalintse mo pelo fatshe ba tloa kwano ha ba sa re fantla eh
1: ona me ile e bona la ka re go tla ba jwalo go bana ba nwa ho pula le papadi tsane tse ileng ba di bapala le naha ya Panama me le bapala ka o lekana papadi ya pele mme papadi ya bobedi ya bapala hlehelwa ho naha yeo ya Panama mme o no hlokahala hore Afrika Borwa e hlole papadi ena hore e ba fe morolo le tumelo hore sehlopha se tla na henyane ya Mexico le na henyane ya America se na le morolo le tumelo hore ba tla hlehelwa bapala hantle mme ha papadi ka fela ho le tjena e tle ha mo le mong wa Afrika Borwa e le ka nnete ho bana ba ne ho hlokala hore ba be le tshepo le tumelo le bala tedi ka ofela ba be le tshepo le tumelo hore naha ya rona e tla fitla bapala hantle ha e fitla mane ho mohopo wa le
0: re a leboa mokotlisi mo lefintse ke hemo mamedi papading tse tswela pele re pšhatlile medi go yane tsheletseng e sa le notonoto o tla raka ntlo 18 ka mane makhanya wa raka bane ba ikenya tlhogo ba itsholo ama e tla ka mone ka bo primela ama ka ntlo 18 tsa Nicaragua e tla ka thapela maseko o ntsha bolo ampe ka mane maseko ba monkela bolo e tswa ka Zamora Zamora ke yole ka feta Zamora Zamora empa e bia loto phepelo sethole ebile a se ena ke o lotho makhanya ke o lotho makhanya ya ntshetsang ka ntle bolo tla gelo he mo mamedi ke bana ba Nicaragua itlwa gelo ke ena Gutierrez itlwa gelo ke ena Gutierrez ke tsemo go tlisa yena bona o ile a sheba fela ba palitsentse dinala matla ba ka tla so le motse ma show ma mabedi a metso mehlano re bana beso ke lona he ba o ketlang o le sebedisetsa papadi ena ya lona la Afrika Borwa na ba palitse bo ntswa ka re tietse hla mona sa na haya Nicaragua bo ntswa ka re tietse a ba se ba senyana go ba ra a se ba senyana go ya bon tswang ka re tse hla ke ena Gutierrez bona le monya senga wele morao ma ne mekwalo nya bo ya senga wele morao ma no twa a ona le thwa tswela ka ntle ha ile nako yona e fedile ha ile nako yona e fedile he mo mamedi ile noto Afrika Borwa ke noto Nicaragua metso tunyane tsheletseng re pshatlile miraro setse mira ba palisena se utlwe mohloko ke Ebert Martinez ke Ebert Martinez ino e ba monkaka sang he ba montsetsang ka ntle ino e ba monkaka sang ba
1: montsetsang
0: coach
1: ha ke re bua ka papadi ena ngwana mme re shebe rona hantlentle se hlopa sena sa Afrika Borwa re tswa moleng o ka morao re bua jolo ka Steve Tiba ne re kene moleng o wa tshireletso o ka morao re kene moleng o bo ha re malibala le di foros ke fumana hore Afrika Borwa ka rolong ena ya bobedi ya papadi ha ke hopole Sipho Chaine ka morao a kene a iphumana a tshwara bolo e kotsi kapa go ba le bolo e fika pa efe e raelwa mekolong ya Afrika Borwa jolo he ka mogoleng ka teng ha re gone go bona le hore na Sipho Chaine a ka bapala jwang ha le ka tsagatello kapa molao ka morao wa Afrika Borwa o ka bapala jwang ha le ka tsagatello ha ba fitla mane papading tsa World Cup
0: e fumana hook he mo mamedi Afrika Borwa ona le ka rale ho le Thabang a Matuluri ona ro raela o City Batibane Adonis Pinera ona ro raela o City Batibane Adonis Pinera e mo letsa phala Abdi Mkete ho tswa Lesotho o tla utlwa hantla ke re Abdi Mkete o tla utlwa hantla ke re Abdi Mkete ho na le lethongena le ya le ka ngore ya le hlope le skumbuzo gasa eo ile mo ofisiri ya bona papa diena ile mo Afrika Borwa ke ba ne he ba qeta hore ba bontshane ba qeta hore ba bontshane ma ba kamono le ba palise ile mo bontswa ka retsehla sana ya Nicaragua na le ba palise ile mo bontswa ka retsehla ke ene no 90 Ebert Martinez bontswa ka retsehla le bala mokiti mo letsa phala ho tswana ya Lesotho ai bana bana ba Nicaragua ka ba ibile ke ba hlankana ke na to itelisa ka bana bana ke ba hlankana bana ba Nicaragua e hle ne to bona la ba se ba le ka fela re na go empetsa mai ba ba tla fela re na go etsa mo so setse fela metsotswana he mo mamedi ho so setse fela metsotswana re papa di tle fela ha ile Afrika Borwa ena ba ile tlosa huku ile bona he ba ile tlosa ukutlwa ka mane ka le boya botshabela he tlwa ka mane ka le boya botshabela o setse fela metsotswana ile tlosa ke ri le buile mofokeng ile tlosa ke na ri le buile mofokeng o e hlome he huku ya Afrika Borwa bisa matso ka mane ri le buile mofokeng o tla bolong ka mane ri le wa phabisa bolo ka radio 18 bolo ntla ba itshola ma ya ne ka radio 18 ba ba itshola ma e ka ntlo 18 o swena police o tla raka ntlo 18 na police anka bolo re mela ka botshabela ma o ne tsare le bule mofokeng ya ne ka ntlo 18 wa phamisa ka radio 18 ka serete impa ke ne bolo mo hlola ma e ne le ka mane Ikram Reyners itsa e mo hlola Ikram Reyners a ile tsa hanga le tsa khatlo bobedima bodula khatlo la boraro hembe mo le tsa phala le bala mokete yane nga sebetsa le so rupatswane siza langa mandla le sikumbuzo gaza e hlalo sa papa di ferile papa di asetswa le ya machaba e fela le noto Afrika Borwa e le noto na ya Nicaragua ine le papa di ene nye bapolo Orlando Amstel Arena mokotisi re kudubelle hore o ya karetso bona ko di re tshwere re se re shebile ka manika Lucas Masterpieces Moripe Stadium
1: ona me ne ke hlalosa taba ya ne hore ha se ba mela ya Afrika Borwa ke qala jolo ka Steve Tibane ke kena moleng wa tshireletso ke kena moleng o bo hareng ba le bala le moleng o ba palang ka pele re ka hlalosa fela re moleng o ba palang ka pele o hlile ile hlaba dintla ka thuso ya mola o hlahang bo hareng ba le bala hore ba gona ho hlaba dintla ke nnete Afrika Borwa ile a fumana penalty mme ha ba ka ba gona ho hlaba ntla eo mme he bothata bo ntse mo le boholo na henyena ya Afrika Borwa ba ya jolo World Cup ke hore ba hlaba dintla ke hore ba etse menyetla ho hlaba dintla ba sebedise dibolo tsa bona hantle hore di khona ba fumanela dintla mme e ha jwale e ba bothata bo boholo ga golo mme ha o kena hape bo hareng ba le bala tshireletsong re bona Afrika Borwa e sa tloha e bile ka tsagatello e fika pa efe tshireletsong ya bona bo hareng ba le bala mme ha o ya molengo ka morao le teng ha gona eng kapa eng e ile nya itsua ke sehlopha sa Sanika ra kwa hore re bone na molao ka morao wa Afrika Borwa ha o le ka tsagatello ba ta sebetsa jwang o bile le papadi entle se papadi sena o lo thuma khanya e leng papadi ha ya pele bafana bafana empa bothata ke hore ha gona mo teng a ileng a iphumana a le ka tshagatello teng mme re le ga tlhalosa gape re re le sipo chain a keneng jalo karolong ya bobedi papadi ga gona bolo efe kapa efe kapa hook efe kapa efe kapa set play efe kapa efe e ileng ya fungwana ke setlhopha sa ntshane kerako jalo ka tlhalosa fela re re Aforika Borwa papadi ena bonnete ba taba ya ba thusa gakalo gobane gobane ga se re sheba maemo a papadi le boitukisetso ba bona ga re bone gantle gore na ke sefeng se e leng gore Aforika Borwa e tshwanela e seetse go ya ka maemo a papadi ena mme re bua jalo Aforika Borwa e nena le diporosente tse masome a supileng a metsemetlhano ga e le naga ena ya Nicaragua e na le diporosente tse masome a mabedi a metsemetlhano mme ke tseo gengwana mme mme Aforika Borwa e tsamaya jalo e ya World Cup e le gore ga bana tlholo papading tse pedi tse fitileng papadi ntse tharo tse fitileng baneng e le papadi ya pele le naga ya Panama ya papadi ya bobedi naga ya Panama Cape Town mme ka jeno Orlando Stadium ba tlholeya gore ba tlhabe dintlha ba tlholeya ba tlhole papadi
0: ke lebuile mokotlise ke ena he molefintse ke rene re le bararo ke molefintse ke Thabiso Mafere ka kelaka re ne re boela re tsamaya le Mpho Mahlaula e fedile he mamedi papadi ya setswelo ya matšhaba e le noto Bafana Bafana Aforika Borwa e le noto naga ya Nicaragua mme ke itse wena Aforika Borwa mafelong ana beke heme ba tla tsama mme tebelelo e ntse le gore ba tla bapala papadi ya o qetele ya setswalle le naga ya Jamaica empa seo re se re tla ditseba ga nako e ntse ya re qetile re sebeditse mme ka otshojolo ke a dumela gore sebidi molefo sa tswile re tla wena soski
8: Erikolo bohle tough guy papadi ya monate le re fileng yona le Mr. le mokotlisi mo lefintseki ke lebohile ngwana eso
0: ke a leboha chocolate lady
8: tough zinto gaitse ya motho mamedi e dula ntle go ye mene metsotso ka morao go raya borobedi jolo ka gile ga o tsebisa boneteng ha ena e fela papadi sentse re fetela Mr. Cool Taboko fa o nyulwa le Ernest Botsotso Makhaya e dumetse nako
9: lesedi FM ke molelo sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota
5: tsa dipapadi go lesedi
8: FM Mr. Cool
10: sebidi
8: ke fetsopetse Mr. Cool
10: ao re a leka sebidi re a pele ka nnete re ntse re re fela re leboga go menagane danke shen good night
8: ke rona ba leboileng tle Mr. Cool a ke sa senya nako ke tseo dithapo so tla kopana le soski he nakong ya gefutso
10: ga re leboe sebidi molefe re sentse re tsholo re itse re leboga golo go menagane sentse re tsho re re good night danke shen ka ha jwale re tloneletsa papadi ka kwano mo mamedi ya matšhaba ya setswalle ke papadi ya dipakeng tsa Mamelodi Sundowns le RB Leipzig setlhopha sena sa RB Leipzig ke setlhopha se tlhag mane naheng ya Germany papadi sentse kadile he re re shebe fela ka bokgutshwanyane dipapadi tse leshome le motsomong tse tla kala le papadi re kala setlhopheng sena sa RB Leipzig se thibathibane ke Peter Gulashi nomore ya bobedi re na le Warren Ngana nomore ya boraro Lionel Fekam nomore ya bone ke Willy Obana ke mokapteni nomore ya bohlano ke El Chadaila Bichiabu nomore ya botshelela ke Ezekiel Banzuzi ya bosupa ke Asan Wadrago nomore ya borobedi Abdul Al Khalafa nomore ya borobong Johanna Bakayoko ya leshome ke Samba Konate nomore ya leshome le motsomong ke Conrad Haram mme mokwetlisi wa bona ke monghadi Ole Wena ya di le mo di mashuma mararo a metsorobedi re qala jwalo ka ba le shume le motsomong re tle ya tlhopeng sa Mamelodi Sundowns nomore ya pele Dennis Onyango ke yena mokapiteni nomore ya bobedi Keegan Johannes nomore ya boraro Thato Sibiya nomore ya bone Grant Kekana ya bohlano ke Malebongwe Khoza nomore ya botshelela Masalo Alende ya bosupa Siphelele Mkhulise ya borobedi Kutlwano Lethaku nomore ya borobong Katlego Ntshabeleng ya le shume Benedict Mokwena ya le shume le motsomong Peter Shalulile mokwetlisi ke monghadi ka monang Miguel Cardoso ke ka mo tabeleng ka teng ha mo mamedi ha re sheba ka mo hota ba dileng ka teng ka la botata ba boholo bo re kopana le bona ka kwano ka tseno ke hore di nomoro tsa jeresi tsa di hlopha tsena tse pedi ha di bona hale le hanyenyane fela ho hang ho hang ha di bona hale ha ke tsebe mamelo sa nna o se le bona cheka jeno ho etsa itse jwang ho ba ne nomoro tsa bona le bona ha di bona hale ho hang fela le bana ba RB Leipzig di nomoro tsa bona ha di bona hale le hanyenyane fela ho hang fela mo mamedi e se le gore fela re tle re bone gore nama re sebesebetsa taba tsa rona jwang e se kadile papadi e na le metsotso e metlhano e ntse tswela pele e sa le noto ka matlhakoreng a mabedi e raa le jena re ke re utlwe Ernest Makhaya gore na ebe yena maikutlo a ya ditaba ke a feng a re bone bolo a re bilaseg ka odima mekwallo ya mahlola ka mane ya ba hlola ka mane ne e ra lo jolo re ke re utlwe eres makhaya nna hore na ebe maikutlo a ikafe ka papa diena
11: ha du medisa Mr. Cool ke medisa le mo medwa le CDF FM ho hle mo ametseng a le teng ena ke papa e o ka reng mo hlomong ke di papa ditse fuwa ngonyetla hore tla di ipona hatse di hlopentse na ka bobedi re a tseba hore hlapatsa sa mamelo sa Sundowns di papa di robedi ka ofela tse siyo tse o re tloetseng di bapala mme le ka hlopeng sena sa Leipzig re bona bokwetlisi boentse di phetho tse supileng ka botse robedi ka ofela e papisong le hlopa sa ileng sa bapala papa di ya utatela ka mane ka Germany Bundesliga ha ba ne ba tatela ho bapala mme ke nahana hore di bapadi ke tsona tse lokelang ho itshupa ka jeno mahla reng ka o bedi hore di tshwanetse hore ba kwetlisi ba ile tsona selemong sa ne sa dipapadi setla
10: ha re sheba he mo mamere re fumana hore mo letsa phala ka tshwere ke mangadi ma sikola ba mbiso mme o tsisa ra jolo le ka mo hela ra mutsindela mme le alpha sitolene ha ile mo tshanga o bona papadi ke mo fumatsana a khona makarima mme a team match commissioner ke mangadi paulo max ke ka mo tsaba dilenga tsa nyaka kwano Lucas masterpieces mo ripen Red Bull International friendly ke papa ya machaba setswalle se tlhopa sena se tla ka mane ka neng ya Germany merile rana ra bona se tlhopa se se sa kwana Africa borwa se papa na jolo le se tlhopa se tla na neng yo rena ya Germany ke bua jolo le mo tsepe tse tharo tse fitileng ri le ra bona se tlhopa sa TS Galaxy se bitsa jolo se tlhopa sa Augsburg bona ka mo rokam Germany hore di tlotla di thea setswalle di bapala papadi ya setswalle ka kwano ka Afrika Borwa e re ha o le jolo hemne re ntse re tswala pele ka papadi mne e le metsotso ya supileng karolo nyena pele papadi mne e le noto mamelo shanaso noto RB Leipzig ke fitele mabenkeleng.

0: moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ao ke a bona ihle ke tswa di fotle ke tswa di fotle ke tswa di fotle ne ke na ne metso tsenyela shume a tike metso tse ba shume ba bedi ke tswa di fotle la lu ga le ma bedi re tswa le pele ka nnete ke hlalositse hore ao jere si tsena mo ma bedi di nomoro ha di bona ha le ho ha mfela empa lo jwalo he ha re bona ke re bona inkwa jwalo ke ma di bongwe khosa ke wa inkanda e ne tsa masalo a lende a lende cha ni mo ranya mani ndo onga bolo ne tsa spela le mkhuli sa ne tsa masalo a lende masalo ke wa inkanda ra mona nda e ne tsa kren ke ka nda ka kwa no hotel ka mo le go ka bo prima ha re bona ka mo le go ka bo prima nda inkwa jwalo ka kwa no nda e bile feta ba inkanda e tla jwalo ba re mana ha re bona ke ma mo le shanna o sim ba pa mi sa jwalo nda ya ka ba ne ka mo le go ka bo shabela mo ke beret mukwena ja ne o le ka ke ka bo ro beret mukwena nda wa go tsa ba re mana nda ke o ine tsa nda ba le bongwe khosa ke why am I happy? I fit this a goal. Harbona ke a ne better mukwena mukwena. O fit sa bolo. O ine sa thato sibia. Sibia ke wa fit this a. Ba go pa motho nga hae. Wa re ngana mna. O ine sa ka ntle mme. I lo ke na gelo ke thato sibia. E le nna tsho ka. Hai wa ke la thato sibia mna. O ke better mukwena mukwena. O ine sa mna. Sibia sibia ke wa inkana. E ne sa masola lende lende mme. O pa mi sa mabule sha na ka mne go ka bo prima. Harbona ke o ka tlo le tlhaku. Ku tlo le tlhaku. O tla ka ba gara di tini. O la ntse gara di tini. Impa ba captain wa tsola Willy Obanna. Why so la Willy Obanna empa la jole tsane nne ha o mme e tle ya tsola ka mane ya tsola ka mane e tla ba huku ke huku ya pele ya papa diena huku ya pele ya papa diena he mo mamerine ka mo di ntho di linkatenga ka mo di ntho di linkatenga ele nna tsoka ma tlhokere ba be di bolo tsane i lo tsosa huku ka mane e ka bo roa bo chabela i lo tsosa jole tsena masala lende Marcelo Allende lo etlo sana hore ba mekolonya RB Leipzig ke ka mo ibitswa ka temo mamedi ke Red Bull Leipzig hantente jwale ho entse fela e go tshufa tso mo na RB Leipzig arbona re tla ne le arbona bolo ke nam mo ra mo na inkwa jwalo mme ka kwa no ka mo ne go ka bo phime go tla jwalo mme e ne le ena mme mari bongo khosa ka mani mme ke le ba phamisa jwa lomme ke bo letelele tla ka go rona ka o khutlona le tlhako ar bona ba ikwa ba bo letle ka ra di etini ai fika puletsi ke a ni fitla tsola ka ntle moleng wa no ka bo tshebela wa bana ei mo mamedi ho ha mfela mme ai re a le ka ho bana nnete fela ba ma le ka le bona ke ba
2: ke nnete go ramme ka ma ka mona le ka mona ke mathata fela ho bana di tlhopeng tsena sa mri sundowns di ba padi tsero sa itloela jo ka bo bere mo kwena bo le tlhaku ke di ba padi tse bang ka di nomoro tsa bona di bona ha le ho tlo ba thata ka nnete hore re ka fa mo mamedi ka botlalo
1: e hantle ntle fela ke le ke re be taba hantle ta fuleng a so re ha ka lo motho wa kwa makoma a so re ke a kwa makoma jolo ka motho a tshwareng ke leino fela ke mpa ke beya taba a tafoleng fela gore nnete ya sala dinomoro ga di bona ga le ka matlhokore ka mabedi le gano jalo bolo ke ena he e tlo ke ena ya gelwa ka moneng wa ka bophirima le bala kikel johannes o tlo ya gela ka nnete tse ding di bapadiwa di tseba oa e tlwelela kutlwana le tlhaku wa hana mothusi wa moletsa phala ka kwano e leng monghadi kamogelo ra motsindela gore hukaneo ga ebe bolo ke enang yagelwa ke mamedi sundowns yagelwa jalo ke RB Leipzig e tlo ke ena yagelwa ke Lionel Fofeka Lionel Fofeka o tla ya gela ka kwana ka mo ka bo phirima le bala a re bone tsane Lionel Fofeka wa ya gela mme ke ba mme tsana hape Lionel Fofeka ke wa enka a tlisa mo romana ke a di bile khutla ka mane mme ke mme bi achibu ke la bile fitse jwa lomme e go ka captain o bana ke wa fitse sa mme we that's oranda ka mane ke warren ngana Warren ngana ke wa khutsa ne tsa sibatiba ne mne tiba ka mane mne gulashi bi fiti samne e tla bara mona e khutsa jalo ka mne bi shiabi ke wa fiti samne ke ani bile mne e fita jalo ka ban susi mne ka mne ngwa ka chabela mne ingwa ke warren ngana ke wa bepi le mane mne ka mane ka mne ngwa ka chabela mne empa win tsa holo mne ba tswela re tswela ka ntle arse ba ngwana mme shopa tsena mme di liki ka mahlakore ka mabedi di fedile mme re hopola re mamela sa nonse e ke tile jalo ka kwa ka obetwe premiership e le boemo mo bobedi ka mo rapa pa di tsema shuma mararo e hlotse tsema shuma mabedi e ba petse ka lokana papa di tsero bedi e hlotse papa di ntse pedi pa papa na di ntla e le ntlatse mashuma mararo a metse tseletseng ka selatane mamela sa nonse e na le ntlatse mashuma a tseletseng a metse bedi mme le ka mane ka Bundesliga ho jalo fela liki fedi
2: le ngwana me miliona Leipzig e ka betla tile selo sa di papa di e na le ntlatse mashuma a tseletseng a metse robedi empa e ka tile selo sa di papa di e dutse di ntlenga se mashuma a tseletseng a metse mehlano me ka tile le boemo ba boraro ka mono ka Bundesliga Mexico ba ndirea siba hore Bayern Munich ke yona e leng ya qeta e le bomputu
1: me ka bra papa dise mashuma mararo a me swimi ne ne ba ile ba hlola papa dise mashuma ya mabedi ba ba pala kaloka na papa dise hlano ba hlola papa dise robong ba hla ba ntlatse mashuma tsheletse ka metso tsheletseng ba hla bua tse mashuma mana ya metso tshupileng ya ba papa na di ntla e ba ntlatse le shume le metso robong jola ka so tlhalositse ne ba qetella jola ka sala taneng ba na le ntlatse mashuma ya tsheletseng a metso e mehlano
2: re hlalosetse mamedi hore di le montse pedi tse fitileng tsa di papa di re bone Leipzig e qetela me mong a bobedi lokong ya ka mane ka Bundesliga se ke tsapa se ma a holong ona mem ke tsapa se o keng wa senka hanya
1: me arse ba her fuma no re ka mane ka likinya Bundesliga ho ba pala di tsapa tsela shume le metso robedi a tsenga kwa no ka hae ke di tsapa tsela shume le metso tsheletse
2: ho fela ho le jwa lengwana mme mme ka kwa no ka hae re ne re tsiba mabisi Sundowns e iketsetsa ka ne ke ha utlwa mane likinya ka mane ka Bundesliga re ya tsiba Bayern Munich ke yona e iketsetsa
1: ar bona ke na bolo ka mleng wa ka bophiri ma fufeka o ntse bolo jwa lo fufeka o ntse tse jwa lo ar bona ka mleng wa ka bophiri ma bala bala ka o kena mpa una ruwa kena ka kwa nomme una ruwa kena ka kwa mme na ilinga namme Ezekiel Banzuzi ne e bolo jwa ke ar mara mani ke ka Johannes o nga bolo ne za sibati bani ilinga na da e kimanga ke Dennis Onyango karadi 18 ba ine le sana ke a dispela le mkhulu isene o tsho jola ka bolo spela le mkhulu isene ke o tsho jola ka bolo spela le mkhulu isene o tsho ka bolo mme ke wa ifitse jwa longa ke gen Johannes o ntse bolo jwa lo tsena ka bolo ka bophiri ma ba banke la bolo fufeka fufeka ke a nuka o tsena fufeka au ya ma shola ka mani line le fufeka e tsho tsika ntle ke bolo ma mele sana o se ke ba ya khala jolo ke gen Johannes ha ke se be ke di tumela no he mo mamedi tsa tlhopha tsena tse pedi gore ba apare je resitse nomoro tse sa bona haleng
2: ga ba re nagane
1: go hanfela go hanfela ba tentshe ba tsietse le hoja ha re fitlha kwano go ne o bona la e kare ga ba tsebe gore nna le papadi kwano fela ga ke sheba ko gona ke bona matshietse ba ntse ba kena ka bongata
2: ee ba ntse ba kena ka bongata ngwana mme mme ke nagana motlhomongwe ba tlile papading ena kapa motlhomongwe ba ne ba emetse papadi ya bafana bafana gore e tle e fele e le gona gore batle batle papading ena
1: go fela o le jalo ga re bone ke ena bolo ka mone ngwe ka bophirima ya gela jalo ke wili ae a se wili ke Lionel Fufeka Lionel Fufeka mamele Sundowns le tlhopha sena sa RB Leipzig di tsaya setswalle jalo mme re a gopola gore mamele Sundowns ba kile ba bitsa setlhopha sane sa Barcelona o tlhaka mane ka neng ya Spain gore Barcelona e tle e tlo bapala kwa gore re a gopola gore papadi ya teng e ne bapalelwa mane FNB Stadium mme kgetlho le lena ba re ae ga re ke re fetole mawa re ke re ya ka mane ka Europa Bošhabela mo e leng gore ba bitse jalo setlhopha sena sa RB Leipzig go tlhaga ka mane ka Germany bolo e ntle keyane ba e bjalotho ka mane mme beiwa lotho jalo ke Grant Kekana o intsetsa ka ntle o baka huku e ba huku ya pele ya RB Leipzig e lotlo swa ka mane mme ka hukung e ka le boya Bošhabela a re bone gore na ilotlo swa ke manga ilotlo swa ke manga a re bone e ka e tla tsa jalo ke Johanna Bakayoko ke yane Johanna Bakayoko o le tlo sa bana ba ipi hantle ka rani 18 entse le nna tsoka ba tsokrega ba beria phamisa le tsoho matsoho bile ke wa enka phamisa ba le tlo ka rani 18 ka tsoho ka marka tshuko me kollo a tsoka me kollo ar bone tla ba goal kick ka mane e tla ba goal kick ya Dennis Onyango karolo ke apela papadi itse ka jeno motho ka keteletse ibile o tiisitse ibile itse ho lo jwalo hore ke Football Friday ka ne ho fela ho lo jwalo ngana
2: ho fela ho lo jwalo ngana me ba fara ba fana ka mona ke mamme se ndang se ka
1: Grand ke ka no phabisa bolo telele kutlo no le thaku o ire no jalo ka soho ba re bala ke ane ni e bala jalo ke fufeka fufeka o nka bolo tsa bra mona we Nelson bi chiabi ke se ba parise tsana nya France bi chiabi e ke ano se bi ya tsa jalo bi le fetta bra mana ni ne har bona ka mene ngoka ba shabela

0: Ma vincili.
1: Asiseke, Bein the Game. Nka kgato le Hollow Bet. Betsa ka 10 randa ka bo feta. Papading efe kapa efe ya bolo ya maoto. Mme o ka hapa karolo ya 4 million rand. Le meputso. E kenyeletsang Toyota Hilux Double Cab e ntjha. Kapa Toyota Starlet Cross. Betsa hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Afrika Borwa, matsatsi a ntse a fokotseha, mme SABC 3 ke lehaelao la semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3, le ho SABC Plus, le ho hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio naka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo feela, ke nako ya rona kaofela. Haruna, Remo, Kaufela, o se fetwele ke motsotswana fela ho SABC, mohatsi wa semmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026.
3: Bumamputi, ba abelana ntho tse ngata. O se tlela, boikemisetso, tjantjello. Ba ba mona. Ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bo mampudi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bo mampudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Lekgetho la pele nalaneng ya bolo, sehlopha sa Bundesliga ya Germany RB Leipzig isana odimo letlase le bahlodi ba PSL Mamelodi Sundowns ho Red Bull Disc last number e le mokgahlelo wa ho qetela wa re kaofela South Africa Tour. Papadi ena e bosung bona labohlanong lena le la 29 motsheanong lebaleng la Lucas Moripe ka mona ka Pretoria, mme papadi ena e thakgohile horeng e fetileng ya borobedi kajeno lena. Ha o se iphumanele ya hao tikete lebaka mane ka compi ticket.
5: Sadi papadi ho lesedi FM.
6: O fellow jolo sadi papadi lesedi FM mabedi metsotso e mashume a mabedi. Karole ka pina papadi sa le notso ka mashokere ka mabedi notso ma mele shutdown notso RB Leipzig. Re kwano Lucas Moripe stadium. Ke se hlopa se thailwe mbalo nna. Kala le shume le metsotso bo khodi ya motsiano le bo sa 2009. Dilemo tse le shume le metsotso pile tse fitileng. Le hlopa se nam. Kisamani Leipzig, Sexenim, Harbone Bolochani, Itagalomne, Harbone Bennett, Mukwen, Wai Pamisa Bolochani, Karadi, Tini, Pita Saluline, Impasti Vati Vanesain, Kakamani, Pita Gulashin, Onsa Bolochani, Harbone Kiev, Itagalomne, Kakwanum, Inele Wadragom, Impalajala Bamudia Wadragom, Bamudia Wadragom, Harbone Tatsogoloki, Vufek, Vufek, Awa ya tlala buveko ya tlala jalo bichiabi bichiabi no to ka mashakere ka mabedi bichiabi o tla tlosa ke wa enka isa marawe neza tiba tiba ane pita kulashi kulashi wa khotlisa o neza hape bichiabi bichiabi ke wa enka o neza obana wili obana ke na captain wili obana ke anu tlala ka bolo bahre balwana wili obana onta bolo jalo nga o neza baka yoko nga ke anu wa fiti sa tlala jalo nga harmoni e bolo ka banko tiena nga ka mene ka chabela ka kara di itini harmoni pa hara jani ba mukala bolo lalla le chanta lalla le chanta mo mameri we bia ka hare e ka re ke manga e ka re ke asano drago ke sheba wana RB Leipzig nato mameri sa nao se ke na hantle mo sotsung ba ma shema ba ya mitsimeri e ka re ke na mo mameri ha ke sheba asano drago
7: go bona la ile ena ngwana mme bolo entle ya holo ka morao re le botla le morao la tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns le tlhole ho hleka bolo e u buileng hore ka nna ba bolo e kotse mme ya ba wa drago iphumana le go mo bo botle ka ntlenyana fela ho di 18 ya ba o raha shoto ya di shot
6: o fela ho lebala

0: se bale se ke ratenga le sedi ba bali shebe me se se ke bedi a go fika le so ga ya bo bonga ke go nka tse you before to bare many rivers to cross kankela Thomas Riley a superman like you do babe I've got you baby re le khabutso ya ba dentseng a tsela pele he yena se tswalle e packing at some Bundesliga ke ba hlankana ba kamane ka Germany le RB Leipzig isa na dumule tlase le Sundowns ya isa na dumule tlase le bahlodi ba PSL ke bua ka mabule Sundowns ho tsena sa Red Bull this killer's number ile mo khatlong wa qetela wa re ka ofela South Africa tour tsho ba padi 9 ba palla ka mane ka Lucas Moripe ka mane ka Pretoria ke ba padi 8 a khuileng ho renyane e ye bobe di fela he ha jwale ke lokela ho ritla ke fetele ho Mr Cool Thaboko ofa ba ne ke a bona ba ntse ba ikotlola di tongwane ba senyana hore batla ba boele ba khutlele hape ka lebaleng fela ho fitlhela ha kana tlhopo sena sa RB Leipzig a se duhula ka pele ka ntlha e lengwe go noto kgatlhano le Masandawana ya ke tlhopha sa kamane ka Bundesliga ya Germany re ke fetele ho Mr Cool Thaboko fa ka yona note eno ke a tla mogosi re ke etse jena e re ke etse jena.
1: Sadi papadi, Holisedi FM.
0: Mr. Cool?
2: Khaitseri.
0: Dumela, Mr. Cool.
2: Le kae khaitseri?
0: Re phetse ntate le ha fela he re tiana re sentse re palama e mathe na pere ya tobaka check in na senga e palama e sentse e mathe ena pere ya tobaka fela ha khale sentse ntse mosebetsi mo bolong ntate
2: ha re le bowe khaitsedi ha re le bowe mo mamedi eish re ke na jalo re sentse re bona e kare ho ha fela hona le petrol tsenga tampitse tsa etse mona le tshwetso tsa ngata tse tsa etse mona mmemedi karolo ke na pedi pa pari haololo se se pense na sa RB Leipzig Sundown se bona go bona na ba etsa phetho tse pedi fela ho kena Tashrik Matthews ha mole Nuno Santos ntwana ke la ga e bona ha Augsburg ene tle ka kwano itse ha di tswa kgefutso ya ba ho kena sehlopha se se tshaka ofela
3: ya ba ho kena sehlopha se se tshaka ona mme ke ya bona le mme a gona makhalima mane tlase ho batla ho batla ho yena lo ga ka phamisa le tlapa le nam ho re bontsha hore na ke di bapadi ke ntse ke di bapadi ke ntse ke le
2: a khona mme mme ke bona hle ho entse phetho tse ngata fela tse ngata mme ho entse phetho tse ngata jwa lo re sa gona lo bona hore na ke bo mama tudeng empa ke ya bona Tidian a komiso teng eish e re tle re bone e se lile phala he e re rutlo le pele e re rutlo ke tshulo ke tshulo
3: ya fana pele
2: Mohammed ke ka mogo ke tlhalisetseng ka teng hore ke hopola le botsepedi tse tharo ha stopa sa Augsburg se ne se tšhaketse ka kwano ke mo rile ra bona jalo ha ba re ba bapala jalo le CS Galaxy ne itse ha re kena ka mlo ya pedi ya papadi e belo re ke di papadi tse ntšha ka ho phethahala jalo re tla ne re shebe ha nyana nyane ho ba ne ra bona he e komisi ke ho phomotse mang ka tla go ntsha beleng o phomotse le mang le kutlwano le tlhako mme o kene jalo Nuno Santos le Tashrik Matthews ka tlhopheng sena sam mamelisanda se e re bona ke ane o ne a re wa kena ka kwano mme e ne le monena ke manga Brajan Kruda mo mamedi tla nne re ba shebe hanyanehanyane re ba shebe hanyanehanyane e re bone nomora mashoma mararo a metse supileng ke yane ke e bona ke Beno Kalte Flighter arbona ke ane bolo e khutla jalo ke ane se bile go gola ka kwa no ke mana ka mana komise ke tsogela ka bolo ke ane komise ka ntori e tini komise o le ka fitla komise ke wa ka bolo mme ile ba ka mana ka mana ka ba tshwana ka le pele se ane re bona ke ba ile ka karadi e tini ke bolo ka mankotsi e pa lo jalo ba ntse ba ile ka mana bana ba RB Leipzig ao batla ba retsa sehloma nna bana ka nnete ei batla ba retsa sa sehloga tseba
4: ke batata
2: ai khona tjete le ka laibona
4: aba re sebetseng
2: a ne ne le letho mwana mme le letho
4: hai
2: le letho arbona la rujola bona kiyare kamane kamane go ka bashamela ba le ka okay na empaute entering Matthew se kamane hana kiela ebile so tsaka ntle tla ke na gala jalo ke kigen Johannes ba mne le sana hape e kigen Johannes ke a ne a tsola jalo mme a be man bar bar bar arbona Nuno Santos e pala jalo ke Nuno Santos wa ya mwela wa fiti sa Nuno Santos ya matelwa ka kwa no ka bene go ka bufirima ba la ke mukwena Bernard mukwena ke wa ntsana e le tsa Nuno Santos Santos tsa bolo ke bolo ntle kara ri e tini ya ba shola Sundowns e
3: bile shola yena Bernard mukwena ngwana mme ka mane e ka di 18 tsa tlhopa sena sa lepsege e ne e le bolo e ntle ya kwaletse di ba paditse ba pala marao tsa tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns
2: ha re bona ke yana bolo ka mane bona le ro malu ke mang romulo romulo romulo empalo jo la chiane kamane kamane go ka ba chabela ai kona mona subana fa tsi ka ne Nuno Santos ibe we matala la jo la Nuno Santos un sabolo kamane go ka ba chabela ba chiane tashiri Messius Messius ka bolo Messius un ka fita Messius ar bona Nuno Santos Messius tashiri Messius ta kwa ba bola ntle ya wa ta palo arabe na te bukwena ya bo shola ka tsho mi ballo
3: monyetla gape wa tlhopha sa Mamelodi Sundowns e tla e fetumile ngwana mme karolong ena ya bobedi ya papadi ba bona gore e bang ba sa etse tsena letsatsi tla ba phidumelela tseleng mme ba nka monyetla gore bana kapa dibapadi tsena tse kenang tlhopha tsena selepsego ga di so fumane mo re tlhoka padi seo fetumang
2: seburi sena sa lebaleng mona seetsa la rata go ja go ne e tsala gata kena re thusa ka dibapadi tsena tsa arbilapsego e re mona lalo jona he Errer bona ke are bolo ba har bala ba e tla jalo ka kwa rom ya khutla ke ena mo romane kwa jalo ke krenke kana krenke kana ke yo enteli no to mamelo shanda so wan RB Leipzig mo romane ke ena kwa jalo ke mani bongo khosa wi ne sa krenke kana ka kore ka bene go ka bo prima krenke kana ke yo o tla ka bolo krenke kana wi nga jalo nga e para jalo ke ani bile fetse ba har bala ba e tla jalo ka Nuno Santos ya khutla ka ba solo lende nga wi nga ne sa e ka bana madibongo khosa khosa wa fiti sanga re tsa kigen johannes ka mena ngoka botshabela wa fiti sa bona re bona impala lo jolo tashrik messius ba khopela motunga hai e tsola ka ntle ya gona ke kigen johannes mo ronya na manu ine tsa madibongo khosa nga khosa ke wa inkana a ne tsa jalo ba re balala nga e ke ani tsela le mkhuli sanga onka bona nga a tennison nango o tswile mameri o mane ba re balala ke wa phamisa jalo nga ke bo le tshele le ya matshelwa impala jo le kyane ni pita salulile ya mo shola ba ntse ka ntle tla ba huku e ba huku he mo mameri huku ya bahlano ya Mamelodi Sundowns e tso ka kwa no ka le bo ya bo prima e tso jo le ka kwa no ka le bo ya bo prima i lo tso ke Marcelo Alende Marcelo Alende o le tso sa na tso Mamelodi Sundowns one RB Leipzig Kian Marcelo o hlomme arbona kiane o e tsa jalo o e ka jalo le tsa si phela le mkhulise tla ra mkhulise phamisa bolo ka radio 18 ba tlo re tsela ka goal kick ka mani ki putsa fela le hore na be monnenwa wa se betse bani ke monne mo mo mamedi ki ka ba pita akulashi ke ga ba pita kulashi ho hafe
3: ho ba bana di tshiba tshiba tse pedi ngwana mme ke sala ka wetsa sna nna po bona bana di tshiba tshiba tse pedi ke henchman henchman ha mo ho le kunyai
2: e
3: ka pa jama kanyai le kanyai ke tshiba tshiba tse pedi
2: chanos kanyai
3: e bile ke nana a se ke ka se die
2: e ke henchman
3: henchman
2: o tsonde be ke henchman
3: ona ka mogobu
2: e ke fransa henchman arbon mo mamedi kiane bala ka kena ka mane ba re bala pa jo longe ke la ba bile ba enka ba tsa mo ranya mana e tla jo lo ka kwa ka bile ka bo phima ke ba enka ba ine le tsa ka kwa no mo neno a beno culture flighter sa bia intseliana o ine le tse e re bona ke e kruda kruda ke o a ntsa a o ka radio 18 o ntsa bona hampe ka mane pa e a se bona e tsini hampe ka lo ka radio 18 a enka ka mane e tedi so nyango mme ene le mo neno beno culture flighter Kalte Flighter. Kamane ka Bundesliga he mo mamedi o tsebe se tlhopa sa tsile mo mo papile ba bobedi ba boraro le ba bone se phunyela ditse bakeng sa UEFA Champions League mishwa pasena he se phunyela ditse bane se tswile boemo mabraro ka mantso ma selmo se tla tsa dipapari se lo bapala mane UEFA Champions League
3: se lo bapala UEFA Champions League ona match ka ho balokela ngwetsa boitukiso ka nete bo botle go ya mane selmo se tla tsa dipapari bane ho tlo bathata ka mona le ka mane
2: me ha shaba se fa passage ne boemo mabhlano le mabotselela sona se phunyela tsa ho ya bapala ho UEFA Europa League me ha shaba he di tshopatsa tla ba para jwalo ho UEFA Champions League e tla ba Bayern Munich Borussia Dortmund RB Leipzig hamole VfB Stuttgart bona mo nemo kana go ya gefutso mona ibile a ke pele papa di kala ke ya go kopana le ena tla se nyana mane bona wa ka mane ka Germany arena tshopatsa ke VfB Stuttgart ara e tshopatsa eso si phunyela ditse ho ya ba para ho UEFA Champions League Tony Munate, Willie Achojola Munenwa, Wamajeramani, Hakene Kopanale and Amane, Philip Papadika, Mera Shabahem, Dikopate Perite Taba Parajolo, UEFA Europa League, Etava Sesopasa, Hoffenheim, Hamolisopasa, Bayer, Leverkusen, Kitsonahem, Mera Shabahem, Tetuli Mane, Wemaman Shemelem to Supiling, Nishemelem to Rubedi, Tonadi Rem against Lepeling. Heidenheim Hamole Santoli
3: How na yan di play for mo
2: Ah
3: I said it to
2: Impa bo yemo ba le shomela metu tsiletse ngwana mme ke pa sena sa Wolfsburg ke sona setla ya mane di pa ba ditsena tsa di play
3: or di play for
2: sena sa Wolfsburg
3: se ditse tla se ke tsona tsetsa maya
2: ya tsa ma ngwana mme bo yemo ba le shomela metu tsipileng Heidenheim Hamole Santoli reto la pele ka papari bo rochiane ka mane ka mo le go ka bo chabela e khutla jola ka kigen johannes e bile ke tashir message se tsare long ke ani kigen johannes ba mo kela bolo ka ra di 18 ke bolo ko tsiena ar bode impau tibatiba ne sa ya mwela ka mane se tibatiba ne sa ya mwela re ntse re le ka o shebe he mo mamedi ro ja ke o le ta ta ar bode ba le bongo ko tsam ka bolo mme u itsa ka gore ka bolo ka bo prima e bile fitla jola ka mane mme ene le munenom e tata se bia impakela mo ramane tibatiba ne mme ke france Hansman wins a goal of Bolon. We need to take a one on the Beno Culture Fighter. Why could you need some Hansman, Karadi 18 winners of Habamono. Eh, Kiliko Sheba Nakamang, Kiliko Sheba, Karakia, Naman Lukeba, Castello Junior, Kiena Bolo, coming to work up with Primal Batel on the Arbone, Kakora coming to work up with Priman, Kuala Jolo Kakono, Ekuala Jolo Kiena, Tadian Kumis, Kumisiki, a Kumis, look off at a Kumis, Utakoma Kumis, Tadian Kumis, where Pamisa Walla Karadiatini, Karisho and Pa. Oh, innocent to the Gantlan, Winky the Command, innocent to the Gantlan, Dennis Onyango. Intele noto se se fa sa mamelosa nao se le 1 RB Leipzig re se ke ntla ile nge kena jalo ka re nyana pele pa Paris Samba Konate e Samba Konate na ibile ke se pa Paris se nyane mamedi se sa mane na nya France o le mo di le shume le metu tsipile jalo ka re tlhano sitse ka re nyana bo bedi pa Paris ho entse di phetho ka hotle hotle di bapari tsene tsa bapala ka rolo nya pele ya papari di tswile tsona ge lokela gore re kale fase ka di bapari tseo ge sa bone nomoro tsa tso
3: ja le mo sebetsi mo ho le rona mona rot ndira makalela o tla ho nna hore na ke di phetu di fintse ntsweng ke lefse ke kra e ka o fela ga tsona di tsetsa ntse di batse bapetseng ka go ya pele di tswile
2: ke ramaji monna e lwa ka mana ngwana mme ke bana hlatswa ga bolo a holo ke ena monne ke batlang hantle re nae be ke mang ka mane ka mene go ba tshwara ka lefelo sa re impala jo la re bona ke a re bona mme itaka tashrik metsi se ka ra 18 impala jo la mme a tsama tsama sa ka mana france hanchman u inkile ba bana ka ka fumana monne lwa yelo
3: eh
2: nga thaba mme a re bona la jo la o sa na ka motsotsi ka kwano ine ile beno culture fighter a Beno culture fighter wana sala ka motsotsi ke metsotso jwa le ele shume le motso mong karolo nyena ya bobedi ya papadi re karolo ya bobedi ya papadi ke papadi ya matshaba se tswalle papadi e dipakeng tsa Mamelodi Sundowns ha molestopa sa RB Leipzig arbona ke ane Dennis Onyango tsa bolo ene tsa si phela le mkhulisa ke wa eng ka romani mme bene tsa grand ke kana mme ka bene go ka ba shabela mme ke ane arbona mme ke ane el tashrik metu sun tsa bolo mme ba bile ba fitse tsa le jolo mme ka bene go ka ba shabela ya wala bahar balbal e fitse jolo tashrik metu sa ba mo kela bo ya khutla jolo RB Leipzig in palojwa ho ha fela jo ai khona mona so ka baneng arba ka ready HD wala kati wa hala deni so nyango abba ka huku kyane eba huku hemo mameri eba huku abone RB Leipzig ilo to so ka mane ka huku eka abora ba chabe huku ka mane ka abora ba chabe Arbone ilo tosa Arbone ilo tosa ranga kamane kemanga rele ka o sheba hemo mabedi rele ka o sheba empa se rele ka o se sheba ha ke sebo ke Arbono ka ra die tini ba fabise jwale empa ba e tsola mabedi sa nao se ke o ka tlo die tini ba le ka mna empa e tsola ka mane tsa sirime tsi se ba e khutsa ntle jwalo kara di 18 in kwa jalo ki teniso nyango aya khala kala so wisa kamene ngoka bashabe kali phele le tshuna hare bone kyani e tla jalo ka mane ka e ke banke mukwena ke o ntsa jalo ene tsa Nuno Santos Santos o e khutisa kike Johannes o ene tsa Nuno Santos ne a wa ba mukela bolo la lujwa hare bone kyani ka bile ba enka ba isa mro nya mane ei kyani mro mane e ka re ke manke Max Eke kare ke Max Munneno Maromane Max Fig Grave Eke ena ka nete Eke Munneno Antefela Max Fig Grave Fig Grave ke ena Fig Grave ke o tsadra ka bolo Max Fig Grave o le ka feta ba mo ngela bolo Peter Shalonile o ntsa bolo Nuno Santos ah ba mo ngela bolo e tsulo ka bra ka mani e tsulo ka mo mediki beno culture fighter Kiani beno culture fighter o khutla ka bolo jalo kiela ibile khutla jalo e re bone re ke re mathele ka mara ka mabengeleng

0: W accident cover me e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Tiko ya paternity e fetuile ntlha e kgolo ya ho bua setjhabeng, mme e ka ba teko e sithabetsang haholo ho e etsa. Mona Gene Diagnostics ba motlotlo ka ho fumaneha bonolo le ho ba boinotshing. Ka teko ya DNA ya ho hlaba lerameng, ba kgona ho tseba ntate wa ngwana ya itseng ka nepo ya dipersente tse 99.99. Bakeng sa dintlha tse ding, etela genediagnostics.co.za. Gene Diagnostics, le tsepamisa maikutlo ho DNA.
2: Tadi papa di Lesedi FM. Tadi papa di Lesedi FM. Hoba di petuo. Chopin son kamele shandaos. Dennis Onyango uato. Ok na Riyad Peterson. Peter Shanolide uato. Ok na Brian Leon.
3: Wa tswela Peter Senengwe nna ne ufumana monyetla ho re le yena a tla ipona ha tsore na ntse lokela na ba tlopeng sena sa Mamelodi Sundowns ya tseba hore o na ntse sa fumana monyetla ho hanga e le tsebe tsebane sa boraro ka mora ho rona ni le ntse ha mo ho le Dennis Onyango e o iseng le mo ka ubere ha re bua nnete
2: ne tsebe tsebane sa sentse sele te Sundowns ke
3: Jori February o teng le mona reception ngwana mme ha re tsebe he ka o ba ho sokene Peterson ha ke nahana hore a ka fumana monyetla ka jeng
2: Riyad Peterson Wing Gagano, Abatosa, Karadi 18, Kite, Karolina, Vedia Papari, Mamelodi now Silvi Saboya, Haile RB Leipzig, Elvis Sabora, Armonica de Boro, Barbara, Ehuta Gagano, Kamanena, Kiveno, Kaja Fighter, Kion Kamaro Sabra, and Sabatman, France, Hanschman, France, Hanschman, Kio and Tagano, Itakawa, Kamabutri, Hutisan Telegolo, Ekamani, Armone Kiani. Kamenengwa kabo prima Nino Santos wa Lanela Nino Santos ke wa engai tsam ramona nga ene sa jolo Maribongo Khosa wa fiti samna ene sa grand kekana ke we hata jolo grand kekana ro lo ka bana kamenengwa kabo chamela nga ene sa jolo ki gen jwani sine ene sa jolo pakamara ko mar bahara nga ki ari bile khuta nga arbone ene sa jolo kamani e ba sa jolo ka yona nga ki ari munna wa engaka kwano nga elinya na ti de komisa ba mu kala boro nga bar bar bar nga ene sa jolo ka kwano Sundowns e palo jolo ba posom ba mu dia ka kwano nga ba dia jolo Bernard Mukwena ki ari kren ke kana isele ra kapteni he kaha Dennis Onyango o tswile entse le Natcha Mamelodi Sundowns wana RB Leipzig kren ke kana ki ari kren wa fiti sanga Romani ya fita golo kama ni kigen Johnny Sidney ita golo kata shiring Matthews wa kena Matthews untabola Brian Leon kiawe kwa la jolo kama ni kama ni kwa kama shabela Harbone Sundowns kwa bai pa hiki na usini takere Rawali goal kick of France Hanschman a goal kick kito na he te no te talangwaru mumameri Kito na tete talanka kwa ano kama naka Lucas Moripe Stadium. Tiba hemu mamedi choraka bafana ida bapala papali ya sesole le Nicaragua kama naka Orlando Stadium. Kasonta haja le bapalama nonya na tipi huyate Mexico mobata kala ting di papali sa mohopo la France kala ne shume le mutumu miribu ajalom osata matati ane shume le mutumu raro hori di papali tewo di kledi tahuwe. Samo ha pala fat. Di tata go jalo kana le shimele motsomong. Go di nyene tla nya phupjane. Mo Mexico e le mbona ba mo eri ba baeti. Ba tla ngo isa ra di mo le tlase le ba fara ba fana. Me o tla hopola re le mo tsepedi. Mo e le ngore Mexico e bile ba mo eri ba baeti. Selimo sa sekete magola robong ma shibe a supileng. Le selimo sa sekete magola robong ma shibe a robedi a metse tsineteng. Shopa sa sa Mexico. Si le sa toa. Mani di kwa ta finaleng tsa mo hopola fat
3: me se o re tlang o se bona ka la shumele motsumong ke sane se leng sa etsa hala ka selemo sa 2010 ka kwano ka mona ka Afrika bo rombong ba fara ba fara ile nya ba pala papa di ya pula madi boho le hlopa seno sana ha sa Mexico
2: hona le karate tse tse tsileng e bontsha mang ke ma mushimani no manna e ke no ke ba ngwana me.

0: erkendelse, kommer der næste hund.
1: Ikke tæt.
0: Ikke tæt. Tæt og sviger.
1: Nej, ikke. Nej, det må gå ind. Det må gå ind.
0: Hvad er det, må gå ind? Ah, må man være i otter og sarre lammerne. Nitte og salg og vat og lidt tæt. Kjære må løbe til Sakamani. Kan man ikke gå og gøre sig med Albala? Arbi Leipzig. Arbi Leipzig. Pamisa og Sakamani. Pamisa gør mig lidt alene. Kan jeg ikke gøre Sakamani? Bare kan man så tænke. Det kan man så tænke. Og når sådan lidt tænker man i Lukeba Castello Junior. Kjære må man tage hukke dem af. Lukeba Junior Kjeo. Kjeo. Og fedt af Brian Leone Kjeo. Og jeg
1: var. Jeg må løbe over en balba.
0: Kan man tænke det. Armoda da to Sarian Petersen. Re karuna nya beria papari hamma meri misoso. Ni mashume hamma beri karuna nya nam. Ya mu beria papari se biwa to se bolete lele. Ki ane kamara ko mani. Ba khuta kayo na bilele ba kamana kamle ko ko chebe. Armoda ki ane arbi Leipzig. Ba ka jala ba be pir mani pa. Ho han fela uteng wa machala kamana kren ke kana na. O ta iskele tsa impa. Ya mu tula tsala kan tlene. Sina sabaka huku ya basano. Sina sabaka huku ya basano ya arbi Leipzig. Milo to sakamani ka hukume eka borwa bo chabe baikatameza ko fela hemma meri baikatameza arbone baikatameza barba arbi Leipzig yani ba shoma fati hukamani ka borwa bo chabela Eta to so ya mane mi ko le nyamma mi sa dause. Io ba to sa golo bolete le kagari tin barba le kagari so ho in pala golo. Wi amo la bol no lo kamani Riyad Petersen. Io ai sa golo kapelinya na bolete le kamani ya macha lola. Tashrik Matthews, Tashrik! Wi nela sa stbachmani, Franz Hanschmann.
1: Arra bolo fokolang a Matthews ngana melo hojana fu bolo entle a holo. Ki yena Riyad Petersen impact di papa ditsena tse bapala morao shopeng sena sa lepsi ha ke musole ka ditobane ke di papa ditse banga dina le mmeli mme tashrik Morris ha na mmeli ho hang
0: arbona ke ane he bohar barbala ba lane la bolombe ke na batla jora ka na bohar barbala e bana jolombe arbona ke na me e ta ka kwa nombe ho tla la kamle kwa ka bo fim barbala re le ka shema me e bana jola ke khutla ka bolo ka mane e benede mo kwena e ke o tla jola ka bolo ka mane kwa ka chabela benede sa jolombe tashrik Matthews wa rabai tiba Eso la gana. Le carba mata weza petuo. Mamelo Sundowns ba mata weza petuo he mameli. Re tla gere bona rona ke mata kena. Kiane morao mane ba inka jalo ba be amuna bar bar bala nga. O tenga mali bongo khosa khosa ke o tsa bona nga. Ka mona ngoka bo prima. Tato sibia. Ba mo kela bona bile khuta ka kwa no nga. Ene ne na beno culture flighter. Culture flighter e bala jalo ke. Khuta jalo ka Nuno Santos. Santos ke o ikwala jalo Nuno Santos. Ba kwepela motho nga hetsona ka ntle. Into jalo ka kwa roki Brian Gruda aya khela tato sibia ine se jalo kiela bromani se bie jalo ki grand kakana onta ba sosa grand kaka kiwa en kainere sam si tiba tibani Riyad Petersen kiela ba bidi ba khuti sam en ko hape ki grand kaka ki kana ki khuta jalo ka bolo ki ane grand kakana ye lo kamar kamar ko kamche bela me ibile ko jolo ke tashir Matthew si e baba banke la bol kamar kamar ko kamche be ye la babile banka bai sabra ko na bai ne sa sibati bani le France Hanschmann e ke o insa jolo e ta ka ko kamar ko kamu prima e mona mo ko jolo ke e bra jan gruda gruda wa khuti sam ye la babile banka bai ne sa sibati bani Brian Leon Rualeka Hanschmann ke wa inka ai ne sa kamani Castello Junior kamu le ko kamche bela wa fiti sam para jolo me o insa ta kan Castello Junior Kila babile ba ya khala jalo Kila babile ba enka ba etli samramana sanaus moya mana jalo ke grand ke kana wana arbi Leipzig not mamle sanaus telelem kulise ki on kabalo ne sa Marcelo lene Marcelo kio ay fit sa bahar barbala nda ki ani ita jalo ka mamle sanaus ni ne Santos wa khuti sanga on kabalo ne sa grand ke kana ne sa mali bongo khosa ka kore kamne ngoka bu prima ya mano jalo ke tata sibia wa fit sa bahar barbala ki ani lalu jalo nga ita ba poso arbi Leipzig ay ay kona jale kere bi to ma shome tsa selema
1: ya futuya
0: motho bi mbala lena wa kena ke mona ki ani e mong ke mang re ba shebe ngona me ke bona le
1: tunyelo
0: kema
1: ntunyela o temuru
0: for was basa dinu teng for was gano 44 e ke khomene mo ke kana Mdunyelo lena wakena e mamerikito na teo ripeto Mutabi Mbala, Zuko Mdunyelo, Fawaz Basadin, Komune Mwa Keka
1: Grand Kekana watu alia na mburi
0: Grand Kekana
2: Tato
1: Sivia
2: watu, Tato Sivia Grand Kekana
0: Turn up Kulisa.
2: Hey, hey.
0: Just on air, one of many petrols, I'm going to keep Mamma Sandals.
1: Ke tsona ngona metse ne ka ofela me ke dipapadi jolo ka kile ka hlalosa papadi kala hore dipapadi tse sa fumanang monyetla selemong sane se fitileng sa dipapadi ke tsona tse re tla di bona ka jeno mme re bona Basadini ke ena o fumana monyetla ha mmo le na Mothobi Mvala go molemo ke kana ke se papadi se ba pala morao mme ke tsona le tsona ke se seng sa dipapadi tse lokelang gore tle di ipona hatse hore di ya lokela go kena se hlopeng sa bodi mo hlopeng sena sa Mamelodi Sundowns
0: metso tswe mashume a mabedi a metso metlano re karolo ya bobedi ya papadi re karolo ya bobedi ya papadi Harbor Bolochan is at some Romani, a girl kick of Mamelodi Sundowns. Riyad Peters, Pamunian Zana, Kiyo in Sagalabolo, winners of Manibongo Kosa, Kosa, Wai Fiti Sanda, Kamanibongo Prima for us, Bosadin, winners of Manibongo Kosa, Marcelo Lende, Kara the 18 White, Solana, Kibole Tele, Ilabakamako Tashrik Matthews, Kamanibongo Chabela, Tashrik Wakena, Ototomola Barbara, Tashrik Matthews, Uai Pamisa, Harbor Kiyo Sundownsi, Ikamabola Kursi, Ipaiba, Oti, what to Papa Nikola. Ngari masi kola mambi soro papa ni sana pili. Harbone kiani. Bainka kamane isuko mdinyelwa. Kamane mwaka mchama na wai khutisa. Kiela bolo itagolo mnaumani. Maribongo koza. Mutobi Mvala. Wainka Mutobi. Ey. Oke tete khalo papa alami. Hubata wa viti sana. Haili mwana ikare. Jwale otafua. Mwenye taure ata papa ale mutomonga. Selmo seta tsa di papadi seta se khanya bakeng sa hang
1: ho fela ho le jwalo ngwana mme mme ke nana hore se papadi se seng se lokelang hore se tla se phamise di kausiwa ho lo ke fa was Basadini e o re tsebang hantle hore o na le kana go engwe tlhopeng sane sa bafana bafana mme ke nana hore ka nnete ha sheba morao ho na le o itshola nyana ho no ha hore mohlomong le yena a ka ba le a le lenane la di papadi tse yang ka mane ka North America
0: ha re bone ka mo le go ka ba tshabela ba la kyane bolo Eta jolaka RB Leipzig kantori etini re bona jolo ba ile ka pala jolo ki ani Sundowns sulo jolo nda Nino Santos ay fiti sanga harbo ne bolo ki ba ta jolaka yona ki ani mukwe na unsa bolo winel sa tasring Matthews uta ranta lo hola kantori etini wara ba tiba tasring Matthews
1: onar wale ka ngona me ho bane o sa ile letse ho ro ba ta o le thata ho lo re ba ka fitlam ka di 18 tsa tlhopa sena sa Leipzig jo lo ka tlhalosetse go di bapadi tse ba pala morao tlhopa sena sa Leipzig ke di bapadi ka nete tse nang le mmele ke di khinqa tsene
0: ore metsi a le kwa ka leri a re bone mali bongo khosa ke ho ntse le no to mamelodi Sundowns one RB Leipzig ke ena ba khutla jola ka yona bolo ka kwa ka mbeng go prima mme e bile ko jola ke Brian Kruda ke o tla jola ka bolo ba khwepela motho nga hai o e matela mali bongo khosa mme e tle ba mile mme bile ba hloko ka kwa no ine le tidi ya re komis ke ena khutla ka Sundowns ya ngwe jola ka Marcelo Allen e sele na mo kapiteni jola bana ya re Nuno Santos o ine tsa Marcelo ka ntlo 18 Marcelo o tsa bona ke bolo fa wa tsa bana bolo ya Sundowns ya ba shola bo mameri In the Fawaz Basadini, in Balagola Kiewa, in Hutajola RB Leipzig, Hantafala Kiew, Brajan Gruda Bamakalabola, in Hutajola, Harbona Kiew, in Takasan Nansum Mamerim, Kiani Nuno Santos, Wakabakanjari, Kibarakosi, Tashiniki, Utara, in Balagola Hohamfela. Ao wala khopa holonyane
1: ile khopa holong wana me ya ba ofa le ya di papadi tena ke bua ka mamanna junior wala fa munye ka horem atle amomake
0: Arbona kira bolo ita gol kan jari ini ki bolo ka ta kan bai so long ene le munna ka bolo teng ki Lucas Klaus Terman amu mamedi ho ha fela ho tla batha kore e ho to kera munne munna wana me ki no munna no bro ki e ring manna e ge le shumele musimi ka banna e munne o yo ka ntle o
3: e ka re 43
0: 43
3: nga cheu
0: Ke 43 mwana mme. Ai kona ke mone antle mo mamedi. Ai kona. Ke a ne Riyad Fitzner se wa ira bo le tlele me. Empa ka ka shoka ka bro ka kwano ine le Luke ba Castello Junior. Empa Marcelo Allende wa ya mwana ba ba ntsa galo be. Har bo ne ke a ne ne me. Ita ka mukwena mukwena ntsa bolo. Ka mo ne ka ka bo chabela ke zuko mudinyelwa. Mudinyelwa ntsa bolo. Ai go ba motho ga hai. Wa ya lwana la zuko mudinyelwa. O tla kwa ba mudinyelwa. Empa la jwala me. Ya mo shola wa tla le tanda ka tshoko. Re bone ke 43 mwana me o tsholo. Empa ke bone ma. Okay. Ke ka ina ya ne. Aki boni
3: ngaching.
0: Okay, I bona ke. Ngacheu. Johan Ngacheu. Hopu mura man.
1: Ja bona ba sa phamisa le tlapa.
0: Monnero aki ke bona Chidian Gomisi ke ro ka kwalo ka bona. Chidian Gomisi. Empar ba tomono Ngacheu. Arbona Ngacheu. Ah, opo mona monnelo. Chidian Gomisi
4: atata ogen.
0: Chidian Gomisi. Ngacheu. Johan Ngacheu. Arbona etatu sa Romani. Ya ne banka golo Romani tu ajolo ka Nukeba Castello Junior. Eki ela ba biya ba fitse tsela jwa re pa Sandra tso ba khutla ka yona Brian Leon Tashnik Matthews kana ri eti ni la la le tsanta Kabuye no masanda wana nindo na pezu Anda mo tsuka bo ba shoma ra ro me tsuperi ga ro nyela ya bo beri ya papari
1: mo nya tla kwa na mme wa ma Mamelodi Sundowns se jwa le hore ka khutlela papadi nge ka mora hore ba tle ba petetse ka karolo nyane ya tsapa sena sa le tsiwe ke bone e bile di papadi tse ba pala mo sa swa holo mane mo rao ka karolo nya so yang yang yona mme di Leon ke no sa ba ntle bo nolo ka mora hore ba tle ba ntle bo lo ba e feme tose ka ra di 18 ya ba kena ka yona ho fitlela a e koropetsa a e fa Leon e hore mo tsebang ka nnete hore o iketse ditse le ditso ka ho tsaba dintla
0: Brian Leon ai cara menino não é
1: bato o que ela precisa desse menino
0: é menino a se buriça na sastreia mumu mamãe de ai cara mano arbona chama romane bola é chuta agora cá no que é o castelo junior né e vira bem chuta isso né vai tirar a câmera com a nome arbona que o castelo junior vai amanhã lá pé Castello Junior che otta dalla cavolo che ho insagolo barbarbara bai le cadi alla cana di incanda che ho chuta gallo Sundowns arbona Sundowns iguale Iacena Nino Santos utara gara di Fawaz Bazar bola in Sundowns atta Takamani Tashrik Matthews Ajamatata
1: ngwana mme Tashrik Matthews ale mo nka ruri 18 ka morama tsama wa botle ha holo wa tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns ke ne se ke badile ke ne se ke nka pene ke re jangola
0: Tashrik Matthews Ajamatata mo mamedi ale mo nka ra 18 tsare tsebe we dey look is hand the fella mme e ka ro potlakile potlakile ba tla ho sabantha
1: ya bala hala
0: O ferro ligado, arbona que é na Hanschman, vai para mim essa bola telele, Fawaz Bazarin que está honga, e para que é chuta gol homem, que ele vai na vai Messi, camaro comani, rala que só muito bem para lá, o ela camaro com Tashrik Matthews, o inca está para arbona, que é Matthews, vai para nela, o inca jogou nessa Marcelo, além de barbarbara, e a chuta como quena, que é ani, barbarbara homem, e se para, bahamu quena. Di quena cena mamedi ho ha bo harim balabala mona sanao si itle di batore di tle di ketse tele bitso re bua ka ena mushimane no benet mukwena a re a tsebatse bo mukwena o sa iketse tele bitso kwa no shopeng sa mamelo sa nao se kwena tsena ntate
1: kwena tsena di mpetse
0: di ya ho di monetsa
1: di ya pepe ya kaka
0: ho ha arbona le ka motso se lona ka bono arbi Leipzig eta tswa ke motho bimbala Jalan kena di Taiwan Malaysia nasi, Wan Arbi Leipzig, Riyad Peterson. Antara bola ni sama cumi bola, bola kemana? Kamu nak makam syamelam? Kali pula ni cuma. Wah rabu ni pada jualan ni. Iba bola itu langgan ke? Metusu. Ima semua mara ro amitumine. Hotel mana petu? ditlhophe tsena sa RB Leipzig gongwana
1: ba tlo ntsha sethibathibane jale ba kenya Kanyai
0: o go tlo kena Janos Kanyai
1: ehe
0: Janos Kanyai go tswa jalo France Hanchman gape le gono kene Peter Gulashi a re bone ke ena bolo morao mona afa wa sepasadino inka jalomna enetsa mothobi mvala mvala ke wanka phamisamna ke an efitisa mokwena mane opare manabalamna empalo jalo ba montshetse bolomne e gutlwa jalo kamna e luke ba castelo tuniamna empa a etlwela re tlola ka ntle ka mane Riata Peterse Riata Peterse o ba le phetho ke ena Kanyai o anna kena
1: ke ena Kanyai
0: Janos Kanyai e re bore ka nnete ke a re botshwere
1: Hey, Ramutu.
0: What's that meant to tell the Schumer Papa if you kept on? Key one Mamelisan House, one RB Leipzig. In a Kipapalia match of Assetto Leva Palongano, Lucas Moripe Stadium, Rakamani, Peter said, Mibatalo Gallery, Matabasara Le, Avanza Batiba Palam Romani, Bakaipumana Capazena, Sarb Leipzig, Sitabilenta, Mibaipumana, Baragamashi, Bojana Savara, Reserve Sabinit, Armonica Bane, Batalabolo Barbara, Mumamedi. Tashrik Matthews ya na bonnete sala kena ho hanfela
1: o mafufuta bona mme o ba fa botlhata bona ba haisale ha ho ri ba palitsane tse ba pala morao wa gona o petetsa mme wa gona o ipea mo emong a matle ha Mamelodi Sundowns se tshwere bona
0: mme ke a bona o batla hore ere ha papa di ena e fela ba hlabile ntla metsotsong yena e robong e setseng o batla ho iphumana a hlabile ntla
1: o batla ho hlabantla
0: a re bona ke a ne mara mari khutla jalo ka Castello Junior wa ntsa jalo bona e ba ka mara ka mari mme a ba hana Sundowns mo thobi mbala Lukeba Castello Junior out at Losa, Metsotsi Atamaya, Imashma Mararam, Metsotsi Pilenga, Entele, one Mamelodi Sundowns, one RB Leipzig, Kiane, Tashri Guinga Kasoba, Malamokwena, Wife Fixo, Neta Marcelo Inca Golov, Winners and Nuno Santos, Utakabolo, Macacaronia, RB Leipzig, Fawaza Bazadine, Fawaz, Kiongabolones and Nuno Santos, Sundowns, Guarabara Marcelo Lende, Marcelo Kio, Ubar Barbara Marcelo, Unsabolo Mutobi, Urenaja, Vanna, Mutobi Balongabolo, Kamanamo Cabella, Kizukom Dunella, Zukom Dunella, Tashri Messus, Iguala, Karani Aitini, Volante, Impalo. Yabasola, Muno Banagare, Unalaki Legal Soka,
1: Rudy 18 Bono, the Papadin Bono, Sasha Pasana Selepsic, Mibanka, Mamelodi Sundowns, Ebon in training, Mia Plains, a Homelet of Palace.
0: Alessandro, none of you are. Arbonne ya de bolonga e khutla jalo sa now stashing messages on sa bolo jalo nga ba iti ba khutla ho yena wa a shudu bana ba yema an ka bolo isa marao ina za motho bimbala ke o inka jalo ba re barbana ni sama sala lende masalo ke o masalo a inka jalo ni sa nino santos ni sama masalo ke bi le fita jalo arbonne tashriki wa ke na tashriki messages ma merga tori ti ta ba mon ka ba me fati ere ba tla monna ya tswa ngo raha ya tla ra shota ri shoto e ka ntlanyana fela o di 18 e ka ntlanyana o di 18 e batla monna tla raha shoto ya di shoto e ka hona se papa se utlo mo shoko ka mo se wani
1: e sa RB Leipzig
0: se papa di sa RB Leipzig se utlo mo shoko me ba tsho pota go ke bano ba paruletsa le ba le mona fela kya ne ba ile mo thusa e na bolo mo mamedi batla monna ya ka ran shot ya di shoto monna ka ran shot ya di shoto jalaka so tlhe mo meri sana stropa ke sa sen sa dikopa tse e tswa kwa na he nya germany jalaka ile mona ba iphumana ba tsile jalo bo emong ba bararo mme o shebam silmon re re bone selemo sa 2024-2025 ba ne batsule boemong ba bosupa selemo sa dipapadi sa 2023-2024 ba ne batsule boemong ba bone selemo sa ne sa 2022-2023 ba ne batsule boemong ba boraro e reng ke re bone hemme o tla utlwisisa gore nnete ya salad ke se seng sa ditlhopha tse tlhwatlhwa naheng yane ya germany ga re bone ke mamo tastring matthews a e tlola
3: fawas pasadi
0: Fawasa Basadin Wara, si kibati baraka di tibini. Kya ni aitbella tashri guru chalakante.
4: Ladies and gentlemen, if the game ends in a draw, we go straight to penalties.
0: All right.
4: Thank you.
0: I'm one of the two sisters. Ki hukabatselela, ya mamelo isanounse. Galota ota se hueta nya ya mikoko arbona ke ane tsasiri mesusi ena ba tla peta taba ena pino ka hua mari tao nya mikoko arbona ke na bolo pamisa mari bongo khosa ya kama ni ka bengo ka ba chabela tsasiri mesusi ke wa tsaka longa ne tsa masola le ne maselo ba pamisa ba lo ka ready ti ni fita puleti ile tsola ka ntle me puleti ne ga sa mo hloki ka jeno
3: e tsela ke tle le
0: ya ne ga sa mo hloki puleti ne ga sa mo hloki ka jeno I don't know what about the Nele Nele.
4: On the screen, this is the trophy that you paid for.
0: Arbone. Bono track and I have a couple of work of a prima. One Mamelisha now, so one Arby Leipzig. For what's Bazarin Kamaraka, Malibongo Kazan, Kianin, Winka Samrao, Winners Amutabim Bala, Mutabim Bala Kiwa, Winners Rian Peterson, Yasulian Kamikolonia, Hubar Marbalam, Riate Kawanka Dolom, Winners Ayolo, Sukum Dinello, and Suka Kiwakola Dolo, and Sukum Dinello, Unkamara Rian Peterson, the Wailer like Isa. Wina le ke sa ya ga mikollo. O na tsile a holo ba bonela tsa bona o tswile mikollo.
3: Eish, ba tle mo batha.
0: Hey, u la tsama tsha ba. Ao, Riyad. E ke re bona. Ke pa so e tlotsa ga le ke mani bongo khosa. Ani bongo khosa o tlotsa. Me tso tse mashume ba na mo somonga. Karolo ya bobedi ya papadi malabongo khosa nga o phamisa bolo telele ne ke a dimai rona ka di hloka mroko mane ni empa lo jona harbone ne ya rota mane ne a fitisa Brian Leona a ke mukwena tsorelo me ke a dimro mane ne zuko mudi nyelo nga we na tsama sala lende masala ke wa inka nga a ne tsa zuko mudi nyelo a zuko ke wa inka a ne tsa Riyad Peterson tiba jalo Riyad Peterson ke wa inka jalo nga ke wa na Riyad Peterson IPA khatelong o bona le ka lebaleng ka bona ho thella jwale o tlwella bolo na go tlelele wa direng a tamele e tla re ha re wa ra ba thella wa direng a le ho funyane le
3: ke mathata
0: are bona lo jolo motho bimba ke ane o tsogela ka bona motho bimba la wana mamelo sandals one RB Leipzig ke ane bolong e se go dinyaro ene tsa tashir Matthew Sim are bona ke ane bolong a in champi ka mane Bennett Mukwena win champi Kiani lalu jolo kamane kamane o ka bochamela ilo kera jolo e ni bona mamelo sanawse e sukom di nyero ke winga jolo o ine re sa jolo mo romana kiani e fitisa jolo ba e fitisa ntse tla jolo hanyane hanyane mani bongo khosa ke winga jolo bolo e fitisa kamane Riyad Peterson kiani kamane ale ka tsala ka bolo tashrik mesu se mamedi icona wa hana wa fita tashrik mesu si o tsa bolo a ba e tsola mo mamedi ke a le lalu jolo ni no santose ka mo le go ka botshabela wa e go ba ka ra di 18 go la tla lalu le santa mamelo ri santa
1: Mamelodi Sundowns mara me ere tshao nya me koko ha o simo re ya nteng me ba ile ba petetsa holongwa nete ka mora hore ba tle ba hlabeng tlhaena ba nentse ba kokota ba bontsha hore ba batla o hlaba ntlha ya bobedi mme ke bone ka re ithutsi sebapadi se bapala morao sopeng sena sa Leipzig re tla netefatsa fela hore na ke sebapadi se feng ka nete se bang se entse mosebetsi o moholo wa hore bolo eno e ke e kene ka nete ntle
0: mme ke ne ke ka tla hlalosa re tashrik Matthews ka mokgwa ba palang ka teng ha ba tore pa mari na ite ye thau nya mikoko
1: ho bona la jwalo mana mme e tlile o la wa tsa wa tsho mme ke bolo e go bue kamane ka le tlo le tsona ke Nuno Santos ho ya ka mona ka di 18 tsa tlhopa sena sa RB Leipzig
0: e jwalo ha mo mamedi ha le jwalo a ke tsebe ka re e tsitse tselo ho tla se ba pa di se se ntle mane a ke tsebe re naide ke le ka o sheba mo mamedi o naide e ka mama
1: re le ka o sheba mo mamme ke bone ka re tsitse se ba pa di sa le se se fela he ke tla nete fa
0: fela na go na sentse ile na go na sentse ile yane bolo romane sundowns a futa gara ka na e pa ka bra go bona ke metse tswe mine e senye ile metse tswe mine e senye ile mo mabedi two mabelori sundowns one rb leipzig masala lende ba re mar baron sa bolo fawas basadin we neta nuno santos santos we neta fawas basadin nuno santos fawas basadin nuno santos ka mo le mo ka mo tirima harmane nuno santos wa ba so sanga ho ka ba le petro ke pe sa mamelo sundowns masala lende unsa bolo mar mar bala we neta ho mo le mo ke kana ke ka neta nuno santos santos we neta mo to bimbala ke un ka bolo we neta si batibani real de peterse peterson sa bolo Kumule mo ke kana ke on sabolo winne le zakamani ni kana piele le tuna harbone ita kala ka sukom ni nyela ko har barbala ay pelo masala lende ka kan lo jabo bara sanaus masala lende chinya jola ka bolo masala lende on sabolo jalo kumule mo winne za masalo masalo kumule mo masalo masala lende masalo on kabolo jalo winne za mari bango kosa kosa winne za fawas basadini winne za masala lende mamelo di sanaus ka kan lo jabo bona harbone brian lion lion Vineta Nino Santos, Santos, Fawaz Bazzarini, Kiani Maribongo Cosa, Marcelo Allende, Fawaz Bazzarini, Itagalo, Marim Rao, Kimutobi Mbala, Mbala, Camila Mbaka Bichabela, Tashrik Matthews, Mamelori Sundowns, Mamanke Lavoro, Weranela, Tashrik Matthews, Juan Felipe Mameri, Sundowns, Marcelo Allende, Mutobi Mbala, Untabolo, Kumulimbo, Gekana, Untabolo, Harbone, Vena de Mukwena, Camila Mbaka Bichabela, Sundowns, Sundowns, Kiani, Zucom Dinello, Dinello, Bola Carariettini, Volante, Santo! Bola di Santo!
1: Na phezulu ka nnete ngwana mme ha o lagola tera ho bona hore mamela di sanga o se khone o khutla ntlheng ile nngwe eo e neng e hlatsuwe karolonyane ya bobedi ya pele ya papadi mme ya khutla e hlaba dintlha tse tharo karolonyana ya bobedi ya papadi ke papadi e ntle e bapetswe ke mamela di sanga o se utlwa ba e lua ba le ka karolong ya bona bana ba mamela di sanga o se ho fitlhela ba bona monyetla wa hore ba ka fumana hore ba kgona ho ba fumana ntlha mme a e hlaba ka bokgabane bona ba haesale tenet mokwena
0: mo mamela Baile ba ikala ka karolonya bo bona baile ba ikala ka karolonya bo bona ke le mamelo sanaus mamelo sanaus mamelo sanaus mamelo sanaus ho fikela ibile ya ka karolong ya RB Leipzig
1: ba tipa ka le hofi mona me ba la le tshilelo le mona le tipa mamelo sanaus ka le ho ka le ka le hofi mme bana ba mamelo sanaus ba la ba fumana morolo mme mo retheto ya ba ona ono o ba fitisang me kwalong ya hlopa sa RB Leipzig
0: bena te mokwena wa tsoketa wetsa mosebetsi mme ba ke sa he o tsana go lo tshiamo masisi
1: ho kwetlisi wa bona ha dikatso so re mona ho sebele ditse e re fa ba mamunya tla ho ja na ko sentse ide
0: mo mabedi ena ntha ba se sebele ditse ka bogabare bona ba tsane mamelo sa nao se ho bane ba ka dile ka karolo ya bona ba se sebele ditse ka bogabare bona ba tsane e bile a se ka bogabare fela ke bogabare bo kopantse le bo smart le bo oneke
1: hey ngwana me a khona ke yona de brazilians ya nete ha e ne bona ka e bona hala e ne heletsane ka go etsa dineheletsano tseno ho no bona hala hore ene ke sundowns bile tshile bolotho
0: yo I corner. Arbona che la bolonga. E to gola ka kwano ka brauchi. RB Leipzig. Karadie tini pala bolonga. Fawas Basadini. Uta ngwe neta Marcelo Lende. Marcelo neta khumulimo. Marcelo ita gola ka Arbona. Khumulimo ke kana. Ke kana ke. Khumulimo ke kana ntsa bolo. Ba iti ba mameri. Impai ba poso. Hooting. Papa di feri le bo mameri. Papa di feri le bo mameri. E pala gola papa di. Ele free. Mamelodi Sundowns in one. RB Leipzig, Papaya Machaba, Yas Twalle. Yeah. Mamelodi Sundowns. Hamboho, le RB Leipzig. Sehlopha se hlahang naheng ya Germany. Ena papari hebo mamedi. Icon a karolong ena bobedi ya papari. Ho bona la ihle Mamelodi Sundowns. A ile batla ba ikemisetse ka maikemisetso a maholo. Se papari e sa motho se bone ha holo se tlhalla ka mahetla. Karolong ena bobedi ya papari. Tashrik Matthews ha ka tau ke na ma. Ya ba. O etsa se wa dumeng ka sona. A re mona mokwetlisi ke batla. O tlo mpone. Gore ne selemo se tla tsa dipapadi go tlo tala ka nna go ba le shimene motho mo bakala
1: ke nnete ngwana mme go bua nnete fela go kena ha touch le Matthews ha mmoho le Nuno Santos go tlise phetho e kgolo go ile a fetola sebopeo sa papadi ena mme wa bona la o ke dipapadi tse tswetse mo bapala mmoho ha mmoho le yena Marcel Alendemane mo le go ba re mbalabala e le yena le ga tshwere ka tara ena e le yena ke tsenga ile tsa ha bo touch le Matthews le bo Nuno Santos ba tse ba jae pa mme ke na lo ke na lo kena ha Lione le ona go ntse phapano e kgolo mo le go pele wa tlhopa sena sa Mamelodi Sundowns mme ke nahana gore bokwetlisi ba Mamelodi Sundowns bo ile ba tlhalosetsa dipapadi tse leshome le motshomong tse ileng tsa tlala karolo ya bobedi ya papadi gore ba nke monyetla bakeng sa diphetho tse entsweng ke tlhopa sena sa RB Leipzig karolong ena ya bobedi ya papadi mme ke nahana go ke sona gape se ileng sa bolaya le moretetso wa tlhopa sena sa Leipzig
0: mo mamele ke ka moo taba ditsamaile ka jaihe mme re a leboga ka nnete bontate mohalaka no motho bontate mohalaka no motho re a leboga ka nnete re ntse re na le wena ka mono diphapamabitle le ena re mmogo kaofela bontate Tellong Sapho Skeketse le botlhe bao re bileng le bona phirimaneng ena ka jeno ka nnete re a leboga Mamelodi Sundowns mo mamedi bampudi ba kontinente ya Afrika a ile ba bitsa setlhopha se seng sa maemo a godimo naheng ya Germany RB Leipzig gore se ke setšhake se tlotla se bapala le sona gore ba ipete ipi magetleng ba bona gore naebe ba boemong bofeng papading ya bolo lefatshe ka bophara
1: go fela go le jalo ngwana mme mme ke nagana gore Mamelodi Sundowns e bapetse jalo ka bompodi ba Afrika ba bontshitse ka nnete ka jeno mme ke nagana gore le papadi ena e tla ba thusa golo ga go le dipapadi tse ba phetseng ka jeno gore ditle Mamelodi Sundowns e tle e sebetse gantle gobane re a tseba gore e tloya dipapading tsane tsa FIFA Club World Cup mme ke nagana gore ba se ba ipeile thepi mageteng mme papadi ena e tlo thusa dipapadi tsena ka tsela e makatsang re a gopola gore e ne se kgatlhela pele tlhopha sa Mamelodi Sundowns se bapala setlhopha se tlhang ka mane ka Germany gobane dipapading tseno tsa FIFA Club World Cup selemong tse fetileng Mamelodi Sundowns e ile bapala le Borussia Dortmund mme re ile ra bona ile e fa Borussia Dortmund mathata ana a haesale le hoja he ile a qetella e hlotse
0: ba thabile ba tsietse ba Mamelodi Sundowns mo mamedi ba thabile mme e ka nako ya ge futsongana mme ke ne ka bona ihle go etswa menyakwe go na le koloimane le kwallonyane e ka borwa e ne ihle e etsa manna re tla reng
3: inespina
0: momamedi inespina ga o re o swana le monna wa sethuthutu o a se phamisa se odimo a se tlwelele se fatshe a se phamisa se odimo se fatshe ba etsa menyako e jalo
1: monna ena o bapala mmino mona tate ke ga nyoloa le ena ya maruta o le obi
0: ei o ne o le obi momamedi empa he ka nete Mamelodi Sundowns re a e lebogela ka maporo wa bona o ba bapetseng re ntse re gopola gore go na le dibapadi tsa robedi tsa ka metlha tse bapalang setlhopheng sena sa Mamelodi Sundowns tse e leng gore ga dio disetlhopheng sa naga dibapadi tsa robedi kao fela sa Mamelodi Sundowns mme la o le jalo le rona re tlhalositse ka letlhakong le leng gore setlhopha sena sa RB Leipzig go na le dibapadi tse tsheletseng tse e leng gore le tsona ga dio setlhopheng sena sa RB Leipzig dile ditlhopheng tsa dinaga tsa tsona tse yang dipapadi tsa mogopo wa lefatshe
1: go fela go le jalo ngwana mme sena se bolela gore ditlhopha ka bobedi ka nnete di tla una dipapading tseno tse ileng dipapading tsa mogopo wa lefatshe boiphitlhelo dipapadi tseo di tlang go kgutla le bona dipapading tseno tsa mogopo wa lefatshe di tla thusa tlhopha tsena tse pedi di-leaking tsa tsona ka go fapa-fapa
0: ga re leboge momamedi ga re leboge botlhe ba bileng le kabelo ga sonya papadi ena re a leboga le ka moso momamedi o motho wa pele ya o re mo lebogang ka lebaka la tshietso ya gago ya ka metlha le metlha ga sonya dipapadi kwano tshabelesong ya lesedi FM re ke ke ra phetsa ho leboa re a leboa re re le ka moso re a leboa ka tsietso ya hao me ha o le jole hemme re se tla khutlela di papisi tsa gaso di kele di magazine re a leboa lwana ga itse di tsona pele ka tso tumeng ka tsona re a leboa
5: le bile a hole Mr. Cool a e bile papa di matla ha holo nete ya sala lo na mokotlisi helang gore ke iphumana ke re ha bore ke sa elema fela he ha o sanang e mabudi motla handle di mahlong ho ra ke ya le shome ena ke sebeletswe ga tong ya le sedi taba tsena tsa o qetela tsa letsatsi re ba lwa ke mosiwa tsweu

Basi bona ka tsama le Quentin Harris a tsama nete ba hore o e ga ba kae mo kontsaka hobane wa tsfa engwe di ntotsa interviewing ha ho le jwang ha ho shebile nalane ya Quentin Harris ke ha ho sheba ba toileng a ka sebetsa le bona mse na sa bontse hore na motienwa e hlile o hlwa hlwa ho le ho kae so ba di tsela ba tsona bo Jennifer Hudson bo Patty LaBelle Chaka Khan bo Etta James Billy Porter le ba bangata ba leng hore le ha ho tsena ka nete bo subuka sa Justin Timberlake marekare ke ba ma batho ba leng hore ka ba qolla hana ba le tsena ba leng hore dipina tsa bona o la ditswaka a detsa mo ferefere metsa dilo di chatting e same fela ka mane ka America empa di bakentse fapane le fatselena ka bophaka jele bo simbona re na le yena kwa no tsabeletsong e tsa gathong ya lesedi metsotsong e mashuma mararo ka mara hora ke bo o ya ya le shobe ke na tla re jae fisa ke na tla re tsa le bo le tlase ke na tla re tsa mo ferefere ke thabile ka sele gethele mogotsi Quentin Harris rena lena metsotsong e mashuma mararo ka mara hora ya le shobe kwa no tsabeletsong e gathong ya lesedi Ara le bo huye na ka pina monate ya sine o tsamale khali ba MFK ba move on

0: na go ntsa tatlhelwe bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Get ready. Listen.

tseba ga re bona teng Christo tsa ba tswa a re se bile ka mo khotla be re ithaba ka nyaka teng ga butle hanya le fela ba ba bunja ka phumula hanya le fela bona ke ya bona ka nnete ka a thiki ba setse nya nei nga ta hole Christo sa mali ke Spanish fest ba reng good ha a ngile na ja so ke ne ke tlo hloka go ke ke le fase hanya le fela ha ona bona taba hore na metsotso ke me ka ene ka nna ka ithu ha ona taba gore itse ha re bona le ena bona hore a mabunje le na hloka go dula fatshe ka mola hanya no bana ho ne re re jaefa mona re ba he he ai se ka mo

bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng. Hello.

ay. Akela bahlanu lawa fana bafana. Lepanyaza. Eh, akela bahlanu lawa fana bafana. Mazi behlanu phela ke na hore nya le tshumelo bo semedi. He vaya Orlando remake DJ Fit Cook mo le ba le mahuta. Ke le kong kela atala tuxen. Singuma lo ba ba tshe magia. E le ntori e sang tse ka tla kha o hana hore nya le tshumelo bo semedi. Hore nya le tshumelo bo semedi re tshe magia. Ku sia o khatsi dia ka tshe ponte wa seleb. Re tla tsa e fali le phele hore nya na bobedi. Kankela JJ, Ramal Mordecai, Ganwam, Venom, Shishiliza, Sakamama. Nakitikile di magazine, Kimotango Hamolete, Kamotomari Falanaquina, Yatulanku, I bear him okay, King Paul, Esrobako, the Battle Super Cabin and Miss Hunyan. Haritina Hosani, back at the Horrible Bunglia, the Shimele Missy Made. Hore mo nate ya holo ba luwena ka tsheno o tla go nyane ya borobedi cheka nete la re bile dipapadi e bohlokwa e hlokolo o se ne go lokela gore ke re bo he ka pare mamele ke bule ha holo Mr. Cool bo tseke bo khaba ne bo bokalo ba gore nehele tsa di ntlhakgolo tsa papadi eno e bile mbakeng tsa mabile di Sundowns le se tlhapa sa ne sa Ripser, hosane ke le tla ntukisa hosane. Tsengata le ska la nkimetsa ka tsona. Fela he. Ho bile bona to ba lona bo simbona hlena te fela ke mona no o hla tsabeletsena ya lesedi. Ha re tena hosane pekeng tsa hora e bo bo ngila le tshemele metsimedi. Onto wa sele bo ke mona. Hore nyana le tshemele metsimedi le Bernard le nkhala hore nyana bobedi. O se ka pele bona ding ya yams o tsama le se me ba ga you try ke go di bula tse di thabelang ha holo tse tsa moya ona ka o lokolohe o ba ka bona kganolotse ena pokeletsong ya dipina e tla be le teng.

0: Mamedi pejana mane renkile pile monate ditsepe LR are lerato laka ai kale deep london sobzin pinenentse matha mamedi hle ibitswa ka hore ke impumelelo sem deep imo wa tla na monate maqhubunga gaso 87.7 le bajela 106.6@listfm.co.za mamedi kile monate le bitswa ka hore ke dia europa le kena moqebelo lo sonta ke o dumedisa hohle mo ile go roma metsena tsebeletso o le gona teng di bitso la ka ke piso solf x tsumane rato la hawo pa mara wo ntse ba mpitsa ka hore e ke ponto wa selebo ha mamelwe mamedi ana kwentsetsa maotlotlwentho tse monate ke tshwere bo uncle a renati russell zuma tshebeletsong ya re sedi k o re tla utlwa rona ke efeng pina e tla re kena jalo mafelong a beke re leboa lady soski ka re monate le bitswang ka gore ke party time ha e le labotlhano o tla gorera tse nne o tla goreng ya borobedi go ya goreng ya lesome le metsomedi ka go utlwa o sane hashtag dj boof o tla ka motswa kwa batsatsi yana o na le o tshelela mane mosomawate Untso o go lebeletse fitlo go bo tswa kwa motho wa kwa na bo ithali kwa na ile da botla so special santse o naha na
1: lebeletse o tlo ba New
0: York o gata bo sebetsi wa ha
1: ha
0: monate tsang eh no way botla ba
1: eh ka jeno ne re le Detroit ka mona ka USA re tsore Quentin Harris
0: umo bebe
1: ha bo hlo atamela hausana o tlo utlo gona
0: ha o sa tshela noka fela o tshela mawatle
1: ndate ha ke tshela mawatle fela le fatshe lena ka bophara se re swang sedi ha imamelo ke batho ba Africa bo wa fela e mamelo ke di nahatso hle re tlamele re ale letsoho re tlise mo re tshuna o ka ntle go utlise kwa nolapeng
0: go utlwa
1: le o ntse o ka lateng ka mona go ise ka ntle ntate
0: ana mamedi ska ba fetwa he ke party time mo qibelo lo sonta ka mo qibelo na le ho ratse petse tse thago fela la bohlano tsa maya ka tse tsenne ka ofela jolo tla botsoga mamo sa wa bela mamedi
1: ke ka bitse ke le ba emong a ba tshaba
0: o tla bontsho le boemo ba matshaba
1: ke ka bitse ke le boemo ba matshaba present ha biseng ka ofitse sa khaise deka ke sa hore le hatela re tshwara di bohodi tsa matshaba ha o ka etela leqhepela ka la di gokano di fika pa di fe ex Facebook le Instagram benze ke tsa go eletse hore ha o ikutlwa mata o le DJ romela motsoko wa hao mme motsoko wa hao re tla tsa bonete ba hore o tlo bapala kwa no hashtag DJ booth mix kwa ne tsebeletseng le sedi mme re tlo popola mme re ke be ga o tshepisa le gona o bapala neng e bang o tlo bapala re tla o qhwaya go romela molaetsa go letsetse rona mola ntho motsoko wa hao o tlo bapala neng fela he o ska ba na bona bo sa potse ka tsa bo mara jona na wa nthata go jole na motho ga kwa o tlo bapala nene go bona e bonolo ntho re yentseng e bonolo ntho ke yentseng le qhapella ka wena pitso e ke ya hore metso ka ya gona re hlahloba ka tsela e kgethehileng me eminga ta ho le metso ka re ifumanang jole ha re sa o arabe ka nako we lebeletseng ha bo le lo gaga a ramamela motho ka wa hao e ba le pelo o be le manello
0: ene o nno le ke ha
1: o nno le ke ha pele ha wa ha o sa bapala selemong sena ka bosa bapala kgweding ena e ba le manello ho bana o sontso o iphumanetse ho rena bo emo ba gona ke bofeng moedo o se ileng ko ofeng ga batla ho ho sane ha o go betse motswako wa hao o khone o bapale ho New York o khone ho bapale dina heng tsa matshaba o re khone ho re go romela di radio ng tsa France go romela di radio ng tsa USA jole fela ka rena le di DJ tsa matshaba tse bapalang kwa no tsebeletsong le sedi
0: a me tsebeletsa le sedi ntho ke ratang ke hore di ntlhatsa bohlokwa tse dintse o no sa ditsebe le nana le le holo la di Europa le bulela manana o hlatlangola tela tsebeletsa le sedi o so utlile hore na ditebello ke di thing ho party time ha o rumela jolo motswako wa hao re ya le bua lady soski le ke le magazine o gata mo mamedi wa hae ha holo e bile ke o etsa kgweletse gore e romelang empa neng le hloka go letlelebele mamello wa e bona taba jole ke ditaba tsa botlhokwa o se utlwile ke a tseba ba bangwe ba tla tsoa ba sentse ba romela ga letsatsi le tšhaba empa ba ke keng ba utlwa

0: 086 000 384 086 000 384
1: Okay, Ponto, that's the matin that you know. Bye bye.
0: Bye. Well, I said, yeah, fair, but you better.
2: Hi, Ponto.
0: Hello.
2: I'm Natalie Ponto.
0: Shop, shop, what's your manga?
2: Jim, I'm not a little family loading, Ponto.
0: Hey, when an alamango guy?
2: I keep a little moon of it, and you're like a little moon, Ponto.
0: Another
2: guy can take a manager. Bana. Ngwana ke a no robetse ka mane ka kamorinya ha.
0: Oh hi, all right, okay.
2: Eh, ya ngwana ka mtlale.
0: Le mona te utlwa.
2: Tsa tile mona te konto.
0: Re wa rata wa lela. Dime.
3: Dime la ponto a sala ba le kae?
0: Lo ma ponto ke manga.
3: Ngwe le khale mne fe ke mona mo kollo hi for the fuck.
0: Eh.
3: Mm, a ntse kuma me tse fela.
0: O no ile kae o tswa kae?
3: Ha go na go ke tsone teng ke a ntire ke dilo pla tsharene ke le gatsa fela wa tsebo e. Ya re ke a bore a hle a ba ha ke le ha mo ke bore ya bore yo.
0: Ba letsa na go mantha vene mo.
3: Ha ba kwa le pontso kana go mo ba kwa ka bo 5 e tlo sala re tonne mahlo tsenana.
0: A ba qosiki.
3: Panda.
0: Ba qosiki.
3: Ke go ba kosa ga mo e le di tshomitsa bona ha o ya mo ha ba ba founela o tlo mo ona ntse ba yetsa
0: o ke di tshomitsa maponeng
3: ke di tshomitsa ba ntse ba bona ba
0: ke tla e fitisa taba eno o tlo
3: la go e fitisa tla go tlile hle
0: o ka le nna le go tla go robala kae
3: pando
0: lena la bothata bo ho kae bua dibaka ba mametse ba itapele ke a tse
3: ha re robali batho bana ba letsa ho fitlhela ho seng bana
0: mara ke rompe sebaka o tlo bua na ba se ba tsebe ba
3: itapele ke ka tshe hani frere fort
0: riere fort
3: mo mokwallo mon ke ka tshe sane
0: ele bile ba khotse tsena ke kgola le disonofe
3: Ah, ke sona pondule tswa tena na ke tla ba tsafrika sa tlo tsa sonta la ga bete go re ha re robala and me o kona le 76 years ha gone o robala le yena yo a tle
0: ya skisi mara utlo
3: thank you ponto
0: me se re seri FM hello
4: hi ponto
0: hello ha
4: ha go jile ka tsebe
0: duela mangai
4: Bueno, pues esto era Martibane, Carubele.
0: ¡Aló, Mpuse!
4: ¿Cuánto se van a acabar con la casa con su brisa? ¿Yo?
0: ¿Hola, Ney?
4: ¡Wow, hola, today! ¡Usta 37 years!
0: ¿Usta 37?
4: ¿Qué mojo? ¿Qué mojo?
0: ¿Mpuse, le va a cagar, Mpuse?
4: ¿Eh?
0: Le va a cagar, Oka o fetale mo 40.
4: Na.
0: Eh.
4: Yo nakira ta 60.
0: Ala nde yo go 29.
4: Na.
0: Tira.
4: Ya ndi tira ka tona ba tshwane se go uteng kwane. Ah, na ke mo holo ngwana nne.
0: O tsala le 49 ma.
4: Ke
0: mo le 29. Nanga ke sa mpuse na na tsena ha ke na hane.
4: Ponto!
0: Hai, tsatsi le mona tjautlo. Mame tse le seri efe.
5: Yela, ho jwa ngwa selebo motho.
0: Ke bua le manga?
5: Dikotsi magasi ka mme a thong.
0: Ke.
5: Ah, ke spaneng le nna ngwana mme ke spaneng ke iwane ha ntse ke pota-pota ntse ke patola fela le jarete e kgolo ha di ena motho.
0: Ee, a le ya tseba o fola mane e?
5: Ei, jaga di game tsena tjena tse.
0: Wana gona go iketla.
5: Ei, jingwana mme, ha empa he bro thoki ke bro thontse bo kena le ha o le jwalo.
0: Iketla jwa nge mpa ke le mosebetsi le. O dumela. Ha ke mosebetsi.
5: Wena ha o patrol.
0: Ei, la ke na luswa ka mona ke lo sheba.
5: Okay, ai. O mame tse ngwana mme le khubutse 8.4.
0: All in order.
5: Yebo.
0: Seri FM, dume.
4: Hey, ponto.
0: Seri FM, ke manga?
4: O tsore mamponyele le ka mona ka kutwana o.
0: Hey.
4: Eh, go mamete a monate ka le khubula 89.4.
0: Bona le ba.
4: Ina jile mo mbeteng ya ka ke ithoballe.
0: Letsatsi le monate utlwa.
4: Letsatsi le monate lo wena ponto.
0: Ame sele sele FM, dume.
6: Oye so motho.
0: Yeso motho.
6: Yes, Jack. Ponto wa sele bo ha mame. Ngwana me go jile ka tsebe. Ke tsike ne ka mona ka tshima le ke mothata ya breakfast le la che ponto. Ha le tabu simo re na ra ntse ba di ja ke mo ponto ke tsaka be ponto.
0: Letsatsi le monate.
6: Fa ke tshe ponto.
0: Me di ra go tla re tloe kwala, dume.
6: E ponto sha po ponto.
0: Ba ba tsere ba o tsetela ke manga.
6: Ke mo tata bona ba gang go.
0: Eh.
6: E a di pele tsene mo fuwa jwa ka mona ke tentishene tso panti.
0: Eh.
6: A ntse go jela ka tsebe ponto.
0: Le tsa dire mona tsa.
6: Ponto ponto.
0: Le tsa sebele tse ra tswang a dume. Le ser.
7: E ponto.
0: Eh sha po jwa.
7: Eh le ka ponto.
0: Amona tike manga.
7: Eh ke papi more mona ponto.
0: Eh.
7: Eh ha, ke sa tsaula mona ponto.
0: O pate.
7: Eh ha, ke sa le masimu mona ke thota poni ponto.
0: Tsa sile mona tau.
7: Thank you ponto.
0: Ame sele seri FM. Hello.
8: Hello, Smoko.
0: Ne Smoko.
8: Hello, 100 vandaag.
0: Hey, kan je Afrikaans praten?
8: Au, ponto was een lebo koto.
0: Mela wanneer is het lekker?
9: Ah, ke tsholofelo se dikelo mo tsa motshabo mvelkom.
0: Bona mme o ratwa ke nna wa utlo.
9: Ha mona ke zwa mpondo.
0: O ka e bona vale tsho lapenga pa ka.
9: Ke na pe mpondo.
0: Bona le tsatsile mona tibu mo nge se se bona ntle utlo.
9: Ke le khosi la nne le le golo la ne la thabo mpondo wa sele.
0: Ke le bo.
9: Khotso.
0: Ba ba raro ba o katela dume.
10: Hi, hi Moran.
0: Hello, dumelang. Santse mpa ba ne ba tla ba bone mana se ka ba ipata.
10: Ee ke ba gopotse yang. Ke ba gopotse mara ba tla tla dikolo dikwalo.
0: Ba se ba tla tla dikolo dikwalo modimo wa o hlokomela o utwa.
10: Le nna a mpolokele wena hle ngwaneso.
0: Le tsa sile mona tuya kae ke mo qobela o tla boela kae?
10: Eh rena le fine gabe eh ke lo supporta ngwaneso kae kae mo o kitchene mo. Mm. Hey yo tsoka e fetse ngwana o a mo cha cha cha cha cha.
0: Au.
10: Hey, ya so tsho ke le hore hona mo bontsunteng.
0: Ee, abana bila bua ka koloi tsena o mpakela letswalo, ntshabise yona lofe.
10: Hai man. Aish,
0: kore. Ba ke thatwa modimo, matshidiso a maholo tsa wena. Tsa tsile mona tauka.
10: Thank you man. Neso.
0: Eh, so ke le seria fa modibe.
10: E la tsuran pele kae?
0: Eh, sha po hozwa.
10: Hai, mo mona ke pela.
0: Ke.
10: Hey, nna ntse ke mo metse ke di tsile ntate mo siya, mme ke go jile ka tsebe.
0: O ka ile ntate mo siya.
10: Ke bo tsuko mbatle ne ka loso ka mogelo street.
0: O ka ntate mo siya o ntse shebi.
10: Ai, ke di tsile yena re mona ke pela go jile ka tsebe mme.
0: A go re ke bua le ntate mo siya.
10: Ntate mo siya ke.
0: Ntate mo siya. Eh, ntate mo siya, hova.
11: Ee la
0: ngwane so re ga ntse o ka. O ka tswela la tlhagile jwa ka wa ya bosiwe ke re bo huwa.
11: Ee ya ke di tlile tele di mese te go jene ka tsebetsa.
0: O letsa sile mona ati modimo la ha u hele wa utlwa.
11: Wena tsela ya
10: go nna. Ya wena ngwana mme.
0: Ke o tabala tsa sile mona ati ba ma metsela se di a fe mo ituletse le tate mo siya dume. Dume. Re fetse khotso. Dume. Rafeto bude tsi radio dume.
12: Ponto si ponto.
0: O sele ponto si.
12: Uwe mele di bali pe ki kamona ka David to kamona ka wait bi ya mala pe ni constant a ponto.
0: Hey.
12: Hey hi. Kita tshwa ka shikuna na uya hi ponto.
0: O the wild o bana ngothe wa o gotse.
12: Yeah.
0: Ke ho. Eh pa ke gata ho khotse.
12: Eh mo di khotse. A ke le ma e ya shugwele.
0: Ke mo khola ya ngai. Ke la igetla ba le o tsebe ho khona khona ga e khola e sentse fedile o ho fela. Ukalo ya lona monata o ukalo tshelta lona monata ba haife. Di tla fela ba le phela tsile. Le sa go noeja. Ora, a hona ba tlo ba dula mmala le tshelete jo lokalo.
12: Ke ya o tele ya nge.
0: The only time le ba ndikolo to mfela. Ke ka le bakala ba sadi batho ba le ba sileng ha. Tsa mantlo ya hae o utlwa.
12: Eh ponto.
0: Tsama ntlo ya hae o gabele duwe ta o fitlhe kwa na o je monate.
12: Yale bo ponto ke tsa lwalo.
0: Ke lu tlwe ke di plate tsena o le ja monate ba le phela hae mo.
12: Ah la ya phela ponto ya phela.
0: Jap ja.
12: Thank you ponto.
0: Ke le seri FM ha o bu di bu ke kwetsa diwe.
13: Eh la ponto.
0: Eh ho.
13: Ah ho tlalo ka. Nga ka mokwena ka mona ka bolata thabadi mahlwa thabadi mo a e go ile ka tsebe
0: ha o re o tla loka o wetse o hantle nete mokwena
14: Swaba, pontoa e pontoa swaba.

0: motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluya ho fana ka thoriso? Dr. Tumi o tlhopisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 Hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
2: Get ready.
0: Lesedi FM ke Molelwa. Morethetho wa sebele. Kgaso ya makgonthe. Lentswe la hao.
3: Mamedi re tlo bapala pina tse tharo. Pina tsena tse tharo tlo re jwetsa gore na re kena ka efeng mafelong a beke. Pina ya pele umsebenzi wethu Buster 929 e tla tlhatlhangwa ke pina ya Damtuda. E thuba be re qetella ka pina ya Mahua e bitswang ka gore ke Nam Angela.

Ambe dipina e sa tswa fitla pheletsong o ibitswa ka gore ke Ithuba the Mthuda the musical chef ya o qetela number 3 nam angeke mahulu.

いやーね。

0: izandla phezulu ntate stana ona lengwe ya house
1: ke thabeng ke blomele general last week ine lenda
0: ja ifisa mame yena ke hip hop vision
1: le magho wa re sutu fe
0: ona le touch line robo metso sopelo hora ya bobedi mo metse ponto wa selo bolo seria fa seria fa
1: izandle moye
0: ke molala wa rata wa
1: izandla phezulu it's a
0: robbery kae ka pa kae hohle mo eleng gore o mamesi ena tsebeletso o le gona rata wa lela ke itsebe ke ngena etla tsena se le mo estabe swa radi le mo tsema sho ma tsiletse metse tsiletse 66 se di lo holo motho na sonana lo tatswa o hang le se di lo holo now holo senganyane ke ka ho rona ba fihlang he tshwantse re latele mechaine paetseng re tla re hlomphe monyetla o re o fumaneng wa microphone o moholo wa kanaka o fitileng dikakapatse kanaka gona re le bo pontonyana fela batho modimo tshwantse re hlomphe lesedi ka nnete shano le lebe lebebebebebebebebebe monyetla ntho ena ha o sheba batho ba fitileng mona bo thabang rampuane bo chomalizing boy ntate chomane chomane ba bantse ba le teng bo ntate motaung bo ntate kofa ba ntse ba le teng bo ntate loka uki ba ngata batho be leng gore ka nnete ke di legend tse fetileng mona tlasa botsamaisi ba bo ntate waya kwana o tloa gale o kgutla gotlela morago bombe thulo ya re ke monyetla ona ba le tshena mabedihle ke re bo se nako ya go hotlemeleng gore o ile wa mamela ena sebeletso o re gona teng ke sebeditse gore ka re ka jeno mo diphoso di bileng teng e gopwa e le maotomane mo re sebeditseng hantle e re pila pele sebeletso ya le se dia tshajara mo subale yo khamata di se kopaneng ke di thaba empa le tsona thuka meriti di ya kopana ha ke ne ke tshojola ne la ke re e ba re bombedi wa monate mana nang o hla hlangola tela a tsebeletso ya lesedi Afrika Borwa a good morning and a good night re tlokomela nhle re sebedise ntshelete hantle go ba leng hai we hai o tlo mo modeng teng ona ba di lo wena mo modeng teng a ba hai ska ba tsa maya ho kotse ka ntle ka mona go bala ke na bethengwa niso mabaka mangata mpe o se mona ska ba tlo tla o suya ka ka mara o sutlwa go batla go go sa dieta e be so gwala dieta o tsamaya kana kwe ska ba ba dumela ka pa dumela boemo ba mofuto jwa lo tla lemala ska ba dumela mara o laolo ko tsi mara o na ntate a holo la o ka wa bipua na konyana itelele o ba kotsi a holo ba me re kopana go sa sa tlabele sontaha dia roropa tsebeletso nya le sedi o rengela shebele be tsebele khitla go ya goreng a ya bobedi ska ba fetwa tlo tlo rena go tshwaretse eng empa bile monate ka nnete go ba le wena ka jeno le mo go fositseng ke boela he hape ke kopa tshwagelo ke tlo sia ka pina monate a pina ya euphonic matsama ya nampumi le bob ezia e bitsang gore ke busa ke a tsepa tla na tefela dj sticks maso go mahloko am fela ke dilahla kwa no teng ho ja ra tlo renya bobedi ya goreng ya botshele

0: Machuho DJ Sticks Machuho.
1: Machuho Machuho. Holy City FM.